0: Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi man nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siya.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa, DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
6: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: May puso.
5: Balik diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. 6 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 oras diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka K5 delegate, kaya nagapa shout out diri. K5 my last kindly standby please. Good morning lang kay wifey Bibi Cam, kag sa amon anak kay Biboy Cam sa kon Iloy Helen Cam. Nagapamati gid diri sa Daya Roa City from Renanti Cam. Happy Monday po ka K5 Sir Alan, watching from Mandaluyong City, Manila, from Elma Dordas Manalansan ba mayum ni no. Si Noy Renato Fulyona nagapamati na sa aton sini nga programa. Good morning ka K5 Alan Catalan from Mary Jane Caputo Burrado. Kag good morning Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak Kulasi from Lisa Barrientos. Good morning ka K5 Alan from Doren Jusina Artate. So good morning man no. Mga ka K5, this time kauntang report ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Iniangot sa pila ka mga insidente nga nagluluntad sa nagligad nga mga inadlaw mga ka K5. Ang update sang sunog sa Barangay Utsuroa City mayara sang nadisgrasya dito sa may Barangay Tiko Panay Capiz nga kung sino isa ka persona patay kag may ginpatigayon nga by bust operation isa ka technician, computer technician na dakpan sang armas dutang kag droga. Yari ang pila karon ka mga report sa detalye upod si kay K5 Myla Vasquez Fuentes. Hello, number 3. K5 Myla, with your report, please come in.
6: K5 News FM Live Report.
7: Patay ka, K5 Alan, ang isa ka motorista matapos ini nga bumunggo sa isa ka steel barrier kag poste nga human sa concrete kag tubular pipe matapos nga ukon na sa may bahin sa Barangay Tiko Panay Capiz. Kinkilala ang motorista kay alias Danilo, alias Danilo 45 anyos, residente ni isang barangay Linatiran sa nasampit nga Banwa. Sa impormasyon halin sa Panay Municipal Police Station, ginapayag nga halin ining biktima sa may Barangay Tiko sakay ang yasini nga motorsiklo nga Kawasaki 125 kag pag-abot niya sa lugar no ka K5 Alan aksidente ini nga bumunggo sa steel barrier no sang karsada kag dito na nabunggo na iko ni ang yasini nga ulo sa poste kag kabangtanan sa yasini nga pagtabok diretso sa may Uyapad. Mm. Ginapayag nga bangot ni sa makusog nga impakta kay Five Alan, nag-dasok or nag-ano giniangiyang, naglubong rather ang iya siya ka ulo sa ano sa Uyapad kay Five Alan. Nagangkon ni isang patal nga pila sa iya siya ulo nga nangyong kabangdanan sa iya siya kamatayon, giningagaw panitala sa ospital ining motorista apang pasado alas 11 man sa gabi in deklarar ini nga dead on arrival sang doktora. Sa aton nga interview kay Police Captain Eric Chucampo, ang officer in charge sang Panay Municipal Police Station, iyan nigin na payag nga mapawa man ang lugar o galing kay Kurbadakon inaya ang area sa diin ini natambo ining disgrasya.
5: Gindin sa media ka kay 5 mile ang barrier ang ulo ya kamay daw may ara inasang haligi blang manubo daw dira tumupa blang ulo ya mo.
7: Yes, na sa aton diri nga pagpakigangot kay Police Captain Chucampo, iyan nigin na payag kay ang area tabi ka kay 5 alan matandaan no sang aton nga mga tagpalamati atong isa pala kasalakyan nga raptor nga bumunggo ini sa poste manual kinarado niya sini ang poste sa Kapelco diri man ni siya sa tabo ka kay Five Alan. Bunhalin ikaw diri sa Rojas baka to ikaw sa Panay sa right side ini siya no kag amo na kurpa dahon lang gid api ang dalan kag hindi lang man ina no ang raptor to nga nag-arado or ina dapi nga area sa diin ni na patay ini nga motorista. May mga insidente naman kay K5 Alan nga natapo dira kung sa diin kinbawian man sa tuanay sang kabuhi no ang motorista dira kay K5 Alan. So ginahimo karon nga inisyatibo sang kapulisan amo ang makigangot ni sila no, sa pamunuan sa Kapalco nga kun mahimo kuhaon inang poste dira ka kay Five Alan or atrason tabi kay ito manika delikado labi na kon ang pagpatalagan pala sa mga motorista madasig ka kay Five Alan. So nagahinyo karon ang Panay Municipal Police Station sa mga motorista ilabi na sa mga nagabiyahe sa tion sang gabi nga maghalungkit kag wala man ikali kay Five Alan na hibaluan nila kag na-check yara kung bala ang biktima na no, yara sa probinsya sa magkahulugong ng Ilimnon sang natabo ining insidente. Yari ang atun kamay sa interview kay Police Captain Eric Chucampo, ang officer in charge sang Panay Municipal Police Station.
8: Atong natabo ng aksidente na ma'am, no, self-inflicted ato ma'am, nga natabo sa mga alas 10 media sang gabi sa National Highway sa Barangay Tiko. So ang atong ining biktima ma'am no nga nagasakay sa isa ka to sa tibad yang motorcycle 125 nga color black no pagkadto ini siya sa way nga pagkadto sa Ponte Vedra. Mm. Kag unfortunately ginbawian din ni siya sa kabuhi no ma'am no pagdala siya sa hospital sa tong gabi man nga to gindeklarar siya nga dito na rival sang to atindi physician niya si Dr. Jenny Logi Palion. Mga 11 dito sa gabi, ma'am.
7: Ang area, sir, Madulomao or Kurbadahon?
8: Bali na, ma'am. Ano gininada, ma'am? Pero may nadaya gina-accidentihan, ma'am, pala, ma'am, no? Sa akon, remember, ma'am, though, may nag-inada ang area. Nag-inapusting, gina-bunduan man, ma'am. Kaya may nagbunggo man inadira nga daw RPG nga sa lakyan gago may nagyumpad man dira nga daw raptor nga cold raptor po sa mga nagilingan ng mga tulad ma'am.
7: Inang area, sir, dira man to, itong may nadisgrasya nga duwa ka lalaki nga nakasakay sa motor?
8: Layo-layo lang banda. Itong lalaki ito, dira lang itong pabanda na pa pabalik ka mismo sa Panay. Pero ini yung ma'am pa way sa Ponte Vedra ini ma'am no. Kaga hindi man dyan eh ano ang area pero kung magulpiada magulpihan ka pala ma'am kung sige lang yung padalakan magulpihan ka magulpihan ka pala ma'am kung ano accident yan hindi na da ma'am area.
7: May suksok sir nga helmet ang motorista?
8: Wala na ako makita dito ma'am no sa area kung may suksok siya nga helmet.
7: Sino gid sir una nakakita kag nakabati nga may nadisgrasya sa lugar?
8: Pagbalik sa ito, ma'am, may nagtawag rin sa ito, no? Sa station, no? Kung saan siya disin, matawag mo yung pangbitang na may harang na tapong mga traffic accident dito. Kaga-investigador dito sa ating investigador, no? Yung ito si Ryan Pereira. Upod ang ating bravo, ang ating sa patrol na ito, no? Kaga dito na po sila na pag-apag nila. Nakita nila dito mga ato na yan sa may liyapag ang
7: Okay. Lastly, siguro sir, ano ang mga inisyatibo karon nga ginay mo sa Panay Municipal Police Station agad nga hindi na niliwat masulit kag mapahaganagan ang nagakatabo ng aksidente sa dalan sa inyong banwa, sir?
8: Actually, ma'am, pero na sa publiko na ginatay pero sa publiko na kung mag-agig nila sa atin sa dalan na Panay ay actually, ang ating ginagalaan mo namin ati for lanes na injury. So, ang pagkalong bit sa pag-drive, no, pag-suksok sa mga body protector, no, katulad ng helmet, at mga napagrang mga protector sa ato lang sa mga aksidente kita, ay dapat atong gitinang terminated na ito, no, ginapanong buong muna, ginagama ng mga checkpoint din, no, ginag-informed niya ang mga motorista na mag-suksok din sa helmet. At sa yung tanda na pa-anong duman natin silang mag-anong gigyang sila sa inyo din natin na makulong aralit din sa tanang oras. Kaya muna lang, i-mintin ang tanong nila ang inyong pagpadalagan din ito. Siyempre, kung ano yung sabi, wala sa mga kung isa, mag-asig siyempre muna nila na gano'n. At pinag-asig lang sila, kung isa gano'n, may arat na rin ang mga kinarigiragan nila sa area ngayon
7: na nabatian sa K5 Alan si Police Captain Eric Jutampo ang hepe sang Panay Municipal Police Station sa aton ini nga mapakigangutan. So amo na no ka K5 Alan ang hinyo sang kapulisan sa mga motorista no nga magigaangot or maginay get sa tion nga magbiyahe labi na sa tion sa kagabion kag susubong ara na ni ang bangkay sa mga motorista sa isa ka funeraria sa nasambit man nga banwa ka K5 Alan.
5: Okay, kay K5 Myla, seed na lang kita no kag balikan ta ka sa pila mo karon ka mga report kay anytime from now magasulod ang aton sini nga mga sister station sa ato sa ring nationwide hook up sa K5 News FM Philippines. Finally, ka K5 Myla, proceed with your report.
7: Sa dugang mga balita, mga informasyon ba tayo sa K5 News FM Rojas. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa kapinsa K5 News FM.
5: Wala mo salamat ka K5 Myla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Kadamo pa sang pila karon ka mga balita nga igahatag ang aton sining K5 reporter nga on field karon agod nga mahatagan aton update mga ka K5 diri sa aton sining programa. But for the meantime, ginalagat-lagat ta ang aton sining mga sister station. Yari na mga ka-K5, naka-hook up na kita sa line number 3. Aton sining mga sister station sa ginapatigan natin hook up tandem broadcast sa line number 3. Sa aton nga sister station, please come in.
9: TK K5 News FM sa Rojas, Western Visayas, K5 News FM sa Calibo, at K5 News FM sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Kasama ang 10 pa mga himpilan sa Oriental at Occidental sa Negros Island Region, mga ka-K5. Ang importante, ang pinaka-updates no, mula kay ka-K5 Ray Almudal at kay ka-K5 Grace Velastrino kasi halos doon lahat nakatutok. Ang lahat ng mga maritime authorities natin, national at local, nandoon ang Maritime Industry Authority mismo, ang Marina, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy, kasama ng ilan sa mga local authorities, ng mga local government unit, combined ang pwersa, pati ang mga soko ng ating kapulisan, mga ka-K5. Oras sa buong bansang Pilipinas, 19 minuto sa nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga.
10: De los Pulos.
9: Kalma bala, Engineer Junior, bau Diyos ko daw. Daw makayasan matas ang alay mukha mo amo na da nga naintindihan tanay na. Mga ka-K5, again, we are on a live tandem broadcast presentation ng mga himpila ng 5K Broadcasting Network sa buong Pilipinas. K5 News FM, we will do the roll call, mga ka-K5, as we are about to bring you the latest update. May kinalaman sa pagsunog, pagkasunog, paglagablab na kinamatay ng napakarami doon sa karagatan ng Coron sa MV June Aster. Roll call, mga ka-K5 mula sa ating pinaka-flagship station, ang K5 News FM sa Bacolod City with our BPO, Sir Elgin Castaño. K5 News FM Bacolod, a K5 mo.
11: Isang napakagandang umaga po, Luzon.
9: K5 Bacolod.
11: Yes, isang napakagandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po yung pasok namin dyan, K5 Alex? You're coming here loud and clear. Welcome to the City of Smiles and the home of the world-renowned Mascara Festival. Handa na po kaming makinig sa anumang kaganapan at update tungkol po sa pangyayari dyan po sa Coron, Palawan. Balik sa inyo, Palawan.
9: Maraming salamat kay BPO, kay Sir Elgin Castaño. You're coming here loud and clear. Ang signal ng K5 News FM Bacolod mula sa Bacolod City. Let's proceed to K5 News FM Iloilo. K5 News FM Iloilo, K5 nyo.
12: K5 Alex, sa ating mga kasamahan sa K5 News FM Philippines, good morning from the City of Love, Iloilo City. Ready na po dito ang mga Ilonggo na malaman ang pinakapreska na mga detalye tungkol sa nangyaring pagkasunog ng MV June Aster dyan sa Coron, Palawan, K5 Alex at mga K5 natin sa buong Pilipinas.
9: Maraming salamat from the City and the Province of Love, Iloilo, K5 News FM. Tunguhin natin ang Cagayan Valley Region sa pamamagitan ng K5 News FM Santiago Isabela. K5 News FM Santiago, pasok! Santiago, balikan natin ang K5 News FM Santiago. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. Tacloban City, K5 News FM, pasok! Tacloban, wala pang Tacloban, babalikan natin. Let's proceed to Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM sa Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan, a K5 mo.
13: Good morning, ka-K5 Alex, ako ka-K5 News Philippines. Kami po naman sa mga residente po naman ng City of Golden Friendship, Cagayan de Oro is ready now, all systems go for the latest update po sa Coron, Palawan incident. Back to you, K5 Alex.
9: Maraming salamat sa the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro sa pamamagitan ng K5 News FM, Cagayan de Oro. Balikan natin ulit ang Cagayan or ang area ng Cagayan Valley Region sa area po ng Santiago Isabela. Santiago Isabela, K5 mo.
14: Maraming salamat, K5 Alex Palawan. You're coming in very loud and clear sa ating rehiyon dito sa Cagayan Valley Region. Actually, Alex, K5 Alex, gusto naming malaman, yun bang sinasabing dalawang pagsabog sa barko, if that is a terroristic attack? Malaman natin kung may imbestigasyon na pasisimula na at of course nakabang kaming mga nandito sa Cagayan Valley Region. Back to you, K5 Alex.
9: Actually, maraming salamat pero malalaman natin yan sa update na ihatid sa atin ng K5 News Team live and direct from Coron, Palawan. Kindly stand by. Now, let's proceed. Again, balikan natin ang mga areas kagaya ng K5 News FM na magmumula sa Tacloban City. K5 News FM Tacloban, pasok!
11: Magandang umaga mga ka-K5, nakaantamay ang K5 News FM Tacloban sa mga latest development from your end, ka-K5 Alex. Maraming kaming tanong kung bakit nangyari ang ganitong insidente na karamihan sa mga biktima ay nasa economy accommodation, na mas madali sanang mag-abandon ship. But later, kunin namin ang detalye from your end. Back to you, Palawan!
9: Well taken, K5 News FM Tacloban. Let's proceed to K5 News FM mula sa lalawigan ng Antique. K5 News FM Antique, K5 mo.
15: Good morning, K5 News FM Philippines, K5 Alex, dyan sa Palawan, ang buong sambayanan. Mula naman dito sa probinsya ng Antique ay nakaantabay na rin po sa mga latest na mga updates. You're coming loud and clear at nag-aabang na lang po kami ng mga latest information direktamente po sa inyong area. Balik po sa inyo, K5 Alex.
9: Maraming salamat, K5 News FM Antique. Let's proceed to K5 News FM Rojas sa Western Visayas. K5 News FM, Rojas. So,
5: magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. You're coming in loud and clear, K5 Alex. At handa na po ang lalawigan ng Capiz at Rojas City na tumanggap ng mga development hinggil sa pagkasunog ng MV June Aster. Back to you, K5 Alex.
9: Maraming salamat sa acknowledgement, K5 News FM Ross. Let's go to K5 News FM Calibo Aklan. K5 News FM Calibo Aklan. Pasok!
15: Good morning, K5 News FM Philippines. 5x5, okay ang signal nyo lahat dito no sa K5 News FM Calibo sa Aklan. We're ready dito sa Calibo na makinig ng latest update dyan sa part ng Palawan. Back to you, Sir Alex.
9: Salamat, K5 News FM Calibo. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Island Region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dakbanwa, Iang Dumaguete. Dumaguete, come in!
16: Salamat ka, K5 Alex, dyan sa Palawan. 5x5, ang pasok mo dito sa K5 News FM Negros Oriental. Lalo dito na po sa Dumaguete City, City of Gentle People. Ito po si Kakipay Bernie Cabusaw. Kasama ko po si Attorney Ronel Di Palubos. Back to you, Kakipay Balik!
9: Mga Kakipay Luzon, Visayas at Mindanao, K5 News FM Philippines, sa mga oras na ito, sa ilalim ng top flagship program na Foro de los Pueblos. Narito na po ang pinakahuling ulat mula sa ating news team, live and direct from Coron, Palawan, isa sa pinaka-world's wonder na kinagigiliwan ng lokal at international na mga turista, the shipwreck capital of the Philippines, Coron, Palawan, live and direct. Pinaka-latest update sa pinagsanib porsa ni K5 Ray Almudal at ni K5 Grace Ann Belostrino. On the line, live and direct, kung saan ang galing at kung saan ang nangyayari itong napakalungkot, nakadurog damdamin na development, mga ka-K5, sa naganap na pagkasunog ng MV June Aster, live and direct from Coron. K5,

0: medyo max
1: 7-6 ka-K5 Ray.
0: Yes, ka-K5 Alex, medyo mabigat-bigat at medyo masakit na pangyayari dahil sa aking likuran ngayon, nandito kami ngayon sa municipal town, sa municipal plaza kung saan dito rin matatagpuan yung municipal hall, yung MDRRMO, maging ang EOC ng Bayan ng Coron kung saan doon ibinabato lahat ng mga impormasyon na galing doon sa Port of Borac kung saan ipinoproseso itong mga labi ng mga nasunog na bangkay galing doon sa MV June Aster. Kinukunan sila ng sample at matapos makuna ng sample or yung mga palatandaan, singsing, relo na hindi pa nasunog, ay naka-code yan, naka-decode yan, at yun naman ang sinisend dito sa EOC ng Coron at dito na naghihintay yung ilan sa mga kamag-anak kung matutukoy ba nila na gamit yun ang kanilang mga mahal sa buhay na kasama doon sa nasunog na barko. Pero ang pinaka-malala dito ka K5 Alex, gaya ng pakikipag-usap natin sa ilang mga opisyales sa IMT, maliban doon sa naunang 30 na mga casualties at sinundan ng 41 casualties kahapon na ibinaba kahapon sa Port of Borac dito sa Coron, mayroon pang nakita na ilang mga bangkay, yung forensic unit na umakyat doon mismo sa barko, na talagang paghawak daw nila doon sa mga bangkay ay brittle na siya, naaabo na. Yun daw ang isa sa mga pinakamahirap kunan ng sample dahil sa Pilipinas, wala tayong sapat na teknolohiya na kahit yung abo ay makukuha natin ng sample ng DNA para itugma doon sa mga naghahanap na kamag-anak. So para yan yung pinaka-latest ngayon. At sige, tatanggap tayo ng mga katanungan ka K5 Alex para...
1: Now, doon sa sinabi mong brittled na, ibig sabihin nagkarapod-pod ng nasunog, no, pasintabi sa mga kumakain sa buong Pilipinas, malungkot ito kasi pahirapan ito sa process of identification, DNA, whatever it is. Ang unang tanong natin ay, maliban doon sa 76 na confirmed casualties, namatay, nasunog, yung iba, malubhang nasunog, may naiwan pa sa barko kasi may sinasabi dito 4376, 12 ang unaccounted for. So yung naiwan sa barko na halos mahirap ng dalhin o bitbitin kasi nagkakarapod-pod na ito ka K5 Ray, ibig sabihin hindi pa ito kabilang sa 76 na namatay, na declared.
0: Actually hindi pa ka K5 Alex, pero kasi doon sa mga opisyal, no, na nagsasagawa ng retrieval operations, hindi nila masyadong hindi nila halos makuha. Makikita kasi natin na base sa kanilang pakikipagpintuan sa atin kahapon, na makikita mong tao yung namatay dahil doon sa hugis,
1: yes,
0: sa mga buto. Ang problema, once nakukunin na nila ito, kasi hindi raw pala ganun na kadali kumuha ng ganitong klase ng bangkay, lalo na nasunog. Yun nga, pagbuhat daw nila o pagtanggal nila, nababasag at nadudurog, naaabo yung tug na bangkay ka K5 Alex.
1: Ibig sabihin, murag na unwanted na cremate. Parang cremated, yes, siya na hindi naman ginusto, no? But anyway, mas maganda ang mga himpilan natin sa buong bansang Pilipinas ang mag-shoot na mga questions para at least... Para sa kanila ito, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga Filipino, Canada, Amerika, Europe na nanonood, nakikinig sa atin ngayon, na posible may mga kamag-anakan na nakasama rito, biktima sa, pagkamatay dahil dito sa kalunos-lunos na nangyari, trahedyang ito na kung saan involved ang MV June Aster. We will acknowledge first our flagship station sa himpilan po ng K5 News FM mula sa City of Smiles sa Bacolod City with our BPO at Sir Eljan Castaño at K5 Eric Tenerefe. Bacolod, sa katanungan, please come in.
2: Maraming salamat po K5 News FM Palawan. Kasama ko po si K5 Eric Tenerefe sa mga oras na ito. Ang una po namin katanungan kasi ngayong umaga, meron pong advisory pinalabas dito ang mga RoRo passenger isa sa pinakamalaking roro

0: passenger vessel dito po sa Bacolod na kanyang rota ay Iloilo, Bacolod, vice versa. Meron pong advisory, bawal na ang pagkarga ng mga electronic or electric vehicle sa kanilang ro-ro passenger vessel. Ang tanong, na pinpoint na ba o natukoy na ho ba ng mga authorities, ano ba talaga ang pinagmulam ng pagkasabog at pagkasunog nitong MV John Aster dyan po sa Coron, Palawan?
1: Yes, K5L dyan, magandang umaga, K5 Eric. Ito yung isa sa mga ikinaiinis ngayon ng ilang mga kababayan natin rito sa lalawigan ng Palawan, particularly, especially, doon sa mga pamilya na kasama doon, na may kasamang kamag-anak doon sa nasunog na barko. Dahil hanggang ngayon, hindi pa maidiretso, hindi pa may pagpatuloy ng mga law enforcement agencies na kabilang dito sa IMT yung isinasagawang investigasyon para matukoy talaga kung ano yung pinagbulan o ano yung pinaka-reason bakit nagkaroon ng pagsabog at bakit nasunog itong barkong ito. Kasi base sa pakikipag-ugnayan natin sa Philippine Coast Guard na isang lead agency na nagsasagawa ng operations, nasa retrieval operations pa lamang ang kanilang grupo. At ito nga isa rin sa mga nakakalungkot dahil yung first, yung economy section ng barko at yung aircon room na sinasabi nilang maraming na trap, yun pa lang yung napapasok nila sa ngayon. Yung pinakailalim ng barko kung saan nakasakay doon yung ilang mga sasakyan, yung ilang mga van na may mga kargang o may mga kargamento, mga motorsiklo, hindi pa nila mapasok sa ngayon dahil pinasok na ito ka K5L dyan, ka K5 Eric, ng tubig sa loob. So medyo critical na yung kanilang gagawing pagsuyod doon sa area kasi kailangan pang ipump muna yung tubig na mahibas yung pinakailalim ng barko bago sila makapagsagawa ng pagsusuri doon sa area at ma-retrieve kung may mga bangkay pang natitira doon na nasunog din bago sila makapagsagawa ng diretsuhang investigasyon patungkol dito ka K5L dyan. Doon sa mga lumalabas kasi sa ilang mga balita sa social media at sa larawang ibinigay din ng Philippine Coast Guard, may nakitang mga sasakyan doon at may nakitang isang kotse doon na sinasabi parang hindi pa kumpirmado kung ito ba ay electric vehicle or hybrid electric vehicle. So, under investigation pa po ito ka K5L dyan at ka K5 Eric.
2: Follow-up question, okay. K5 Bacolod.
0: May yes. Follow-up question si K5 Eric. Go ahead, K5 Eric.
3: K5,
0: partner na gwapo.
3: K5 Alex and K5 Philippines, good morning.
2: Good morning.
3: K5 Ray, sinabi mo na may nakita doon sa isang sasakyan sa loob ng barko. Renz, paki-flash nga sa screen natin para makita ng buong Pilipinas. We have here a picture sa loob mismo ng MV John Aster. If you will take a look, eyes on the board tayo, K5 Philippines. Andyan yung kotse. Andyan yung mga motorsiklo na this is the only surviving picture sa loob mismo ng barko. At on the ground level, yung sa taas na portion, yan ang economy accommodation ng MV John Aster. So pag nakita ninyo isang sasakyan, sunog na sunog, may mga motor, sunog na sunog, at sa accounts ng mga survivor, may narinig na sumabog. Now, question kay Fibre Almodal, because you're now on the port, do you have now a specific explanation from the investigating authorities kung ano ba talagang nangyari? Bakit ang bulk ng namatay of the 76 dead, majority of which ay galing sa economy portion? Ano ba ang nangyari at anong sasakyan ang investigasyon, ang resulta ng investigasyon nila dito sa makikita ngayon sa picture? The fact that there are now shipping companies banning the shipment of EV and PHEV vehicles on commercial ro-ro vessels sa Palawan. Yes.
2: K5 Ray.
1: Yes. K5 Eric, yung bihikulo na yan na nakikita natin, hindi pa siya kumpirmado kung electric vehicle ba or hybrid vehicle. Pero base dun sa mga impormasyon na kukuha natin, parang BYD, no? Brand. So alam naman natin na BYD brand ito ay karamihan ng mga vehicle na ito ay puro electric vehicle.
2: Okay.
1: So, pagdating doon sa investigation, blanco pa tayo at wala pa rin maibigay dyan na sagot yung mga authorities, particularly Philippine Coast Guard and then Bureau of Fire Protection, dahil yung Bureau of Fire Protection eh hindi pa halos makapenetrate doon para makapagsimula kung saan nila tutukuyin yung origin of fire. Doon naman sa katanungan kung saan, bakit dito sa economy section maraming namatay, ang kwento dito, ito ay hindi inilabas doon sa press conference ng Philippine Coast Guard, pero dahil may mga kilala tayo at mga kaibigan tayo sa IMT before na matagal na rin natin nakasama, base sa pakikipagkwentuhan natin, at sila kasi ay umakyat din mismo doon sa barko at sila yung nag-retrieve nitong mga namatay, mga nasunog na bangkay, kaya pala maraming namatay doon sa... Doon kasi ang may pinakamaraming tao, K5 Eric, sa mismong economy section. Yung tinitingnan nga natin, nung hindi pa napapasok yung aircon room na tinutukoy na sinasabi, hinihinala nga natin nung una na baka doon ay mas maraming na-traffic. Sampung casualties lang yung nakuha doon. Mas marami dito sa economy. Dahil ang nangyari, base na rin sa pakikipag-usap natin at sa mga na-interview natin ng mga survivor, nung narinig nila yung pagsabog, nagpanik yung mga tao. Nung nagpanik yung mga tao, ka-K5 Eric, mga ka-K5 sa buong Pilipinas, nagkatulakan, naghanap sila ng butas kung saan sila didiretso. Ngayon, mayroong isang lagusan yung barko kung saan may hagdanan pababa. Doon nagkatulakan, ka-K5 Eric, mga ka-K5, doon na trap itong mga sakay ng MV June Aster. Kasi nung pagsabog, nung sumabog daw, parang sa ilalim banda o sa bandang gitna, base doon sa mga survivor na narinig nila, biglang may lumabas na itim na usok. Yun yung nagpahirap doon sa ilang mga dapat sana ay makakalabas ng barko dahil hindi haros sila makahinga sa nangyari. At uminit bigla yung floor, nagsiksikan sila doon sa hagdan. Doon sa hagdan, doon na sila inabutan ka-K5 Eric, ka-K5 Eljon at sa mga ka-K5 natin dahil doon ang may pinakamaraming nakuhang bangkay. At may mga bangkay pa doon na magkakayakap pa, may nakita pang bangkay doon base doon sa nag-retrieve ng mga bangkay. Kasama kasi dito rin ang Philippine Red Cross. Hindi matukoy kung nanay ba yun or bata na talagang magkayakap, patung-patong daw kasi yung mga nakuhang bangkay doon sa may hagdanan, ka-K5 Eric, ka-K5 Eljan.
2: Okay, I think that satisfies the question ng K5 News FM Bacolod. No, I think may similar question ang K5 News FM sa Cagayan Valley region. Standby Iloilo, unahin ko lang ang K5 News FM sa Santiago, Isabela. K5 News FM, Santiago, come in.
4: Maraming salamat K5 Alex at K5 Ray. Tulad ng nabanggit ko kanina, is there any investigation to see kung ito bang sinasabing dalawang beses na sumabog sa loob ng barko bago nagkaroon ng sunog? Meron bang angulo na pwedeng tingnan na merong nagsadya or matawag na terroristic attack?
2: K5 Ray?
1: Yes. K5 Santiago, actually under investigation pa rin. Actually, iniisip din natin yan sa ngayon kung baka nga mayroong mga explosive na karga itong barko. Kasi ihiwalay lang natin ng konting topic na, nitong September 12. Mayroong tunitunilatang explosives na na-recover dyan sa port of Puerto Princesa. At ang shipment nun, mga ka-K5, September 9. So hindi natin alam, baka ipinagsabay ito at baka lang ha, hindi naman natin ina-assume na baka may naikarga rin dito sa MV June Aster. Pero regarding doon sa tanong mo ka-K5, kung baka may posibilidad na baka may pampasabog o terrorist attack, wala pang confirmation at wala pang inilalabas na ganyang klase ng impormasyon yung mga nag-iimbestiga hinggil sa pangyayaring ito.
4: All right, follow-up question, Alex. Yep, follow-up question, K5 Ray at K5 Alex. Yung marina ba, wala pang inaanunsyo kung anong desisyon sa remaining vessels? Kasi ang alam natin, pito lahat ang vessels ng MV ng Atienza Shipping Lines. So kung yung isa ay nasunog dahil sa trahedya na, ano ang desisyon nila? Sususpindin ba yung remaining na anim pang vessels na hindi mo na maglayag pending the ongoing investigation diyan sa nangyari diyan sa MV June Aster K5 Ray?
1: Okay, actually K5 Santiago, no, nung nandito tayo sa Port of Bora, kasi medyo may kalayuan yun dito sa Corontown, hinanap din natin yung representante ng marina doon, pero wala tayong nakita kasi gusto rin sana nating itanong yung mga bagay na yan, kung isususpindi ba nila itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated doon sa kanilang mga biyahe. Pero so far parang wala pang nangyayaring ganun, kasi kahapon yung barko mismo ng Atienza Company ang naghatid sa 20 mga pamilya mula sa Metro Manila na pumunta rito sa Coron, para na may mga kamag-anak din na nakasakay doon sa MV June Aster na nasunog. So barko rin mismo nila yung naghatid ka K5 Santiago.
2: Okay, mula sa Luzon, balikan natin ang K5 News FM sa Western Visayas. Sa K5 News FM Iloilo, Iloilo sa katanungan, pasok!
5: Mula dito sa K5 News FM na Iloilo, mga ka-K5, kasama nyo si K5 Christian Haguri. Nais nating i-reconcile K5 Ray, lahat ng numbers. Correct me if I'm wrong, 115 yung nakasakay na pasahero at 17 yung crew. Kung merong 43 survivors na unang naiulat at merong 76 na total retrieved bodies so far, meaning may 13 hindi pa na-identify, K5 Ray?
2: K5 Ray?
1: Yes. Yes, ka-K5 Christian, tama yung binabanggit mo. Doon okay. sa 13 missing, hindi natin alam kung kasama ba dito si Kapitan or sinama ba siya doon sa mga survivor, kasi base doon sa pakikipag-ugnayan natin, si Kapitan ay survivor, pero until now, he's still missing, ka-K5 Christian. Pero tama yung binabanggit mong data na yan. Pero okay, yung mga natitirang bilang na hinahanap, ayaw natin mag-assume, baka sila ay nandoon pa sa loob ng barko or mayroong ilan sa mga nakatalon at tapatpad lang sa ibang mga lugar, dahil sa ngayon, mas pinalawak pa ng Philippine Coast Guard yung kanilang ginagawang search and rescue para doon sa mga posibleng nakatalon at baka napadpad lang sa ibang mga lugar. Pero alam nyo, base sa pakikipagkwentuhan natin doon sa mga pasahero, may mga nakatalon raw na hindi na inabot ng rescue team. Okay. Dahil madilim yung time na yun. May mga, ito kwento to ng mga nakasurvive, na may mga nakatalo na siguro kinapos na sila, na hindi na inabot daw ng rescue team at lumubog na lang sa ilalim. So hinihintay natin, baka yung sinasabing bilang na yan na natitira ay hindi naman lahat manggagaling doon sa nasunog na MV June Aster, ka-K5 Christian.
2: Follow-up question, K5 Iloilo.
5: I'm good na K5 Alex. Salamat sa information.
2: Okay, maraming salamat K5 News FM Iloilo. Puntahan muna natin ang Southern Philippines sa pamamagitan ng K5 News FM na nakabase sa Cagayan de Oro City. K5, Cagayan de Oro, come in!
6: Thank you very much. Dagang salamat pag-usap K5 Alex, K5 Ray. Kami po naman sa Northern Mindanao ay nagpapaabot ng aming condolences sa mga biktima po naman. In the meantime, maraming tanong ho sa amin, kahit na sa comment section ay nagtatanong din kung ano ang pinaka-latest. Isa dito na gustong malaman ng mga taga-Cagayan ay para po naman sa nagpapatuloy na DNA examination. Ano po? Ano ho daw ang sistema, lalong-lalo na pag-submit noong kanilang DNA information ng mga miyembro ng pamilya for corroboration or for the examination po?
2: K5 Ray.
1: Yes. Okay. Yung proseso ng ginagawang pagkuha ng sample for DNA examination, kasi nasubaybayan natin yan, nakatambay tayo dun sa Port of Coron kung saan inilalagak itong sandamakmak na mga nasunog na bangkay. Nagulat din tayo kasi akala din natin ganun lang kadali ang pagkuha ng DNA sample. So sa isang bangkay, siguro nagre-range ng nasa 30 to 1 hour yung kanilang pagkuha ng sample, lalo na sensitibo raw kasi yung mga nakuhang labi at yung iba talagang sunog. Minsan nga, nakakailang bunot sila ng ngipin, no, yung mga molar na tinitingnan may natira pa doon para yun yung gawing sample. At minsan ay kung wala talaga doon, kumukuha sila ng part ng marrow natin, bone marrow dito sa may bandang pigi na posibleng may natitira pa. At yun yung gagamitin para sa DNA examination. Ngayon, kung sakali man na yung isang bangka, example lang natin ito, ito ay base doon sa binigay din sa ating information mula doon mismo sa mga nagsasagawa ng examination. Yung palatandaan, like yung relo, kung may relo or may singsing, kasama yun doon sa dinidecode, mga ka-K5, naka-encode doon sa sistemang binuo mismo ng IMT at EOC, from Borac port, isi-send nila lahat ng mga details, pati na rin yung larawan ng tao, kung kanino yon, at isi-send dito mismo sa munisipyo, sa EOC mismo, at para makita ng mga kamag-anak kung makikilala nila yung mga palatandaan, yung mga singsing, yung mga relo, kung sa kanilang kamag-anak ba yon. Pero kung talagang walang ganung klase ng palatandaan at tanging DNA sample lamang yung makapagpapatunay at para makilala, medyo matagal yung magiging proseso. Kasi sa 76 na mga nakuhang casualties, sa isang araw nagre-range lang sila halos ng nasa 5 hanggang 7 to 10 o 5 to 10 na mga labi ang kanilang nakukuha ng sample, dahil ganun ka proseso at ganun kahirap yung pagkuha nito. At hindi lang yon, dahil yung mga nakuha, sabay-sabay namang ipapadala yon sa crime laboratory, kaya medyo tatagal talaga. So aabuti ng buwan bago malaman kung sino-sino itong mga nasunog na bangkay na ito.
4: Okay, may follow-up si K5 News FM Cagayan.
6: No further query, K5 Alex, K5 Ray, thank you very much. Salamat.
4: Okay, maraming salamat K5 News FM Cagayan de Oro. Standby ka K5 Grace Ann Villastrino sa press conference ng Philippine Coast Guard tungkol naman ito sa tulong para sa mga pamilya ng mga nabiktima, mga casualties. Tumungo muna tayo sa K5 News FM mula dyan sa larawigan ng Antique. K5 News FM Antique sa mga katunungan. Pasok!
7: Kakayfive Ray, Kakayfive News FM Palawan, may isa lang po akong katanungan. This is with regards to investigation, since na lahat po sa atin, buong Pilipinas, nakatabay po at medyo atat na po yung ilan sa patuloy na investigasyon na kumbaga merong blanco pa rin po ang ating mga nag-iimbestiga sa kasong ito, isang trahedya na so far pinakamalaki ngayon sa 2026 na nangyari. K5 News FM Palawan, ano na po ba ang o sino po ba ang humahawak sa investigasyon, o ano ang mga initiative na so far na nagawa ng ating mga investigative team diyan? May hiningi po bang tulong sa most advanced or sa more advanced team to help sa nagpapatuloy na investigasyon, o may itinalaga po bang special team para na mag-imbestiga sa ganitong kaso po, ka K5 Ray?
1: Yes. Actually, yung binuo ngayon ng IMT sa Bayan ng Koron, ang pinaka-lead agency rito ay ang Philippine Coast Guard. So, hinihintay nilang matapos yung ginagawang retrieval operations bago talagang makapagsagawa ng full-blown investigation doon mismo sa loob ng barko. Kasi ngayon, hindi pa talaga nila mapasok. Actually, napaka-stricto nila rito, no, pagdating sa ganyang klase ng mga bagay. So once na matapos ma-retrieve at talagang malaman na wala na talagang natitira pang bangkay doon o kung ano pa mang labi ng tao, saka na magsisimula yung full-blown investigation patungkol dito sa pangyayaring ito. So IMT Coron ang IMT Coron at yung lead agency na nagsasagawa ay ang Philippine Coast Guard. Pero base dun sa tanong mo, kung may mga special may mga specialized team ba na tumungo rito? Actually, nandito na yung team from Mimaropa region. Yung SOCO na Mimaropa, yung forensic examiner nila, ay nandito na para maimbestigahan at malaman kung ano pa yung dapat na malaman lalong-lalo na doon sa mga na-recover na bangkay.
2: K5 News FM, Antique, salamat. Let's proceed to K5 News FM, Rojas, sa lalawigan ng Capiz. K5 News FM, Rojas, pasok! K5 Rojas.
8: Magandang umaga, K5 Ray. No? Ang tanong ng K5 Rojas ay ganito. Sa mga nasunog na bangkay at namatay na mga biktima, mayroon na bang numero na identify o nakilala na ka K5 Ray?
2: Meron daw. Meron ba?
1: Actually, so far sa ngayon, malungkot nating sabihin dahil wala pang nakikilala sa ngayon. Maliban doon sa isang karga, isang sakay ng MV June Aster na bangkay kasi namatay sa Metro Manila, bangkay na siya nung itrinabel dito sa Coron. So yun ay ma-identified agad yun kapag natapos na yung proseso ng SOCO. Pero doon sa katanungan kung may na-identify na ba, so far wala pa kasi magbabase halos ang lahat doon sa DNA sample na isasagawa ng forensic team dito sa trahedyang ito, ka-K5.
2: Maliban na lang siguro, ka-K5 Ray, doon sa naunang naitalang limang namatay, di ba?
1: Yes. Yes, kasi yung lima na yon talagang identify. Yung dalawa doon ay nakuha na ng family at yung tatlo ay naidala na sa bayan ng Taytay, ka-K5 Alex.
2: Okay. Standby, K5 News FM Kalibo. Standby, News FM Dumaguete. Unahin muna natin ang K5 News FM Kalibo. Pasok, Kalibo!
9: Good morning sa K5 News FM Philippines. No, K5 Ray, ang katanungan namin dito sa Kalibo, halos 5 days na, no, nang mangyari itong trahedya dyan sa Palawan. Nakapagbigay na ba ng initial assistance sa mga survivors, sa family ng mga biktima, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, K5 Ray?
1: Yes. Actually, simula pa nung una nung nangyari itong trahedya, may inilabas agad na statement itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated na magbibigay sila ng assistance para doon sa mga pamilya na may kamag-anak na sakay ng barko. Hanggang ngayon, actually tuloy-tuloy yung kanilang ano eh, yung kanilang pakikipag-ugnayan sa family. Andito nga sa mismong EOC itong mga pamilya na biniverify yung mga nakamanipesto. Yun nga lang, may ilang mga reklamo dahil masyado raw mahigpit itong kumpanya na ito, itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, dahil may mga kamag-anak na nga sila, hindi nila alam kung buhay o patay pa yon, pero pagdating doon sa mga listahan ay ganun sila kahigpit. Pero yung sinasabing pagbibigay ng financial assistance or assistance, may paunang na ibigay na mga ka-K5. At titingnan lang natin kung mayroon pang sunod na ibibigay kasi nagkakahalaga ito, kung hindi tayo nagkakamali, ng 200,000 pesos yung kanilang financial assistance para doon sa mga kamag-anak, lalong-lalo na doon sa mga survivor itong barko.
2: Pero i-clarify lang natin, K5 Ray, insurance ang magbabayad nito.
1: Yan ang titingnan natin na ka-K5 Alex, kung insurance ba o sarili pera ba to ng Atienza Inter-Island Ferries. Kumpirmahin pa natin yan, ka-K5 Alex. Malamang sa insurance manggagaling eh.
2: Ilang milyon ang insured itong barko eh. Nabasa ko daw mga 87 million something. But anyway, that is subject for further verification. From Kalibo, Aklan, balikan natin ang Negros Island region sa pamamagitan ng K5 News FM sa Dumaguete City. K5 Dumaguete, pasok!
10: Nagdaga salamat ka-K5 Ray, ka-K5 Alex, only in the Philippines. Nasunog ang barko, ang tagal magresponde. Ngayon, ang investigasyon, usad pagong. So, tatlo lang katanungan dito, ka-K5 Ray, number one. Itong barko na ito, ilang taon na ito? Seaworthy pa ba ito? O worthiness? Seaworthy? Pangalawang tanong, karamihan ba sa mga pasahero taga Coron o mga bakasyonista? Pangatlong tanong, meron bang wala sa manipisto na nadamay o nakasakay sa barkong iyan na ka-K5 Ray? Back to you.
1: Yes. K5 Dumaguete, base doon sa iyong unang katanungan, kung ito bang barko ay worth it pa na bumiyahe base doon sa initial na investigation. Medyo may katandaan na itong barko kasi kung hindi tayo nagkakamali, 2004 pa na buo itong barkong ito. So, pero binigyan sila ng permiso o clearance na makabiyahe pa. So, legal pa yung pagbiyahe ng barko at wala pa raw problema. Doon sa, pakiulit nga raw ulit yung pangalawang katarungan.
10: Karamihan sa mga pasahero, taga Coron, taga Palawan, or mga bakasyonista?
1: Actually, karamihan sa mga pasahero, may mga taga Coron, may taga El Nido, meron ding, tama yung binabanggit mo, na magpapakasyon lang sana kasi yung ibang pasahero nito ay naka-base na dyan sa Metro Manila. Meron namang ilang sakay na papasyal lang din sana dito sa lalawigan ng Palawan. So hiwa-hiwalay kumbaga kung saan nakatira itong mga pasahero nitong MV June Aster. So hindi lang taga Coron, may mga taga ibang lugar at may mga taga ibang probinsya pa nga na gaya ng binabanggit mo, na sana ay bibisita lang dito sa bayan ng Coron or mamamasyal lang dito sa bayan ng Coron.
10: Yung pangatlo, K-5 Ray, meron bang mga pasahero na wala sa manifesto? Yung hits lang ba? Hits? Mga kilala ng mga crew? Mayroon bang nagpunta mga kamag-anak dyan?
1: Okay, actually, naririnig natin yan kasi may mga lumalabas na may mga kamag-anak na nagki-claim na nakasakay daw yung kanilang kaanak doon sa MV June Aster, pero wala naman doon sa listahan. Pero yan ay under verification pa ka K5 Dumaguete. Ipapa-verify pa natin yan kung talagang may mga hindi nakalagay doon sa manifesto. Kasi tama yung binabanggit mo, minsan kasi may mga kaibigan tayo sa barko na pa-saibit-saibit sa pwedeng makalibre or makasakay, hindi na nililista yon sa manifesto. Pero under investigation pa yung mga bagay na yan.
10: Salamat, salamat.
4: Dagang salamat K5 News FM mula dyan sa lungsod ng Dumaguete. No, i-check natin. Balikan natin itong K5 News FM sa Tacloban City. Tacloban, K5 News FM. Pasok.
11: Maraming salamat. Ito ang aming katanungan. Lahat ng mga commercial vessel na naglalayag, they are governed, they are legally mandated by the International Maritime Organization na magkaroon ng tinatawag na Shipping Emergency Protocol or tawagin nila Shipboard Emergency Contingency Plan. Naka-outline dyan yung mga strict sequence of actions kung anong gagawin sa mga ganitong emergency, okay? And nagtataka lang kami dito kung bakit mas marami ang nakasurvive na mga crew, okay? Out of 17 crew, 13 yung nakasurvive. So meaning, itong Shipping Emergency Protocol or Shipboard Emergency Contingency Plan, hindi na ipatupad sa naturang insidente, Palawan.
4: K5 Ray?
1: Yes, K5 Tacloban, actually yan dapat ang sasagutin ng kumpanya nitong Atienza Inter Island Ferries Incorporated. Kahapon nagkaroon ng press conference patungkol dyan at humarap itong HR ng barko. Makakasama natin dyan si K5 Grace Belostrino kasi siya yung nandoon mismo sa press conference na nangyari at kung may nabanggit, no? O may nabanggit itong representante ng Atienza Ferries. Nandiyan si K5 Grace sa ating Zoom.
4: Okay. Acknowledge, well taken. Ka K5 Ray Almudal, no? I hope may baon ka na power trio diyan. May DTX 500 ka, may Mighty C, may Clinica D3 Bio kasi ilang araw na kayo dyan at DTX 500, no? Kasi palagay ko meron eh. Kasi malakas ang stamina mo, ang endurance mo doy, grabe. Standby ha? Kukunin lang natin kahit hindi na makatapon na mga questions ang mga himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Kukunin lang natin, kindly standby ka K5 Ray Almudal bago ka mag-extro. Kukunin ko ang ulat ni K5 Grace Ann Belostrino via Zoom para mapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na rin sa Metro Manila. Anong pinaka-latest may kinalaman dito sa commitment at sa ginawang press conference ng HR ng Atienza Shipping Lines na ito sa kaganapan, mga ka-K5? Oh.
12: de los Puntos.
13: Sa kabilang linya natin ngayon, may ulat si K5, may pasahero bang foreign national? Tatanungin natin yan mamaya. Si K5 Grace Ann Belostrino sa kanyang exclusive na ulat mula sa Coron, Palawan para sa Luzon, Visayas at Mindanao. K5 News FM Philippines. K5 Grace Ann, pasok! Grace Ann Belostrino, come in.
14: Puro de los Pueblos.
13: K5 Grace Ann. Oh, sana si ka K5 Grace Ann. Huh? Pakicheck kasi hindi ko makita ang demographics dito sa loob. Hindi ko man makita, Engineer Junior, na ginapakita mo ang buong... ako lang makakita sa sarili ko. Hindi ko nga makita ang graphics ng mga kasamahan natin. No? So pakicheck kasi... kailangan pa yan ang report ni K5 Grace Ann Belostrino sa mga oras na ito. Again, one more time. K5 Grace Ann Belostrino, pasok! Okay?
15: Yes, K5 Alex, magandang umaga sa atin pong mga kasamahan sa buong Pilipinas. At nandito pa rin nga tayo sa bayan ng Corona, no? At kahapon nga ay nakasama tayo mismo sa barko ng Philippine Coast Guard sakay ng MRRV Melchora Aquino. Ito yung second largest na barko ng Philippine Coast Guard. At simula sa port ng Coron ay bumiyahe tayo sa isla malapit doon sa Barangay Turda ng halos isang oras, ano, kung saan naroroon itong barko ng MV June Aster. Kasama natin yung ilan pa sa mga mamahayag at tumungo tayo mismo doon sa lugar para personal na makita itong MV June Aster, kung ano na ba yung itsura nito as of kahapon, ano. Pero hindi tayo nakalapit ng husto dahil nandoon ang halos sa Pampang ng isang isla itong MV June Aster at medyo malaki yung ating barko at meron itong chance na sumadsad, ano.
13: Okay.
15: So, medyo malayo tayo at hindi nakadikit nga at pero natatanaw natin yung tindi talaga ng pintala nitong barko, ano. Habang nandoon din yung mga grupo ng investigation na nagsasagawa pa nga ng ilang mga retrieval. So pagkatapos natin doon ay hinintay naman natin itong BRP Cape Engaño, ano, ng PCG. At from Melchora Aquino ay lumipat na tayo doon sa kabilang barko kung saan doon naman sakay naman yung mga labi ng 41 na ikalawang batch ng nakuha ng mga biktima mula doon sa barko. So from doon sa Floroona ng MV June Aster, kung saan ang galing yung BRP Engaño, ay sinundo tayo doon sa Melchora Aquino. And while on board, papuntang Borac Port, saan nga dadalhin yung mga labi, ay nagkaroon nga nitong isang press conference. Dito sumalang si Philippine Coast Guard Palawan Commander, si Commodore Jane Gisolgon, ang PCG spokesperson, kasama rin natin on board mismo si Commodore Noemi Cayabyab, at ang SOCO, si Police Lieutenant Colonel Richard Mangalip, at si Philippine Coast Guard Head ng Technical Support, Jeronimo Tovilla, at ang mismong Atienza Shipping Lines representative na si Dindo Makalinaw. So nandito na rin yung representative ng Atienza sa bayan ng Corona, no? Naging pangunahing usapin nga, bagamat ang ilan ay naitanong na kay K5 Raymond kanina, itong patuloy na investigasyon kung saan ang tinututukan ngayon yung pagsuyod pa doon sa mga ebidensya, lalo na sa cargo ship o doon sa part sa ilalim ng barko. So sa ngayon nga, sa pagkakaalam natin ay flooded pa yung area. So ilan sa mga naging katanungan natin kahapon, ano ba yung mga isinasagawa nila? Dahil kung flooded pa yung area, papaano pa nila makukuha yung ilan sa mga nais nilang impormasyon, ano? So sabi ng Coast Guard, nahihirapan sila at hindi agad na isaksyon yung mga tubig doon sa ilalim dahil maaaring mahigupin kahit yung mga ilang mga particles na kinakailangan nila para doon sa investigasyon. At tinitignan pa rin yung angulo na meron nga na iilan pa na mga labi na natitira doon. So sa mga tinura naman ng SOCO sa paglalarawan nga sa kinalalagyan ng mga labi, nabanggit na rin natin kanina, merong mga magkakadikit at merong mga magkakayakap na pasahero. Indikasyon daw yun, ano, na nagkaroon ng pagkumpul-kumpul at pag-iwas doon sa pagkalat ng apoy. So sa ngayon, wala pa rin tayong maisabi o maiturong sanhi ng dahilan ng pagsabog dahil nagpapatuloy nga itong investigasyon. Ano? Sa part ng pagkilala sa mga biktima ay magtatagal pa rin ito ng halos 3 weeks.
4: Wow.
15: 1 month, ganun katagal. Okay. Dahil napaka-rami nga ng bilang na ipinuproseso. And as of kahapon, pagkakaalam natin na sa 11 pa lamang yung naiproseso at agad itong inilibing pansamantala sa San Nicolas Public Cemetery na naririto sa bayan ng
4: Nicolas.
15: Hali naman, K5 Alex.
4: Ang problema doon, dito ngayon, yung sinasabi na nag-britol na kung hawakan, eh kung pinasok ito ng tubig, definitely, magkarawasak ito kag... tatangayin ito ng tubig pag ganyang usapin. Itong yung sinasabi ni Kakay Five Ray kanina na bangkay na nag-britol na.
15: Mm-hmm. Tama ka dyan, K5 Alex. Kaya yan yung iniingatan ng investigation team na kung sakasakali, eh, meron pa sana sila na makuha no, kahit konting aparte para naman ma-identify pa kung sakasakali nga na meron pa na naroroon sa ilalim o dito sa cargo ship.
6: Last question.
15: Tanong?
4: Last question na lang, kasi may nagpahabol dito ang K5 Rays, may nagpahabol talaga, kanina pa ito tumatawag sa atin sa studio, may very concern. May kahit isa man lang bang foreign national na naging pasahero ng MV June Aster?
15: Yes, K5 ba, Alex? Yan ay na-confirma natin doon sa mismong Coron District Hospital. Pumunta tayo doon para alamin yung ilan sa mga sitwasyon na mga survivors na naroon, ano? Kinumpirma nila sa akin na may dalawa at mungo na foreign national na nandoon. Pero nakaalis na ito nung isang araw. Ano? Minor burn din lang yung kanilang tamo nung sila ay magpa-check up doon. Pero yun yung ating nakumpirma na meron nga na dalawa at nakaalis na rin sila sa bayan ng Coron.
6: Survivors.
15: Yes.
4: Survivors sila. Kasama sila sa mga survivors?
15: Yes, K5, Alex.
4: Okay. Anyway, I think, siyempre, nandyan na kayo. At saka palagay ko, medyo matagalan pa konti. Baka ko ay makabalik dito. So, paki-extra na lang, both, unahin muna kita. Tapos si K5 Ray Almodal, ingat kayo dyan palagi. And of course, baka nakaantabay pang ilang mga himpila ng K5 sa ilalim ng 5K Broadcasting Network Incorporated sa Pilipinas sa atin. Paki-extra na lang, K5 Ray saan. Maraming salamat po sa update.
15: Yes, K5 Alex, bago tayo mag-extra, palawagan lang din ng Philippine Coast Guard at ng EOC na yung mga nagbibigay ng impormasyon ay mag-ingat sa pagbibigay ng kanilang pang impormasyon. May mga kumakalat sa social media na sinasabi nilang merong mga napadpad na survivors sa ilang mga isla o sa mga kalapit na lugar. Pero pagka tinatawagan naman ito, ang sinasabi ay magpadala daw ng pera.
4: Scam.
15: Daw doon sa pagproseso. So may mga nangi-scam pa, K5 Alex.
4: Grabe,
15: so,
4: no?
15: Natin to. Kawawa naman yung mga
4: kaya nga,
15: dahil sa kagustuhan nila na baka sakali na yun ay kanilang pamilya, eh baka magpadala sila ng mga pera o anuman para lang ma-access kung sino man yung sinasabi. So yan yung mga nakikisabay, K5 Alex, at nais lang natin na maging mapanuri doon sa mga impormasyon dahil meron pa rin mga kumakalat ng mga ganitong kabalitaan. So, antabayanan po tayo mamaya ay tutungo doon sa representative ng shipping lines para alamin kung ano-ano na yung mga tulong na naibigay nila. Although meron na silang mga transportation and accommodation and foods na ibinigay sa mga survivors and families ay aalamin pa rin natin yung mga karagdagang tulong. Again, mula pa rin dito sa bayan ng Coron, kasama natin ang ating mga K5 Jimmy and Raymond. Ako pa rin si K5 Grace Belotrino sa Himpilang Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, 5 News FM.
4: Maraming salamat sa Kampiyon follow-up updates mula kay K5 Grace Ann Belestrino. Kunin natin ulit ang extra ni K5 Ray Almodal live and direct sa ating kung saan concern ng mga Pilipino sa buong mundo ngayon. Ang nangyayari, kalunos-lunos, nakakadurog ng puso. Ang nangyaring pagkamatay ng mga kababayan natin
13: lulan dito ng MV June Aster, no? Nakakalungkot isipin yung sinasabi
0: okay, nila ni K5 Bagalok na kita. At naman yung mga sister station ni K5 Ray, kinabis yung development. Yan ito. Okay. Okay. Okay.
8: There you are mga ka-K5, mga ito sining nationwide tie-up sa ito sining mga sister station ang K5 News FM Philippines gikan sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyanan mga ka-K5. So, mutong update no sa pagkasunog sa MV June Aster mga ka-K5. More development! Bantayin nyo sa pila ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alang-alang naging oras, tapos basahin ko lang na yung mga nagapa-shoutout, pwede pa partner, dala naging para pinsan na lang. Good morning, K5 Alan from Doren Jusena Artates. Good morning, ka-K5 Alan, listening you loud and clear sa Amon Calye Adlawan from Janamville, Siloso. Kaga maayong aga gid sa imo ka K5 Alan, thanks God it's Monday from Buyet Rote. Kag pa shout out sa Barangay Bunod Banwas ang Kwartero, happy fiesta gid sa inyo tanan from Buyet Rote. Ba happy fiesta da sa inyo no. Good morning ka K5 Alan, I'm listening. Halin ini kay Ivan Syudad. Kaga sumuman sana all sir kami di sa maayong tani may ariman. From Nika Christine Diseo. Angot siguro kag ina sa tag 20 pesos nga bugas nga ginabaligya da sa tubang sang Capitol. Mayong aga ka K5 Al from Tristan White Gulay. Good morning Sir Alan from Rhea Umbas Kalinaw Balbuna. Kag sumuman good morning ka K5 Alan watching and listening from Blasco Pilar from Aisa Tunggala. Good morning Sir Alan kag watching live here sa Tisa Inocencio from Leia. Baes. Puro de los pueblos. Mayanta oras, wala na ta tiyempo sa atong sining pagpangalagad mga ka K5. Sa ngalan sa atong sining technical partner ka K5 John Ditoga. Sa ngalan sa atong sining mga or sa hubon sa atong nga mga K5 reporter personal sang K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa atong sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa atong sining presidente Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gani-carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Saling nga mabalaan yung mga flowers, nga damong probiotic.
20: Basta. Ano na yung Wonder Man?
21: Maedukar ka pa.
22: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki naton, nga tagpalamati, mga ka-ISIL, mga ka-DTX, mga ka-D3Bio, mga ka-MITC, how are you? Kamusta na kamo? Kabay pa nga ang inyong pagtulog, nangin mamuok, bangod kamo ang nag-inom sang DTX 500. Manami nga nagapa-encourage sang quality sleep ang DTX 500. That's why sa mga way pakatry, ha, gusto niyo magnami inyo tulog, mag-DTX 500 kamo. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ining carpal tunnel syndrome? Nagapalaminhod bala inyong palad, inyong kamot? Ano bala ang cause na? Kaupod ta sinang discussion karon si Dr. Ramil Oy, aton nga CEO, si Sir Boy Solueta, kag Engineer Ronnie Albao. Ang pagpalaminhod sang aton kamot, no? Especially sa mga babae kag mga tambok. Ginatawag ini nga carpal tunnel syndrome.
25: Mm-hmm.
24: Bangod ngang aton bala nga tudlo. Ini limata ka tudlo ano? Kamalag ko thumb, index finger, middle finger, ring finger and pinky. Ining kamalingking ini lamang ang kamalingking ang uay ginakontrol sang median nerve. Ano blang median nerve? Amo ni siya ang halin sa aton nga spinal halin sa utok. Sa central nervous system, makadto sa aton nga spinal cord, makadto sa nerve, and then ining median nerve, amon isang gasulod sa aton diri nga wrist. No? Ang aton nga wrist, di ba may tulaan? May buho na da siya, kaya ining aton nga carpals and metacarpals are made up of bones. No? Nga actually, ang imon ni bala nga back of your hand, hindi ni siya isa lang ka bone, ha? Kundi damo ni nga mga bone. May ara na buho, ginatawag natong carpal tunnel, dira na dagasulod ang median nerve na nagakontrol sa imong mga tudlo except kamalingking. Kung kaisa, nagasakit ining imong nga kamot, nagabiring, nagaalay, usually isa lang ka hand, either right or left, nagabiring, nagaalay, gapalaminhod o hindi ka batyag, ina siya kosang carpal tunnel syndrome. Nga ah, ining median nerve nga nagalabay sa imong carpal tunnel kung kaisa nagaka-irritate. Kung ma-irritate na siya, ma-inflame, magakosang numbness, tingling sensation, pain. Halin sa palad, halin sa mga tudlo, nagasaka pakadto sa imong butkon. Ano ang rason nga gaamo ini? Number one nga reason, again, is nerve irritation. Base na kwan ka, na bali ka. O pagkabali mo, natukod mo ni, na-irritate ang nerve, nagka-carpal tunnel syndrome ka. What else? Ang imong paggamit sa mga tools, nga vibrating tools, ga-sander ka da, ga-jackhammer ka, sige-sige nga uyog, basi ma-injured ang imong median nerve, magka-carpal tunnel syndrome ka. Pero may ara pagid nga mga causes aside sinang mga nagakosang pressure. What else? Inisya ang diabetes. Kung may diabetes ka, taas ang imo blood sugar, palakaon ka tamis, engineer, palakaon ka kanon nga puti. Tanan nga puti, engineer, hindi nami. No? Kisa nami ang itom. Especially sa kanon. White rice, pinakaputi nga mga bread, ining mga loaf bread naton, mga noodles, pasta, miki, bihon, pansit, kanton, ini ang nagakosang inflammation. So inflammation, that's why kapalanakit in siyang imong nerve. Nga, again, too much glucose will cause too much oxidative stress. Kag ini ang magakosang inflammation. That's why kinanglanon, magkaon kasang prutas nga mataas antioxidant. Kun mahal man ang prutas, hindi kita kakaon permi, you take DTX 500. So that ang imong inflammation and nerve irritation madula ilabi na nga ini siya ang manami panguntra sa ginakaon yung tamis.
26: DTX 500. Si
27: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
28: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
27: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Ang bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw, two times ko, tag daw dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin, nag-it sa akong mata.
26: DTX 500.
29: Isa sa dapat ato i-consider sa carpal tunnel syndrome ang
1: ining gitawag deficiency sang B-complex.
2: Mm-hmm.
1: Once nga kulang B-complex mo, ang mga nerves mo hindi ma-stay healthy.
2: Mm-hmm.
1: Pero sa ginasiling naton, ang nerves nagakinahanglan sa mga antioxidant para hindi sila dali ma-damage. Mm-hmm. No? So, siyempre, sobrang nga gamit mo sa imo kamot mo.
2: Isa man na.
1: Na
2: computer,
1: ka,
2: mouse.
1: Typewriters, mm-hmm. kung ano pa. Sabi ka, cellphone pa gani.
2: Mm-hmm.
1: Pwede ano, mga problema. So, to stay nga healthy ang imong mga nerves, kinahanglan siya sang taas-taas gid nga antioxidant. Pirmi na mo na balik-balik di. Wala sang iban pang taas nga antioxidant nga pwedeng gamiton nyo. It's DTX 500 combined with Mighty C or Pure C. Amo nang pwede nimo gamiton. Kaya ang DTX 500 dako nga bagay especially sa may mga problema sa carpal tunnel syndrome. Muna siya, Sir Boy.
2: Kag ining mga diabetic ha, kung diabetic ining obesity, kung tama ka katambok, magkalabutangan fat ang imo dito nga kamot, kita mong kamot sang tambok pala, Sir Boy, duga hiting-hiting man.
1: Mm-hmm.
2: Ina will cause sang imo nga carpal tunnel nga magamay ang alagyan, it will irritate as well ang imo sining nga nerve. So again, ano gani? Obesity, diabetes, inflammation, kayang-kaya sang DTX 500.
3: Kaka course, hindi Sir GP, ining kwan bala, ining hindi tanan nga sweet mayo.
2: Aha.
3: Ay, atong inambal mo lang kagina,
2: hindi
3: diabetes, medyo na. Pero, may mga sweet man nga daw amo nang mahilig mo, kag itom. Ah, hindi. Kagaina, gambal.
2: Well, last time, ang sweet ko bala puti.
3: Ah, puti.
2: White sugar. Ang sweet ko, white sugar.
5: Atilain na.
2: Pero, ay ko na naiyagin, sige. Kaya hindi mayo ang mga sweet.
5: Oo.
2: Makaguba. Mm-hmm. Muna'y makadaot, engineer.
1: Alkaline nga vitamin C, isa sa mga number 2 or number 3 nga kinahanglan sa nerves mo.
5: Correct, no?
1: No, importante na mo na nga pa, may namgiga Mighty C, may namga Pure C, couple with DTX 500.
2: Mm-hmm.
1: Gusto ka mangin healthy ang mga nerves. Actually, hindi lang dira ang mabuligan sa kwan mo, sa DTX 500 kag Mighty C, sa imong mga nerves. Damo pa kaya niya buligan. Especially ang mga organs mo nga ginatiro, ginaguba sa mga oxidative stress, mata.
2: Mm-hmm.
1: Usa ginas, grabe na nga, grabe ang mata ginaguba sa oxidative stress. Kurason.
5: Uh-huh.
2: Ay, ma'am,
1: brain.
5: Ko, ha?
1: Brain. Uh-huh. Amo na gani nga importante nga magsigi ka inom pa. Liver. Kaya mo na importante nga magsigi ka inom sa DTX 500, Mighty C or Pure C.
2: And Mighty C and Pure C, kapadamo sa collagen, no? Tikon ang imo, ang tunnel syndrome, usually, kung sige na repetitive ng imo task, sige ka type, sa imo computer, sige ka was imo tab, ang imo na mga tendons and ligaments sa imo na sa imo di wrist area, which are made up of pebble bones, no? Mga bones na sila nga gagmay-gagmay, damo na sila, do sham, I think, or 12, no? I may be wrong, no? Pigaw na ako sa anatomy. But, kailanan na siya tendons and ligaments. Mm. And, collagen is basically the precursor of those things.
1: That's
2: no?
1: Why number 2 ang, from B-complex, number 2 ang vitamin C. Ang muna kinanglan gid siya. Now, aside nga, ginom ka vitamin C, ginom ka DTX 500, which is the powerful antioxidant, you need also magnesium. Magnesium, importante gid sa mga nagasuffer sa carpal tunnel
2: syndrome. And magnesium.
1: Perti ang pain na na-sir boy mo.
2: Oo. Perti ng pain, no? Kapit ba bago ka mata?
1: Hindi mo arthritis. Sa nerves, gali ang problema.
3: Kaya siguro, Dok, ang exercise, isa mo na, para circulation, eh.
2: Circulation.
3: Exercise. Kaga, ang extend. Ang unang namin, bakit?
1: Tingala ko, engineer, wala ka sang ano?
2: Wala sa carpal tunnel syndrome. Kasi sa tuo, Dok. Tuo ang overuse. Tuo.
1: Wala ganun siya.
2: Wala
1: ganun siya.
2: Hala!
1: Kaya extend ko na yung sekreto.
3: Extend.
2: Oy, by the way, madula ginaya sang DTX 500 ang carpal tunnel syndrome. Pero ang baho sang ilok, lain yung makadula, Sir Boy.
3: Of course, no. Lain na yan.
2: Klinika di euphresia kung baho ang ilok. Kung with VCO, no, tapnaon, talagang yung mikrobyo, ang aga pabaho sang imo balahas. Remember, ang balahas mo, ang hindi aga pabaho sa lawas mo, once nga ma-ferment na siya, kidugay na, amuna na gabaho siya. That's why you need a good deodorant. Nga makaprotektasi mo, nga makapanamit sang imo reputasyon. Klinika di euphresia.
5: Actually, balaan ko ang regimen, engineer, kung maglakat mo, magdulong, bisas out.
1: Da, maligo na siya kan.
2: Maligo sa na Santon Plus Herbal Soap.
1: Gamitan niya Santon Plus Herbal Soap.
2: Atin, madiyo fresh siya.
1: Maklinika diyo fresh
2: siya. Malaki ang lulo siya, abida yun.
24: After sina, ma-DTX ni siya.
2: Uh-huh.
24: Pero ang extend, hindi pwede kay may mga galantaw mo.
2: Uh-huh.
24: Karoon lang na iya. Pag abot ito sa stopover niya, uh-huh, mga pisa sang, ay premium na ni Subong.
2: Uh-huh.
24: So, kung nagwa ang premium, kay big time na, uh-huh, premium coffee nga DTX.
1: Kagulpi
24: ko. Kagulpi ko. Ni isikrito gamay, kinkakas na to ang daw kuan abla sulod lang gaga fold. Pula na lang bilin, extend na din gamay-gamay kag
3: ang gusto ko lang ipamangkot kay daw hindi ko bala kakuan na relate. Gusto ko lang ipamangkot kay Sir GP. Kung pila ka oras
24: balos.

0: Amo na tanan yung manuhon ko. Kaya pag tumalis ang extend, dahil nyo na pagwa sa iya, santong plus herbal oil, pwede nyo na kumabanyosan.
1: After banyo? Sana all?
0: After 30 minutes, banyo sana.
2: May stay yanggi ka, nga may manog banyos, may manog hilot, tapos gainong pag-extend.
0: Good sir.
2: Stay gana. Tapos, pangapingapi na yun sa DTX Premium.
1: DTX Premium. Healthy lifestyle. And then ang iadok na kwan nga sa lakyan, puno ina sang Rayo Coffee. Kaya mo nang ginapangatag, kay medyo bulubarato, kumpara sa DTX Premium, at least gabulig.
2: Gabulig. Basin mo, talantaga Barangay 35, mga ayaw ni Rayo
1: Coffee. Uy, promote mo to, baligyan ka to kami.
3: Okay, okay, okay. Kaga, isa pa, nagkakwan, naging subong, ang Barangay 35. Anami, naging diya sang, kwan, sang atmosphere. Kaya do, lapit na lang.
2: Musta to, imo, ano? Imo nga pag-upitan to?
3: Ay, medyo, ang barbiro ko,
1: medyo,
3: kay kabalo ka, nag-obra to sa SM. Hindi na, aga lang sa gasulon. Pagka alas 10.
4: Si Kirby, ano mga volunteer?
3: Oo, oh, libre, libre. Oh.
1: Siya ko naman gunting.
3: Siya ko naman gunting. TTX
5: 500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
6: Kasi sa kadlo, kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Huwain ni ko ginabatsyan, maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
7: DTX 500 POC, ang alkaline niya vitamin C.
8: Ito si Helen na Dairo, kasi balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
7: PureC Vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Sir Boy, okay. Paano ang D3Bio makabulig sa imong immune system?
0: Okay, ang aton immune system has two parts, no? The innate immune system.
2: Masiling ka innate, built-in na
0: na.
2: Pero, wala pa experience siya?
0: Wala pa experience siya, pero okay na, no? For the meantime, no? Ang bali pagbata mo, amo ginaing nataganay si imo. Innate immune system plus monolaurin and lauric acid from breast milk. Sufficient din, ha? Mambata, why nagamasakit gani?
2: Wala pa siya, kwan, train or experienciado nga immune system. Innate lang anay,
0: no?
2: May paaman nga monolaurin kag lauric acid.
1: Sige, sir, boy.
0: So, going back, no? Paano balag na buligan ni D3Bio ang aton innate immune system? Una-unahon tagit. Ang sikat, ang master, ang pinakakampyon nga individual sa aton innate immune system, si macrophages. Si macrophages, amoni siya ang unang-una gid matubang sa imo gasulod sa imulawas, no? Ang nga macrophages ni alin sila na monocyte ni sila, simple lang na sila na monocyte.
2: Amuning ka pangaon kagaw.
0: Amuning ka pangaon kagaw.
2: Kay medyo mas dako pa sa kagaw.
0: Dako pa sa dako
2: da. Kay bodlay man kung gamay kanya manung kaon ka dako.
0: One of the biggest cell found in the body are macrophages, no? Ini mga macrophages ni kung hindi ka non-self, anong non-self kung hindi pamatsaga niya, hindi ka parte sang lawas, kanon niya ka.
2: Lantaw niya polymer ka, kanon kanya.
0: Kanon niya ka. Hindi ka di hindi ka dito ka diri kanon niya ka. So ini siya macrophage ni usually okay na ni siya, no? But ga evolve ang mga pathogens, mga virus, mga bacteria nga kailangan gid support sang aton adaptive immune
2: system. Pero hindi lang sila manugkaon, sir boy.
0: Hindi lang sila manugkaon.
2: Manughimos pa.
0: Manughimos pa.
2: Grabe, no? Doktor, multitasking?
0: Multitasking si macrophage. That's why ang macrophage population sa lawas ta, dapat talagaan. Paano magpadamo sila?
2: Di mo na galirason, sir boy. Nga padidion mo gid ang bata, gali, no?

0: tungod kay dalawa rek asin nga ara sa didi sang ano nanay ga-promote nga magdamo ining mga imo nga innate immune system.
1: Correct.
0: Galingin na kunta ang bata, sir boy.
2: Ka?
0: Nagunta, tapos talang 3 years old, 4 years old, 5 years old.
1: That's what supplementation.
0: Kung alam ka nga, Eloy, painumon mo ditribayo.
1: Ditribayo.
0: Para padayon.
1: Continuous. Ang, ano? Padayon ang proteksyon nga alin sa Eloy through ditribayo. Okay, may monolaurin, may lauric acid.
0: Pero ang point na ton, sir boy, ang ditribayo is, amo na kakinahanglan, tungkol kayo wala naman taga-didi sa nanay, nanay naton. Mm-hmm. So, kung gusto na ito, ang aton nga immune system, padayon ang ilang trabaho, padayon ang ilang pagdamo, it's ditribayo. Nga hindi mo na makita sa plain lang nga D3, sir boy.
1: Correct, no?
0: The lauric acid.
1: The lauric acid.
3: D3Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka. D3Bio with Vizio!
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
6: POC! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Steriogin, punyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akan ulo. Tapos ginaramigyan ako. Sa mabatian ko ang POC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
6: POC Vitamin C. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng POC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata ko.
6: POC Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
0: So, kung ang vitamin D3, gapas strong sa mga immune system, gapaalam, mas nagid ang ditribayo sa
1: correct. Mas nagid.
0: Mas nagid.
1: Mas nagid. Mm-hmm.
0: Kaga ako nakita, sir boy, sa ditribayo, medyo hindi masyado kapoy ang imo immune system kung gainom ka ditribayo. The reason why, the monolaurin of ditribayo, siya na tumaprotekta sa imo selula para nga hindi makapadamo ang virus. Kag may posibilidad nga hindi gidya ka-replicate ang virus, especially kung puno na sang monolaurin ang imo selula.
1: Wala chance.
0: Pero hindi mag-expect nga isa ka kapsula o isa ka soft gel mapuno na dahil na ang imo selula sang monolaurin. No.
1: There should be daily supplementation. Na mugi nga pamangkot sa akon, you take one in the morning, you take another one before you sleep. 3 soft gels in the morning. Sa pag kataro ka, gaubo ka, na feeling mo virus. 3 soft gels.
0: Ako, sir boy, wala pa ko ubo, wala pa ko sipon, wala pa kataro. Tag tatlo, tub-tub, lima na ang ginainom ko kadaga. Kaya naman ko kapamaho, engineer.
1: Amo pagid na.
0: Kaya ang question, kaya ba nga makaabot ko sa untong, wala ko kapamaho, inom lang ko di tribayo? Kayang-kaya. Pwede pa alauna, alas dos, di pa ka maanyaga, sir boy.
9: Hindi ka kabatya gutom.
0: Hindi ka kabatya gutom because you have this special fuel from the tribayo.
1: Okay.
0: Ang ketones.
1: Ang ketones. Gabi, no? Gabi ang effects ng extra virgin coconut oil nga may paaman ng vitamin D3 sa lawas. That is that symbiotic relationship gakadto sa imukat, gakadto sa imo brain, tanan-tanan nga pati sa lawas ang apektado, even your immune system. Because if your immune system them goes haywire, may kontra siya, example, no? Kontra niya, respiratory viruses, mga bumbagi na siya. Baluka nung ginaobra ni macrophage before siya magkaon, kung dako damo na niya kontra, ga-release ni siya, ga-release ni siya, reactive oxygen species. It's a kind of free radicals para patyon si bacteria kag si virus.
0: Almas
1: ni siya
0: ni mga immune system.
1: No, almas ni macrophage, no?
9: So, hindi kinanglan nga makadugd sa to, kundi habuyan
1: niya. Habuyan niya lang, anay. Pag-habuyan niya, luya na pang kaon niya na, pang kwaon niya na. But, nag-release na siya free radicals. And kung damo-damo ka macrophage, kag kunta niya damo-damo man, damo-damo ka oxidative stress. Meaning to say, ang free radicals, ang accumulation sina will lead to oxidative stress. Amo na ginalikawan, takong mamasakit ka. That's why galuya ka. Kung mamasakit
0: so, amo na, sir boy, kung nakaditribayo ka, ga-efficient,
1: controlled,
0: kabalo mag-control, healthy, alam, ang imo nga immune system. Amo na nga maditribayo gid ko kumparar sa mainom lang ko plain day 3. Kag hindi kapoy, hindi overfatigue, hindi mag-overwork. Imo nga immune system kun may BCO ang imo D3. Pero kung ang imo nga D3 wala BCO, wala gid. So ditribayo ka na lang gid. Checklista, sir boy.
1: Checklista.
0: Engineer. Nga nga ditribayo ka kaysa vitamin D3.
9: Hindi kinanglan gid. Para nga ma-reactivate or ma-double. Double the quantity effectiveness.
0: Sa ito pa, ang imo rason nga nga ditribayo ka para mas double ang epekto.
9: Oo.
0: So lain gid man kung Batman and Robin.
9: Oo.
0: Lain gid kung may partner. Lain gid man kung may partner.
9: Oo, may synergistic effect.
0: Synergistic effect. Tarzan kag si Juan. Lain gid man kung Romeo and Juliet.
9: Correct.
1: Maka-mentional ni nga lang yun ang hindi amot.
0: Dara-dara ng point number one. Double ang effectiveness kung nakaditribayo kaysa plain D3.
9: Correct.
0: Check.
9: Check.
2: You know what? Naga D3-bio ko, kag wala na ko ga plain D3 lamang. Kay bangod sining maghamot ang akon nga
9: hininga.
2: Ang Streptococcus mutans, isa ini ka klase bakterya nga nagakos ang gum disease, plaque sa unto, kag iban pa. Kung nagainom ka D3-bio, hindi bangod sa D3 bangod sa iya
9: VCO.
2: Ini ang makabulig sa imo gum health, mahamot ang ginhawa mo, hindi ka baho baba, especially kung may extra kanga oil.
0: Oil pulling
2: ka, buson mo kag ibutang, labi pa engineer kung maging kaon ka nga priska.
9: Abaw.
2: Kag hindi mo sigurado ang sources, oil pulling ka. Wala na iya engineer sa D3 nga.
9: Ang ginaambal mo nga mulo maaslom nga ma-upload. yogurt na iya yogurt.
0: Oil pulling, nakugid sa oral health.
2: Timala na yan sa D3 nga plain. Ara yan sa D3 bio.
0: Tungod kay may BCO ang D3 bio. Ang plain nga D3, wala siya BCO. Point number two, sir boy.
1: Gusto ko ang D3 bio. Over ordinary vitamin.
0: Gusto ko maging happy ka.
1: Gusto ko D3 bio over ordinary vitamin D3. Kilayo ko sa ginatawag nga fatty liver. Mag-inom ka sang D3 bio, ang iyan ni medium chain triglyceride, instant energy dayon. Pataaso niya dayon ang imo nga tawag nga core temperature. Once mataas ang imo core temperature, mataas ang imo metabolism, usaron tanan nga tambok sa imo lawas, pero unahon gid usar ang tambok nga stored sa imo liver. So, makaiwas ka sang fatty liver kung mag D3 bio ka, hindi mo na mahimo kung ordinary nga vitamin D3.
0: May dugang ko na, sir boy. Hindi lang fatty liver, ang tanan nga mga HIPAA virus nga ara sa imo atay, kaya himoson, kaya patyon ni BCO nga ara sa D3 bio. So, HIPAA B, HIPAA C, kag iban pa nga litra sang HIPAA.
9: So, maamalikawan, Dok, ining ginahambal nila nga liver transplant.
0: Kamahala ng liver transplant na
2: makapagita donor na engineer.
0: So at least siya, kung may HIPAA B ka, HIPAA C ka, amat-amat nubo ang mga viral load, sir boy.
1: Correct.
0: Kung gainom ka D3 bio, perdi da ang kuan, plain nga D3.
2: No.
0: Akon. Aamon ni kuan ni kuan ni Sir Kevin. Namo ni na discuss na mo kapon. Nga mapili ko D3 bio over plain D3. Tungod ang lauric acid sang D3 bio,
1: which is a medium chain triglyceride.
0: Wala na sa no sa plain nga D3 bio. Ang lauric acid nga ara sa D3 bio. Pag abot niya sa cancer cells, i-promote niya ang stress fibers. Ang stress fibers daw siminto na. Siminto ho niya sa engineer ang ano?
1: Ang selula.
0: Ang cancer cells. Pag siminto, hindi na siya kapagwas ang toksin. Hindi naman kasulod
2: ang ka
0: magkaon.
9: Correct. So hindi siya magdako, hindi siya magdamo.
0: Matay na lang siya. Kasi siyempre wala pagkaon mo sulod kay gisiminto niya mo.
9: Correct.
0: Nagtawa bla, simintohon kayo mo bala, ito kasulod.
9: Ati oi.
0: Patay ka. Di ba? Ang muna matabo sa cancer cells, simintohon niya ang kwan. Kay hindi man to niya kauno ng lauric acid. So maamatabo, matambay lang to. Madamo, masiminto. Hindi na siya kapagwa toxin.
1: Hindi naman siya kapadamo.
0: Hindi man kasulod ang glucose. Hindi man kasulod. So matabo, mapatay siya.
1: Dead siya. Dead.
0: That's why nga ang D3 bio ko kaysa plain D3. Kaya nga man, kung D3 ka lang, makadto ang D3 sa imong ano, sa imong immune system, siya to ma-fight sa imo cancer cells. Diriya, wala fight ya. Simintuhon ta kaya.
2: Correct.
0: Amo na siling D3 bio, simintuhon ta ka. Ang lauric acid nga dala-dala ko, siling ni D3 bio, amo nang masiminto sa imo, hindi na ka makapadamo. Kag hindi kaya makapanghalit.
2: Doging quarantine, gali, Dok?
0: Correct.
2: Defensive wall?
0: Correct. So, saan o ka mainom sa ano, sa D3 bio? Damo-damo na cancer cells mo.
9: Correct.
0: Milyon na, bilyon na ang cancer cells mo. Di pa gulata, subong pa lang, wala pa cancer cells.
1: Maintenance.
0: Inom ka na daan. Para nga kung may makita si lauric acid nga aras D3 bio, simintuhon na niya daan.
2: Hindi lang to 1 point, Dok?
0: Ha?
2: 20 points to? 20 points
1: about. Na.
2: 20 eh. Points.
1: Ah, your question. So 20 points, no?
0: Dapat niya be wise sa pag-inom sang D3. Ang D3 nga may BCO, gid. Kaya ang D3 nga may BCO, siling ni engineer, grabe ang epekto. Sobra pa 10 times.
9: Correct.
1: Kumpinsado si Sir Filamo, ang balya, D3 bio. Gusto. Layo, gid.
2: Kapin mo kung edad-edad ka na? Gusto, gid.
9: So, nalangid, may mga misconception na ako nabatian.
1: Anong nabatian?
9: Siling nila kuno, pag dapat hindi kuno pag impunan ining D3 kay
0: ano hindi na sa makaw kanon
9: amo kanila hindi kuno doko
2: so meaning to say ang bata mapainit lang hindi magdidi sa nanay
9: gani
2: hindi mapainit ka may D3 ka
9: so misconception ina
1: that is a misconception, let me clear that out. No, ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin.
0: Giliwat na to nila ya.
1: Giliwat na nila.
0: Oh, may extra virgin olive oil. Ang extra virgin olive oil wala MCT. Take note, wala na siya MCT.
9: Ang virgin ang coconut
0: oil. Extra virgin coconut oil lang. Ang may MCT, may lauric acid, may monolaurin.
2: Ang pagkakit Manila, nga ang D3, dapat may oil gid nga. Kay patsoluble siya mo.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM.

0: kaya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon!

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal, sumagmuti. DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: K5. News FM.
9: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
10: Ano, Mami?
11: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
10: Si Mami bala, kabad. Ano kayo, wala na gali isang mapuslan sa tawo. Wala naman siya tayong gana.
11: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon, maganahan ka ayhan.
10: Ambat lang din, Mami ah. Wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga mo sinai.
11: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalos ang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
10: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Padayon ang daling pagpamate kay DJ Sataba.
1: Total, tapos naman ang Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan. Paproseda kita sa aton pagbasa sang sulat.
0: Oh, lahat na na kay mamate ta.
1: By the way, saliwat, maayong adlaw gid sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ilabi na gid sa mga sutab na.
0: Are, okay, makugani.
1: Kung nakaplastar na kamo, nakaplastar man ko diya. Nakabuklad ako gani baneg.
0: Ani ba nga nagbuklad ka baneg? Mano ka matulog?
1: Ah, joke lang na ah. Kamu pala dahayon nyo dahil nun iugtas. Do hindi ka mo ma-joke-joke ya?
0: Batian nga pa ni Didi Sataba?
1: Subong nga tinion, sulat ni Tuto Burtaloy ang aton pagabasahon.
0: Boss, hangalan pa lang sa letter sender daw kaagi man tumbas ang aparador.
1: Ang sulat ni Burtaloy nagasiling, Dear DJ Sutab. Sutab, sutab.
0: Ba?
1: Ako si Burtaloy. Sultiro kag wala pagid na kaagi tiro.
0: Wow, kapabati-bati ang animal nga Burtaloy.
1: 38 anyos na ko DJ Sutab. Pero sa tuod lang, wala gid kuya kaagi nubya.
0: Animal? Wanggo ka na, wala ka pagi kaagi nubya.
1: Amo gid ang problema ko DJ Sutab. Kay kun mangaloyag ako sa isa ka babae nga nataypan ko, do gapalang urog ko.
0: Nakuha ya? Di, hindi ka na lang mangaloyag eh. Rekta na lang dumog ang babae.
1: Kada muna sang naloyagan ko pero hindi ko mapabutyag. Kay hindi ko kabalo mangaloyag.
0: Malaki mo ya? Ano ka, aslo? Hindi ka kabalo mga luyag?
1: Dakugit ka tama ang problema ko, DJ Sutab. Kay kun maghanaan ako diskarte sa babae, gakalipungan ako.
0: Buiset, nga problema lang yung Burtaloy.
1: Amo nang problema ko nga gusto ko pangayuan sang laygay kun balaano ang maayo kung nga himuon ang tagpadala, Burtaloy.
0: Suluhan ang problema mo, Burtaloy! Kay Sutab ka man, priyo ka mo ni Didi Sutab. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Diyan laba?
1: Ano man toto dako?
0: Total, wala pa man nakabalik si Ma'am Buraktay. Ma-istorya na itanay ah.
1: Mabalos ka lang kuro.
0: Hindi ka magpamati, aw. Sige lang ah. Basi, the soon, ikaw naman ah.
1: Eh, sunggod ka kita yan?
0: Masunggod gid kuya kung hindi mo kuya pagpamatian eh.
1: Sang-san o lang kuya wala nagpamati sa imong haw.
0: Basi subong pa lang niya. Sabi mo bala, may lulo ko sang una nga swimmer.
1: Hmm? Ay tuod ka?
0: Daw, kaduda ka pa ba?
1: Ah, wala man ah. Pati kuya sa imo. Ikaw pa.
0: Nan, amo na ya. Ang lolo ko, puwerte to magsalom sa nguna. Tag-isa to ya kauras ya, igo magbutwa sa dalom baybay o konsuba man.
1: Ay, amo lang ha. May lolo ko gana ya nga, tagduwagid kauras. Igo magbutwa sa baybay man o konsa suba.
0: Ano?
1: Tuod na ya.
0: Ang isa kuya ka lolo, tag-isa kadlaw to ya. Igo magbutwa kung magsalom.
1: Ay, kaluoy gila siyang lolo mo eh. Amo lang na siya. Ang lolo ko ya? Nag-isa, tuya kasi mana igo magbutwa.
0: Pwerte ba?
1: Tuod na yung tutod ako.
0: Ate, sige. Pati ko na yasin mo.
1: Ah, salamat kayo, tutod ako.
0: Pero, obde ko bala karon magpadagat ha?
1: Eh nga man, mano toto?
0: Tanawon ko lang kung nakabutwa na si lolo kay pulo na sa katuig sa dalo mo. Wala gidya butwa-butwa.
1: Hala! Sede-sedyay, no? Wow!

0: Amo ina dapat ang buhaton tayo sa kastre.
1: At sige, Mr. Presidenta, ikaw ang matuman.
0: Oo eh. Ako gidyati, ako manding boss mo.
1: Yeah.
0: Magkadtudre ang mga media nga mga legit kag tamburong man, mamangkot sila sakon. Hambalon nga ginailbiim ko, ha? Hindi ko kagwa.
1: Yeah.
0: Kagatagi lang sila sobring nga may unod ah. Agod nga magpuli sila, makayumyuho man sila.
1: Yeah.
0: Amo man lang nang ila kalipayan eh. Kay kung hindi mo na sila pagatagan, ah, basi ibirahon kana nila sa ilang programa.
1: Ay, matuman, Mr. President. Abot ko na na iya.
0: Muna. Ah, sige, sige. Ikaw na bahala sa ila kung anong isabat mo, ha? Basta, amula ng iambal nga gina-LBM ko, ha?
1: Yeah.
0: Magpamangkot na sila sa imo party sa akon, hatagi na lang dayon sobre, ha? Para na hindi na magdamo pamangkot.
1: Sadya-sadya, ino.

0: Core Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Core Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Core Biotics, you're always in good health. Core Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Core Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Core Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Anong ginakumot-kumot mo, Boss Rocket?
1: Ah. Hey, Ramon.
0: Oh?
1: Kagamo na gid sa nagakatabo.
0: Ah, hindi niya kay kagamo lang, Boss, kundi kasadya gid. Oh, Boss. Nasadyahan ako kagang iba namon nga grupo.
1: Mm.
0: Sa nagakatabo kay Vice President Sara.
1: Animal ka, nalipay ka pa nga grabe ng pagpangipit sa iha.
0: Bagay lang na, Boss.
1: Ara ka naman, Laboy Ramon. One-sided ka gidya.
0: Ah, Boss. Amo ginaya, Boss. Kaya hindi man ko binanamian sa liderato ni BP Sara.
1: Pero, ano ayan ang ginabatyag sa mga supporters ni BP Sara?
0: Mamangkot ka pa na, Boss? Mangkutan na lang imong self. Hindi pala supporter ka man? Di dapat, nabalaan mo na kung anong ginabatyag.
1: Ikaw ba, Laboy Ramon, kasuplahdo gid si imo, no?
0: Hmm? Doon man, Boss. Anong nabatyagan mo sa bungaw?
1: Nasuya ko.
0: Ate, amo man ang nabatyagan sa ibang taga supporters, eh.
1: Pero, Rocket.
0: Hmm. Ano, Boss?
1: Bisan ano nila si BP Sara.
0: Oh.
1: Damo sa Gihapon, nagapalangga siya ng mga Pilipino.
0: Pero, ti, ano gid ang mabulig sa supporters kay na kung ma-impeach gid man niya si Sara, haw?
1: Mahibi kag mga subo.
0: Amo na nang mahimoy, ha? Pero hindi nila kaya pagwaon sa presuan.
1: Sadya-sadya, you know?

Lagi niya klarong programa ni DJ Sotab. Hamak mo nga mga amot nga problema, ginapadala ya pa di. Sa programa ya, ginabasa ya pa. Wala na daan to pa ang problema. Tapos ang kabasa, wala man to pa. To, di ka nadlawan gayon. Katigulang na siya, 38 na siya, o pagpangaluyag, hindi pasakbalo. Ano siya? Tanga? Do ka imposible na ganyan yung hindi sa kabalo. Kabalogan ng ido, mga luyag. Siya pangatawo. Naton, kapabuang-buang lang siya, kaginapairal yung katamaron niya. Ano pa, hindi siya makauyab. Gusto ya goro siyang pangaluyagan sa babae? Ano siya, espesyal? Ano siya, siniswerte? Tunto, kayo mo burtaloy ka. Sadya, you know?

0: Kapitan Nugakom, umayo kay nagbugtaw ka na.
1: Oh, gado gasala kagit madali na.
0: Ay, Kap, may nag-files ng reklamo, Kap.
1: Ano?
0: Oo, Kap. May ma-file sa imo, Kap. Kabalo ka kung na-file? Kaso, Kap, sa DILG, parte sa BBM scholarship.
1: Pareklamo, wala nga kaya tubangon ko.
0: Ay, wala kayo nadlo, Kap?
1: Sos, kapila, na kuli ang reklamo.
0: Ay, pero, Kap,
1: oh.
0: Aryedo, ah, seryoso na ginia. Ah,
1: makulukar ko muna Japon.
0: Nga.
1: Kwarta muna na Japon ang katapat. Masulbar na inadayon.
0: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar, mga Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
0: Ano ka?
1: Oo, kadugay na nga reklamuha sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto, mga Japon, di ba?
0: Ganit man, Kap, no? Ay, lutsa, no, mga Japon.
1: Bisan ano, pagkapatok-patok nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
0: Tondok, kagigyakap yan.
1: Ako pa yan.
0: Sadya-sadya.
1: Uy.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
7: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
8: Kay may barato balaya nga butika.
7: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
9: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
10: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
7: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
9: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
12: K5 News FM.
13: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: five galinha one time!
1: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
2: Balan mo, mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
1: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: Masakit ang tiyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
3: DTX 500.
4: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
4: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
7: Kailan itong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslong kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
9: DTX 500.
18: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, milang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan.

0: ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
3: Kay may barato balay nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
5: Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
11: D3 Bio.

0: 5 Galinha One Time!
1: Pa, humana desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
2: Bawa nak, sigurado ka na sina?
1: Oo pa eh. Nako, nako!
2: Ate, mayo na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice ya pa! Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Pio. Health News. D3 Pio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Pio.
7: Ang D3 Pio.
5: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
5: Yung may D3.
7: Mabakas, magabuti ka.
8: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo o kung another term sila, alopecia? Ano bala ang maubra sa VCO sang extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawol. Depende sa pagkatawol. Ang nami sinisang aton hair, pwede gali mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
9: Both internally and
8: externally.
9: Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
8: Hormonal imbalance, no?
9: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
8: Ma-correct.
9: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
8: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So D3 Bio helps you with that, no? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, ginstoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
5: D3 Bio!
10: O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, nga may VCO! Ang VCO, nga may D3!
7: Mabakal, sumabuti ka.
9: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwedeng rason sa imong pagka-baldness.
8: Correct.
9: Na-discuss na ito ng ligad.
8: Mm-hmm.
9: How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
8: Ginabalance naton ang metabolism, no? Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tamang makataas, tamang kanubo, it might go to hair loss.
9: Kung
8: imo hairline.
9: Ordinary nga plain D3 is, they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
8: Milunis. Ang difference siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparal mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa difference siya.
9: Ang power sang gikombine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano?
8: Sang BCO
9: or ang BCO gibutangan D3.
8: Layo.
9: Layo.
8: That is a perfect
9: ang health benefits, Lazar Boy, grabe.
5: D3 Bio.
9: Kung ga-chemotherapy ka, normal sir boy nga ang ano?
8: Lalagas, no?
9: Oo. Oh. Uh-huh. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Makabulig. And kag, not only there ah, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya si gitawag lauric acid nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells. Mm.
8: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. Kung that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, eh, D3 Bio.
9: Wala pa hormonal changes.
8: Wala pa hormonal. D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3. D3 Bio.
12: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas ko.
5: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: nakadugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
6: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
7: Subong, kamusta?
5: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DGX 500. Ayun ko ginibatya.
4: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sa balatian.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Babaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Babaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin.
4: DTX 500.
18: Ko si Katrin ng Sapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kong gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
4: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Babakal sa mga butika.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Ang kampyon nga oras, mga kaki-five, 10 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera ang public service. 11 Mbps.
7: Darren Salomeo Hanson,

0: Mayungaga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapakalagad ng programa nga 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Lunes, mga Hockey 5. Happy Monday everyone. Petsa 14 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupon niyo ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Magadulong naman sa mga balita kag mga impormasyon. Garag kay nabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Diri sa probinsya sang Capiz. Sa bilog nga Western Visayas, mga Kaki 5. Updanay kita. Hasta launa sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Ginpatigayon subong nga adlaw. 11 kabalay lakip ang duha ka resto bar na sunog sa barangay Utso. Pagkarirahay sa pila ka barangay sa Panay, nakalabot na sa kapulisan, pagpatrolya sang pulis. Ginabantayan sa mga motorista. Kagiban pa ang mga talalupang donaton ng mga balita, report sa aton sininga patrol, inyong atutukan diri sa aton sininga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. 14 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa aga. Good morning sa mga suki naton dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Subong man dira sa may bahin sang Burgos sa pila ka mga vendors kag establishment. Dira sa may Burgos sa Paseo de Rojas, mga Hockey 5, mayong aga. Sa mga nagapamati dira sa aton sininga pagpangalagad. Dira sa K5 News FM Rojas. Medayad gid nga aga sa inyo sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, van drivers, modernized jeepney o modernized bus nga nagabiyahe sa Dirino sa palibot sang siyudad sang Rojas. Kagpilaman karuta sa mga kabanwahanan, mga Hockey 5 diri sa First District nga nagamonitor sa ila sini nga mga speaker. Mga Hockey 5, ano man ninyo sinigi na maneho, good morning sa inyo tanan-tanan. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, mayong aga. Sa mga mangingisda naton sa kalalawran, halong-halong gina, daw medyo mainit na naton sininga tiyempo, mga Hockey 5. Gani, halong-halong gid kita. Magdala sa mga proteksyon sa aton sininga lawas, mga Hockey 5. Pamasako ang aton diri nga siyudad sang Rojas subong. May pila ka mga kinapatigayon nga aktibidad kadungan sa sining handog ng Pangulo 2026 dira sa Capitol Grounds. Nagapadayon ang pila dira ka mga serbisyo sa mga pumuluyo. Mga Hockey 5, ining benteng bigas meron na kag ining veterinary services. Kag may mga programa man sa bahin sang Capiz Provincial Park, ang kadiwa ng Pangulo Street Market. Mga Hockey 5, kag mga base akon school base feeding akon feeding and other health services sa Capiz National High School. Mga Hockey 5, kag sa isa ka mall dira sa Pueblo de Panay, may mga programa mandira mga Hockey 5 kadungan sining handog ng Pangulo. Para sa lahat, serbisyong sapat para sa lahat nga ginapatigayan diri sa aton sining probinsya, mga Hockey 5. Antes man kita magtalakay sa aton sining mga balita na mga ginpanglinyada, mga Hockey 5. Check tanay lakat sa aton sining panahon sa subong adlaw sang Lunes, mga Hockey 5. Sa aton sininga ulat panahon, mga Hockey 5. Isa ka low pressure area ang ginabantayan sa aton sini nga pag-asa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Mga ka-K5, ang low pressure area nga ini ang iya sini nga lokasyon based sa satellite image nagikan sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa ara ini sa 3,185 kilometros na sidlangan sang Eastern Visayas. No, ang location sini sa liwat ara sa kalayon nga 3,185 kilometros na sidlangan sang Eastern Visayas as of 8 a.m. nga update no sang aton sini nga pag-asa mga ka-K5 kag may ara sang dako nga tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa masulod sang masunod nga 24 oras mga ka-K5. Samtang easterly sa nag-apekto sa extreme northern Luzon mga ka-K5 kagpadayon nga nag-apekto ang habagat diri sa western Visayas apang sa pangkabilugan mangin maayo ginangaton sini nga tiempo apang may chance gyapon no kun kaisa may makaangkon kita sang lapta-lapta nga pag-ulan abras kay nasang kahagahon may pag-ulan na mga Haki 5 diri sa siyudad sang Rojas. May dala nga pagpangilat kag pagpanaguob inidalaya sang habagat o kon southwest monsoon mga Haki 5. Makasarangan tubtob makusog ang huyop sang hangin diri sa western Visayas nga magadala sang makasarangan tubtob mabalod naton nga kadagatan. Amoy na ang aton sini nga ulat panahon sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Ulat panahon.
0: Oras sa 19 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sa ngaga sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Ang aton sini nga ulat panahon kagang ini nga bahin buylog ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Kulang ka bala sa energy no do permi ka lang pa lang luya mga ka-K5 ari itilawin nyo bala itistingi ang Mighty C alkaline vitamin C isuplemento adlaw-adlaw mga ka-K5 kay iniya hindi lang niya para sa immune system nato na ang alkaline na vitamin C nga ara sa Mighty C may importante ini nga papel sa pagpataas sang aton sini nga energy levels mga ka-K5. Ang ini nga antioxidant nagabulig sa aton sini nga lawas para nga mas maabsorb sang iron gikan sa aton sini mga pagkaon nga nagaresulta mga ka-K5 sa mas mataas nga energy levels. Kag manubo ang tsansa nga kapuyon kita mga ka-K5. So bisan kulang ka sa pahuway bangod sa kasakuon sa imo sini nga trabaho mga Haki 5, kagmatsagan mo, duga palang luya ka. Ari kay i-boost ina nung imo sini nga energy, mag-supplemento everyday. Mga Haki 5, sang Mighty C Alkaline Vitamin C para mas mangin alerto kag-energize sa bugos nga adlaw mga Haki 5. Dapat mangin healthy living kita. Magluwas sa pagkaon sa mga prutas kag mga utanon nga manggaranon sa vitamin C. Mas manami pagid mga Haki 5 ma-experience mo ang mas mataas pagid nga energy levels kung ikaw naka Mighty C Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C mabakal sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic mga Haki 5 diri sa Rojas City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang nahamtang sa McKinley Street, tabok lang gid sang PLDT mga ka-K5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Bien piyono minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sa ngaga. Katagan tanay ligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Good morning no kay Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse. Naga-monitor na sa aton sini nga pagpangalagad kay Serenante Cam, mayong odto Sir Darren kay Wifey Baby Cam kag samon anak Beboy Cam. Sa akon Iloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw sa may sitio Pagutok. O speaking of Barangay Dayaw sa FA Car Wash dira, no, good morning man. Kay Ma'am Komparasyon, no, dira sa may FA Car Wash sa Barangay Dayaw. O kon kay Ma'am Fresni Komparasyon Azores. Good morning. Patrick Robles Vlog, mayong udto kay 5 Darren Matias Robles family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Good morning gid no dira sa mga taga Pontevedra. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, greet ko lang happy birthday to today. Kay Ma'am Joy Banagudos, stay good health and God bless you more. Thank you Sir Darren. Happy birthday lang no kay Ma'am Joy Banagudos sa siling ni Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Ma'am Dolores Abelarde, good morning. Nagamonitor naman diri sa aton sininga pagpangalagad. Mga ka-K5 dira sa may kilometer 2 Barangay Lawaan, Rojas City. Kay Sir Mike De La Torre, nagamonitor naman. Ginatamyawya ang Binlero Store. Nagabaligyat mga karne kag baboy kay Cas Jan Ruel De La Torre Binlero. Kag kay Auntie Daday De La Torre Binlero, kag kay Uncle Bitit Binlero sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz. Sa taga CBM Pawn Shop, Money Changer, all branches, ang laan ng mga gadget sa Uyo, Turong Street, Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority, 1976. Sa Lambarti Sari Sari Store, good morning man. Sa Poblasyon, Mambusaw, kay Uncle Zalde Lambarti, kag kay Auntie Gingging, Uncle Eden. Kag Subong man, sa Family De La Torre and Dulfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa Family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado. Kag sa Family Base sa Barangay Buntod o kon Family Base sa Barangay Buntod, Panay. Kag kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang Family kay Pakas Richel Maricel. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Oy, kay Desandaya, good morning. Ginatamyaw taman gali, no, naga-monitor man sa aton siningapag pangalagad. Ginatamyaw ginaton si Sir Jonald Garganera, Sir Roland Mamon, Sir Christopher Gabalonzo, kag Sir Carlos Labrador, sang JG Photography, dira sa may Iloilo. Sabyan man aton, no, ginatamyaw man aton, nagatutok man diri sa aton siningapag pangalagad. Ginatamyaw ginaton si Dr. Julix Dion Capizonda dira sa may Capizonda Dental Clinic sa Molo o kon sa Baluarte, Molo, Iloilo City. Ma'am Gianna Amville Siloso, nagatutok man. Hello ka K5 Darin, watching you live and listening sa The Amville's Choice sa Barangay Luktugan. Bianti 5 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa ngaga. Diri sa aton siningapag pangalagad. Sa aton siningapag balik, kuhaon na nato ng report nga natipon sa aton siningapag patrol. Kag mga balita pa kag impormasyon. Inyong atutukan mga ka-K5. Kag inyo sinimagin padala ng mga mensahe aton ina nga basahon pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500.
7: Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi nga magkabalaka.
3: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500.
3: Bastante sang antioxidants.
7: Pangontra sa makahalit nga free radicals.
3: Likawan ang baratian.
7: Mag DTX 500 ka.
3: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo
10: blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Sa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500!
11: Panahon na naman ang ubo,
7: sibon, at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
7: dahil andito na ang Mighty!
11: Palaban mo!
7: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
7: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
11: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
7: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
7: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix,
14: mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix,
14: mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman bala ka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Ma-choy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
20: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
21: Extend Supplement for Men.
20: Gawa sa maca.
21: Isang herb
20: na nagpapataas ng ating energy
21: at stamina.
18: Tika, ma-choy ride na ta.
17: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
18: Sakay ka kidiya.
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
18: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
20: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga perform.

0: Ta sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
1: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: MBPS K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps
9: 11 Mbps.

26 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga 11 Mbps. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita, mga Kakifive, kahapon nga adlaw na puhag ang mga pumuluyo dira sa bahin sang Barangay Utso diri sa siyudad sang Rojas, mga Kakifive. Matapos nga aga pa sang Domingo, may nagluntad na naman nga sunog, mga Kakifive. Matapos nga ginatupok sang kalayo ang mga puloy-an kag resto bar pasado alas 6 sang aga kahapon nga adlaw sang Domingo, mga Kakifive. So unsi gini ka mga panimalay ang gintupok sang kalayo, mga Kakifive. Kag 44 ka mga individual ang apektado, no, mga Kakifive, sa sining 11 ka mga panimalay. Isa pa diri ang napilasan, isa ka border, mga Kakifive. Kag isa man ang naospital matapos malapnos ang panit. So ano ginbala sang ukon ano ginbala ang ginumpisahan sang siningasunog, mga Kakifive? Kag anong mga tikang karon nga ginahimo man sang aton sining barangay dira sa Barangay Utso sa sining panibag-o na naman nga sunog matapos ang isa ka bulan nga may nagluntad man dira nga sunog sa Barangay Utso, mga Kakifive? O tikahapon nga adlaw may nagluntad na naman nga sunog, ha, mga Kakifive? Ari pamatian naton ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Halls Bialin, ang barangay kapitan sang Barangay Utso, Rojas City, mga Kakifive.

0: na agin after sini nga pagka clear na sa nga aton nga sunog, so gin pa-verify gin aton kung pila gid ang exacto nga apektado nga pamilya. So ari diri gin lista nakon ang pamilya, so mga 11 ka pamilya nga ari diri nga apektado.
1: Pila ni ka balay ka?
0: Bali ang balay do ini abi sila. Makita man naton daw kay supon-supon man lang man sila, so sa 11 sila, 11 man sila. Mm-hmm. Actually ang individuals total of the 40, 46, 47, 48, 42, 47, 47, 48, 44.
1: May mga naano ka, may mga nalista dapat nga napilasa ano ko na sa ospital sumo.
0: Okay, oo. Ay kagaina ang ipa-verify ko kayo balang isa ka bata sa constituents ko, pero gipakatya ako ipa-verify ko Bordes gali, no? Ang iya nga Bordes ang ara dira ang na ang kumbaga sa ano isa ka kwasa casualties na ton, pero Bordes siya ang ara dira.
1: Na ano siya ka?
0: Siguro to na pilay lang. Bakit sang ano guro pag Rona, pag-umpisa, lagi siyang pagtapos. So,
1: bali mo to na siya ang kagina, ginambali lang ang lalaki, may sudyan, pick up.
0: Oo, murad to guro ko. Pero kung kita lang sa hospital. Pero kung lang, sa TL malang, hindi magiging siyang grabe. Ano
2: ni ka pa sa Pilas?
0: Oo, oh, Pilas malang. Oo, Pilas malang.
1: Isa lang dito siya ka?
0: Isa lang siya.
1: Pero ano ka ba, ikap sa Piyakay lang?
0: Wala to, wala to.
1: Hindi to yan.
0: Wala to. Oh, okay po to. Sa residente ko na nabilong dira ang sa isang kapiraw, sining kay Aguilar, kay Imong, pero ining kay Sir Herbias ni. So ano na sa bar na sa daya. Pero kay Imong, bar na at the same time, may ara sa daya na balay nga iya sa kakalikod, na iya maya para sa negosyo niya. Hindi naman yung pag-usa ko, no? Kaya kung kabalok na ba siya na balaan ninyo sa nagligad, may ara kita nga apektado man sa sunog na to, no? So, kahapon lang natin ito gindulong sa itong kinalangga ng mayor sila nga housing dito, no? So ang mong mangyapon sinatong procedure ngayon mo sa ila kung ano ang pag atipan namon sa ito sa ila ang mong manasubong namon pag atipan subong sa ila.
1: So susubong ka ni mga nabiktima di na ni subong temporary mag-ayos ka?
0: Wala. So, sa ang sa akong dire, ang ibang dire, may mga pamilya nga ara sa ara man sa may mga pamilya man. No? So, pero ang ibang dire nga wala iba kang balayo ang ganda nga kwan. Dito ko na sila ginapakot sa daycare mang gyapon ako.
1: Sa ginhalinan.
0: Sa ginhalinan sa ako ng iba quiz. Mostly sila, dito na sila tanan.
1: Oh, so last list bro kap ang misahita sa mga nabiktima sa sunog.
0: Yes, no, sa mga nabiktima sa sunog, hindi lang ka magyapon. Anong tala, wala tamay mo, wala tamang ginapangamay, ginapangayo. No? Pero ang ako lang man, ma-advise nila, mapapakot lang kita. Kaya ari man kami ng mga barangay official, ariskap. Kung ano, kinan lang, pwede natin mabulig sa inyo. Tingwaan ko makabulig para makabangon ka muliwat.
3: Nabatian, no, mga kaki-5 si Punong Barangay Halls Bialin sang Barangay Utso, Roja City, no, sa sining nagluntad nga sunog kahapon alas 6 sang aga. Ha, mga kaki-5, punsa din, no, unsigid ka mga panimalay ang gintupok sang sining kalayo, mga kaki-5. So sa initial nga investigasyon sang aton sining katapo sang Bureau of Fire Protection, mga kaki-5, nagikan ini sa isa ka resto bar, no, mga kaki-5. Ano ba lang pahayag, no, sang tagiya sang resto bar, no, kay sa ilagid sini nga resto bar nagumpisa kun sa diin may nabatian lang sila nga naglupok sa isa ka kwarto sang iya sini nga staff antes nagnilapta na nagdaba-daba ang kalayo kag na dalasa ang iban pagid nga mga tupad dira nga mga pamalay, mga kaki-5. Pamatian nato ng pahayag ni Emma Aguilar ang tag-iya sang establishmento kon resto bar nga dira ginagumpisa ang sunog, mga kaki-5.
4: Po Aguilar,
1: mga ano resto man kay na kag ano ni ka matuod nga lindis inyo ang kalayo ma.
4: Yung mga alas 6 usado na.
1: Oo. Dahil mga din tuwalin kini sa inyo nga resto bar ang kalayo, ma'am.
4: Sa kwarto, sa akong mga tinawo.
1: Pila ka bilog sila dira, ma'am, nga nag-start?
4: Mga pulo, pulo kamilong.
1: Mm. Pero wala man sa ila, sa mga samaran.
4: May isa nga na samaran, sa memorial.
2: Din niya sa masel?
4: Sa PL, kung sa likod, simple na pasok wala. Kinesky, sa sanga, kung sa katinawin, dala sa, kaya yung tawag, sa mga kong wala. Bulan siya. Naglupo ko na, sa kwarto.
1: Dito sila ginatulugan?
4: Hindi, sa kwarto sa akong tinawag, isang bakabri mo lang. Siguro, basi charger na.
1: Isa lang siya dito?
4: O, pwede siya daw ba, like, lakad sa o.
1: Okay.
4: Oo na. Wala siya tawag, sa isang kwarto nga, nasunog. Naglupo. Oo, sa second floor o.
1: Pero...
4: Kira, nilugin na nga ako, malaba ina. Sa likod na mo, may balay mo na ka. Nag-spirit na mo, may balay mo na ka.
1: Puro ginibutong inyo nga, sunod dito.
4: Oo, light materials, wala mo, siyempre. Hindi mo natin ang duta.
1: Oo.
4: Hindi mo tapuli ka pa, tingog siminto.
1: Oo.
4: Kaya ko natin lang na, yung pamatama ko, yung siminto, baka ako.
1: Oo.
4: Marikondo.
1: Oo. So, subukan man yung plano nyo, sa natapunan?
4: Ay, kung mamuli ka, ang gobyerno nga mabalot niya eh. Para hindi mag-uba ako negosyo. Ako hindi panawagan kung pwede ka mamuli ka isang gobyerno nga para makompra ng adaano. Nga para ma-istaran kami. Eh, wala kami istaran mo. O, stiin na sa sir. Kinala na pulo kami log, stiin na sila. Libre na ila kwantanan, o na sila gasto. Mga pagkaon nila, ila suga tubig, libre na. Ako na kinakos na kwantanan. Gasyo, dyan ka naman.
3: Nabatian, no, mga kaki-5, si Emma. Emma Aguilar, amuning tagiya sa establishmento nga kung sa dino, dira nag-sugod ang kalayo, no, mga kaki-5. O kung ang sunog, gamay nabatian, lamang sila nga naglupok halin sa isa ka kwarto sa ngayasin nga staff nga ginapatihan charger nga wala na kakas, no, kun nga pabayan nga nakasaksak nga charger, mga kaki-5. Dito na dahil madasig nga naglaptang kalayo kaiti ang materials, no, sang sining resto bar is kalabanan light materials kag ikit-ikit padira nga daan, mga kaki-5, no, dira sa bahin sang barangay Utso, Roja City, ikit-ikit din ang adan ng mga pamalayman. So, muni ang ginapatihan, ginhalinan sang sunog ang charger nga wala nakakas, no? O kung napabayan, mga kaki-5. So, amuna, no? Reminder gin sa aton, sini nga mga kaki-5. Hindi naton niya pag-ismulon ining pag-saksak naton sang charger, no? Nga ginapabayan ang naton kung kaisa. Okay, why kita kabalo, mga Haki 5, sa mga inresulta, no, mga Haki 5. Sining napabayaan naton kung kaisa nga mga charger, no, mga extension cord dapat kakason gin naton. O kung ano man dira nga mga electrical appliances. Ha, para panigurado, no, makalikaw sa kasubong sining nga mga insidente, mga Haki 5. Akay ko mga magainit na nga daan, no, mga Haki 5. Hindi nato na pulong bangod sa kung kaisa, no, sa mga overheat. Kung mag-init din appliances naton, hindi ragid kung kaisa nagasugod man, no, ang rason kung nga may nagakasunog, no, kung may mga nagalupok dira, mga Haki 5, na posible tunaan sang sunog. O ti subong ongoing paghihapon iniya base sa panaysayon sang tagiya, apang ang final nga mga sabat, no, ko ng investigasyon sa aton sininga bombero, amo ning aton sininga nahulat-hulat man kun ano gid ang gintunaan sang kalayo, mga kaki-5. So masobra 40 ang mga apektado subong, no, mga kaki-5 nga nagalaom man nga mabuligan sang aton sininga gobyerno, no, mga kaki-5. Tihalong-halong gid kita, no, mga kaki-5, sa aton siningatag sa ka mga panimalay. O kung sa mga negosyo man aton dira, siguruhon gin aton, no, kuntis kita maglakat, i-off, no, aton sininga mga main switch. O kung may mga nakasaksak dira, hindi gid kita magpakampante, mga kaki-5. Bako hapon, no, sa sining nagluntad man nga sunog, Asamtang ya nagadaba-daba kay nagainaso pa ya ang area no nagakalayo pa ya ba may duha pa ya ka individual nga nag-sparingay ha nag-sparring sang binangon mga kaki 5 isa ka insidente man nga why man aton dapat ginapangayo ina no ilabi na kati may mga pamilya nga mga apektado sa muna nga tion. Ado mapa-question ka na lang kinanglan pa bala mag-inaway sa tunga sa sining insidente mga Haki 5. Oh, may nagakasunog ng mga panimalay. May mga bombero kag mga kapulisan o mga presidente naton nga masako isa pagresponde. Oh, may ang duha niya ka lalaki ho nagisparingay mga Haki 5 kadungan sang natabo nga sunog. Ang rason natingin sa way lamang sang tigulang alalaki ang motorista na nagparking sa lugar. Mao tinaaking ini, nagresulta sa pagbinaisay. Mga kaki 5 kang nagkuha sang binangon nga ginabaligya. No, kay ang area malapit na ni nga daan, no, ang area sang nasunugan, malapit na niya sa may TATC mga kaki 5 o kundira sa Plaridel Street. May mga nagabaligya na da sa kanto partner ng no, mga binangon. Sa simple lang nga bagay, tingin pa dako nila bangod sa kaingit sang ulo, nang isparingay sila sang binangon mga kaki 5. Namayo kay nauluuluhan man sang ulihi, nagresponde man ang kapulisan kag si punong barangay Holz Bialin sang barangay Utso mga kaki 5. Tinagtuga sila sang nagdugang pagidiang traffic sa lugar sila sini nga eksena. Kusa din nga may emergency, ha, dito pa sila yung nag padala-dalaman sang ila sini nga mga emosyon mga kaki 5. Ti ang nakabalak-an to yan no kahapon kung wala to ma patung-an. Ti delikado binangon ila sini nga dalayos paringay sila mga kaki 5. Mayo lang no kay why na naglabot sa punto nga may mga nasak may mga napilasan no kon may naglabot sa resulta nga may napilasan mga kaki 5. So sa mga muna ba lang ang mga insidente dapat no mangin kalmado gid kita unahon ginato ng mga emerhensya. Hindi nga ti ang init sang ulo ang ila sini ginauna mga kaki 5 nga kon dapat magbulig pagani kay may nasunugan. Dito pa sila nag-inaway sa tunga sang dalan mga kaki 5. 11 minutos sa nabilin ang tesita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sinya pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Sir Loway J. Demo, good morning. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Mayong udto. Kay Nunoy Latusa, no, dira sa may, okay, man, mayong unto kaki 5, darin manyaga ta itlog aton sudan. Okay, mayo lang ang pagpanyaga, no, kay Nunoy Latusa. Nagatutok sa aton siringa pagpangalagad. Ginatamyaw taman dira, no, mga listeners naton sa Paseo de Rojas, kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, kay Ana Nobleza, kay Rowena Hasmin, and John Edward Delphine nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Tyro Di Cata, no, good morning dira sa Barangay Nagba, Kwartero Capiz. Kay ang Jojo Lope kag subongman kay Doy Warren Herosa nga nagasigabong everyday. Ang ila sina dira nga radyo no sa may sitio proper sa Barangay Nagba. Kay Lalis, kay Lamerly, kay Nung Undot, kay Nini Camille. And also good morning kay Col Raul, kay Nanay Luisa and kay Mama Lia no mayong aga lang dira sa mga taga Kwartero. Mga kaki 5, kay Tay Pisto Hilikan sa Balingasa, good morning man. Kagsubong man sa mga tanan, no, nga kwarteron hon nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Iningabahin mga kaki 5, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang DTX Coffee Mix, ang kampyon kag healthy nga kape mga kaki 5. Mag DTX Coffee Mix everyday para mangin abtik alerto ang aton sini nga paminsaron. Kag makabulig pagid no paayos ang aton sini mga ginabatsyag nga tuga sa mga toxins sa aton sini nga lawas. Everyday mga Haki 5 ko naka DTX Coffee Mix kita gina-detoxify sini no ang toxins sa ton sini nga lawas. But sini ngon na napagwa yung mga higko no nga amuning nagadala sa mga balatian. Gani para mangin healthy kita, tinlo ang aton sini nga lawas, makabuligid ang pagpangapi adlaw-adlaw sang kampyon. Kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Hindi niya acidic, no? Hindi man niya makatugas ang palpitation sa aton sini nga heart, kay natural. Kag healthy ang DTX Coffee Mix, mga kaki-five. Available sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, diri lang nahamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT, mga kaki-five. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-five. Otso minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton sini nga pagbalik ka, kuha na nato ng report sa aton sini nga patrol. Kung mga ganap, no, subong nga adlaw, o kung subong nga aga, sa sining ginpatigayon mga kaki-five. Nga handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, no, mga kaki-five. Nagkalain-lain nga mga aktibidad nga makabinipisyo para sa mga pumuluyo sang probinsya sang Capiz. Kag subong man, report ining may kang tanan sa ginpatigayon nga public hearing sang Committee on Laws and Good Governance sang Capiz Provincial Board. Natuhoy ini sa reklamo sang Panay Bukidnon batok sa mga miyembro sang Philippine Army. Inatanan mga kaki-five sa aton sini nga pagpanumbalik. Standby na sa K5 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kagsubungan sa mga dalagkuan nga balita national, international, kagiban pa sa Mighty C Network News. Magabalik kita mga kaki-five. Kindly standby. K5 News FM.
2: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka,
5: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka ginom, DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times ED.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
6: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
6: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no.
7: Music pero, therapy.
6: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
2: DTX 500.
6: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: DTX 500.
7: Ako si Herminia Titong, 53.
8: Tilang imo blood sugar sa una?
7: Sobra 300.
8: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
7: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
8: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
7: Oo.
8: Ano nakadugay ka naginom?
7: Mga sobra na isa ka bulan.
8: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
7: Oo.
8: Anong resulta? Pila na?
7: Sobra na lang 100.
2: Detex 500! TTX 500! TTX 500!
9: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
6: Husto.
9: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
6: Oh, araman,
9: the reason one is, taas ang antioxidant.
6: Oh,
9: pero see, may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
6: Isa ka lang
9: pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
6: Husto.
9: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
6: aging
9: of the reason.
6: Oh, oh.
9: Wala na gabase sa edad.
6: Pag edad mo, abido
9: ka. Kaya may aram mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. May araman 70 years
6: hubin
9: old.
6: Pa.
9: Hubin pa. Like in general,
6: 70 na, pero daw 60 lang.
9: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant ni mulawas, hindi dali basta matigo lang imong organ.
6: Amugid.
9: So, hindi pa bungol ka, way kagainom antioxidant.
6: Oo. Oh,
10: oh. Kagindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blang permis sa loud music.
6: Amo man na, isa man na.
9: Excessive noise exposure.
6: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis nato.
9: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
6: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa barko, the more ka mag-detex, mag-mighty sea.
10: Correct.
6: Ang ligan ng inyong pamatinan.
9: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
6: araman,
9: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
6: Pamatinan.
10: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
6: So ini ha, simple
9: meningitis.
6: Lang. Meningitis. Meningitis isa man, maka-affect sa imong...
9: Pwede apik inflammation sa imong brain.
6: Example, wala ka gadya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
9: Kagrabe kilang diabetes sa Sir GP.
6: Grabe kit.
9: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkaguba ang imo nga palamatinan.
6: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
2: DTX 500!
11: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Beautiful pa!
14: DTX Beauty Soap.
2: Bili
14: na sa mga butika.
2: DTX 500.
15: Ernie Poras, isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
16: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gi-maintenance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Na-redis pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
17: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Barma parliamentary election na nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Handog ng Pangulo 2026 sa maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete at pag-identify sa 76 na nasawi sa MV Juna Aster Fire pwedeng tumagal ng buwan.
2: YTC Network News. YTC Network News.
17: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Eva sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Farm Parliamentary Election na nagpapatuloy bagamat may tatlong nasawi at anim ang sugatan. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: Nagpapatuloy ang Farm Parliamentary Elections. Nagsimula ang maagang pagboto ng PWDs, senior citizens at pregnant voters. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ngayong araw, ika-14 ng buwan ng Setyembre, nagawa ito sa San Vicente Academy, Gov. Gutierrez Avenue, Rosary Heights, Cotabato City at Cerro Central Elementary School, Sinsuot Avenue, Rosary Heights, Cotabato City. Ayon sa COMELEC, ang hindi nakaabot sa early voting ay mayroong regular na oras ng pagboto mula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Nananatiling naka-full alert status ang Police Regional Office 10, lalo na sa ginaganap na Barm Parliamentary Election. Matatanda ang 3 ang patay at 6 ang sugatan sa Dato Usman Mampin School, Barangay Bagua 2, na nagsimula sa gawa ng pila ng supporters ng UBJP at BFP na nauwi sa Tulakan, Suntukan at Barilan kabilang sa sugatan si Councilor Maro Pabo Pasa Wiran.
18: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
17: Samantala, handog ng Pangulo 2026 maghahatid ng mga serbisyo sa Dumaguete. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
19: Magsasagawa ang pamalaang panalawigan ang lungsod ng Dumaguete, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaang nasyonal ng service caravan na handog ng Pangulo, serbisyo para sa lahat ngayong Lunes sa Dumaguete City Hall of Forecourt. Inaasahang may get 4,000 beneficiaryo at kliyente ang makatanggap ng mga serbisyo at tulong sa sabing aktibidad. Humigit kumulang 18 ahensya ng pamalaan ang nalahok upang magbigay ng mga dokumento o tulong pinansyal, AX co-assistance to individuals in crisis situations, pamahagi ng bigas at ibang uri ng tulong kabilang na ang programang kadiwa ng Pangulo. Itatampok din sa aktibidad ang iba pang mga programa at servisyong naglalayong ilapit ang mga servisyo ng pamalaan sa mga mamamayan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
17: At pag-identify sa 76 na nasawi sa MV Juna Aster Fire, pwedeng tumagal ng buwan. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
20: Posibleng abutin ng ilang linggo o buwan ang pagkilala sa mga biktima ng sunog sa MV Juna Aster na ikinasawi ng 76 na katao sa Coron, Palawan. Ayon sa PNP Forensic Team, karamihan sa mga labi ay matindi ang sunog na natamo, kaya kailangan kolektahin at ikumpara ang DNA samples. 5 pa lamang umano sa 76 na patay sa MV Juna Aster ang natukoy ng mga otoridad na hindi pa pinangalanan. Dagdag pa ng PNP na kumukuha ang forensic personnel ng molar teeth dahil maaaring makakuha rito ng DNA samples na makakatulong sa identification. Nag-request na rin ang ahensya ng karagdagang forensic specialist at volunteer dentist para mapabilis ang proseso. Samantala, hindi pa rin matukoy kung saan nagsimula ang sunog sa barko, habang hindi pa lubusang nakakapasok at nasusuri ang ilang flooded sections kabilang na ang lower decks at engine room. Base naman sa update ng Emergency Operations Center Bulletin MV Juna Aster Incident, nananatili Sa 43 ang na-rescued, 2 ang nawawala, 1 ang untraced at 76 ang naitalang patay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, pinakaunang K5 NIR DTX 500 the Radio Broadcasting Competition 2026 matagumpay na ginanapa sa Bacolod City. Ang kampiyon na balita niya atin sa atin kay K5 Sunshine Lacson.
0: Naging matagumpay ang sinagawang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition 2026 sa SM City, Bacolod sa Negros Occidental noong araw ng Linggo, Setyembre 13. Bago ang competition, may isinagawang elimination round sa K5 Bacolod Station kung saan umabot sa 50 competing groups ang sumali mula sa iba't ibang secondary schools sa buong Negros Island region. Ngunit 12 lamang ang nakapasok sa aktual na kompetisyon. Umabot naman sa 100,000 piso ang halaga ng mga premyo na nakuha ng mga nanalo sa naturang kompetisyon. Maliban sa major awards, may mga nanalo rin ang special awards sa broadcasting competition. Naging kampiyon sa kompetisyon ang Negros Occidental National Science High School na mula sa Victoria City sa Northern Negros Occidental. Second placer naman ang Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod City, habang third placer naman ang Sumag National High School na mula rin sa lungsod ng Bacolod. Kabilang sa mga pangunahing bisita sa naturang event ay ang CEO ng K5 News FM Philippines na si Dr. Ramil Uy, alkalde ng Bacolod City na si Mayor Greg Gasataya at vice-alkalde ng La Castellana Negros Occidental na si Romay Lanicor Mangilimutan. Dumalo rin sa naturang event ang Regional Supervisor ng Department of Education sa Negros Island Region o NIR na si Jose Ernie Buelos. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
17: Samantala, mag-ama sugatana matapos tagain at saksakin ang kanilang kapitbahay na magkapatid sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
21: Sugatan ng mag-ama matapos pagtatagain at pagsasaksakin ang magkapatid na kapitbahay sa Barangay Alangan, Sibalo, Mantique. Bandang alas 11:30 ng gabi nitong Sabado, Setyembre 12, 2026. Kinilala mga biktima na sina alias Eliseo, 71 anyos, isang magsasaka, at ang kanyang anak na si alias JJ, 24 anyos. Samantala, mga suspect naman na sina alias JL, 25 anyos, at JR na 19 anyos, napawang mga residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM sa Sibalo MPS, napag-alaman na natutulog na ang mag-ama nang nakarinig ng kalabog sa kanilang bahay dahil dito. Lumabas sila at nakita ang magkapatid na suspect na kapwa umanong nakainom ng alak kung saan nauwi sa pagtatalo ang kanilang pagkikita. Una umanong sinipa ni JL ang ama at pagkatapos ay tinaga sa tenga, bahagi ng ulo at batok. Nakapasok pa sa kanilang bahay ang biktima upang makatakas, habang naiwan naman sa labas ang kanyang anak na si JJ na nasaksak sa likod bago pa man nakapasok sa kanilang bahay. Dagdag pa sa investigasyon, bago pa man naganap ang insidente ay nakarinig umano ang mag-ama na may plano ang magkapatid na suspect na batuhin ang kanilang bahay upang mapalabas sila. Napag-alaman na may dati ng alitan sa pagitan ng mag-amang biktima at magkapatid na suspect na sinasabing naging dahilan ng naturang insidente. Sa ngayon, patuloy pang nagpapagaling sa ospital ang mag-ama habang nasa kustodiya naman ang Sibalo MPS sa mga suspect na posibleng maharap sa kasong frustrated homicide at frustrated murder. Para sa Mighty C Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Gayun din, 11 kabahayan natupok sa sunog sa Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Myla Fuentes.
22: Nasunog ang 11 bahay at 2 restaurant sa Barangay 8, Rojas City, pasado alas 6 ng umaga, Linggo, Setyembre 13. Batay sa Resyal de Informasyon, kabilang sa mga may-ari ng mga nasunog na bahay, sina Mierna Gestro, Ophelia Gregorio, Francisco Alberto, Roberto Alberto, Mary Jane Fernandez, Marlon Denosta, Junel Alparaque, Jean de Gestro at Isidro Bielen. Dalawa rin sa mga restobar na naapektuhan ay pagmamayari ni na Emma Aguilar at Nervia Zelda. Aabot naman sa 44 na individual ang naapektuhan ng sunog. Isa sa mga biktima ang nagtamo ng pinsala, habang ang isa naman ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng paso sa balata. Ayon sa inisyal na impormasyon, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog sa reservoir na pagmamayari ni Emma Aguilera. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang dahilan at pinagmulan at sanhi ng sunog. Samantala, pansamantalang nanununuyan sa multipurpose center sa resabing barangay ang mga residente na apektuhan ng sunog. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Myla Vasquez Pantes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa iba pang detalye ng balita. 51 years old na lalaking tulak droga, arestado ng Altavas PNP. Mga parokyano at tagabaya na miss mo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Sandro Salazar.
1: 5 sachet ng hinihinalang droga ang nasamsam ng kapulisan mula sa isang lalaki sa isinagawang drug by bust operation bandang alas 5:40 kahapon ng Linggo sa Altavas, Aklan. Ayon kay Police Lieutenant Abelardo Palma Jr., OIC ng Altavas Municipal Police Station, ang suspect ay residente ng Batan, Aklan na pumupunta lamang sa Altavas upang magbenta ng droga sa kanyang mga parokyano, partikular sa barangay Poblasyon. 1 sachet ang nabili ng pusher buyer sa suspect, kapalit ng 1,200 pesos na buy-bust money. Habang sa isinagawang pag-body search sa kanyang posisyon, ay 4 sachet ng hinihinalang droga ang narecover. Napag-alaman na umabot sa halos 3 linggo ang pagmamanman sa naturang lalaki hanggang sa tuluyang masabat ng mga operatiba. Sa ngayon, nakakulong sa lock-up cell ng Altavas Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Sandro Salazar para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino, K5 News FM.
17: 295,000 na halaga ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Cagayan City. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Kalaboso ang isang 30-anyos na operator ng tindahan matapos masabat ang nasa 455 rims ng iba't ibang uri ng pinaghihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakalaga ng 295,750 pesos sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Rogus, Cagayan City. Kinilalang suspect na si alias Jimmy, may asawa at residente ng Barangay de Vera sa kaparehong lungsod. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga sigarilyong Tatak Bond International Nice Red, Black Hawk Black Menthol American Blend, Marshall Green Menthol 100s, Bravo Finest American Tobacco, Red at Blue Nice Baisha, RGD Menthol 100s, Modern 100 Black Menthol at Golden Leaf Filter Cigarettes na nagkakalaga ng tinatayang 650 pesos bawat rim. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Cagayan CCPS ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya na sasailalim sa pagsusuri ng BIR. Inihahanda na rin ng mga awtoridad ang pagsasamparan ng kaukulang kaso laban sa suspect sa ilalim ng Section 263 ng National Internal Revenue Code of 1997. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
17: Samantala, may mga bagong testigong dumulog sa Office of the Ombudsman upang maglahada ng detalye sa di umano ay paghatid ng kahong-kahong pera kaugnay ng maanumayong flood control project sa Taguig City. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson na kabilang sa impormasyon na mga testigo ang isang delivery na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Bahagi umano ito ng ebidensyang sinusuri na ombudsman matapos magsumite, sina Lacson ng 45 case studies sa patungko sa systemic anomaly sa flood control projects. Samantala, umabot na sa 170 hektarya ang unauthorized sa Laguna Lake sa Taguig ayon sa Philippine Reclamation Authority. Doble ito sa dating 85 hektarya. Ayon kay Lacson, halos sangkatlo ito ng 560 hektarya ang reclaimed area sa Laguna Lake at makakabuti kung makukumpiska ng pamahalaan na upang makatulong sa pagprotekta sa ekolohiya.
2: YTC Network News.
17: At At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 16 na katao sa naganap na sunog sa isang nursing home sa Chile. Habang mga elderly residents ang nasawi sa isang home care na natapatagpuan sa Araucania Region. Tinutulungan pamumuhay at pangmatagalang pangangalaga. Ilan sa mga elderlies din ay tinakbo sa pagamuta na matapos magtamo ng sugat sa kanilang mga katawan. Samantala, umabot naman sa mahigit 2 oras bago tuluyang maapula ang sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam na maotoridad ang sanhi ng nasabing insidente. YTC Network News. Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Antique at K5 News of M Calibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto at K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M, Philippines.
4: You're listening to 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
8: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.

0: 17 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa gihapon kaupod nyo ang inyo alagad si Kaki5 Darren Salomeo Henson. Antes makita magtalakay sa nga tundring masunod gabalita, mga Kaki5, hataganta na iligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe diri sa aton sini nga pangalagad. Okay, good afternoon. Nag-monitor gyapon no sa aton sini pagpangalagad oy kay Sir Louie J Demo. Mayong udto no nagatutok diri sa aton sini nga Facebook Live. Kagay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Mga Kaki5 no nagatutok gyapon sa aton sini nga pangalagad. Sa dugang naton diri nga mga balita mga Kaki5, istoryahan ta ni Balao ining liwat na naman nga pagkarirahay sang mga pasaway nga mga motorista dira sa dalan sa barangay Kabugaw Este Banwasang Panay mga Kaki5. Ba na capture gid sa video ining pila ka mga motorista nga nagapaindis-indis ya mga Kaki5. Apisar nga may mga nagaagi no masako ang alagyan. May mga nagaagi bandira nga mga salakyan kag motorsiklo sa mga lugar. Tididto man sila nagpinaindis-indis karera mga Kaki5. Oh, kun ninyo matandaan sang nagligad nga mga inadlaw no sa nagligad nga semana, may nagpalabot sa aton sang reklamo pila ka mga pumuluyo sang barangay Kalitan sa Banwasang Panay. Sa sining aktibidad sa mga motorista agi na timing gin nila mga Kaki5 nga kagabihon dira man sila ya magpina indis-indis karira ginabantayan ng nilang buli sa aton sina kapulisan mga Kaki5 kag dira man sila dayon magplastar napaslawan nga madakpan sa aton sina kapulisan kay kon magpatrolya kabalo man sila ya manago partner. So isa ni sa mga concern sa mga residente dira okay magluwas nga di delikado no basi madisgrasya dira kay may mga nagaalagi dira iban nga mga salakyan kag motorsiklo ang gahod pagidbala mga Kaki5. So na balang pahayag sa aton sini nga kapulisan may kang tanan sa sini nga reklamo mga Kaki5 sang pila dira ka mga pumuluyo ari pamatian nato ng hepe sang Panay Municipal Police Station si Police Captain Eric Diocampo mga Kaki5.
1: Oh actually nag-aling-aling nga ganun sila ma'am no. Kaya sa nag-get ko may mga reported man din nga mga yara nga nagtatampak sa drug racing dili sa may barangay pang Kalitan barangay Kalitan barangay barangay Anawon kaya ang latest man nung nag-report din sa amon nga ara naman sila sa may barangay Kabugaw Tiste no. So ang kung gini na terming basta may reported kung sumpong sila ma'am ginaatong gini na terming na katuhan laging niya ang area atong ginaplastaran sa atong routing patrol ng ma'am no, para at least maging aware sila na may mga presensya sa kapulisan dira tapang daw sa masumubit hindi na atong sila terming maaktuhan gita na ma'am kaya kung isa ka pa rin parang atong yung patrol nakikita na nila so nakakapalagyo sila gamit ang ilang mga motor na ginagamit sa ilang patpatarera.
2: So, kamusta sir? Inyong coordination sa mga barangay official, sir, regarding sa muning reklamo sa mga pumuluyo, sir?
1: actually, na-historya mo kami sa mga parang official na pagkakamang gusto lang informahan niya anytime na may mga number, may number mo na nga ito yung police station sa ila, no?
2: Mm.
1: Kung makita sila nga mga doon sa plano-plano pa lang malaman may ikitin na matawag sila para at least na kung gano'n ito, kag masaway na ito, kag kung matakpa na ito, mapaskaan na ito sa isa yung kaso. Yung mga kabataan, no? Actually, ang mga drug race ngayon yung mga kabataan man, yung mga minor pagani. So, muna, din na kamunitutututa sa ating mga barangay official na mga magbibigyan nila kami, no? Kapag informal sa amin kung may mga kasimpong silang activities na nagkatapos nila sa barangay, ma'am, patulad din ang drug racing.
2: Hmm. So, ihibalo, sir, sa mga motorista nga nagkakarera, ano ang posible nila nga pag-atubangon, pananglitan nga madakpan ninyo sila, sir?
1: Hindi naman ang unawadaan ng drug racing na daan, bawali na, no? Then, check na ito lang nila ng mga papilis, no? Kung may mga nag-a-face ko lang, papilis ng nila mga motor, ang nila kung may mga license na sila. Siyempre, bawal din ang magdala sa mga salakyan kung wala ka sa mga lisensya ang binagiran. Kung update nila ng mga ORCR. Siyempre, pwede natin na sila man makasuhan sa mga pag-disolvan sila dala sa lugar. Siyempre, binagamon nila ang kalimong dala sa lugar, no? Kaga ang public safety man sa tanay.
0: Nabatian, no, mga kaki-5 si Police Captain Eric Diocampo, ang hepe o con officer in charge sa Panay Municipal Police Station. No, mga kaki-5, no, may kang tanan inigani sa ginareklamo nga pagkarirahay dira sa Kabugaw Este, mga kaki-5, no, kagdira man sa may barangay Kalitan sa Banwasang Panay. Bawag ginakalitan ginila mga kaki-5 nga magkarira kunwai may mga nagabantay mga kaki-5. So muna gani, nakalabot na ni sa pamunuan sa ngaton sininga kapulisan o kunsang kapulisan dira sa Banwasang Panay mga kaki-5. Oh, liwat-liwat na lang ni nga mga problema makita naton sa pila ka mga karsadahon. Mga kaki-5, huwag ginigatanda iban nga mga pasaway man nga mga motorista nga huwag sila nga paminsar, no, tuman ka makatalagam kung peligroso nga ginahimo nila nga karirahan ang pampubliko nga karsada mga kaki-5. Oh? Ang pamangkot, no, kinanglan lang diti dira magkariragid sa pampubliko nga karsada. Di siyempre hindi, no, hindi niya racetrack. No, hindi niya lugar para testingan yung kusin o madasig dira sa inyo, no, magpaindisindis ka mo madasig magpadalagan sa motorsiklo. Inaya lugar sang mga pampubliko, no, mga haki-5, lugar na isang pampubliko nga mga salakyan, mga motorista. Ang karsada nga ina, no, mga haki-5. Tipano biko may mga nagatabok dira nga mga pumuloyo ng mga kabataan, mga katigulangan, kag isa lang kasala dira mga kaki-5 bangod sa kadasigon sang ila sini nga pagpadalagan sang ila sini nga motorsiklo kay ginahimo nila ya karirahan ang nasambit nga karsada. Ha, isa lang kapisok mga kaki-5 kaso nga may magsala lang sa ila sini nga pagmaneho. Ti may madalahig, no, mga kaki-5. O, ti ini nga reklamo sa nigligan pa nga mga simana nakalabot sa aton. May mga residente man sa barangay Kalitan, no, magluwas dira sa barangay Kabugaw Esteya sa Kalitan, una nga nagreklamo sa sining karirahay man sa mga motorsiklo. Ilabi na kong gabi, mga kaki-5. Mugin na timing nila. Galing sa pagpatrolya sang mga pulis, tiway nila madakpan, way na abtan na sa, wala na abtan sa akto mga kaki-5. Di simple lang panawagan sa mga residente. Regular nga pag-patrol, hugot nga pagbantay sa mga kapulisan, para tiway sang may mabasulan sa liye, no, in kaso may matabo nga mga aksidente, mga kakifive. No? Ti pila ka mga motorista, no, mutsilingon madamo ni sila gapatigayon sang sining pagkarira, mga kakifive. Tani panong dumon man sa pila ka mga motorista, dira nga hindi na yung race track, pampubliko ina nga karsada, no, mga kakifive. Panong dumon kung tani nila nga sa pila lang yung kasigundo, no, kadasigon, bangod sa excitement nila yung isadya-sadya kay karira, mga kakifive, posible, no, nga may ma-disgrasya, mga kakifive. Salang dira kasala nga liko dira, no, isa lang ka sala dira nga may magtabok, mga hakifive. Isa lang ka salakyan nga hindi mo matalupang dan. Hoy, isa lang dira ka bato sa karsada dira ko na lumabayan, no, ma lapakan. Tika mo man sina dayon ma disgrasya sina. No, mga hakifive, mangin rason sa aksidente kung dasig ang pagpadalagan. Ha, mga kakifay, kung gusto nyo ya sa mga pila dira ka mga motorista nga magkarirahay, pauna-unahay, padasig-dasig dira sa motorsiklo nyo, dito ka mo ya pasakop sa mga lugar nga safe, kagligal, mga kakifay. No, kung gusto nyo ya mga motorsport, hindi sa pampubliko nga karsada, mga kakifay. Bienti 8 minuto sa nakaligad sa tak na ang alas 12 sang udto. Diri sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Mga kakifive. Ini nga bahin sa pagpangalagad naton, mga kakifive, ginadulong gid sa kaluwaan sang DTX Beauty Soap. Antimicrobial soap, mga hakifive, kag antibacterial soap. No, hindi kita magpasugot nga hindi kita makapaligo adlaw-adlaw. Siyempre, para sa whiter o kon whiter skin, kag healthier skin naton, mga hakifive, mag DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa, mga hakifive. Makapaputi, no, makapahami sa aton sininga kutis o kon panit naton, mga kakifive. Makakas ang mga bakterya sa aton bilog nga lawas. Kung kita everyday, no, nagagamit sang DTX Beauty Soap kung kita magpaligo, mga kakifive. Sa mga may ginasupreher ba lang ang mga skin diseases, maayo man ino ang DTX Beauty Soap makatapna, mga kakifive, makapatay sa mga bakterya, germs o kung fungi. Saliwat for fairer and whiter skin, mag DTX Beauty Soap everyday. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga dagapanguna nga mga butika sa inyo sining lugar. Ang clinic diri nahamtang sa McKinley Street, tabok langit sang PLDT, mga kakifive. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. 30 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto kay Gerson Larisa. Good afternoon o good noon. Nagatutok diri sa aton sininga pagpangalaga, Gerson Larisa. Iban pa naton nga mga balita kag mga impormasyon aton nga balikan, mga kakifive, pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.

0: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. Gin 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dalmi kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
1: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
10: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, pipino.
11: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga-Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero. Pinaka-

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirme gakatol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takda ng alas o kung ala una sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang programa sang 11 Mbps. Kaupod sa gihapon sa inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Kay Ma'am Mary Jane Caputo Burado, nag-monitor sa aton sinya pagpangalagad. Silingya good noon ka-K5 Darren listening from Dayhagan, Pilar. This time mga ka-K5, lagat-lagato na to ng aton sininga koneksyon sa aton sininga patrol. Mga ka-K5, no, may kang tanan sa mga aktibidades subong adlaw. No, ining gipatigayon subong aga. Actually, no, ongoing papila ka mga aktibidades. Mga ka-K5, ini may kang tanan sa programa sang aton sininga gobyerno ang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat ginpatigayon diri sa Rojas City kag pila man ka lugar sa probinsya sang Capiz. Mga ka-K5, may kang tanan sina, ikuhaon na nato ng report. Naka-standby sa line number 1 si ka-K5 Myla Vasquez Fuentes, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Masobra sa 3,000 ka mga benepisyaryo ka K5 Darren ang nakabaton sang tagsa ka mga bulig halin sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno kadungan sa ginpatigayon nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Sa diin, nagdulong sang mensahe si Chairperson Leia Armamento ang sang National Amnesty Commission. Siya diri karon ka K5 Darren ang naghatag no sang or nagbasa sang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginhiwat ining programa or ining aktibidad sa may Robinson's Mall sa may barangay Lawaan. Sa diin, diri man ginhatag ang mga sertifikasyon o kon certificate no sa mga benepisyaryo sang nagkalain-lain nga ahensya kaangay na lamang sang OWA ara man ang Department of Health kag PhilHealth nga naghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo ilabi na sa mga mangunguma ka K5 Darren kag dako ini nga bulig no particular sa mga kauturan naton nga mga mangunguma sa patag sang agrikultura kun sa diin diri sila nahatagan magluwas sa certificate may ara man sa mga cash incentives nga ginapanghatag subong man ara man nagagiya ang TSWD para sa mga beneficiaryo karon sang uplift ka K5 Darren. Yari ang kabahin sang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ginapayag ni Chairperson Leia Armamento sang National Amnesty Commission.
3: Hindi madali ang mga nakaraang buwan. Nandyan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, tagtuyot at malakas na mga pag-ulan at baha sa maraming lugar. Mahirap man ang mga hamon ng ating kinakaharap, tayo pong mga Pilipino ay laging handang magsama-sama at umahon. Kapag may pagsubok, bumabangon. Kapag may problema, nagtutulungan. Kaya sa pagdiriwang ng aking kaarawan, inalalapit ko ang mga serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa iba't ibang syugat at lalawigan bilang ganti sa inyong tulong at suporta sa akin. Inisinagawa natin itong nationwide na handog ng Pangulo kung saan ang mga ahensya ng pamahalaan, pambansa at lokal ay maghahatid mismo sa inyo ng kanilang mga serbisyo. Kabilang dito ang mga serbisyo pangkalusugan at tulong sa trabaho at kabuhayan. Maghahatid din tayo na mga oportunidad para sa ating mga mag-aaral at manggagawa habang bibigyan natin ng suporta ang ating mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Mayroon din tayong ibang mga programang tutugon sa pangangailangan ng ating mga pamilya at pamayanan. Naging posible ang mga ito nang dahil sa tulong ng mga lokal na pamahalaan ng probinsya ng Capiz at lahat ng katuwang na ahensya at tanggapan na naging bahagi ng programa ito. Hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na samantalahin ang mga serbisyong naririto ngayon. Alamin ang mga tulong na maaaring mapakinabangan at gamitin ang oportunidad na ito upang makatulong sa inyong pamilya, hanap buhay at kinabukasan. Sapagkat bilang Pangulo, ang pinakamahalagang handog sa araw na ito ay ang pagkakataong makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Patuloy po tayong magtutulungan upang makabuo ng mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Nabatian ka K5 da rin si Chairperson Leia Armamento sa National Amnesty Commission, no, sa gimpatigayon man nga programa dira sa isa ka mall. Sa Subong nagapadayon ni ang mga registration Subong man, no, ang mas madamo didto amo ni ang mga benepisyaryo sang uplift nga nagapangayo gid sang bulig sa katapos ang DSWD agod nga makakuha sila sang tag 2,000 pesos nga benepisyo halin man niya sa programa sang gobyerno nasyonal.
0: Okay, thank you gid Kaki5 Myla.
2: Inisi Kaki5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report 11 Mbps.
0: Nabatian no mga Kaki5 ang gidulo nga report ni Kaki5 Myla Vasquez Fuentes. Isa sa mga aktibidad kadungan sa sining ginapatigayon nga handog ng Pangulo 2026 sa serbisyong sapat para sa lahat mga kaki-5. So isa sa mga venue dira sa may Robinson's Mall sa Pueblo de Panay, ongoing inigihapon mga kaki-5. Kon kamo no may luyag no nga magparehistro sa PhilHealth kag iban pa nga mga serbisyo sang ahensya sang aton sining gobyerno. Mga kaki-5, magpadulong lang dira sa may Robinson's Mall sa Pueblo de Panay. No, mga kaki-5. Para sa sining handog ng Pangulo program. O kung bago lang nigali nagtakop man, no, hasta na nila sa 11 sang aga, mga kaki-5. Samtang, pila pa ka mga ginpatigayon man nga mga aktibidad ang ining BBM o konbenteng bigas meron na ang pagbaligya no sang 20 pesos nga bugas mga kaki-5 dira sa may Capitol Grounds. Kwaon man ina naton karon nga report pagikan sa aton sininga patrol ano bala kadamo nga mga benepisyo ang naka-avail no mga kaki-5. Kagpila pagid ka mga aktibidades, may kang tanan sa sining handog ng Pangulo 2026. Mga kaki-5. Mick Villaruel, no, Mick Villaruel mayong hapon nagamonitor na sa aton sining pagpangalagad diri sa programa nga 11 Mbps. Iningabahin mga kaki-5, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang DTX 500 the superior antioxidant. No, sa aton dira nga mga kauturan sa mga may edad na mga buron na ang ilasin nga panulukan mga kaki-5 gilayon nga mag-inom no magsuplemento sang DTX 500 kung nagaburon ang inyo sini nga panulukan No kag dapat no hindi pagpabayan ipa-check pagin ang inyo sini nga blood sugar levels kay basi bala may ara kamo sang diabetic retinopathy no mga kaki 5. No makabulag nga naning diabetic retinopathy bangod once nga ma-damage so kung na-damage na sang mataas nga blood sugar levels ang retina sang aton sini nga mata tuman kataas sang possibility nga mabulag mga kaki 5. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang DTX 500 kay niya nagapanubo sang glucose levels gani layo sa mga balatian kaangay sang diabetes mga kaki 5. Oh, hindi lamang diabetes no ang o kung hindi lamang diabetes ang malikawan kundi lakip na diri ang pila ka mga balatian nga daw ka komplikado gid bala kag tuman ka delikado no mga kaki 5. Ang high blood pressure, kidney damage, fatty liver, heart disease, tumor, ang cyst, kag cancer, kag madamo pa sa mga health risk nga malikawan sa loadlaw kag regular nga pag-inom sang DTX 500 mga kaki 5. May anti-aging pa ini, no ang klinika DTX 500 dugay ka magtigulang mga kaki 5. Ganiano pang ginahulat nyo? Take DTX 500, the superior antioxidant, kag makabigman nga diabetes killer mga kaki 5. Mas maayo pag inino kung sa mga nagasupreher dira no may mga problema na sila sininga mata, nagakurap-kurap, nagaburon. Partnerin nyo pag inino para sa inyo sininga eyes health, take DTX 500 and Mighty C mga kaki 5. Nga available gid sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic sa liwat no diri sa Roja City sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri lang nahamtang sa McKinley Street tabok langit sang PLDT mga kaki 5. Available man online na pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki 5. Do lang alang na gid no pasudlo na alang-alang na natong pasudlo ng isa pa naton diri ka reporter. Tutuka na lang ina karon no, sa masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby karon sa programa nga El Castigador kaupod si Kaki 5 Alan ng Catalan mga Kaki 5 sa dugang pa nga mga balita naton lokal. No, mga kaki 5 kagiban pa nga mga talalupang doon nga mga issues national kag mga impormasyon. Kay Nilson Bereber Daluyo Jr. Mayong udto ko na. Mayong udto man kay Nilson Bereber Daluyo Jr. mga kaki 5.

0: Dugang panaton nga mga balita kag impormasyon inyo na lang tutukan sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Standby na sa mga masunod nga programa sang K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kapod naton sa technical side si ka K5 Michael John Ditoga. Samon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans sa Berondo. Sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
5: For me, ang bintaha is nubo gid ang akon viral load.
6: Yeah.
5: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot lang kaso kiginatap na ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
4: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
5: The monolaurin.
4: Hindi na ma-produce ang lawas.
5: Hindi na ma-produce ang lawas.
4: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidyang i-provide sa lawas, sir boy.
5: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
4: Correct.
5: No?
4: Kaya kabalo, ang rason nga ang lubi is tree of life.
5: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
4: Kinabalang lang may ano ka, imnon ka nga ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax.
6: Oo, gapahuway.
5: Kadami.
4: Amo na mga beneficyo lang kung gainom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Kay tungod sa protocol nga ginasulat.
5: Gafalo kita.
4: Gafalo ta. Especially kung aras kuwa.
6: Correct.
2: D3 Bio.
4: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong. Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duksam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay manulihin na sa inatagan, lala na sa ingadaan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iyang viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar.
6: Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So mo na nga sa ako niya, adlaw-lagi ko gayon ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na miyaan gigit ako sa D3 Bio, nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang nga, at least blabi sa edad ko, 80, sir boy, CEO niya po kong kumpanya. So, ha? Healthy ang imo nga mga brains. Oh.
5: Six ko ba?
4: Naka mo na bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na sir boy. Hindi bla sila nga
5: hindi aburido ka
4: nang ulihano na si boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod sir boy, si D3 makadto na niya no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan.
5: Mga cells.
4: Sa simo cellula. Para magdipinsa na nga daan. Grabe, no?
5: Kung baga, pag ino mo, Doc, may mga shin kakatrak nga army, marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrak, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
4: kinangalan na mo backup. Kinangalan namon support.
5: Hindi na kinangalan support, sir boy. Kaya ito na sa field mismo.
4: Manghimos na lang.
5: Himos na lang.
2: D3 Bio.
7: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
4: Ang replication, grabe na.
7: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage. Hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumahal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak mo nulaurin mo, anak na.
4: So, amo ng bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
2: D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa inom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingon sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! Health! News! D3 Bio!
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividades pariyo sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio! With Visio!
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ang butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya.
14: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gin masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kag hapon. po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing.
22: Luto na.
21: Ang labahan.
22: Nakasampay na.
21: Ang uniform ko.
22: Naplanta na.
23: Ganito ako.
24: Tigasi.
23: Tigalapa.
24: Tigasay.
23: Tigaplansa.
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko.
24: Ang extend.
23: Supplement for men.
24: Gortez.
23: Tapos ka ng maligo.
25: Yes, darling. Come to mama.
24: Extend food supplement for men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men.
18: DTX 500.
26: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mabakat sa mga butika!
1: D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio!
2: Ang D3!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
4: Kasakit ang tiyan!
5: Max 4 Biotics!
4: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
5: Max 4 Biotics!
4: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka!
5: Para healthy ang tiyan!
4: Mag-Clinica!
5: Max 4 Biotics!
4: Makabulig sa pagkakas!

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
17: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago.

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Marie. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combination.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga diskusyon si Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500.
2: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no? Ang mga busay,
3: music,
2: no? Kakampiyon.
3: So, music therapy.
2: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo no kabulubudlay?
0: DTX 500.
2: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung inibalang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka mo man na, no? So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
0: TTX 500.
4: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sang una?
4: Sobra 300.
2: Sang pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
4: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
4: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
4: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
4: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
4: Sobra na lang 100.
0: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
3: Mostly ang gakabungol tigulang.
2: Husto.
3: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
2: Oh, araman,
3: the reason
2: oh.
3: one is taas ang antioxidant.
2: Oh. Mm.
3: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
2: Aha. Isa
3: ka lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
2: Husto.
3: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the reason.
2: Oh.
3: Wala na gabase sa edad.
2: Mm. Pag edad mo abido kagin.
3: Kay may ara mo nga 25 anyos tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
2: Hubin pa.
3: Like in general ba?
2: 70 na, pero daw 60 lang.
3: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri like nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
2: Amugid. Sir Boy.
3: So, kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
5: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
2: Amo man na, isa man na, doon sa...
3: Excessive noise exposure.
2: Oh. Exposure. Mm. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito sa makabungol.
3: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
5: Palayo ka na.
3: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
2: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-detakes, mag-mighty sea.
3: Correct.
2: Ang ligan ng inyong pamatinan.
3: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan.
2: Husto.
3: Kung naka-detakes 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
2: Araman,
3: viral infection, gubain mo ka na, pamatinan.
2: Pamatinan.
5: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
2: So ini ha, simple
3: meningitis.
2: O meningitis, saman, maka-affect sa imong...
3: Pwede inflammation sa imong brain.
2: Example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
3: kagrabe ears. Kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
2: Grabe gilang.
3: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga nagkakaguba ang imo nga palamatinan.
2: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na ton ang aton nga dulonggan.
6: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: DTX 500.
12: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
12: Masamihin ni kapalatian?
6: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
12: Mag-DTX 500.
6: Agot magin mas COVID, sakitan ang itsura.
12: DTX 500.
6: DTX 500.
13: Catalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw.
13: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
16: Sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Mabasa
6: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka.
6: Food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, inakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruasca. Pismiara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidan
6: DTX 500.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: peste nga pangabuhi ni. Pagbugtaw ko, wala tinigang, wala sudan, wala kape, wala tadan.
1: Ay ah! Ikaw ang boyset aga pasang banwa dayon mo sing al. Kasi no sala ko nga amo sine sitwasyon ta ha, Warren?
0: Ano nga sala? Ano ka tawo-tawo di sa balay?
1: Hmm?
0: Nakita mo naman siguro nga nagabira-bira ko pangabudlay para sa pangabuhi ta?
1: Bira-bira go pahubog! Upod sa mga wala pulos mo man nga grupo!
0: Ay, ano nga inuman? Hindi mo gani pag-ipasa sa ako ng sala mo ha? Tanawa bala ho. Ang imong mga bata ho, galina mugo lang ho. Do ikaw man nga wala ligo-ligo, lago pang ginasuksok.
1: Eh paano ko kapaligo? Ay wala sang tubig, oh, Abel?
0: Kagagagid. Kagagagid si imo, no? Wala ginagasulod sa ulo mo, no? Kabalo ka na, gid. Kawala sang tubig, di kundi gingamit mo ang ulo mo na nag-ob ka kuntani. Hindi ka magsiling, ah. Ako pa yung pasag-ubon mo.
1: Wala mo man ginagamit ang utok mo. Makasarang ko magakwat sang balde. Kabalo ka na gid, ginagabusong ko. Hoy, gago! Gabusong ko!
0: Ay, masabat ka gid yan, oh! Masabat ka gid yan!

0: Yerna. Gak. Gak. Gak.
1: Hei, mana kah?
0: Gak. Aki kepabalas hakon?
1: Nasa pamacak mo ako?
0: Sorry na o. High blood lang yung kukina sa nga ka eh.
1: High blood, hindi man high blood.
0: Ka, sorry lang. Ano abi kay kapoy lang gid ko guro. Tugangan pa nga pagmata mo. Wala sang magawi sa balay. Naintindihan ko man nga daw kulang gid ang swildo ko eh.
1: Maayo kay balaan mo?
0: Basta sorry na ha. Abi, hindi na pala magsungkod o. Oh. Ah, maamodan ni balaw para madulang kagig na sa isa kagisa.
1: Ba, Warren? Hey, ay, hindi kuya. Basta madugangan naman ang bata ta.
0: Ate, kung madugangan, grasya man lang nagyapon na. Hindi na wala pagpaminsara. Ang importante, malipay taya.
1: Ba, Warren? Warren?

0: To?
1: O ano?
2: Kaina pa na nag-hibi ang manggod mo?
3: Oo pa. Hindi man siya magtitiyo. Ginaplasan ko naman yung tiyan niya kay hambal ni mama kung magmahoy si Inday. Haplasan ko lang kuno kagpatitiyon.
1: Ay, nanuman? Nga, din si mama mo, aw?
3: Naglakat man to siya pa. Daw nagadali-dali, blaw.
1: Kay Baluka kung din siya nagkanto?
3: Ginsugat man to siya ni Tia Suleng.
1: Ay, ano? Dito naman na siya nagkanto mo. Ari boy, kay kanto, antakadak.

0: pasang B. Balik ke puste. Siete.
1: Minggu.
2: Minggu. Minggu.
1: Puset.
3: Bao, ang animal nga biyer na ko. Atugid siya ho. Atugid siya ka nami isang pungko-pungko ya. Atubang man sa mga wala man ubra kag panahor lang. Biyer na!
2: Oh, lala ba? Ay,
1: ga! Ay, mayo kay Ari ka. Dali di, ikaw di bulo sa ako nung basi di buenas ka. Halin pag-inaw ay wala gubing-gubinggo ah.
3: Bingo sa katonto mo eh. Puli, anay!
2: Ay, lala!
3: Kaya yung bata mo to, ho! Ginbayaan mo lang? Ano ka man imo, yaman? Wala mo gina paminsan nga ang ginminlan mo, ahaw lang nga wala pa buot ka bata?
1: May buot na naya si Toto, ah! Kabalo na nasaya sa buhato niya!
3: Bawo, ikaw bala? Do wala ka man buot mo? Ano gani ang matabo sa bata? Tay, pakaon ko ginang bato sa imo! Pati ng bulletin ngayon sa mingguhan, o? Oh, ipatulon ko na sa imo!
1: Ay, kagahod! May isang baba mo, Warren, ah! Dako na pala sa perte ko! Dugangan mo, pagin! Ay, dali ka! Mapuli na lang, ta!
3: Mirna!

0: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin. Ang akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
4: DGX 500. Sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa
4: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumang kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
1: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: K5. News FM.

0: Tol.
1: Hmm?
0: Anong mayo ko sininga imugon kay Mirna man?
1: Nga man tol hao. Tub-tub la subong naga problema kapag yapon kay asawaon mo.
0: Oo tol. Tatlo ng bata namon tub-tub subong amo man gihapon. Wala kita sinso tol. Swildo ko insaktuhan lang.
1: Tol.
0: Wala labot nga bisan gamay lang tuon nga ang ginapanahor niya. Pero supot man ang kapirdihan niya eh.
1: Simple lang na, tol. Bulag niya.
0: Ah. Ano, tol?
1: Oo, tol. Kita mo? Ako ya, wala na ko ya problema. Eh, hala ka man imo ya kaugtas siya man. Apat pa ganing bata namon sa asawa ko. Masubra pa na ganing sasawaon si imo eh. Iti, ang iya't iya bisyo, scatter kag unay sabong. Mas dako pag diyang perdiyon mo.
0: Pero, tol, hindi man amo sina kadali. May mga kabataan kami.
1: Sana siling ko na tol, may kabataan man kami. Wala man eh problema. Tungaon nyo eh. Kung diin maupod ang bata, tiyan mo na eh.
0: Pero tol, magkagmay pa abing kabataan
1: namin.
0: Ayun
1: mo muna sa akong tol. Isang una medyo budlay, pero subong naka-adjust naman ah. Daho, wala lang dugay ganito li.
0: Lain tabis ang sitwasyon tol eh.
1: Ay, sa bagay. Pero kung ako yung pamangkuton mo ya, kuhaon mo na akong suggestion niya, ti. Kung anong aras dugan mo, munang sundon mo eh. Oo, sa lagid man nga makigbulag ta sa asawa ta, kay tigin pakaslan ta na mo. Oh. Pero anhon ta na yung kasal, kung nagaugtas man lang ta, hindi bala?
0: Oh,

0: Ga, ari gali ang sweldo ko.
1: Oo ah, amo lang ni?
0: Oo. Wala naman sang pagbago eh. Kay ti, amo na gidman na.
1: Ay ah, naano man na iya? Ti anhon ko na lang ni kay pamigado daan? Paano ko ni mapaigo bakal bugas? Bakal gatas? Bil sa kuryente? Daya persang bata? Ay ah, anhon ko na lang niya warin man?
0: Paigo alang ah.
1: Ay Diyos ko.
0: Wala, gid ko sang mahimo. Bugali. Buhin-buhin nila da na yung kinatago-tago mo da nga kapital.
1: Hmm? Ano nga ginatago-tago man? Sa diin ko makuha? Sa imo malangani ko nagasalig?
0: Ah, may ara, gid ah. Kinatago mo lang. Hindi na ko bala pagbindi.
1: Ay, hindi pwede nga buhinan ko ni. Kahit ano karo na ikapital kuya?
2: Nga, mas ginatiganan mo pa yang panahor mo?
1: Ay,
2: paano na lang kung wala-wala na kita? Paano?
1: O, di wala eh! Maidiyahan lang na iya?
2: Kag sinong maidiya ako?
1: Ay, natural! Kay ikaw ang padre di pamilya!
2: Ay, ginapainit mo gid ko, no? Ginapainit mo gid ako! Matakan gani ko, di? Malayas na lang ko, di, pro?
1: Ay, hindi ko yung pagpahuga nga malayas! Himo, ah! Bisan subong dayon, layas ka!

Bahala na. Ginangkat mo kid ko. Ilan taon tabi kun. Kun masarakan mo di ko wala ako. Ang mga kabataan ko. Tulog na sila. Patawaran niyo ako eh. Patawaran niyo ako mga anak. Tungod sa iloy niyo. Kun gaabuhaton ko ini. Hindi ka mo magkabalaka. Hari na ko kiyapon sa luyon nyo. Hari na. Naputos ko na mga payo ko. May day-day na.

0: Sino bala? Ba? Warren?
1: Ga. Patawara ako. Nagbalik ako tungod... Hindi ko gingali kaya nga madula ka mo sa tupad ko eh.
0: Nano, manang layas-layas mo man. Binata-bata? Isa ka palang gani kasi mana nga naglayas. Puli ka na.
1: Tungod... Tungod palang gatagid ka mo eh. Ilabi na gini ka, Uday?
0: Jesus! Abi ko anay kung hindi ka nagidya magpauli, dire? Ay, Warren, para ta ka pabalon, bisan wala ka di, masarangan ko man. Abi ko gani, nag-upod ka na sa kirida mo eh.
1: Oh.
0: Kag isa pa, hindi kaya mamahog nga malayas ka. Kay para ta ka pabalon, sarangon ko ni sila buhion. Tahor lang kuya. Tahor lang ko sa pagpananaw mo.
1: Oh.
0: Pero damo, kuya, source, Warren. Nakabati ka? Damo, kuya, source!

Siguro, praning lang gid ako sa mga nagakatabo sa pangabuhi namon. Oo, nainit ako sa asawa ko, pero daw hindi ko man sila mabayaan. Nagdesisyon na gid ako nga bulagan siya tungod sa bisyo niya, kag puwerte ka pala sabat sa akon. Pero hindi ko man mahimo. Sa subong, amo lang man gihapon ang sistema sa amon pangabuhi. Kag wala ako kahibalo kung paano ko inibag-uhon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Warren.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio may D3.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
14: Kung

0: kami ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdilberry extract. iCare Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News
1: FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Pinatong
9: score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
10: Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala. Git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala. Maluya na.
19: Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men.
18: May maka kag vabuwas ka.
19: Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
19: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
19: DTX 500.
1: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Serum. Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio, Basat Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Importante mga lidok na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
7: Amo gina kay importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
9: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
12: Gah, mag-joyride man to big gah.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
14: Hindi makaariba. Mag-extend ka.
15: Extend supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, mag-joyride na ta.
13: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
12: Sakay ka kidiya.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
19: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
23: K5 News.
8: This song is brought to you by DTX 500 contra premature aging. DTX 500.

0: News FM.
1: Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Detribio. Ang Detribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Detribio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
0: ko. Detribio. Ang Detribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Detribio.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell lab. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Extend the food superman for men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Paayaw. Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Maya para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
9: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalitan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. DTX 500.
3: Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: high blood gid ko.
4: Ano sa una ang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isang adlaw kapila ka mag-ibo.
3: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
6: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: Mayong hapon pa kapitalang ka namun nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa katong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Damit, be.

0: Sige na, Blamir. Buligay ko lisensya sa kay mama kag kay papa nga dito ko matulog sa inyo, please.
1: Mama, nasaya ko niya man. Malisensya ka nga dito ko matulog sa amon, pero ang tuod. Din kagid siya matulog, balahaw. Pinutig ka naman, balayas. Abot ka na ka, bala.
0: To hindi ni siya bala kayong chindi, ho. Buligay na lang ko, bala. Kaya maabot gid ang time na ikaw naman mag-ask favor sa akon. Ako naman ang bahala si mo, eh. Sige.
1: Hindi ka gin makadto, ha?
0: Makadto ding migo ko nga, Army.
1: Alam mo? Army? Sige mo naman na yan nakilala. Grabe ka. Mga ginasikreto kagali sa ako niya. Abi ko bala, bestie tanga duwa nga, wala ko nang yakabalo.
0: Ara ka na naman, eh. Bago ko lang siya nakilala, ya. Ginahatag sang pakaisa ko nga nakapamana arming number ya sa akon.
1: Te, Dison, mag-umala na kilala, matabo-tabo ka dayon dahi. Wala ka git balago pa minso, balayas. Kadelikado, bala subungat time.
0: Di gusto mo, dan mo ko?
1: Eh?
0: Ha?
1: No, si mo ba? Ano mo ko to? Mo mo na ko manugscore? Di kuya. Patay mo kay nanay kay tatay, ha?
0: Sige na, Balamir. Sige na, ano mo niya ondo, hindi migahay eh.
1: Yeah.
0: Ariyo, tawagan ko si mama, ha? Ako ani una masturya, ha? Tapos Dason, ikaw, ha? Sige na, please, patawag na ko, ha?
1: Ayan, binutig naman ta niya. Ano yung bal ko?
0: Okay, okay, ha? Hamba lang, ha? Tita, pwede sa balay lang, anay, si Yasi matulog kami. Ano naman? Ay, may ulubrahon kami nga, project. Amo nang bala, sige na.
1: Okay nga ba, ayi ka gidya. Sige na lang, gani. Sige na, dial na naman mama mo. Messenger na lang, gani, messenger na lang.
0: Lakatibi,
1: Botsi mo da. Bigating ka gidya. Botsi mo da, love you ko da.
0: Balang gagi ko yung sumigong ko yun. Thank you,
1: Botsi mo.
0: Thank you, thank you.
1: Ambot, Yasi.

ano man niya si Santos man? Kaina pa ang chat ko sa iya nga padalaan niya ko sa kwarta. Kay nagamasakit ang bata. Yap. Pero wala gi siya nag-reply, ho? Arina? Ano ning chat yaman? Masahon ko, eh. Ngita lang anay hulaman ma. Kay operation kami. Hindi ko kadulhog sa banwa. Kag wala mayo signal sa bukid. Ay, ang puta! Sige na lang gani. Mangita na ako sa hulaman. Ay, ay nga abala nga, hindi yan ang pag-ibilin sa ako ng ATM niya. Istoryahon ko na siya bala magpauli siya. Nga ibili na lang sa ako ng ATM niya. Ay, kay kabudlay gid ako may emergency. Kabudlay gid!

0: Ay, hello? Inday? Oh, nanawag ka man.
1: Ma? Mama yung hapon. Diray lang ko tanya ni matulog sila ni Mira, ma. Kay nung mudamo, ikaw yung projects ka tala po soon niya, maya. Wala, gindi niya tulugaya.
0: Ay, ah, ay, ah. Ati, sugaton ka lang namo ni papa mo, eh. Eh, hindi lang mag-overnight, gid, ah. Ay, wala ka dayabayo, si Pilyo, panti mo da.
1: Manghulam lang ko kay Mira, ma. Amo-amo man lang kami kadako lawas, ma.
0: Ti ang balon mo ya buwas, ha? Ano na lang? Hainday?
1: Ay, sige lang, ma. Manghulam lang ko, anay. Kabudlay kay wala daan computer sa balay, ma eh.
0: Ay, ti, anhunta ni man? Kay hindi man taya kasarang magbakal sina?
1: Ti, amo na gani nga diri lang ko, anay matulog kay Mira, ma.
0: Ay, ate, sige ah. Pero halong kagidaday ha? Kag hindi ka maghinaras-haras dira. Kabati ka? Ay, magpangayog isang katahuran sa mga ginikanan ni Mira, ha?
1: Yes, mama, I know. Matyagan mo bala sa akong daw, kinder?
0: Ginapahanumdum talanggid lang ka.
1: Oo, gani. Busi mama, ah. Kabalo ko yung maa. Sige na, mama, babay na. Thank you, gidma, ha? Bye-bye.
0: Oh, sige, day. Babay, day. Ay, Diyos ko. O bayi man ang anak ko. Hindi man siya pagpabayi. O bayigid siya.

0: Sformiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sformiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sformiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformiotics.
2: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sformiotics ka! Clinica Sformiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sformiotics. Sa Sformiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sformiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistange sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
9: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!

0: salamat.
1: Nagpasugot gid man si Mama bisken wala ka na niya may istorya. Pero thank you kihapon, Bessie. But thank you, Mira. Thank you, thank you.
0: Ambot, simo ya, siya. Ako bala yung gakakulbaan, simo. Alam mo, paganyan kilala ng tao. Ipatay ka na, abe. Mukha luluom ka, mama. Mukha papa. Mga gapatay-patay pangita kwarta para mapa-eskwela ka sa college, no?
1: Over ka bala. Over ka, Gidya Mira. Gaano ko how? Wala man ko ga-absent. And ang grades ko, tag-as man. Ano mo na kayo na in love ang miga mo?
0: In love ka to?
1: It's okay. Maintindihan mo lang mangid na ah. Magets mo lang na someday kung may migo ka na. Magets mo lang gina iya mega ko.

0: Cheng, alungan mo ning motor ko, ha?
1: Oo, Cheng, ha? Ako bala.
0: Sige na, batsi na. Duha pang daan ka oras ang gayon mo antes ka makalaboto sa lugar sang uyab mo.
1: Gani man. Oh, sadya gini karon, Cheng. Una ni nga daan namon nga pagkita ni Yasi.
0: Hmm? Uy, gali.
1: Oo.
0: Eh, halong ka na. Kay basi kun dira ka bala mabulilyaso. Wow. Estudyante na bala.
1: Hmm. Ako pa ya. Nalikawan ganing bala. Chicks pa.
0: Hala!
1: Ako bala.

Dito lang ko mahulat sa may plaza, ayun ah. Para wala sa makakilala sa akon. Dito mahulat sa akon si Corporal eh. Ay, tani gwapo lang siya ba? Ay, nag-passage siya. Diin ka na, ari na ko di, nakamotor. Ito ang akong t-shirt. Hala, replyan ko siya na ito man ang blouse ko. Oh my God! Ito nagkapitik-pitik ng akon. Ang akon dukhan.

Bi, hipos na bi ay. Hipos na baby ni mama. Ay, lain gid pa matsyag mo, ha? Ande, bebe. Ay, Bi, wala pa bi si papa mo. Ato pa sa operation. Ay, kapudlay. Makadto na lang guro ako sa ilan ni nanay, ay. Dito na lang kami anay matulog ni Inday. Ay, para may bulay ko karon pulaw. Kagbaklan ko na lang sila dayon sa bulong sa hilanat, ah. Kagamuman sa ubo. Ay, ambot na lang, ah.

0: Ala, ano na di?
1: Wala ka pa kagisulo di ako?
0: Wala pa eh.
1: Amo bala?
0: God. Shit. Kagwapo si yung magyuhom. Kag may dimple pa.
1: Yase. Kagwapa gali sa'yo mo, no? Dito to sa sulod, ha? Para makaplastar ka sa mayo. Dali di.
0: Dali lang. Hindi mo ko pagulpihon, ha?
1: Ako bahala. Inanayan ko lang, ha? Akong bahala. Hindi ka magpakulba, ha?
0: Okay.

0: ano yung ipaulam ko sa imo? Nagamantiner man gani kami di. Kanto ka to bala sa barracks nila ni Carlo. Kagambalan mong CEO nila nga wala ka kwarta gamang sakit ang bata nyo. Nato na to sa operasyon.
1: Ay, nahuya ko na.
0: Huya! Wala ka ganin nahuya sa unang magsulong ka to nga. Biga-biga ka? Kanto ka to sa detachment nila sa ganubihanay pa ka mo? Huya-huya ka? Subong yung nga bata ang gakinanglan sang bule. Guya ka? Laka to! Hindi paghulat ka magturong mata sa bata mo ay. Alma! Ano pa? Nasiga!

0: Ay, Carlo,
1: Agay.

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon eh. Sa malamig na gabi, sa diin ka, pipito!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juan.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ano ay han ng matabo sa kay gayunan nga to? Mga abyan, sundag ninyo sa pampamati. Ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Kanyo ginbakuhan sang pagtunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi. Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bukal ka kinapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM. E3Bio.
2: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Galing kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC.
7: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
8: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
7: Tibo, gidkaayo ang may TC.
1: May TC.
9: Mabaka sa mga butika.
1: May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom may TC. Nag-ayo ang batyag ko.
1: May TC. Epektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
19: sa nag-ayog ako sa akong balatian ng TV.
18: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
9: Mahal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na
4: magkabalaka. Ang solusyon, yari na! Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
21: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
28: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad sa Rongas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang programa El Castigador. Subong adlaw sang Lunes sa Pitsa 14 sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Mayong hapon sa aton sining mga kauturan nga nagapamati sa bilog nga probinsya sang Capiz. Diri sa nauna nga distrito sang probinsya sang Capiz. Mayong hapon sa inyo tanan. Sa segundo distrito sang probinsya sang Capiz, mayong hapon gid. Sa aton nga mga tagpanamati diri sa 47 tanan ka mga kabarangayan sang siyudad sa Ruas. Mayong hapon, welcome sa El Castigador! Kamusta kamo mga ka-K5 naton? Sa aton nga mga tagpanamati dira sa Tudor Arsena Trade Center. Kamusta nga aton manugbaligyan mga negosyante? Dira sa sulod sang merkado publiko sang siyudad sa Ruas. Good afternoon sa inyo mga ka-K5. Sa aton nga mga tagpalamati dira sa Roa City Transport Terminal. Maayong hapon sa inyo tanan. Welcome sa El Castigador program. Sa gihapon po diri sa inyo lagad sa inyo anchor man sa sining palatuntunan ka-K5, Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Mga ka-K5, ano karon ang mga talulupang don naton nga mga balita? Nakalanap nga mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad. Kalakip na report sa aton sining mga K5 reporters. By the way, sa gusto magpa-shout out sa aton sining mga ka-K5 nga nagapamati kag gusto magpatamyaw, magpadala sa ila sining nga mensahe diri sa aton sining nga programa diri sa El Castigador program. Umpisa inyo na padala mga ka-K5 ang inyo sining gusto ipadala kag ihatag.

Kay basahon ta na dugay-dugay diri sa aton siling programa diri sa El Castigador program mga ka-K5. Tutok lang ha sa 100.9 sa inyo siling mga radyo. Hindi nyo na paglisua pa ang inyo siling mga radyo mga ka-K5. Magpamati na, magtutok na diri sa K5 News FM Rojas. Kagsuman, gusto magpa-shoutout, i-follow nyo lang atong sininga mga official Facebook pages. K5 News FM Rojas. Salamat, K5 News FM Rojas. Kag K5 NFM Rojas Digital. Like and share. Follow lang mga ka-K5. Like and share. So sa gusto magpa-shout out, ipadala nyo na. Umpisa ang tadugadugay ang pagbasa sa inyo sa mga mensahe.

0: Tagaihatag tana ang mga nakalanap ng mga balita. Tagtopiko diri sa aton siring pagpangalagad diri sa El Castigador Program. Sa mga headlines. Handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat program. Ginpatagayon subong adlaw. 20 pesos nga kilo sang bugas gindugok. Ginadugok gid sang mga pumuluyo ang 20 pesos nga kada kilo sang bugas mga ka K5. Gagbase sa observation report sang aton sining mga K5 reporter. In FA kuno to nga bugas. Kaya nugid ko na NFA nga bugas kay bugas mana. Halin mana sa NFA, halin mana sa gobyerno. Mayo gani na kay mga local rice. Kati kung kisang imported rice nga nag-aabot sa ato sa Pilipinas, bligya sa mga trader, mga negosyante. Mahal-mahal man. Pero kagina mga ka-K5, ang sarang na makabakal, basi bala matingalang iba naton nga mga kauturan, ngati may nagkadtodra, may nag-walk-in, ang mga kauturan lang naton nga nabilong sa vulnerable sector, mga indigent nga mga kauturan naton ang sarang maka-avail siling 20 pesos nga bugas mga ka-K5. Arada kagina sa Capiz Provincial Capitol. Ara dira gin patigayon ining serbisyo mga ka-K5. Ang service caravan. This is nationwide program sang aton sining presidente ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito naman sa isa kadako nga mall mga ka-K5. Sa may Robinson sa mall, ginhiwat man dito ang kabahin sa nga pila pagid ka mga programa. Agod makabinipisyo man ang mga pumuluyo. Kabahin gapon ini mga K5 sang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat program. Ano pagid ang mga talulupang doon ng mga balita diri sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5? Public consultative hearing angot sa reklamo sa mga membro sang Panay Bukidnon batok sa makatapo sang Philippine Army nangin mainit. Masadya kagina ang public consultative hearing nga ginpangunahan sa nga Committee on Laws and Good Governance sang sanggunian na panlalawigan. Sang ato sa makatapos sa Provincial Board, ang Committee on Laws and Good Governance, actually daw joint committee ito mga ka-K5, ang ginpangunahan ni Board Member Gilbert R. Divilla. Ginpatawag to ang complainant ang Panay Bukidnon, ang mga IPs naton nga mga kauturan mga ka-K5 angot sa reklamo nila sa makatapos ang Philippine Army nga nakabase dira sa 3rd Infantry Division sa may Camp General Macario Peralta Jr. sa Banwasang Hamindan. Dugang mga balita diri sa aton sining programa mga ka-K5. Naglabot sa 11 kabalay sa barangay Utso Roja City nasunog mga nasunugan temporaryo nga nagapuyo sa multi-purpose hall. At agan tani karon sang update pinagi sa report sa aton sining K5 reporter. Diri sa aton sining pagpangalaga diri sa El Castigador program mga ka K5. Ini nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C. Mighty C mga ka K5 the immunity booster. Sa mga kautoran naton nga nagabatsyag dira sa nga Balatian, masamigid lapnan sa nga Balatian, Sipon, Ubo, Lagnat. Sigurado ko mga ka-K5 nga naganubo na ang inyo sining immune system. So magnubo ganing inyo sining immune system, magwa gid ini nga klase sang Balatian. Ang Sipon, nagakatolto tunlan nyo. Ubo, Lagnat. Danakit lawas. Ganubo nagahina ang inyo sininga immune system. Ang sabat sinima ka K5 mag-inom adlaw-adlaw sang Mighty C. Ang Mighty C mga ka K5 immunity booster makabulig ini batak o kon hatag proteksyon sang inyo sininga lawas. Mas magapag-un pagid ang inyo sininga immune system. Magabakod ang inyo sining immune system kung adlaw-adlaw kamo magainom sang Mighty C. Hindi nyo gid pagkalipatan ha, Mighty C mga ka K5. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Sa mga ka K5 naton, sa mga kotora naton nga daw medyo nagakoryanot na ang inyo sining kutis. Ang inyo sining panit. Kami jyoting gulang na lang taon, bagod sining pagkoreanot sang panit naton mga ka-K5. Ang adlaw-adlaw kita mag-inom sang Mighty C. Sigurado ako magabulig ini pagkinis sang inyo sining akutis. Hubin kamulo tulokon kung adlaw-adlaw mag-Mighty C mga ka-K5. Tag sa aton sining mga tagpanamati, sa aton sining mga kauturan. Nga nagasuprer sang Balatian o kung nakabatsyag sang infeksyon sa ila sining alawas mga ka-K5. Infeksyon, dulot, ortuga, dala sang kagaw nga nagatapik sa inyo sining alawas mga ka-K5. Ang sabat diri maggamit, mag-inom, magtumar sang klinika D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-K5 for information sa aton sining mga tagpalamati, may component ini sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Sang una ginawa naton na panglaghap sang virgin coconut oil sa tong tiyempo sang COVID-19. Bangod kay bulong ini sa COVID mga ka K5. So may ari ang component ang klinika D3 Bio sang virgin coconut oil nga makakuha makakakas ang anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining nga lawas mga ka K5. Antiviral specialist ang panawag naton sa D3 Bio. Bangod anuman na klase sang kagaw nga nagatapik sa inyo sining alawas, i-remove ya, no? Kwaon ya gid, i-block ya na mga ka K5. So adlaw-adlaw mag D3 Bio na kita. So ini tanan mga ka K5 ang aton mga gin pang headline, magin pang lineup naton diri nga mga balita. Kalakip na karon ang report sa aton sini nga mga K5 reporter. Kalagay kay may nagapa shout out diri sa aton sini nga programa mayong udto Sir Alan watching from Panay, copies from Nick Matiliano. Mayong hapon ni Matiliano, hapon na. Hapon na ni, hapon na. That's why El Castigador program na. Mayong hapon mandira sa inyo sa Panay. Good afternoon ka K5 Alan from Mary Jane Caputo Burrado. Okay, thank you so much, Jane. Mayong hapon man sa inyo, dira. Tagano pagid mga ka K5 ang mga talulupang doon aton nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa El Castigador program. Tingwan taro makahatag update ang hot sining pila karon ka mga balita. Ining pagkasunog sang MV June Aster nga barko mga ka K5. Kay ginasunod ini karon nga balita sang aton sininga utod nga stasyon ang CC Station sang K5 News FM dito sa Palawan. Matapos nga nasunog ining MV June Aster dito sa Coron. Sa Coron, Palawan mga ka K5. Ang pinaka-ulihi diring update nga gusto tagid hibaloon, mandamo na patay, damo na recover nga bangkay mga ka K5 kag ang masakit diri ining na recover nga mga bangkay na sunog na budlayan ang aton sining otoridad nga mag-identify sining mga lawas kung sino ini sila mga ka K5. Yo, siyempre, nagakaagnas na tong lawas, sunog. Wala sang patimaan. Mabudlay i-trace mga ka K5. Kung ano gid ang kagkonsin o gid ini nga mga biktima. Ano ang proseso sa pag-identify nila sa inyong mga sunog ng mga lawas? Kabalo ka mo, basta nasunog na gani ang lawas, budlay identify. Maski naarain na sa manifesto pa mga kakifive. Ginpahayag mga kakifive nga ang kapitan sa inyong barko, ining MV John Aster, gin-report nga daw makabig tanik ano survivor. Kagang iba niya pagid ng mga crew sa nanabitan nga barko. Pero hindi pa matumod kundi inikaron. Kag kun ano gid ang official statement sang kapitan sang barko nga man nasunog ini sa kalawran sa Coron mga kakifive. Amuni karon ang gina-follow up. Kung survivor gid man ang kapitan, imayo binayaan niya, ginabando niya siguro yung iyang barko. Una pa siguro lumpat sa mga pasayro yay. Kagin pahayag nga damo, iya crew yung nakasurvive. Ahay, ting mga biktima ya kaluluoy, ang mga pasahero, mga kakipay, makaluluoy. Matagan ko ni Karan Ligwa diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa El Castigador program. Shout out nagapamati na Richard Saplan Anoche. Mayong pagpamati. Si Mick Villaruel naka DTX coffee mix na. Nan, ayan naka DTX coffee mix na. Nakainom na sang DTX Coffee Mix. Kadamit mag-inom sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw mga ka K5. Lowe J Dimo nagapamati na diri sa aton sini nga programa. Kagsuman mayong hapon K5. Hali sa kay sa Matias Robles family. Dira sa may Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Salin sa kay Alinsa kay Joshua Patrick Matias. Mga ka K5, iningin pang lineup naton nga mga balita. Ang iban pagin nga magpa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ipadala nyo na mga ka K5. ang dugang nga mga balita kag sa mga report sa aton sini mga K5 reporter. Aton panumbalikan diri sa aton nga pagpangalagad, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imulawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga term, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
3: Pwede radicals.
2: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata pa sa 25 anyos? Palainom DTX 500.
3: DTX 500 ka nga ah.
2: Palainom DTX.
3: DTX.
2: Taan. As katama ang iyang antioxidant.
3: Sobra-sobra. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya pangatag nga electron para hindi na mag-free radical.
2: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
3: Wala pili.
2: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. In short, pag damo antioxidant sa imulawas, DTX 500. Oh. Same sa isa kasalsalon, pag sige mo pinta tahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na?
1: DTX 500.
2: Stressful daw kuno ka?
3: Stressful.
1: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar. So wow. Namin nagita akong nga pananawan.
1: DTX 500.
2: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
3: Lasing kulubot.
2: Sa ang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
1: DTX 500.
2: You need antioxidant.
3: Okay.
2: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
6: hindi malikaw.
2: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra.
2: Dapat ya, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
2: Sulit, sir boy. Bala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
2: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga permi na ito ni kumpanya, permi na ito. Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unon, anong bawal. Amo na ang permi na ito. Ari pagkid malain sa sinyalis sa ano, sa grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan, nga tamis, nga ginkaon mo.
3: Grabe,
2: magpadamo mo sang tuktok sa lawas.
1: DTX,
2: sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
3: Grabe
2: mo lang. Wala labot ang stress, ha? Amo nang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs sang oxidative stress. Amo nang kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain. Joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
3: Okay.
2: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
1: TTX 500.
4: June 7, Lord. 57 akong edad.
5: Anong ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag Gonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Rochester nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
10: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
1: garantisado.
9: DTX 500.
1: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kog pulang tikog buntag gabi imo nang lunch akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C
14: mabaka nga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagkagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Mercy apasok na ga-star sa Colored City pero may lang ako ginaubo kag sip on das on nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula ako nga ubo kag sip on.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor! Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Missy ang masusunod.
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang extend
22: supplement for men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo?
24: Yes, darling. Come to mama.
1: Extend food supplement for men.
22: May maca
1: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
22: para sa tigasing performance.
1: Extend food supplement for men.
14: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May
0: Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iKale Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. iKale Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iKale Gold kag patuluan ang mga mata sang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iKale Gold.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: May puso.
21: Sais minuto sa kaligad sa tak ng alas 5 oras 3 sa K5 News FM Rojas.

Balikanta diri aton sini nga programa maka K5. Diri na kita karon sa paghatag na sa nga kabuhi sa mga ginpang headline naton, ginpang lineup naton nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Hatagan ko lang ni gamay nga update ah. Diri sa aton sini nga programa maka K5. Kagina sang aga ang ginapatigayon nga public consultative hearing angot ini sa reklamo sa mga membro sang Panay Bukidnon batok sa makatapos ang Philippine Army nangin mainit mga ka K5 at least gindala na sang sanggunian panlalawigan sang Committee on Laws and Good Governance sa pagpanguna ni Board Member Gilbert Ardibilla ining official complaint sang Panay Bukidnon mga ka K5 sa aton sini nga mga katapo sang Philippine Army. Actually nagugat ini ang problema mga ka K5 sa reklamo sining membro sang Panay Bukidnon bangod kuno sang harassment nga ginapatigayon sang Philippine Army dito sa may Hainan Norte, Hamindan mga ka K5 kagina sa ilagin na patigayon nga public consultation or public hearing mga ka K5 ato dito nakitaan ang presensya man sang mayor sang Banwa sang Hamindan ang ila sini nga vice mayor kag sumuman ang mga membro sang sangguniang bayan sang Banwasang Hamindan mga ka K5. Now, ang mga katapo sang provincial board ila binagid ang Committee on Laws and Good Governance nagtambong man didto ari man ang panig o conside sang Panay Bukidnon ining mga utod ta wala nga mga IPs dira sa Banwasang Hamindan or indigenous people, indigenous group. Ang ila sining nature of complaint, mga ka K5, kay permilas na kuno ginaharas sa mga katapo sang Philippine Army. In fact, nagsulat ini sila sa aton sining provincial board, kag ginpermahan ini nila mga ka K5, no? Ang ila sining reklamo diri. Ang mga katapo sang Philippine Army, imbitado man kagina sa ila sining public consultative hearing. Kag ginpangunahan ini ni Lieutenant Colonel Heriberto Sanggalang II sang 3rd ID Philippine Army nga nakabase dira sa may Camp General Macario Peralta Jr. sa may Banwasang Hamindan mga ka K5. Generally speaking, ang reklamo nagugat ini bangod kay masami ginasita suno sa mga kauturan naton nga membro sang Panay Bukidnon ining mga IPs or indigenous people sang mga katapo sang militar ang ilang pagpangabuhi. Dugangan pa mga ka K5 nga suno diri sa report naton nga nabaton kagina nga gindeputize sang DNR sang LTO ang mga katapo sang Philippine Army agod nga magbantay dira perme sa nanabitan nga lugar. Kag ang masami gina pangsita kag ginapangdakop amo ini ang mga membro sang indigenous group dira sa Banwa sang Hamindan. Amo ini karon ang rason kung nga man nagdangop ini sila mga ka K5 sa LGO sang Hamindan
kagsuman sa mga katapo sang provincial board matapos nga nagsulat ini sila officially sa kay Vice Governor James Mitang Magbanwa. Kag ginrefer ini nga complaint sa Committee on Laws and Good Governance. Amo ni karon nga nagtumar sang aksyon ang komitiba ni board member Gilbert Ardebilla mga kakay-five. So to be fair, sinikaroon nga pagdala naton sini nga problema, ginpresentar dito kagina ang kung ano gid ang reklamo sini mga indigenous people, particular ining Panay Bukidnon. Kagin sa Batman ini sa makatapo sang Philippine Army sa nga naka-assign sa 3rd Infantry Division mga KK5. Ginpabutyag man o kung naghatag man sa ila sining manifestation ang pila ka mga ahensya sang gobyerno like ang DENR, ang LTO nga nag-deputize sa mga katapo sang militar agud magpangdakop dira sang mga nagabayular. Ang role sang DNR, nagapangdakop sa mga nagapangutod, siyempre, isang mga kahoy nga iligal, nagakaingindra, ining nagaubrabla sa mga uling, naganegosyo sa mga uling. Ang role naman niya sang LTO, kung nga man gindeputize man nila ang mga military, ang ato sini mga katapos ang Philippine Army, agod nga magpangdakop sa mga motorista nga nagabayular sang trapiko waay lisensya nga mga kautoran naton, wala sang permit nga mga motorsiklo. Di ang pananawan karon sa makatapos ang provincial board nga daw ka-overreact na ginman. Nga kadamo man kuno sang pwede nga i-deputize ang DENR, ang LTO, nga man Philippine Army gid ang ila sini nga i-deputize. The same sentiment nga nakita naton mga ka-K5 sa LGU Hamindan nga amuni ang ila sini nga paglantaw nga daw subragid ang pag-react, ang pag-deputize, ang paghatag pagtamod sa mga national government agency agod nga magpatuman sang layi, sang DNR, sang LTO, nga man gidabi ang Philippine Army gid ang ila sini nga i-deputize updon manakop dira sa banwa sang Hamindan. So amo ni nag-create karon sang conflict. Amo ni karon ang naghatag sang indi pag-intindihanay. So dapat sina i-harmonize kay man ang ila sini nga tubang mga indigenous people. Isa pa dire karon sa ginaistoryahan ining eminent domain o kon property nga gina-occupy karon mga ka-K5 kung sinugid ang tag-iya sina. Nga gina-occupy karon sang mga indigenous people. So madalom ini katama. Madalom ini nga isyo kun aton ini padalman. Kay mayara man report nga ginapahayag, nga ginapabakate sila kung ginapahalin, pinaagi sa harassment, agud nga maghalin sila dira sa duta in which nga accordingly gina-claim man nga iya kuno sang gobyerno, iya sang Philippine Army. Pero nagugat initanan mga ka-K5 sa harassment nga isyo nga ginareklamo sang mga katapo sang indigenous people. Particular na ining Panay Bukidnon group dira sa banwa sang Hamindan. So mainit ang diskusyon kaina.
nga kadamo sang reklamo sa makatapos ang Philippine Army. Apang nagpahayag man ang Philippine Army, nga sang ila sini nga sabat mga ka-K5, kagin sabat man punto por punto ang reklamo kontra sa ila. Ang siling naman niya sang Philippine Army, para hindi na ni maglawig tanan, ginpaabot na ini nga reklamo, ginsulat na nila ini sa Office of the National Defense. Agod nga ipaabot ining reklamo man sa ila na tuhoy dra sa property sa nga ginoccupy man nila kagsang mga katapo sang indigenous people. On the part naman sang indigenous people, ining Panay Bukid nun sa reklamo nila, nga harassment, maskin gamay-gamay lang kuno, ginadakop sila sa mga motor, ilang mga paninda, baligya nila, ginabawalan sila sang DNR, sang LTO, do halos ginadakop sila sang LTO, nga gindeputize pa ang Philippine Army, ginpamatian man ini sa makatapo sang aton nga provincial board, particular na sang Committee on Laws and Good Governance. Now, to sum it up mga ka-K5, parang maharmonize tanan, matapan ini nga isyo, mapatungan sang aton sini nga gobyerno, ginrekomendar dito mga ka-K5 ni board member Laloma, ang representante sang indigenous people dira sa katapos sa provincial board, nga kun pwede i-cancel na lang, kanselaro na lang ang pag-deputize o kun ining authority pag-authorize sa mga katapos ang Philippine Army nga mangin deputize sila sang LTO kag DENR. So ini nga manifestation sang board member nga representante sang indigenous people mga ka-K5, ginpamatian man ini sang magtimbang nga hubon kag sang katapo sang provincial board nga i-cancel na lang para wala gamo. So ina mabalaan aton buwas pinaagi sa sesyon sang sanggunian panlalawigan. Bangod kay kinanglan ina ang isa ka resolution recommending to cancel the deputization mga ka-K5 sang Philippine Army dira sa may Camp Macario Peralta Hamindan nga gin-deputize sang LTO agod nga manakop nga gin-deputize sang mga katapo sang DNR agod nga magbulig. So, buwas tayo na may baluan mga ka-K5 kung ano ang mga sentimento sang iban pagiging makatapo sang provincial board. So, at least nabatian officially ang ila sinitanan nga reklamo kag sa batman sa makatapo sang Philippine Army mga ka-K5. Kaya dugang din nga nagpa-shout out din sa aton sining programa. Maayong hapon sa imo, Boss Alan. Shout out lang po sa asawa ko kag sa duha kong bata dira sa Binaw Bawan Pilar. Salamat gid. From Rowan Vendea Alongsagay. K5 Alan lang. Oh, K5 Alan do manami pamatian. Sang sa boss na matiaya K5 Alan. Ano, amula na yung manami, dira, appropriate. Maayong hapon ka K5 Alan, na yeah, watching live, dira sa Esperanza Hamindan from Roslyn Hermino. Thank you so much, good, Roslyn, dira sa inyong pagbantay sa aton nga programa, dira sa Esperanza Hamindan Capiz. Maayong hapon K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you. Halin sa kay LC Acuña.
Thank you, good Ma'am Elsie. Tagsuman shoutout sa kay Tessie Blances sang Balatukan, Panitan. Thank you from Elsie Acuña. Amo na yung mga nagpa-shoutout sa aton diring programa, mga ka-K5. Sudugangan tani karon ining gindulong ta kagina nga balita kag topiko. Gangan tala na sa pila naton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM Rojas, mga ka-K5. Agina nga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant, mga ka-K5. Sa aton sining mga kauturan, sa aton sining mga ka-K5, nga nagabatsyag kag nagasuprer sa nga komplikasyon sa ila sining lawas. Komplikasyon dulot o dalas ang pagtaas permi sa nga blood sugar level, kag sumuman ang blood pressure. Wow, no, halos permi lang gataas ang blood pressure. High blood, kung sa aton pa layman's term, high blood ang pagtaas naman niya sa nga blood sugar, ang blood sugar level sa dugo sang tawo. Amo naman niyang ginatawag nila, mga ka-K5, nga diabetes, balatian nga diabetes. Delikado ini, mga ka-K5, kung komplikasyon na sa lawas ang tawo. Gani sa aton nga mga kauturan, para mabatuan naton ini, masulbar naton ini nga problema, magamit na mag-inom sang DTX 500. DTX 500, adlaw-adlaw, mga ka-K5. DTX 500, the superior antioxidant. Kaya man, mga ka-K5, pag nagkulang na gani antioxidant ang inyo sininga lawas, komplikasyon, mabatsyagan nyo na. Damo na ginabalatian nga ginabatsyag kita dayon. Kanyo kong kisa, ginambalsang aton sining mga ginikanan, mga lulata, lolo, mga kilalatang mga eksperto, kaon kamo sang prutas nga mayaman manggaranon sa antioxidant. Amo ginapirmi mabatian aton, kaon kita prutas nga mayaman sa antioxidant. Pagkaon nga mayaman sa antioxidant. Ti ang DTX 500, mga ka-K5, puno kag pinakamayaman nga antioxidant. Kung aton inigamiton, mga ka-K5, imnon tani tumaron tani. So ay naman ta dapat pangitaon mag DTX 500. Kay the superior antioxidant, mga ka-K5, makabuligid sa komplikasyon nga ginabatsyag sa aton siningalawas. Adlaw-adlaw mag-DTX 500. Mga ka-K5, initanan produkto ni Dr. Ramil Oy. Sarang nyo makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Kag available diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, McKinley Street, Roja City, sa tubang lang sang PLDT.

0: si Senalyn Piniquito Tabigin nagpamati na diri sa aton sining programa maka K5. Maayong hapon ka K5, nagamonitor na kami diri sa Ingkong Carwa sa Bilbao Street. Kapita Sir Ditex Coffee Mix from Mario Alfabete. Thank you good sir, madamo nga salamat Ditex Coffee Mix. Ang healthy nga kape sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag mayong pagpamati man sa aton migo kay Richie Pinalba, nakatak-in naman, nakajel naman ang buhok ni Sir Richie Pinalba. Nga kun makatak-in daw si Cesar Montano. Sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5 diri sa El Castigador Program, aton talakayon mga ka-K5 ang bag-o gid lamang ginaprobahan sa Senado sa third and final reading nga iga-extend na ang termino sa mga barangay kag SK officials mga ka-K5. Ginaprobahan na sa third and final reading. Balikan tayo ni mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad aton istoryahan pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Matakas mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO, yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan,
6: Max4 Biotics.
5: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
6: Max4 Biotics.
5: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
5: mag-klinika,
6: Max4 Biotics.
5: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason, kag nagapabakon sa imong resistensya, kontra balatian, tugas ang mga kagaw.
6: Clinicas for Biotics.
7: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
10: Ilangin mo nga ninom nga kakapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. At
11: TGX 500. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
12: O gali, si Eli Samari Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
22: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
22: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso!
0: Trintay kwatro minutos na kaligad sa tak ng alas singkong oras 3 sa K5 News FM, Rojas.

0: ang pag-extend sang termino sang mga barangay kag SK officials. Ti pasado na sa Senado, pasado na sa House of Representatives, pasado man sa House of Senate ang pag-extend sang term of office sang barangay kag SK officials mga KK5. Nga konsideriin, ginset na, gaginfix na ang ila sining nga term into 5 years. Ang nagpabor, mga KK5, 13 tanan ka mga senador. 5 ang wala magpabor, kag wala man sang may nag-abstain. Buot silingon, 13-5-0. So, 13 ang nagpabor nga ipapasar na ining layi mga KK5 nga iga-extend ang termino sa 5 katuig nga termino sang sanggunian o kon barangay kag SK officials mga KK5. So muna ang pinaka-latest karon. Pinaka-latest nga update ang pamangkot sino karon ang may final say? Nagayohom na subong ang mga incumbent nga mga barangay officials mga KK5. Siling sang mga barangay officials kag SK
1: kampyon.
0: Nagayohom-yohom na kay maliwanag na mga KK5. Sino ang may final say karon? Kabalo ka mo nga nakatalana na nga mag-file na tani sang kandidatura sa barangay kag SK sa September 28 iniman nga tuig. Tapit na lang tani o, filing na sang certificate of candidacy. Sadya gini, daw masanagid nga hindi na madayon ang eleksyon. Hindi nila gusto gamiton ang postponement kay extension of term. Tiyan mo muna gapon ang panawag sinakon extend mo ang termino sang barangay kag SK officials postpone man gapon ang eleksyon eh.
1: Wow!
0: Anong panawag sinakon di postpone ang eleksyon? Kag ginset ang masunod nga eleksyon sang barangay kag SK sa 2028. So buot silingon mga KK5 nga hindi na ya pagdayunon ang November 2, 2026 barangay and SK election. So muna na ya muna nang nagakahulugan sina. Siling mo nga i-fix mo ang term to 5 years. Ya mo man gyapon postponement ang election kay ginpaboran nga i-extend ang termino. Ginfix na nila ang term of office sang barangay kag SK officials sa sulod sang 5 ka tuig. Nga ang sunod na nga eleksyon sa November 2028. So 27, 28, may duwa pagid ka tuig. May duwa pagid ka tuig mga KK5. Nga magapulo pa nihol ang mga incumbent ng mga barangay officials kag mga SK officials. Berahe nyo na! Berahe ano? Berahe na mga kap! Mga SK! Paldo! Lipay mga kapitan. Pero mga KK5, ininapasar pa lang sa Senado. Laban-laban ni, may mga question naman sini sa Supreme Court. May madalaga naman sini sa Supreme Court. Nga iga-question ang laye. Nga ginpasar mga KK5. Kaya man ang House of Representatives, may counterpart man ang Senado sa House of Representatives, una na yagin pasar.

0: Arto, ang pag-fix ang term o kung pag-extend sa termino sa mga barangay kag SK officials to 5 years. Susubong lang yung hapon na pasar sa Senado mga kag K5. So muna karon ang pinaka-latest. Amuna ang pinaka-update dito sa House of Senate. Kaya ano pa ba yung pananaw nyo sinema ka K5? Ano pa dabi ang inyo sining panagupnop? Laban-laban na sa postponed ang eleksyon. Pasado na sa Senado. Sa third and final reading mga ka K5. Di ang term nga gingamit nila, fixing the term of office to 5 years. Kung ako naman nga punto, pareho mula na gyapon nga gin-postpone mo ang barangay kag SK election. So klaro ang ila sining house bill, ang title sang ilang house bill, fixing the term of office. Hindi ya postponed ha? Hindi ya nga gina-postpone ya ang barangay kag SK election. So muna ang ibida na nila sa mga barangay official sa ulihi. Once nga madayon ang okon na matigayo na ang eleksyon sa sunod nga national kag local election, ibida ina sa mga congressman, ibida ina sa mga senador. Sa grassroots nga level mga ka K5, ang buhat sa ningon, sa grassroots sa barangay nga level. Balo na sa mga congressman, sa mga senador, kap, SK, ako bala nagpaburgig ko nga gin-extend ang inyong term. Mag-election, magkampanya gani ang mga congressman, magkampanya ng mga senador, ang balo na nila mga kapitan, ako isa sa mga nagbuto. Isa ako sa mga nagpabor nga extend ang inyong term. Nga himuon na nga 5 katuig ang termino sang barangay kag SK officials. Amo na karon ang ibida naman sa mga congressman naton kag sang aton sini nga mga senador mga ka K5 nga ako gidya o siya gidya ang nagpabor, nagpapasar sina mga ka K5. So in return, balon dayon sa mga congressman, ang balon dayon sa mga senador, abi buligin nyo ko da kap. Kap, buligin nyo ko da sa inyo barangay. Kamu nang bahala sa akong da sa inyo nga barangay, kaya ako man nagpabor nga extend ang inyo sining term. Nga dapat may eleksyon kamu subong nga November 2, 2026. So laban-laban na muna ang ibida sa nga aton sining mga congressman kag mga senador pag-abot na nga ilang nga tiyempo nga mga ayo na sila bulig sa mga kapitan mga ka K5. Munang politika only in the Philippines mga ka K5. So ginihingagaw gid. Ginihingagaw gid sa nga senado nga mapasar sa third reading ang House Bill nga naga-extend sang termino sang barangay kag SK officials mga ka K5. So balantayan ta ini kung sino naman sini mag-question dito sa Korte Suprema sining desisyon o kung layi nga ginpapasar sang Senado mga ka K5. Do mga kon mag-rate kita sini. Although nga this is not yet final. Makasiling kita. Pero laban-laban na ni mga 80%. 80% mga ka K5. nga-extend na o kon postpone na ang eleksyon. Well, sa pila naton ka mga public affairs program diri sa K5 News FM. Tingwaan ta nga mahibaluan kung anong mangin epekto sa ni mga ka-K5 sa pag-fix ang term of office ang barangay kag SK officials. Ano ay han ang mangin epekto sini sa aton nga mga barangay kag SK officials? Wala na ibalaon ta diri sa aton nga programa o kon pila ka mga public affairs program sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Mayong hapon ka K5, nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, halin sa kay Lisa Barrientos. Naka-standby si ka K5 Rodney Daban Dalanon mga ka K5. Kuunta ang report angot ini sa development sining natabo nga sunog dira sa may barangay 8 Rojas City. Kamusta di ini nakaroon naga-star ining unsi ka mga panimalay nga nasunugan nga daw malapit sa 50 ka mga persona kag kun ano gid ang ginhalinan nga sunog dira sa may barangay 8 Rojas City mga ka K5. Yari sa development si ka K5 Rodney Daban Dalanon sa line number 3. Ka K5 Rodney with your report. Please come in.
1: K5 News FM Rojas Live.
0: Rodney.
2: Atong sa napagtadulong kaingat at sa may area mismo nga kung sa diin na temporaryo nga nagapuyo ining mga nasunugan na nga mga individual kung sa diin kasi 5 alan una to danay nga ginsiling 44 lang ka individual ang apektado sang sunog at ang kaina no ka K5 alan 57 gid tanan sa mga individual halo na ini sila lakit na ini sila ka halo na ini ka K5 alan sa mga katigalangan kag subong man mga kabataan no bali 57 tanan pero unsi ini siya ka pamilya man ka K5 alan kag amo na gani temporaryo ini sila nga nagapuyo sa subong sa may barangay multi-purpose hall sa barangay 8 man no kung sa madumduman gani ka K5 alan kahapon tong adlaw Domingo, Setyembre 13 nagluntad ang sunog dira sa may particular dira mismo sa may Rojas Avenue o kon ining luyo lang gid sa Metro Bank ka kita pa lang kon sa diin 11 man ka mga puluy-an ang ginapahayag to taliburned no kon ining natupok gid bala ka kita alam sa gamon gani wala gid sang may nasalbar man ng mga pagkabutang ang among nga mga pumuluyo kag subong man kay Kipag Alan no ang may pila ka mga na-recover ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection Rojas City na pila to ka mga jewelry o kung ining alahas no kada subong man mga sinsilyuhon na konsidiin sa pagpadulong ka mismo to kaina sa may area at naman dito mga katapos ang BFP gin turn over ini ka Kipag Alan no gin pa-identify ana ini sa mga residente dito kung ilaad ka ang mga nasunog ng mga jewelry may pila dito ka Kipag Alan do mga rilo sing-sing o si Raskaga police touch no amon na dito ang pila ka mga recoveries pero ang mga sinsilyuhon do wala naman sa dos ang may nagtuha
0: may nag-claim ka Kipag Broad may nag-claim
2: yes kapatid may ara ka K5 alang na nag-claim dito nga pila ka mga pumuluyo man ila to gin-identify nga ila gin mismo ang amo tumala nga bagay no sa K5 alang pero ang iba na ara pa sa paginakop man ni punong barangay Holmes Bialin kay tungod agin bilin na lang man mismo sa nga BSC o kung sa mga katapos pang BSC kaya punong barangay kaya si punong barangay Bialin na lang niya ang bahala na dala pa si K5 alang mag release so once na mag-claim man sa iya no so ato dito sa kaya punong barangay host Bialin ang nagkalabilin pa kasi K5 alan ng mga jewelry nga na-recover sa ginuntaran mismo sa nga sunog kaya K5 alan no ang sitwasyon sa siniman ng mga individual o kung sa sining unsi ka pamilya bali sila gigasanan kasi K5 alan no ang unsi gigas ka pamilya ara sa multi-purpose hall sang barangay 8 no ang multi-purpose hall kasi 5 alan para sa ibalo sa aton siniman ng mga ka-K5 sa may kwan ini sa Luyo ini sang Claridel nga eskwelahan kasi sa Balan na diba na kung buot man kung ari ka sa may Lipunan makita mo sini ang RCBC nga bangko tapos sa likod sinang RCBC meri ka agi sa may Claridel na dito mo na sila makakita na sa ang multi-purpose hall sa nga Barangay 8 sa
0: may ara na nila ka ang
2: mga nakunugan ka K5 Alan
0: K5 Road kaya,
2: amo na, no?
0: May mga bulig na nga nabato na tong mga kauturanta nga nasunugan.
2: Yes, correct. Kasi sa bala, no? So, ang kasunod sinisang pag-transfer nila dito, ang una, hindi nga nagpalabot sang bulig, amo ini ang barangay, no? Sa pagpanguna man ni Punong Barangay Castor Horse Yalin, na kung sa din, kasi sa bala, o una, inilagin pang hatagan ano isang pagkaon, tapos sa pila to ka mga panapton, kaya mo na nagpangayo man sang bulig ang barangay officials sa pila nila diri ka mga kasilala nga mga individual kang subong man sa pila pagid ka mga official man hindi lamang sang barangay kundi mismo sang diri sa syudad nag mismo si congressman na Howard Ginto no ang nagpalabot na sang bulig sa sining mga nasunugan man sunod dito sa pila ka mga individual kasi kay Alan sang ato diri nga napakigangutan kay ina no ang mga residente dito nga nasunugan sa area mismo kasi kay Alan na.
0: Pero sa nagapon do nagresponde man to ang city government do naghatag man or nagabot man dito si Mayor Ronnie Dalibas.
2: Yes, correct. Kasi sa balan, alin kahapon sang pagta-transfer mismo kag sa itong kaina ko sang aga, sinin dito sa mga nag-okon sang mga nasunugan, no? At dito si Mayor, ginpang check yar ang ilan sinuman niya sitwasyon. Na. Sige mo ito, kasi five alan, may mga pagkaon na, may mga panapton, subong man ang tubig, kagamo na dito kang naka-stop dito sa ilan sinuman niya gina tiniran niya da sa sining mga nasunugan. No? So, ginakulat-ulat pa man sa sining mga biktima sang sunog kung ano ang mahimo nga igatanyag na bubig sa ilan sa city government. Bangod niya sa initial nga informasyon dito nga nakuha tamaan, ginapahayag dito kasi sa alam nga ang duta no nga ilad na ginisara na tumang nas ang area sang nasunugan kay Kitab Alan hindi ma wala pa na identify kung sino gid ang tag iya kag amo na sa subong ang tinguan sang city government ka ma-identify kag kon na pwede pa bala kabalik ang iniman nga mga nasunugan kay kung sa madumduman taman sa Kitab Alan sa tong Hulyo 23 no sobra lang isa ka bulan no sa Kitab Alan na tabo man dira ang sunog sa may city Luuban sa kapareho nga barangay
0: kung sa din,
2: Kapila
0: na ni kasunog subong sa Barangay 8. Do sunod-sunod ang sunog, di ba?
2: Yes, correct. Yung kita balan. Pero kung sa akon sa pagka-recall ko, ikanuha ini ka beses. Pero hindi lang nitang simple lang ang sunog. Kita balan na nga kung sa diin na gamay lang ang numero ang naapektuhan, no? Kaya sa tugan isang sinarikdan niya, Hulyo 23, sa Kitab Alan, 11 man to ka pamilya o kon katumbas ka doon sa hindi ito magnubo, 30 man ka mga individual eh, ang affected ka Kitab Alan, sa kung sa diin ganito talibor, hindi sa tumadang ilang mga puluyan, apang kay kahapon nga adlaw, natigayo na ini sila man nga nakabalhin sa Tansabil, no? So, sa dito ganito sa pinaka mga na pamangkot naman to, na pero pamangkot yung mga pumuluyo, kagay gani ko nga pagkahalin pa lang yasang nagligad to nga biktima sang sunog. Sila ang nagbulos sa multi-purpose hall sa K5 Alana.
0: Sige. Proceed ka K5 Ronnie Davanda Lanon. Simo sining final report.
2: So far in ang update na madulong ta para sa pagpangalaga sang El Castigador. Ini si ka K5 Ronnie Davanda Lanon para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kag kaliyawan sa Kapidya. K5 News sa FM.
0: Madamong salamat kay K5 Rodney Davanda Lanon sa imo sining update or development report angot ini sa natabo nga sunog dira sa may Barangay 8 Rojas City mga ka K5. Sunod gid no do pila lang ka bulan sunog naman. So gina identify karon kon makabalik ini sila sa ila sining puloy-an pero ang iban dito totally born again no. Hibaloon ta ini sa aton nga Bureau of Fire Protection kung ano ang extent of damage sa mga panimalay mga ka K5 nga nasunugan dira sa Barangay 8 Rojas City kahapon sang aga. So more update diri sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Wala na ta oras, wala na ta tiyempo diri sa aton sining programa mga ka-K5. Nagpasalamat kita sa aton sining mga tagpalamating nga nagupod sa aton sining programa nga nagtutok diri sa El Castigador program. Sa ngalan sa aton sini, aton technical partner ka K5 John Dituga. Sa hubon sang mga K5 reporter sang K5 News FM Rojas. Ang aton sining news director sang K5 News FM Rojas si K5 Roldan Villarreal. Sa ngalan sa aton sining station manager si K5 Ami Berondo. Ang aton sining CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Kini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman, ako si K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Spore Biotics!
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
6: Spore Biotics!
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: Whoa. DTX 500!
7: DTX 500!
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang
10: namin nagit sa akong ngamat.
1: TDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Superman for men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for men.
1: Extend Food Supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela.
20: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa K5 News FM, Rojas, 6:02 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
6: Everybio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: K5 sa mga headlines.
7: Headlines.
8: Headlines.
5: Sa mga balitang lokal. Lugar nga ginluntaran sang aksidente sa Panay, makapila na kabeses nga natabuan sang aksidente kung suno kay Police Captain Joe Campo. Mga nagakarera sa dalan sa Banwasang Panay, wala nagatiner sa isa ka lugar, suno kay Joe Campo. Mga coins kag jewelries na recover sa ginluntaran sang sunog, ginpangbalik na sa tag-iya. Samtang duha ka armas lutang, voluntaryo nga ginsungka sa Tapaz. 20 pesos rough price program ginpatigayon sa Capiz Capital. Sa duga nga mga balitang lokal, Capiz noon gintamyaw si President Bongbong Marcos Jr. sa iyakadlawan. Kag programa sang pangulo, naghatag sa madamong oportunidad sa trabaho kag serbisyo sa Tapaz. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon size Western Visayas, mga balitang regional. Siyento 35 ka-armas na recover sang PRO-6 sa sulod sang 24 oras sa Western Visayas. Kag yellow alert sa Visayas grid Nagapad na yon long-term akong long-term solution sa power supply target sa 2028. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balita national.
7: National.
5: Romualdez igasailo na sa New Quezon City Jail. Impeachment court gintugutan si Kabot Tahitang nga mangin expert witness. Kag 5.78 million kapamilya nakabaton sa cash aid gikan sa uplift suno sa DSWD. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Trump ginahaylo si Zelensky nga untaton ang pag-atake sa Russian diesel infra.
7: International.
5: Balita ka K5 sa patag sang hinampang. Gilas sa Pilipinas, wala na makalabot sa quarterfinals matapos ginpiyarde sang China. Kag para sa aton balitang entertainment. First episode sang Gandang Gabi Vice trending sa social media.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
8: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
5: Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi Rojas City, siyudad sang okon probinsya sang Capiz kag sa pagalbutan sa aton sininga pagpangalagad. Subong adlaw sang Lunes, Setyembre 14 tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
8: Maria Rochelle Abroad.
5: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo 10.9, 89.7. K5 Radyo tagbuanay sa Banwa sa Pilar kag sa among sininga Facebook pages. Sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga kag K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita. Top stories of the day. Oras sa Pilipinas. Alas 6:08 sa gabi, ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika D3 Bio. Ikaw mayara kung ikaw ang masami nga stress sa buringot, maamligan ang aton siringa memoria para sa aton healthy nga uto. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal. Makapila na ka beses nga natabuan sang aksidente ang lugar sa di na disgrasya ang isa ka motorista sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Eric Jo Campo, officer in charge sang Panay Municipal Police Station, iyang ipahayag nga mapawa man ang lugar apang kurbadahon lamang ini kag pananglitan madasig ang pagpadalagan dako ang posibilidad nga maaksidente. Matandaan ka K5 maging kilala ang napatay kay alias Danilo, 44 anyos kag residente sa Barangay Linatiran sa Dasambig nga Banwa. Sa diin samtang ginasubay siya ang dalan padulong kuntani sa Pontevedra, ginapahayag aksidente ini nga bumunggo sa steel barrier kag poste nga human sa concrete. Ginapahayag pa nga bangod sa makusog nga impact, nagtabog ang biktima sa uyapat kag nag-angkon sang patal nga pila sa ulo, kag iban pa nga parte sang lawas nga gintunaan sang iya kamatayon. Wala man nakita sa lugar kung mayara sang helmet ang suksok ang motorista kag kun nakainom ini sang makahulubog nga ilimnon. Panawagan naman sang opisyal sa publiko kag K5, ilabi na ang masabi nga nag-aagi sa ila hindi magpasundayag kapisar malapad kag maayo ang dalan, ilabi na sa tion sang gabi sa diin kalabanan, nagakatabo ang aksidente. Sa pihak nga bahin ka K5, sa kaangot nga balita, nagahalin sa mga nagkalain-lain nga lugar ang mga nagapatigayon sang karera matapos mabaton sang kapulisan ang reklamo may kaangtanan sa mga aktibidad. Sa interview kay sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Eric Jocampo, una na nga nagpatigayon sang karera mga motorista sa barangay Kalitan anhawon. Kagsubong naman yara sa Cabogao Este. Suno kay Jocampo sa tion gamay mabaton sila nga reklamo. Gilayon nila ini ginakaduan ka ginaplastaran sang roving patrola apang madakpan kun agon madakpan ang mga nagakarera nga yara sa lugar. Apang sino sa opisyal, kaangay nga sila lamang ang ginabantayan sa mga motorista bangod sa tion nga makita nila ang mga pulis madasig man ang mga ini nga nagapalagyo. Nakigangot naman ang Panay Municipal Police Station sa mga barangay official kagina pangabay nga pananglitan may makita nga plano ukon pagpatigayon sang karera gileon iniga i-report sa kapulisan. Pinaagi sini ka K5 luyag sang kapulisan nga mapunggan ang illegal nga karera kag malikawan ang posible nga mga aksidente sa dalan. Sa dugang nga mga balitang lokal, ginpangbalik na sa tagsa katang-iya sa mga ang mga jewelries nga na-recover sa ginluntaran sang sunog sa Rojas Avenue, Barangay 8, Rojas City sang Setyembre 13. Ginpangunahan sa mga katapos sang Bureau of Fire Protection Rojas City sa presensya ni punong barangay Holes Abialin ang pag-turnover sa nasambit ng mga pagkabutang. Magluwas sa mga jewelries na recover man ka K5 ang mga coins sa mga lugar. Matandaan nga naglabot sa onsetanan ka mga pamilya o kung kabaylo sang 57 ka mga individual ang naapektuhan sang sunog. Nahibuluan nga nagpabili na mga ini sa barangay multi-purpose hall. Kaginahulat ang pamunuan sang barangay ang mabulig sang city government para sa mga nasunugan. Para sa aton police report, voluntaryo nga ginsungka ang duha ka mga armas lutang sa Tapaz Municipal Police Station sa Tapaz bilang suporta sa kampanya para sa hilway kag kalinong nga komunidad. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas gikan sa Tapaz Municipal Police Station, isa sa mga armas ang ginsungka sang isa ka barangay kagawad sang barangay San Miguel Ilaya, samtang isa naman ang ginsungka sang punong barangay sang barangay Agkukoka. Lagip sa mga nagsungka ang isa ka short barrel 12-gauge shotgun kag isa ka 12-gauge long barrel shotgun kag nga pareho nga wala sang bana. Ginapahayag nga ang duha ka armas ang voluntaryo nga ginsalig sa mga barangay officials sang ila mga nasakupan nga pumuluyo. Yara na sa kustodiya sang Tapaz Municipal Police Station ang nasambit nga mga armas para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposition. Mga balita ka K5 nga nakahinabot sa palibot sang Region 5 sa kun Western Visayas, mga balita nga regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kaumayara sang ubon si Pon Hilana Trangkaso. Gileon nga magtumaras sang Mighty C, the immunity booster. Available sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa mga balitang regional. Nagdangat sa 135 ka mga armas ang na-recover isang Police Regional Office 6 sa Bugos nga rehiyon sa sulod lamang sang 24 oras. Sa dato sumalin Setyembre 11, tubdob 12, kung saan inagmarkay ni isang pagpasangkal sang kampanya kontra armas lutang sa komunidad. Sa nasambag na operasyon ka K5, may 105 ka operasyon nga gimpatigayon ng PRO 6 nga nagresulta sa pagkakumpiskar sang 135 ka armas. Sa mga numero, 131 ang voluntaryong agin sungka, 3 ang nakumpiskar kag isang gin deposito pinaagi sa application for deposit of firearms with expired registration. Samtang naka-recover naman ang PRO 6 sang 5 ka-explosive devices kag pagkadakop sang isa ka-individual. Sa dugang balitang regional, nagapadayon ang yellow alert sa Visayas grid bangod wala pa sang long-term solution sa problema sang power supply sa kay DOA akong DOE Secretary Sharon Garin. Dugang pariya ang pagpatindog sang bagong power plants mahimo magdugay sang tubtob 5 katuig. Gani ginapaspasan kay K5 ang proseso agud mapanubo ini sa 3 katuig. Gimpasiguro man sining ang final long-term solution sa power supply ginapaabot sa 2028. Samtang nagalaom naman si Garin, gaapisar hindi pa giliyon madula ang red kag yellow alerts mamuhinan ini sa masunod nga mga binulan. Ginapanawagan man niya ang kooperasyon sa publiko pinaagi sa energy conservation. Earth R kag pagamit sang solar energy agud mabuligan nga makakinot sa power supply.
8: Balitang Regional.
5: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
8: Balitang National.
6: Balitang National.
5: Oras sa Pilipinas, 6:17 sa gabi. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500. Ikaw mayaras ang hypertension, diabetes, mag DTX 500. Mayaras ang paliga leaves, kag di sugar, di sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement kapuno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga balitang nasyonal.
8: Balitang nasyonal.
6: Balitang nasyonal.
5: Ginmando sang Sandigan Bayan 3rd Division nga ipreso na si Ani House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa payata sa mga Lunes, Setyembre 14. Inimatapos ang finding sa mga doktor gikan sa UP Philippine General Hospital nga hindi na kinahanglan i-confine ang kongresista. Sunod diri madubo ang tsansa nga atakihon sa korason si Romualdez. Nahibuloan ka K5 gindakop ang kongresista sa kaso nga plunder samtang yara sa ospital sa tong Setyembre 7. Sa piyakabahin, gintugutan sang Senate Impeachment Court si Anay Sandigan Bayan presiding Justice Ampano Cabatohaytang nga magtistigo bilang isa ka-expert witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nahibuloan ka K5 si Cabatohaytang ang unang testigo sang prosecution sa impeachment trial 3. Ukon may kang tanan si napahayag hindi maeksplikar nga manggad sang Vice Presidente. Antes ang ruling ni Escudero dagmosyon si Attorney Mark Vinluan sang defense panel nga hindi pag-ilakip si Cabatohaytang bilang testigo sa impeachment article. Sa paghatag sang testimonya ka K5, ginpanindugan sang private prosecutor Representative Shal Jokno nga komplikado ang mga kasuguan sa public accountability. Kag importante nga klaruhon ini agud mahangpan sang publiko kag sang korte.
8: Balitang National.
6: Balitang National.
5: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod. Balitang International.
8: Balita International.
6: International.
5: Oras sa Pilipinas, 6:19 sa gabi. Inigong oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa Balitang International.
8: Balita International.
6: International.
5: Ginahaylo ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga untaton ang mga pag-atake sa diesel infrastructure sang Russia bangod sa mga nakita nga malain nga epekto sini sa pangkalibutan nga supply kag sa padayon nga pagsaka sa presyo sang gatog. Ang pahayag sang leader sang Estados Unidos kasunod sang asod-asod nga long-range drone attack sang Ukraine sa mga oil refinery sang Russia sa manakaligad nga bulan. Ginpahayag ni Trump kamadamo man sang iba na nga pwede maging target ang militar sa Ukraine kag hindi dapat ang mga pasilidad sa diesel ang ginapunterya. Nagapabili naman nga mabakod ang panindugan sa Ukraine. Galihiti mo ang military targets ang mga Russian refinery bangod direkta nga ginagamit ang mga ini agud pondohan kag suportahan ang war effort sa Moscow.
8: Balita International.
5: Balita naman ka K5 sa patag sa nga hampang.
8: Balita Sports. Balita Sports.
5: Sa balitang sports, nagtakop na ang kampanya sa Gilas Pilipinas sa Asian Games matapos hindi mapiyerde batok sa China sa score ng 106-61 sa Lunes sa Aichi International Arena sa Japan. Tugod sa 44-point nga kapierdehan, wala nakaabot ang defending champion nga Gilas sa quarterfinal round sa Aichi Nagoya Asian Games. Kinahanglan kung tani nga hindi maglapaw sa 37 points ang ilapyerde agad makasulod sa sunod nga hugna. Apang gindominar sa China halin pa sa pagsugod sa ngampang. Halin sa 16-11 nga abansi sa first quarter, gintambakan sang Chinese squad ang ilabintaha sa 36-16 sa katapusan nga quarter first quarter. Nagpaguda para sa China si Junji Wang nga nakascore sang 20 points, kaupod ang 14 rebounds kag tatlo ka mga assist. Si Sunny Liao may 14 points kag 4 ka rebounds samtang si Meng Shon who nakadugang sang 30 points.
8: Balitang sports.
5: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista. Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
5: Sa Balitang Entertainment, trending sa social media ang unang episode sang pangpanumbalik sa telebisyon sang Gandang Gabi Vice ni Vice Ganda Setyembre 13. Ano'y baluan? Madamo sang revelasyon ang unang guest sang Uncoverable Star sa panibagong nga season sang GGV ang Asia's multimedia star nga si Alden Richards. Sinasambit niya interview, wala mapungga ni Alden nga maging emosyonal. Ilabi na sang maistoryahan ang angot sa iya personal nga kabuhi. Ani naman ang ginhakos, kaginpakalma ni Vice. Nagdugay naman sa napulo ka minutos ang pag-breakdown ni Alden. Rason nga nagkabala ka man si Vice. Samtang matapos ang pagpagawa sa unang episode sa new season sa GGV, nagpost naman si Vice sa iya X account angot sa makatalandog ng mga eksena sa iya programa.
8: Balitang Entertainment.
6: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang balita sa buong adlaw sa Lunes, Setiembre 14, tuig 2020. Ako ang nangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Abroad. Live, inyo kami nga nabatian sa linisuan sa inyong mga radyo, 10.12, 89.7. K5 Radyo Tagbuani sa Banwas ng Pilar, kagsamon sa nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 Sulit Supporters, mga Facebook viewers. Garaga suporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamo ugin nga salamat mga ka-K5. Sa ngala na lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partners technical side, ka K5 Nelson Funtilias, and ka K5 Alvin Bagunsan, sa ngalan sa among news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa among station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa among big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
7: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Babakang sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Mayong gabi sa inyong tanan, mga kauturan kag mga kabiyanan, kamo nga nagapamati sa aton nga palatuntunan. Tanan nga mga tagapalamati sa aton nga programa o palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamay pa nga sa gihapon, kamo yara sa inyong mga puluyanan, kag yara kamo sa maayong alawas, kag subong man sa inyong pagtuo sa Dios. Kag hindi naton pagkalimutan, no, kay halin kita sa kanlaon, kag aton man nga nabalaan, nga grabe kabaskog ang aton nga signal dira mo nga aton nga panamyaw, no? Ako magapanamyaw sa aton nga mga kauturan, Okay, mga Cebuano man ning mga taga-Kanlaon, so maayo nga gabi kaninyo tanan mga kaigsoonan ug kagilaan diha sa nagpaminaw kang Madam Sol, no, Sister Sol diha sa Kanlaon, kang Badan Harding sa imong pamilya. Og bisan pas kang Brother Juicing ug sa tanan nga mga nagpaminaw diha, no, di man pwedeng tagsa-tagsaon ato tungod kay limitado man ang atong oras. Mao nga sa tanan nga mga Cebuano diha. Although nga mixed ang Kanlaon kay may ara man mga Ilonggo, so kabay pa nga sige hapon kamo nagapamati sa aton nga palatuntunan kag sa aton man nga mga kauturan kag mga kaabyanan dira sa Kanlaon sa tanan, no, tanan-tanan. Tapos mag-agi kita sa Cadiz, no, Cadiz. Pagkatapos diretso kita sa Toboso, kag diretso man kita sa Sagay, so may ara kita mga taga-Palamati sa Sagay. Ang aton nga mga kauturan dira kay Brother Joel o Sir Joel, kay Madam Lini, kay sino pa ning ibang dira, no? Mga kauturan nato nga nagapamati, nagapalamati nato dira. Kag sa Escalante man, kay Madam Cherry Manggubat. So, daw lipay gini si Madam nga, pirmi nga, aton nga, na bang, nasambit ang iya nga pangalan dira sa aton nga programa. So, maayo nga gabi, kagabay pang sige hapon ikaw, yara sa imo nga maayo lawas, kag sa imo nga pagtuo sa Dios. Kag mula hosta, no, ato na punta sa atong mga Cebuano nga mga kaigsoonan, kagalaan nga nagpaminaw ka nato dito sa Remigio, Northern Cebu. No, ubay-ubay ang atong tagpaminaw diha sa dito pata sa lain nga planeta samtang dito tas Bugo City na programa sa radio nga hapit mga 5 katawin. O niya inyong kining inyong higala so o nagauban diha o nagikikuban kaninyo kada gabi eh. O niya sa atong mga kaigsoonan, diha sa Badr Dihos, diha sa Santa Fe o ngayon man sa Bantayan proper, diha sa Bantayan Island. Kamong tanan nga nagapaminaw, nining sa gabi on, hinaot nga kamo anas may panglawas kusog og kinabuhi, sige hapon anas sa kadasig sa pagpangalagad sa Dios. Mao na nga itong panginaot kanunay mga kaigsoonan lang sa atong kaigsoonan Cebuano og ako nung nabalan, may isa ka adlaw nga nagato ko sa Libertad. Ang ako nga nasakyan nga jeep, ang driver, so ako nga nagabalanay kami. Kagsiling niya, damo. Damo gid nga mga Cebuano dire sa, no, pero maayon na lang sila mag-Ilonggo, kay dugay na sila dire, no. Mugani nga, ato man nga gipanamyaw ang aton nga mga kauturan ka magkabiyanan. Kung ang mga Cebuano nga nagpaminaw ka nato, din ikaroon sa Bacolod. So, sa tanan mo Cebuano, sa bagay, kanamuan sa mga Cebuano nga arena sa Bacolod, kag sa iban pa nga mga banwa, dire sa Negros Occidental, so

0: Ako naman mga ayo sa inyo nga isa lang kakanta sa kada program naton kay grabe kadasi nga aton oras sa mga ning kining ining aton nga paghambal diri daw kita ginlagas no. Ang atong aton oras diri alas dos ano alas 6 9 no alas 6 9 na. So grabe no amo na nga aton nga oras diri alas 6 9 na sang gabi. Okay, so amo na nga ang aton nga mga kautoran kamakabyanan. So kay Rose Jean na anya no dira sa Tayasan kag sayang yang bana ako nagatuo nga sa gihapon kamo magkagsuna nagapamati dira o mga sibuhano man to kinitawag to sa ko sibuhano man to kag hindi man nagpakilala ang aton nga tagpalmati nga nagtawag sa akon sang isang nagligar nga gabi dira sa Kabangkalan kay ang aton nga programa nakahook up ang Sagay, nakahook up ang Kabangkalan, nakahook up man ang Kolasi kag ang Antique. Amo gani nga amo gani nga akon nga gipanamyaw ang tanan dira kay agud nga
1: San Jose.
0: Oh, San Jose Antique kag Kolasi. Oh, Kolasi di ba? Kolasi may ara kag sa San Jose Antique. So amo na ang mga nag-hook up sa aton kag Kabangkalan subong man ang Sagay. Pero ang mga aton mga katuran nga nagapamati sa Sagay amo na nga mabatian niya ang nila ang aton nga programa diri sa ano ni? Diri sa Bacolod. Ang aton nga radyo bandera City FM dere sa Bacolod 100.5. pero maayo kini nga balita no mga kauturan kag kabyanan, grabe ka baskog man ang aton nga signal paglabot namon sa Lakanlaon abaw amon nga gintestingan ining amo lang nga cellphone nga pinakaordinaryo pero klaro ang aton nga programa amon nga gipamatian dito kami ni Joseph kag sa ibang pang mga kauturan kag Engineer Reniel ang aton isa ka technician diri nga gwapo no si Romeo mo nga amon nga nabalan nga ang aton nga mga kauturan dito kag mga kabyanan labi na si Bader Harding grabe kini kalipay kay nga ah siling niya baskog ang aton nga signal diri utod kag kami nagapamati sa programa at kag ang iban kahapon no kay dito man kami nagasimba among siling nila ay magapamati gid kami kay daw sa sobra nga kalipay nga ilang gin no pamatyag kay siling nila ay maayo kay magdungganay gid kita sa kada gabi sa aton nga programa among aton nga pasalamatan ang Dios sa sining tineon bangod nga siya nagabuling sa aton kag nagahatag man sang no mga panalangin sa aton nga CEO Doc Ramel kag sa aton man nga buutan nga station manager kay Iljon og sa diri sa aton nga programa kag kamo nga tanan nga nagapamati sa nga programa sa ginahambal ko na maayong gabi kag ang Dios no magaupod sa inyo. Okay, sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon mga muyo kita opdan ninyo ako. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banalaluklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig sa batis sa amin na kami po ay inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas. Gayun din, sa siyang pagkakataon na kung saan ipinagkaloob niyo sa amin ang paghahayag ng inyong katotohanan at ginagamit itong radio station ng Radyo Bandera. At nawa, Panginoon, inyong pagpalain ito, pagpalain mo rin si Doc Oy at sa lahat ng mga kasapi sa radio station na to. At pagpalain mo rin ang lahat ng mga nakikinig na sa mga sanalipong ito, pagkalooban po kami ng ibayong lakas, ibayong kaalaman at karunungan upang aming maunawaan ang inyong katotohanan upang kami ay makapaglakad sa inyong landas na pinagloob sa amin at kami maging karapat-dapat sa inyo. Pagpalain mo ang lahat, ang mga may sakit, pagkalooban mo ng ibayong kagalingan at gayon din sa mga misularin sa kanilang pamilya. Kung ano man ang mga problema sa pamilya, nawa Panginoon, tulungan mo sila at pagpalain mo rin ang inyong banal na mga salita. At pagpalain mo ang aming bayan, ang bayan ng Pilipinas, nawa pagpalain mo na nawa inyong ikaw ang mamigitan sa lahat ng mga kaguluhan, lahat ng mga sinapian ng hindi magandang espiritu, na nawa pagkalooban mo na magkakaroon nawa ng Espiritu Santo upang hindi mahadlangan ang mga pangailangan na kung saan may palaganap inyong mahal na mga salita, banal na mga salita, at ngayon din ang pamumuhay ng lahat ng mga mamamayan. At higit sa lahat, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, sa gyapon, sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sa pipila na lamang kamangwinuto sa aton nga pagtuon sang pulong sa Diyos, ari aton nga pamation ang isa ka ambahanon.

Okay, mga kautoran ka makabyanan. Bisan hindi pa natapos ang aton nga ambahanon. Now, siguro sa aton nga mga Ilunggo o mga Hiligaynon, inyo man nga nahangpan ang karamuan sa mga ginhambal sa ini nga kalantahon, kag aton man nga napamatian nga nagasiling aton siya nga batonon, no? Dawata siya. So, igsuon dawata siya. So, utod mga kautoran, aton gid nga batonon si Kristo sa aton nga tagipusoon. Kaya mo lang ina ang pinakasikreto nga maminos-minusan ang aton nga problema sa aton nga mga panimalay, maminos-minusan ang aton nga mga problema sa mga magnobyo magnobya, sa mga mag-asawa, no? Maminos-minusan ang aton nga mga problema sa aton man nga banwa, nga kay aton nga ginbaton si Kristo sa aton nga tagipusoon. Amo na ang pangabay, no? Isa lang yung nakapangabay sa Ginoo, isa pag kapangabay sa aton man nga isa kambahan nun, ini isa na kadako nga mensahe para sa aton nga kon aton gid batonon si Hesus sa aton nga kabuhi, sigurado gid, no? Sigurado nga kay si Kristo may ara siya mga saad nga indi gid siya, no? Indi gid siya maga ano ni, no? Indi gid niya na lipatan. Amo nga makatoran kag makabyanan kabay pang aton ini nga batonon kag ang iyang nga mga pulong aton gid nga pagatun-an ang Biblia, agud nga ang mga pulong ni Kristo magapuyo sa aton nga tagipusoon kag sa aton nahuna, kag amo ini ang mahimo nga giya sa aton nga kabuhi diri sa amo nga kalibutan. Okay, mga kautoran ka makabyanan. Okay, magpadayon kita sa aton nga pagtuon subong, no? Kamo nga mga kapamilya sa aton nga programa, no? Kamo bangod kay yara kamo, abong nga ariman kami diri. So amo nga kita magpadayon na sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios. Kag ang pinakaimportante din diri sa aton nga pagtuon sang pulong sa Dios, amo inang kaluwasan, ni ba? Ha? Sino ba sa inyo dira ang indi gid gusto maluwas? Sa ako man nagapati nga kita nga tanan, luyag gid kita nga kita maluwas. Kay waay sa aton nga luyag nga maimpyerno. Waay gid sa aton eh. Nga kay bisan mapasok lang tanong, mapasok lang tagamay, jutay lang nga pasok ba? Grabe. Amo nga ang kinahalan sa aton diri amo ang kaluwasan. Kag ina nga kaluwasan, kaluwasan sang aton kalag lawas kag espiritu. Now, pero sa hindi pa kita magapadayon, ang aton gani nga number, no? Ang aton gani nga number, baka hindi ninyo na dumduman. So, ang aton nga number, ang mugi hapon ni, no? 0912-364-2757. Liwat? 0912-364-2757. Kag sa aton nga globe, 0916. Okay? 0916-391-9009. Okay. So, amo na ang aton nga duha ka mga numero or number sa aton nga cellphone. Okay. So, mga kautoran kag mga kabyanan, hindi gid naton pagkakalimutan nga kita, no? Mga patay kita sa sala kag paglapas. Hindi naton niya kalimutan nga kay ang sala amo ina ang paglapas ang sugo sang Dios. Amo na ang ginhambal ni Apostol Juan sa suno sa aton nga mabasa sa 1 Juan 3 versikulo 4. Nga ang sala amo ang paglapas sang kasuguan sang Dios. Kag siling ni Apostol Pablo, kung waay man sing kasuguan, waay gid sing paglapas. Ang but silingon, waay sing paglapas tungod kay wala sing kasuguan. Kay kung ara ang kasuguan, simpre may ara paglapas. Kag kung may ara paglapas, may ara sala. Kag may ara kasalanan, gikinahanglan gid ang paghinulsol. Amo na nga sa tanan, no, mga kautoran. Amo gani nga aton ang aton nga panawagan sa tanan nga mga pastor, no? Tanan nga mga pastor. Tanan nga mga leaders sa sang simbahan. Aton buligan ang aton nga banwa. Ang ating bayan na Pilipinas, di ba? Aton nga aton man nga ginakanta ang bayan kong Pilipinas, di ba? So aton nga buligan ang aton nga presidente, aton nga buligan ang aton nga mga ara sa posisyon. Nga kun kita nga mga pastor, kita nga mga leaders ng simbahan,
aton ipromote ang kasuguan sang Dios. Aton nga iminsahe sa radyo, sa telebisyon, sa simbahan, nga ang napulo kasugo sang Dios ara pagid kag indi gid ini nadula, kay indi kini ginabulas ni Kristo, kay hindi bagid tuod-tuod niya nga ang kasuguan ni Kristo nga napulo kasugo. Kasi Kristo ba na naghatag ni sininga kasuguan? Si Kristo ang naghatag sininga kasuguan kay Moises. Kag si Moises naman, ginliwat niya, no? Gin paathag niya sa mga Israelita. Amo na nga dala nila ang kasuguan sang una. Pero, ato na naging tunan diri, nga ang mga prinsipyo sang napulo kasugo, yara na halin pa kay Adan. Tub-tub sa aton nga panahon subong kag sa palabuton pa nga mga tinion. Mga kauturan ka mga kabyanan, amo na nga aton nga sublion, nga aton nga balikan, nga kung may ara kasuguan, amo na ang hinungdan nga ang may ara paghinulsol. No, as long as the preachers preaching repentance, it means to say that there is a law. There is a law that is transgressed by the people. Amo na ang kaimportante. Kay way man siguro simbahan subong nga hindi nagawalis ang repentance. So, nagawalis sila sang repentance, ang butsilingon, kay nagawalis ang repentance, may ara paglapas. Ha? Okay, so... Okay, so gin-submit na rin, no? Okay. From Colasi. Okay, request po kami ng song Lumapit sa Kanya. Mayara ba? Okay, so kung mayara, okay, so sa hindi pa kita magtapos, no? Ang aton nga oras diri sa Radyo Bandera, alas 6:18 na. So, mga 2 ka minutos aton nga ibuhin. Agod nga aton nga pamatian ang request sa taga Colasi, kay nagpamati diri ang kautoran aton sa Colasi. Nga ang ilang gin-request nga kanta, so request po kami ng song Lumapit Ka Sa Kanya. Okay, so Lumapit Sa Kanya. Okay, so aton ipadayon mga kauturan. Amo na nga aton pangabayon ang aton tanan nga mga kauturan, ka mga kabyanan, mga pastors, nga aton buligan ang aton nga Pilipinas. Di ba? Grabe nga balita. No, grabe nga pagkalamatay, grabe nga kalamatay. Bisindiin na lamang daw... Hindi na budlay nga patyo ng tao, no? May mga rapist nagagadamo, no? Nagadamo ang mga rapist, nagadamo ang mga kawatan, nagadamo ang mga nagakalamatay. Ini ba kita nadlok sina? So mga pastors, aton nga buligan, paagi sa aton nga pagminsahe sa radyo man siya, sa telebisyon, aton gid na nga ihambal sa ila, aton nga itudlo sa ila nga ang napulo kasugo yara pa. Nagapabilin pa ina kag indi ina gindula ni Kristo, kay waay gin kita mabasa maski putol nga bersikulo sa Biblia nga ang napulo kasugo nga ginsulat sang Dios sayang nga tudlo mismo dito sa bato sa bukid sang Sinai nga nadula na. Waay kita mabasa, no? Isa ina ka challenge kung mayara ka mababasa nga ang Ten Commandments which was written by God in his own finger on Mount Sinai was abolished by Christ himself. Okay, sige, i-text niyo sa akon, no? Maski ninyo pa iwali kung mayar ka mo program diri sa radyo, kung diin man nga radyo. Kay, no, daw natigulang na ako sa kabasa sa Biblia, why ko nabasa? No, sa 31,173 verses sa King James Version, maski isa ka bersikulo, why ko nabasa? Makuturan ka magkabiyanan. Pero damo kita nga mabasa nga ang mga prinsipyo sang napulo kasugo, halin pa sa Old Testament, hasta sa New Testament, may ara nagapadayon pa ang Ten Commandments. Amo gani nga siling ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, no? Kag Apostol Juan, siling niya, here is the patience of the saints. Here are they that kept the commandments of God and the faith of Jesus. So, anong butsilingon sa 14:12 ng Revelation? Yari ang mga pasinsyoso. Parang ganun na lang, no? Ha? Okay, so from Ria sang Kabangkalan, may request naman si Madam Ria, pero ay siguro Madam Ria, no, salamat kay nagpakilala ka. Ikaw man siguro to nga nag-text sa aton sang nagligad nga gabi, no, sa Biyernes ang gabi. So pasensya na. So ang ako naman nga pangamuyo sa imo, ako nga hangyo sa imo nga siguro buwas na, no, kay ang aton nga oras may ara man isa ka kanta tong gin, no, gin request sa mga taga Colasi. So, Lumapit Daw Sa Kanya, yung kanta na yon. So, Madam Ria, ang imo naman ato ni nga pangitaon dira sa, no, sa internet, kung may ara, no, nga walang hanggang pasasalamat. Okay, so, basi may ara, no, ato na ipa
no, paano sa aton nga technician kung may ara. Pero may ara gyapon, ha? Pero sige, buwas na lang, ha, Madam Ria. Salamat sa imong pagpamati dira kag sa uban, iban pa nga mga nagapamati sa aton nga programa dira sa Kamangkalan, kag may mga kautoran siguro kita nga nagapamati sa Mabinay. So sa mga Cebuanos Mabinay, kumusta kamo ni kagabihon o ginaot unta nga sige hapon kamo nagapadayon sa inyong pagpaminaw tungod kay sa atong nibaluan sa mga taga Mabinay. Dunay mga nakamodindor dinhi, dunay nakakuha sa atong programa din sa radio direkta mismo dili sa Kamangkalan nagagi, no? Pero doon na po'y nag-agigikan sa Kamangkalan. Amo na nga, aton gin nga pasalamatan ang Diyos sa iya nga kaayo alang sa aton, nga tanan, nga bangod kay kita, ginhatagan kita sang opportunity na isa ka, isang pagkakataon, no, sa sini nga tinion nga diin aton nga maipa, no, maipalaganap. Okay. Now, ang aton nga pagpadayon, mga kauturan, amo na nga ang konklusyon sang anghel. Suno sa aton nga ginbasa sa Revelation 14:12 sa English. Here is the patience of the saints that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Meaning, to have faith in Jesus and to be obey the commandments must go together, must go hand in hand. Hindi pwede nga magakabulag na sila. Hindi gid pwede. Amo na nga usagid kasala, isa gid kasala nga amo na, no, nga magasiling kita nga wai na sing napulo kasugo, wai na sing kasuguan. Kung kita magasiling man nga suno sa Mateo 22, mga versikulo 36, tub-tub 40, nga na natingob lang sa duha ang kasuguan, tuod na eh, nga ah, nga ang ginsiling nga duha. Kay ang isa katapyas nga bato, no, ang isa kabato, kay duha man to kabato, amuto ang ginsulatan sang Dios sang una, ikaduha, ikatulo, kag ikaupat kasugo. No, from hindi ka magbaton sa iban nga Dios, hindi ka magsimba sa iban nga Dios, hindi mo pagagamiton, no, ang ngalan sang Dios sa walay kapuslanan, hindi mo naman pa si palahan ang ngalan sa Dios sa walay kapuslanan, halimbawa, no, hindi ka magsimba, ikaduha, ikatulo, ikaupat naman, imo nga dumdumon ang andaw nga ilog pahuway, agon nga imo kininga balaanon. So amo na ang ginasiling. So pagkatapos, okay, pagkatapos naman sa ikalima kag sa ikanapulo, amo na ang aton relasyon sa aton nga isig katawo. Amo gani nga siling ni Kristo sa sini nga duha ka kasuguan. Anong duha? Sa upat ka kasuguan nga aton nga nagapakilala sa aton kung paano naton higugmaon ang Dios, kag sa anom naman ka kasuguan kung paano naton higugmaon ang aton nga isig katawo. Amo na, okay. Okay, may are text, no, sa aton ni nga tagapalamati, no, hindi man nga pakilala kung sino kag amo ni 0845 siling niya. Godi pastor, praise God. Makapamati kami God's word through radio, hoping by God that makapadayon nga makapadayon gid para damo ang maluwas. Ah, ari may pangalan, sorry. Mrs. Bilia, Bilia Ilumba ni sa Kabangkalan. Okay, so damo nga salamat, no, Madam Bilia. Ikaw nagapamati, pero ang aton nga oras grabe gid grasing among nga aton na lang ini nga, no, pamatian anay, no. So, hindi pa kita magapamati sa isa ka ambahanon nga gin-request sa mga taga-Kulasi. Aton anay ini taposon sa mubo na buo nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banalaluklukan upang pasasalamatan ang inyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, na kami po ay inyong lubos na iningatan sa buong maghapon, at kami po ay pinagkalooban ng pagkakataon na kung saan makapagbibigay po ng inyong banal na mga salita sa lahat ng mga nakikinig. Pagpalain mo lahat ng mga nakikinig, ang lahat ng mga at sa mga makikinig pa, nawa gabayan mo sila, giyahan mo sila, upang sila ay makakaunawa kung ano inyong kinakailangan sa amin, upang kami makapaglilingkod sa inyo, maging kalugod-lugod sa inyo, at kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang Diyosisyon na to, gayon din ang CEO, Brother Ordok Ramiloy, at sa mga kasapi, sa lahat ng mga sister stations sa iba't ibang lugar, at ang mga nangunguna dito. At patawarin nyo lamang kami sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasala. Ito ay aming samot hiling sa magitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay. So, aton nga pamatian ang isa kambahanon.

0: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng iyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estrera Sr. CARLOSESTREERA Sr. O kaya naman ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009. At maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari din ma-download sa www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa iyong pakikinig.
1: Sweet FM Philippines, ang pinapakinggan ng buong Western.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: Five Galinha One Time!
1: Hindi maghulag!
2: Ay!
1: Hold up, eh!
2: Hold up, ay, hold up! Ay, dali lang! Do, kilala taman ka! Ikaw man pirmiga hold up di sa akon, katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
1: Ha? Amo ginayang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
2: Babako!
0: Hey! Five Galinha One Time!
2: Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Pio.
5: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig na pagdiulang. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimta. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Ipibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadito ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Dayo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaka.
15: Lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Dayo Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
15: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
20: Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Malakas, mga butika.
2: Dugang pang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
3: Mm-hmm.
2: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na da ang pagproduce ang gitawag gut derived nga B vitamins, isa na da ang pagproduce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio, Nami tulog mo.
3: Mm.
2: Kaya mo i-manage ang stress.
3: Kung naka D3 lang.
2: Kung naka D3 Bio ka. Dok Sam?
4: Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kadadlaw, naghatag ina sang ilatog instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato amo na ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones sa ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
3: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio pati ang pagtinlo sang aton brain dindalahi pag D3 Bio.
4: Dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
5: Kampiyon ng utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan kapag Japon depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila tanan agi na sulit-sulit. Your D3 Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
3: Correct.
5: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine isupply niya sa imo.
3: Amak mo na, 50%.
5: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kompleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ang nami pagka sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: D3 Bio.
3: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
0: D3 Bio!
3: Sa mga customers namo noon nga Gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
2: Ang pinakanami natin nga, permi natin ang ginabalik-balik.
0: D3 Bio!
2: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa ilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, ah, kung saan o to, ahala naton sa noto sipon, amo to pag inom D3 Bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3 Bio. Dari ko, Sir Boy. diri ko.
3: Dra man ko.
4: Oh, oh. Saga prevent.
3: Kay hindi
2: prevention na yan.
3: Prevention na yan.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ng lolo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa ka dlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Visio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
0: TTX 500.
12: Gina Cano. Ang ginabatsak ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
14: Sa TTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
12: Uy na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginabatsak.
0: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Ogalis.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ng sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
8: Extend Food Superman for Men.
2: DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kagdag untat ang paglabda sang ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
16: D3 Bio!
17: J-Lo! J-Lo!

0: nga parot, ha? Tawgap ako ba lang alaw, ay kay, litsunon tagid ka?
1: Hey!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
3: Hey! Hi! Galing nga wanta!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
13: Para sa matinlo nga dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay,
14: happy kanunay,
13: DTX 500,
14: masaligan,
13: epektibo,
14: DTX 500,
13: DTX 500.
15: Juice 7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko?
16: Kailan sa una ang
17: blood pressure?
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
15: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
18: Panahon na naman ang ubo, sipon,
13: at trangkaso.
18: Pero huwag mag-alala
13: dahil ang Didra ang mighty.
18: Palaban mo,
13: Mighty C!
18: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
7: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
8: Mamakang sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mamakang mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag imtestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
6: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
10: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
15: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Ayahuasca, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
8: Extend, supplement for men.
11: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins, manis.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins, twisted.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins, twisted.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Glaucoma, Eye-Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye-Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye-Care Gold Capsule. Cataracts, Eye-Care Gold Capsule. Ang Eye-Care Gold Capsule may ara sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye-Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: No on time.
1: KK5 News FM. News FM.

0: five galinha one time.
1: Tawo na, tawo.
2: Hindi.
1: Lugar na sa lugar?
2: Hindi, hindi.
1: Bagay na sa bagay.
2: Oo, oo.
1: Gagamit siya sa silog balay.
2: Oo.
1: Gamit siya kusina,
2: oo,
1: kusina.
2: Oo.
1: Matalo, matalo.
2: Oo.
1: Ginagamit pang iwas ang sibuyas, kaglia.
2: Oo, oo. Dali, dali, dali, dali. Dali, sige, dali.
1: Pass.
0: Hey, five galinya one time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, are always in good health.
4: TTX 500.
8: Julietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
13: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa TTX Beauty Soap.
14: Kag
13: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Rosanne. Bao, akong banas. Ang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
4: Extend food supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
22: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
21: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500. Bakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go,
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Gan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
4: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang rin carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon ko balot, hilingin tayo ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Kasaling nga, babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Paano ba siya ako?
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mansidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bla nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sagad yun pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, Amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
7: Bago ko sabdon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
7: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras, Sir JP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. Mm. No? Sa sini nga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamaho bilang gatong sa imo nga buluhaton. Mm. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tubtob 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Uh-huh. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. Mm. No? Kag kung damo ang carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ganito X500 ka. Ga may TC ka or pure C ka, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. Mm. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones. Mm.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Mm. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniam mo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Mm. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
7: So may benepisyo gid
2: diya. 16 hours gusto.
7: Lain ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
7: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kang iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 Mighty Sure Purity, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. No. Nakita mo, wala may punggod yan. Kaya nagagayin na may DTX 500 kag Mighty Sure, Doksa.
5: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa direktang aksyon sa super antioxidant sa
7: 500 kag Mighty C, kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Uh-huh. Imagine hindi kaya makalbo, uh-huh, tapos dula punggod mo, uh-huh, gadamo bata mo.
2: Ay.
7: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Uh-huh. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota, uh-huh, masigarilyo, whiskey kag beer nga makahalit sa lawas, DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal nga makapaayo na sa imo. Sugo di na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
5: Ha? Ano sikreto niya?
2: Minig siya tagoay.
7: Wa siya panago siya ra bago gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
2: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 ah.
8: Ah, kampyon ni
7: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Noong amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawsang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
8: Oh, maligo. Basic. Basic.
7: Pagligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doc Ramil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon at balatian. Ang DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Para sa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kay sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamulingon maliptan. DTX 500. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala pa may ulo. Wala tayo pulaw ako mo. Inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napair na magalingin ang ulo ko mo.
0: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
2: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sino yung mga pasyente?
11: Tomas Susana Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
0: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
2: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C.
12: Ikaw ba lang may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag kaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Harrow, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sa
13: Clinica Dio Fresh.
7: Clinica Dio Fresh.
2: Maligo, anay.
13: Before ka mag-Clinica Dio Fresh, maligo, anay.
7: Kati, makapin na kita.
13: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga panggapainit sa imo lawas, kaya kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na. Protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Obvio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
7: Okay. Sige. Ano to?
13: O, teke, ang paborito yan
7: ni... Inintay nyo ka, Jan?
13: Inintay nyo
2: na? Ay, doon na kape.
13: Pero siya, bal ni Engineer,
2: lain niya pa init.
5: Ang sikreto ng Engineer.
7: Lain niya pa init Engineer.
13: Lain niya pa init Engineer.
7: Pamasage.
13: Pamasage. Habang pamasage, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimos ang basura sa imo sirila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
2: Tubero pa.
13: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
7: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
14: Talk ni Doc!
13: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
7: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
13: Wala ma-process, correct?
7: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gidman ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
5: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung nubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets, kaga it will lead, sir boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
8: Mm-hmm.
5: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga, wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakado sa aton nga lawas. So pwede kang mapatay sinin kung may dinggi ka. What? Tungod nga, pwede kang magka-internal bleeding, sir boy. Iba yung ginasunggo eh. No? Kaya ang dinggi virus yung atake niya gali, sir boy, ang ginatawag platelets o production sang platelet sa aton nga bone marrow, no? Mm-hmm. So may mga dinggin nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag nga hypovolemic shock, no?
8: Mm-hmm.
5: Nga makamamatay, tumarong kita kadadlaw sang D3 bio, sir boy.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. Ang kontlagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahaw sang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Mil.
7: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
8: Monolaurin,
7: alin na? Sa monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
8: Saan ka pa mainom sa madaling ka na?
7: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyon niya ang guan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
8: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
7: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio,
8: may
7: monolaurin ka. May
8: monolaurin ka.
7: Oh, di ba? So, kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
8: Ga-surot.
7: Ga-naog.
8: Naog lang.
7: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente.
8: Mm-hmm.
7: So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sa gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bagong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
8: Utan.
7: Utan.
8: Uh-huh.
7: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun palainom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
14: D3 bio, problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 country. Payo, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Payo ka na. Sana makuha ang kito sa D3 Payo. Na isa ka sahi, ga train food. Kagad din luman, san aton uto, rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Payo at lawag na. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Orkamin yan, at aga lapas, ginagasakit ang ako ni Kod, gagod ng kaso ako, tapos nabrokoy ka, ubor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ko, kuha naman.
14: Pure C, kag Santhon Plus.
13: Garantisado.
14: Pure C, vitamin C.
12: Ikaw ba lang may ginapatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate na ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong nga gana. Kag syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka di tribayo, higti pagid imot yan, kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3 Bio.
5: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, rin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. Mm-hmm. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 Bio ka kadali
7: correct
2: ang pag-skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema siya na, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag inisang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
7: Sir Boy?
16: Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
7: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
17: impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sumadamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: KK5 News FM. News FM.
18: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan na ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your tonight show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, obda na kita till 12 midnight tonight. Sa mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agap i-text na ulit tawag sa ating nga smart number 0928-611-2263 o kung sa ating nga globe number 0927-7448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot. Saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kagsaliwat sa atong globe number 0927-7448-940. September 14, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Good evening, lo. Kamusta nga nila mo, lo?
1: Well, so far, so good. So good, yes, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. A day before

0: Sweldo. Pitsa 14 isang Septembre. Ang pamangkot sa mga gabi, kung nainom nyo na, nainom nyo na ang DTX 500. Ate Goda, mayo-mayo, hindi gin magkalipas adlaw-adlaw nga mag-inom sang DTX 500. Buhinas kita sa aton nga panahon, may ari kita sang natural nga suplemento nga himo sa marguso kagaling sa tubo nga may super antioxidant nga nagabulig gid sang pagdipara nga para maging ligwa kita sa layo man kita sa sakit kag balatian. Nagaapin sa aton sa mga sakit kag balatian pagi sa paglimpyo sang aton sistema, kag sa pagbantay sang aton nga mga blood sugar, kag pag-repair sang aton nga mga damaged cells and tissues, kag ginatagaan gid sa nutrisyon ng aton nga sistema sang DTX 500. Padayon magkita nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon nilimnon, kag mag-exercise gid kon magpabalhas para mambuligan pagid mapagwa ang mga toxin sa aton nga sistema. Limpyuhan ang aton palibot kaya ang gagaw kag ang mga bakterya. Isa man kag natudlo nga rason kung nga nagamasakit ang membro sang panimalay. Limpyuhan ang aton nga panimalay kung ang aton ugsaran. Kag palayo gid sa mga butang nga makatag sa aton stress, ha? Because ang stress sikreto nga nag-trigger sang atong high blood pressure, kagamangdanan man na usually siyang stroke kag ining heart attack, kag iban pagin nga mga delikado kag makamamatay nga mga balatian gina-trigger siyang stress. So gani likawigid ang ma-stress, buligi ang kagalingon, bantayan gid, ha? Ikaw sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa atong stress, mga kakaipan. Kung sa liwat, ha, hindi kin magkalipas sa pag-inom, adlaw-adlaw sa nga DTX 500. Nainom ng... wala pa gani. Ang Martish, eh. Okay, good. Mayo-mayo. Ang mighty shame, mga kakipay, no? Sa mga merkado, sa mga butika, subong, sa mga farmasyan. Ang order ni Mrs., ha? Ang order ni Mrs., i-mighty shame mo. Ang hambal ni Mrs., magkanto sa mga butika, ang ihambal gid mighty shame, basta vitamin C. Kay tungod, madasig siya i-absorb sa lawas. So, mutsilingon, kung dasig siya ma-absorb sa lawas, dasig siya makatag depensa kag resistensya, which is among inakilala sa natin sumong. Depensa sa mga kagaw, sa mga bakterya, resistensya sa panahon. Kag nagaulan, nagainit, nagalain ang chimpong, nagkapiktuhan ang aton ni kayong lawas. Depensa kag resistensya ang mahatag sa mighty siya. Kag nagabakon ng aton niya kaugatan, nag-elastic siya. Daulastic ko lang bala, layo sa bugto, layo sa tastas, layo sa pilas, layo sa tumbang away pilas. Sumbong man na layo ka sa ilan at ang kaso, kung may arangin man aming magbatsyag, dali ka lang mampuan. O kung nagahana, gali ang mag-sipon at ang kaso kung maghilana, inumibla may tisibla. Hindi madayon, mga kakifay mo. Kasi inyo mga bata, siyempre sakos na sa eskulahan. Pagaling sa balay, pagsik pa. Pero pagpuli sa balay na, gani, na-observeran sa nanay nga daw kaluya na siyaw. Nanong bata man. Kaya gali siyempre damo sa makahalubilo, blan. Nga mga classmates niya, schoolmates niya, May mga ibang galain mamatiyang nagasipo, nagatrangkaso, nagaubo, nagapangatsi. Ang bata mo kay nubo ang resistensya. Dali na siya mag makaangkon sa sakit. Dali na siya malatnan bla. So ang mga sikreto tada, pinumas sa sang Mighty C, syrup for kids. Mighty C, syrup for kids para sa itong mga bata. Nainom ng D3 ba yun? Mga kakifers, subong ginatanaw ko din sa satellite image ang Pag-asa. According sa Pag-asa, isa ka low pressure ang nakita na nagligad sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Subong ina nga na obserbaran sa Pag-asa ng LPA nga sa guwas sa atong teritoryo. Ang ila latest subong naging bagyo na. Pero layo pa sa Gyapon na rapas sa Pacific Ocean eh. Layo pang distansya ya, 2,645 pa. Kung makasulod siya sa aton din nga teritoryo, pagatawagon siya nga si Bagyong Queenie. Ha? Bagyong Queenie ba si umamuning reyna bla? Reyna sa mga bagyo na kusugaw. Baskugaw nga Queenie ha? Basibla baskog ni. Samtang nagpalapit na nag-observe gid ang aton nga Pag-asa kay iban pang mga weather agencies around the world kag diri sa aton nga rehiyon. Kag gabay pa nga matunaw ni samtang nagpalapit sa aton teritoryo ha. Sa subong apektado sang easterlies ang northing bahin sa Luzon. Partikular na ang isla sa Batanes Kagababuyan Islands. Kaya muman ini ang nagadalasang mainit nga panahon sa may nga may upon nga mga isolated nga mga pag-ulan sa hapon kag sa gabi. Ang labiling kabahin sa pungsod Pilipinas lakip na ang Metro Manila. Iloilo, Cebu, Zamboanga kag ang makaangkos ang partly cloudy to cloudy nga panahon. Kag madako ang chance sa mga pag-ulan sa hapon kaya bangon sa localized thunderstorms. Partly cloudy man ang panahon sa Negros Occidental Bas Ganlao. Apang sa hapon tutob sa gabi, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilan. Normal ni basta nga muna yung mga beer months, no? Nagagoom-goom, nagapulupangano, dugay-dugay, maulan, matalit, he? Dugay-dugay, may bagyo nga mabuo, abi. May mga low pressure, may habagat, may easterlies, no? Kitungon nga last quarter of the month, ang weather pattern sa aton niya nga pungsod Pilipinas. Maulanon din man eh, no? So, subong may bagyo, layo pa sa aton nga teritoryo, no? May posible pa mag-change direction kay inila malayo pa o kung isa ay matunaw pa, be, no? O kung maging LPA na siya, o kung totally nga madula na lang yun, ha? Okay, ha? Batayon lang kita mamati sa mga weather updates sa link sa Pag-asa diri sa K5 News FM, ha? Last 9:52 na, tawag na kamo sa aton hotline, ha? O inigabahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo. Ang wala patawad, basta kagaw. Basta ining virus gid especially. Tungod sang extra virgin coconut oil, upod ang vitamin D3. Kombinado, nagabuligay sila sa pag-depensa kagbagbantay sang aton nga sistema kaya hindi kita makaangkon sang infection o kung sakit o kung kahalitan halin sa viruses, no? Halin sa virus. Gani nga, adla-adla mainom kita sang D3 Bio. Nami man ang D3 Bio sa nagkakatol nga tutunlan. Pagkatol gani ang imo, tuton lang. Ay, madi, 3 bayo ka na yun. Pwede mo gin siya inumon kung na pwede mo siya i-apply sa mga pilas. Sa imo nga mga paso, abi. Paso, just like sakwa na paso ko. Sa mantika, no? Wala ganyan siyang hurma. Namigin ka na balay, may aragin siyang reserva sang D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX Pabandad, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos tanang ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Aramat sa tanang ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag The Generics Pharmacy. Kag siyempre, sa mas barato nga presyo, katulad ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil. Kag magpa-check up na lang dayon sa ito nga medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad, ha? Alas 9:54, may caller kita. Hello, mayong gabi.
1: Hello, gabi.
0: Sino na yung paliyog?
1: Si Jet,
0: saan yung mamaylan
1: na si Jet?
0: Ah, si Jet, Jet ano?
1: Jet, saan mamaylan?
0: Jet palit? Jet palit. Ah, din ka lang yun sabi yung mamaylan, man?
1: Andres,
0: proper. Ah, okay. Mayo na na nga lagyan sa mong taytay ng toko ni Choco sang banwa nyo da? Ah, sudan nyo? Ano gani nga lang sa taytay na gani?
1: Patabok sa sarayat na blang.
0: Ano gani nga lang sa taytay na gani bago da?
1: Punta ka laban ah.
0: Ah, muna galit ang laban no? TJ, kamusta? Nanon ang timpo sumong gabi sa inyo? Sumong gabi-gabi?
1: Kagabi lang ito gabi ulat.
0: Sumong gabi, kamusta?
1: Okay,
0: man na.
1: Okay,
0: man na. Dulom na siya mong sinyo.
1: Dulom kayo gabi,
0: wala na. Oo, gali man. Tama mo ba siya kibasanag na? Ano?
1: Kapanya
0: po yung ganapre? Oo, hindi na ba? Tinay na mo
1: no? Oo, may tisi.
0: Sige. Para hindi ka magsisi, ah. May tisi. Yes, sir. Ano malagay ko si mo, sir? Habi?
1: Mangkod lang ulo sa barn to sa ano pa ano pila lang gina paninig doon lang sa barn to
0: dyan ang kaday ko chindi ano pa mangkod mo ano ka nako ang akon ano man
1: sa barn sa Cotabato tablang leksyon lang
0: ano ko no
1: ano pa doon ang ginamo ano ang pinaruway to ano to ang nang ano yung sugdan sa ngaway to?
0: Ang isugdan ito ng pinaksyong lamayo?
1: Lamayo?
0: Oo, oh, pinaksyong ang lamayo ang isugdan to?
1: ang isugdan sa eleksyon to? Naginamo
0: sila kay tungod nga ang pinaksyo nag himo pinamalan na o daan sa baw. Tapos ang ining tawag nato ng bulat nila no eh gintakap kakuring naglinaway sila kay nagbinasulay sila kuno nagtiniruhay pero way pag ko kabasa sa balita sa Maguindanao to ayon no para somewhere in Mindanao gano may komosyon, no? Naglunta dito, kag sumitsisubong, araman siya sa online, ang kinagamo sina, no? Pero wala bago kakabati, wala ko pa ma-research ang kaundan sa kabangdanan kung nga may, nga may amuning hitabo sa Mindanao Subong. For sure, may mga interest na lang, may mga faction-faction la. Kag may, siyempre, may mga manok-manok, kag may mga hinisaag kag hindi pag inichindihan ay that's why nag-ilinaway. Kay kung nag-itsaktuhan ay malang sila kay nag-itsindihan ay nga maaway ba sila? That's why may rasyon gadget nga nag-ilaway sila kay tungod mula sila nag-itsindihan ay wala na siya nag-check to hanay, no? Kaya kung nag-check to hanay lang ka nag-sindyan, ay hulagi siyang away, ha? Kag wala siyang away, kung lang siya sa inyo, hindi gusto? Kaling gusto mo siya mo? Sige, laki, balumunta na karoon ng nung natabo to sa amin na nao to karoon, no?
1: Dami kong deployed mo mga marintro, army.
0: Ah, Marine Army, halin siya din.
1: Hindi deploy ito sa Mindanao eh.
0: Ah, siya. Di ba siguro panibago naman ni Guru nga, kamay panit lang, panibago naman Guru nga yugto siyang gira eh, di ba?
1: Base, walang takabalo.
0: MILF naman Guru kang militar, kung NPA naman, kung terrorista naman kang kundra sa gobyerno. So, i-research na nabi kung ano ginaga ang ginhalinan sa ilang ginawayan, no? Hindi mag-guro pinaksyo kag lamayo, ano? Oh, di sige. Di, naman abiyaw ka? Ano pagin pamagkod mo, hirap, ha?
1: Nang ano talagang kayo dahil ilan ko ga pulo pa batsa ng limo da?
0: Sang nagligad, nag-tawag si Inday Ilen, na-interview ko siya, at ito, wala na siya plano, mag-temporarily, no? Hindi pa siya ready magbalik sa iyang clinic as massage therapist, no? Dito, sabalay na lang sa Coronila?
1: Mabulay?
0: Well, Guru, may mga mas importante kag may prioridad, no? That's why makadesisyon ka sa mga bagay, dapat may give up ka tungod may importante kag mas may prioridad ikaw nga pagahimuon, no? Kundi may isacrifice ka gina. So kung kaysa kanugon toon, pero do hindi mo ma batas man kag mapabayan man, which is more important sa kabuhi mo. Ang mga bagay-bagay, no?
1: Masigun ka,
0: mga sarang, ilan yung trade daw, ging pa, untat bro. Tiyan mo ito gani, tiging nagulain, pero may ni Day Ilin, bala. Si Kumbasit na lang siya iya, bala nga panamkon, bala. Tiyan galing ka, do kayo imposible naman ito. Sa kayo, pasar naman ang iya nga matris. Niya, sa ano gura, sa basi hormonal imbalance, o kung parti sa iyang ginabatsyang menopause mula. Eh kung mabayi mula dyan, no? Kung sa mabayi mula menopause, no? Paguntat na sa pag-andar sa iyang reproductive system, abi, no? Wala na chance na. No? Menopause na mo, no?
1: Wala. Kaya kung... Tapos natin ni Tintin na yan.
0: Kung sa lalaki naman niya, Jetia, anong tawag siya na iya? Kupus? Kupus? Oo.
1: Pilip si...
0: Ha?
1: Tintin niya? Ang iya ito mula, ano, pre niya ito? Sino ito si Tintin?
0: Nga mano kayo, Tintin niya?
1: Wala yung mangkot na iba na. Wala.
0: Hindi ka na yung mag-plaster na kay Tintin na kay Delegado na.
1: Sinasabi sa din?
0: Ay, hindi na malahan mo kayo na. Gusto mo ako? Numero?
1: Oo.
0: Numero ni Tintin?
1: Oo.
0: Ara, naginalawag mo na Tintin, duwa ka din.
1: May
0: kundi lang
1: number ni Tintin
0: nila. Why kundi ka number ni Tintin niya? Ano ko yan? Wala ko katago.
1: Oo.
0: Bila ko makatawag mamagkota siya kung pwede sa... Kung pwede ito, may hatag number niya si mo, ha? Nga, man nga, manong ka katintin nga, kung tawagan mo siya, teksan mo siya. Para ano?
1: Ay, ano? Asan
0: lang gamuhon mo ka, para gamuhon mo ka buhi, ya?
1: Hindi, ha, mga gamuhon mo na. Pero,
0: that's why ganit ka pamangkot ko si mo, nga, i-plastan mayo, kung basi ka mamati sa karon. Wala ka sang balido nga rason niya nga mga ayaw ka sang numero sang isa ka pribado nga persona. Karon tagaan, nagkakaroon anong tuyo mo karon? Anong tuyo mo? Mayo kung malain. Ano ganing tuyo mo? Mayo kung malain?
1: Mayo eh.
0: Sa ano nga punto nga mayo?
1: Kabalo ko na nga mo eh.
0: Way pa! Way pa kaya kamalo siyang plano mo
1: Plano?
0: Anong plano mo nga eh? Mangilala ti mas nga mangilala kid mi nga mi damo ka man bidi ka pangilala on tubad balay mo na kay mga tao nga hindi mo ginya kilala kay ha
1: pangilala on gani ibo ka budlay
0: ano ang rason mo gani nga kilalahon mo aw
1: kabalo ka na
0: oy pa ayos ha kung makatawag si Tintin maamalun na siya kung okay siya ha. Okay?
1: Buti mo.
0: Okay, so right. Thank you, Jet. Thank you, salamat. Okay, sige. Ginakulitan lang si Jet. Super kulitan mo.

Mayong gabi, Gid, sa atong mga showkin nga nakatunin sa K5 News FM Sagay. Sumuman sa kay Mama, Ma'am Rosa Montinola, nga kay Sir Boy Montinola sa Victorias, nga nakatunin sa K5 News FM Victorias. Good evening, Ma'am, kag Sir Boy Montinola. Sa mga suki naton nga nagpamatigin sa K5 News FM Cadiz sa City, mayong gabi sa inyo. Sa tanay nga mga suki naton naman nga pamati sa K5 News FM Rojas Capiz, good evening. Sa kanaon, kamusta ang mga utanda? Ang mga utan naton, sumong chimpo. Medyo mabulubog na siguro, no? Dugay-dugay guro, nag-fog nila sa inyo. Iba niya ay kakaperdi ang mga utan tungod may frost. Tamang katugnaw-lahaw, nagka-frost o kung may frost nga ginatawag. Ang mga dahon sa mga utan, sa mga produkto nila, mga pananom, nagkapiktuhan, nagkakaluo, nagkakalamatay, kag naga-damage, no? Tungod sa tuman katugnaw, kag nagahimo ini nga tawag nila nga frost, no? So kabay pa nga okay, so right lang mga produkto tada, ha? Mga utan aton. Nagatanan, nagapamati sa K5 News FM kanoon, good evening, ha? Subong man sa tanaga nakatunin sa K5 News FM La Carlota City, kag hinigran mayong gamigin. K5 News FM Kamangkalan, Sipalay, kag K5 News FM Hinumaan. Good evening. Kay Inday Cherry, mayong gabi da si Moa. Ano ning ido mo? Ano ni panog sweet so? O kon chinjan so? James Bernales, may gabi. Jay Lolo at Jeremy, monitor lang kami din sa Barangay Suay, Himamaylan City, no? Kag mayong gabi lang man sa tanan ng mga KSS officers of Himamaylan area. Kag mayong gabi, gig, kag manamugin niya salamat, Jay Lolo. Okay, sige. Mga ka-K5 na nagpaparan ng makulod sa isa ka mayor nga kahiwatan sa nasun nga bulan, October, ha? Maskara Festival. Kaga for the first time, ang K5 News FM Makulod, amo ang official career FM station for Maskara Dance Parade 2026. So, tanan nga mga sa street dancing, nagpasundayag ang mga participants, no, sa mailang mga rotabi, no, kaya sa kilid sa mga dalanon may mga sound system. Kag tanan nga mga sound system naka-tune in sa K5 News FM Makulod samtang gina-play ang official song sa Maskara Festival 2026. Naka-tune in ang tanay ng mga sound system sa kilid sang dalanon kung saniin ang ginagyan sang mga participants sang Maskara Dance Parade. So for the first time in the history, ibutang ninyo sa inyong diary ang K5 News FM, ang official FM station sang Maskara Dance Parade 2026. Ay, sadya gini.
Dumduman ko siyang una, mga kakipaim, no? Sa nga maskarang, nagsugod ang Oktoberfest kang ginatawag. Because there was a time nga maskara festival, ang tao sa plaza, blasa una pag ginahiwat, no? Sa plaza sa Bacolod. Ang tao halin sa mga adlaw, eh, hasta buwas si Giim nanay mo. Nagariya na hindi iya siling binutilya kinahamo, kundi track-track yang ariya sang beer. Wala pa na yung minto ang ginatawag nila Oktoberfest, bala. Tungod daw nag-Guinness record ganito sa mutong time, nalipat lang ko ano itong year, no? Pero sang amo to, sang madumduman ko ang amo to nga time, ang theme song sang maskara, I guess, amo ini ho. Matian na to na. Nan. Ang background music ni K5 Jean Paul Hineroso every 11 Mbps, bla? Amo ini ang theme song sang maskara. Nga kung sa diin do ang beer, ang Oktoberfest, nagasugod sa Bacolod. Kagrason man daw nagtuko na di planta ang San Miguel beer tungod sa amutong hitabo. Kag daw pabor man bala ang kalidad sa tubig sa Bacolod at the time. Nga may-ari kita sa San Miguel may San Miguel ano kita niya, brewery o kung planta bla. Amo ini ang team song, as I recall, I believe nga nag-ariya sa kagahon niya alas 13 sa kagahon. What an beer mo? Bilog na plaza sa Bacolod, diyan puno-puno ya. Kasadyag ay sinaot, samtang gatukar ang mga sa system sa libot sa plaza. Nag-beer sila, nag-inom sila beer, nag-sinaot sa sound system. Amo ini ang theme sa at the time, no? Ang theme sa street dancing, no? Sa maskara festival.

to be. Amo ni nga chimpo, hindi ba ko yesing, wala pa ko sa radio. America. Pero may mga grupo na ko nga naga party sa mga radio station, mga technical support sa radio station. Sa una, may mga amigo kita nga mga tag-iyas ng sound system. Isan dira si paring Junior. Si paring Junior sa Magic Disco, no? La, la, la, la. Magic Disco Machine sa una. Now karon, ang nag-discover sini nga kanta, iyan nga kanta ni Trini Lopez and Midley, no? Ara na siya sa una, sa pinakaunang station, I believe, no? FM station. Magic 103. Magic 103, no? 1980s guro to, ani. Late in 1980s guro. Now, ini si Magic 103, may isa dira ka technician yung ngalan niya, si Migo Naton, si Abby Red, no? Green, green. Daw siya ang tagaan sa kagayunhan nga magpangita sa theme song, green. Sing Maskara, amo tong atimpo. Kag amo ini ang iyang gaging presenter. Well, I told my mama on the day I was born. So I know somehow ang history behind this music. I'm gonna settle me down. I just gotta be traveling on. Because witness ako sa time samtang gina-edit inisa. Samtang gina-edit inisa sa real tapes. Wala pa niyang mga compact disc. Wala pa niyang mga computer. Yes, bong, wala pa niya. Real tape na yung atiyog blang duwa kami log blang. Amo pa na sa unay ang ginagamit sa mga FM station. So naging official career ang Magic 103. Amo tong at times sa sining theme song sa Maskara Festival. This land was made for you and me. Tungod sa kay Abby Red, isa ka technician sa Magic 103. Ini nabunag ining team song kaga padayon ini nagarepresentar sa Maskara Festival sa kutob sa nakaabot sini nga kanta daw naga inda kagidya daw naga kidok-kidok kagid kay tungod dito kasadya kay sang iyang tuno ya melodiya ya daw pang makulod non gid pang maskara gid daw kuhang-kuha gid ang sabor sa mga ilong gubla.

kasadya katamo, pati mga foreigner, mga Amerikano, mga German, mga Hapon, niya yan, ara sa plaza, yan gasaot sa tubangan sa sound system. Grabe, yung beres na magagaya, linala sa tres ang Hapon. Hasta pag buwas aga pa yan, lasutso yung imnanay pa yan mo. Dito yung reinforcement, hindi iya basta-basta, pulo kahala, kuna isa kataklon, ganyan. Gakawadaan niya ta, biryang makulon mo. Reinforcement pa sa una, ang ilo-ilo. Tungkol sa una, wala pa ni planta sa una, sa ganun eh, sa San Miguel Beer, wala. Wala pa ni planta sa una, sa ang ilo-ilo, pang nag-supply sa aton. Wadaan ang ilo-ilo.

0: home. Everybody.
1: Green, green is green, they say, on the far side of...
2: Nasakutom na ka, buchin nga team song.
1: Green, green, I'm going away to where the grass is greener still.
2: Nag-indak-indak ang inya. I don't know kung kamusta sumong si paring Amiren, no? Sa wala nakamalos ang istorya sining behind, sining famous, no? Nga nagtatakid sa atong mga Ilonggo, Bacolod nun, nga kanta sa Mascara Festival. Ang story behind sining music, somehow may ara kita sa may-share sa inyo kung paano ini naging official... career official mascara theme song sa amutong time lang 1980s o late 1980s hasta subong kon ma-play mo ni siya do wala nagadaan blaw even do daan ni siya do ara niya po ng beat lang ng capture niya po ang panglasa sa mga Bacolod. This time, mga KK5, moderno na. Kag madamo sang aton nga ispektaron sa sininga Mascara 2026. Pinagi sa aton siyempre sa panguna sa aton nga pinalangga ang mayor. Mayor Greg Gasataya. Napasigurado yan nga maging marka man sa iyang pagka-mayor. Madamo sa mga special events ng paghihwaton. Kag maging masadya ang festival or Mascara Festival sa mga tuig. Kag siyempre, it's an honor sa amon ng mga taga K5 na kita ang wala labot number one FM station kita. Kita ang napilian sa syudad na maging official FM station career sang mayor nga event sang Mascara 2026 amo ang street dance competition. So every now and then may mga updates kita sa mga activities ng Mascara. Kag siyempre kabay pang hindi lang matuon sa grabing ulan. Wala lang bagyo. You know the rain. Para kumpleto kag ang sadya-sadya gid lang.
0: Everybody.
1: Green, green is green, they say, on the far side of the...
2: Pero ang una-unang

Pero ang una una niya nga no niya mga nga kanta sa Maskara is the Caribbean Show. This land is my land. Tapos natandaan tayo isa pagkinala is naging gabahin ang ining lambada, hindi ba lang? Lambada, no? Pero among ining natataki niya sa mga maglun nun, iyan ni Trini Lopez nga Billy, no? Saliwat, thank you kay Mr. Abby Red. Ginasign na sa sang committee sa Maskaramo. Kay during that time, ining FM station, Magic 103, may ginatawag silang, amuto na time, do pila pa lang kaya sa radio station sa Bacolod. Do tatlo pa lang bala, punapan. Isang na siyempre yung Magic 103. Timik ko ay aral sa programa nga Magic Disco Machine. Tanan ina sa o, tanan ina ang mga kanta, mga binailing, mga music. Di naging popular itong porsyon o kon program sa Magic 103, ang Magic Disco Machine. Every Saturday, gina-play nila ang latest ng mga disco songs. So ang nag-play si Nada, si Abby Red, siya ng spinner, siya ang DJ, siya the same time technician nga nag-play sa Magic Disco Machine sa nga program every Saturday sa Magic 103. So naging popular sa akin, nakilala man namin kag during that time ang committee sa Maskara Festival nag-storya sa Magic 103 management kag gina-assign si Abby Red Migo naton nga pangitaan sa bagong theme nga do kasadyab lang ang Maskara Festival sa mutong time. Di amo inil sa liwat ang nakita iya nga pwede gamiton no sa Maskara Festival. Kag nalipay ang committee, kag nag-approve nga amoy na pagagamiton. Galing may gin-edit sila. Kaini siya nga kantan, maga almost 10 minutes isa. So gin-edit niya sa 7 minutes. May mga portion nga gin-ibang edit si Abby Red nga hindi importante nga maging kabahin sa ngang kantabla. Gina-edit niya yeah, from almost 10 minutes maging 7 minutes na lang. Oh. Subo may Magic Disco Machine gapon. Ara kay Pari Junior. Sa system niya, grabe. Siya na nag-kumay mga concert. Aming nga lagko ang mga event. Magic Disco ang gina... Ano? Magic Disco ang gina-contact, no? Mga niya concert ng lagko, ang mga events ng lagko, nga kompleto sa mga gamit mo. Mayong sound system niya, mayong lighting siya. Magic Disco niya po ng ngalan, no? So amo inang aton nga small trivia about ining mga palabuton nga Maskara Festival. So kita gali sa liwat, ha? Ang official career station sa Maskara Street Parade o kung Street Dance Competition mga ka-K5.

Hambal ni April Perwilo. Good evening lo, Barangay Tangub, ang champion sang amuna nga music. Ah, gali ka. The best gina nga time asang maskara gani man. Amo giniyang the best time sang maskara daw. Grabe gito yang tawo. Grabe pangayaw. Kaga nagsugod todo dito ko nabatian ang sugod ang inagtawag nilang October Fest bala. Birmad, no? October, Birmad. Daudara na yan yung sugod na ibinto. Tungod sa grabe nga beer, ang demand sang beer sa October, sa mo itong time. Nga sa unay, wag paniplanta din ang San Miguel beer, I guess, no? Sa Iloilo, pakita ka kuha supply. Kung kaurutan niyang makulo, di supply sa beer mo. Sige sinaot niya sa sige, ininom niya. Sige pangit sang inasal nga manok. Ay kasadya-sadya matukar kanina nga inang iyan ni Trini Lopez kanina kanta gani. Mau, tanan-tanan ka patunga na yun. Do, hindi mo lang maguntas, malamis ka ng sulit-suliton mo. Bata tigulang yan, nagpatunga yan, nagsaot yan nga. Wala yahuya-uya. Sang tapos siya yan, nawala gamo mula yan sa mutong time. Hindi mula April Perwilo. Pilang edad mo sang amon ng time dahil kaya ako yadusi pa lang. Guru si April Perwilo, guru sa mutong time dalagan. Ako yan nagahinupang pa lang yan. Grabe galing mag-inupang kaya ang bahaw, urot gin. Ang bahaw, galing miska ano nga sudan, basta ginupang ako na hapon, bala. Miska ano nga sudan, balbal.

O sige, bantayan nyo ang official bag-una ng subong tuig. Bagong music, ha? Ang team song sa Mascara Festival 2026. Di nyo man mabatian, siyempre unagid sa K5 News FM. Kaysa liwat kita, ang official FM station, career station, sa Mascara Dance Parade o kung dance, street dance competition. Ang bali, April Perwilong ang makarilikin sa akin. Yahahaha, dancer sang Mascara, kulo sang tangob. Ah, gali ka! Sang amuni nga kanta, April? Ikaw ang dancer sang Barangay Tangob? Shout out please lo sang bus, Lois, ano ni? Loisa Model, bus 1998. Ano ni siyang year malabito kibo natin na? Late na 1980s kung early 1990s, no? My brothers and my sisters, dancer kagali April Perwilo, ha? At sige, ang oras naton mga K5 alas sa Jess Betin webinar. Hindi nga bahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix, ha? Ang kampiyon ng kape, ay sus, ang iba niya magbiyahe mga long distance, ha? Kaplano kami nga makamping sa kanlaon. Ukon sa mga inamlang na may mga campsite, nga may fog bala kung ina nag-fogigid bala para ma-experiensahan tang tugnaw gid. Doon may plano kami sina, sa mga grupo ta. Kan kung mag-amo sina gani, madala kita DTX Coffee Mix ya. Biskan din lang yung okasyon o kung din lang lugar, pwede mo lang yung madala kiti isa sale siya mo. Ba ininit ka na iya may tasa ka solve na yan ayon yan ibla kang nagadula yung kutoy sang tiyan mo kang mga ano ni mga acid-acid sang tiyan mo abi kang ginabatsyag mo madula kung DTX Coffee Mix ha kang mga yuyang ariha mo kang pangihi mo bla ginablang daw sipot ginabla ginablang hubas ginang iubarokan. So, detoxification ina mga K5, no? Well, labo sina is enjoy ka sa sabor sa kape sa DTX Coffee Mix. Ang iya health benefits ka namin. May aras sa ampalay extract ang nagahuga sa hinko natin ng selula. Kag may aras sa chia seeds na dugay kita gutumon. Damo man sa proteina kag antioxidant. Plus, pagin may super antioxidant pagin galing sa tubo. Sunin ka pa, ha? Basta kape, DTX Coffee Mix. Nagka-kape ka na, nagka-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gigi, could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako galit si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
16: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras na ito, we get 46 minutes after 10 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa ito sa DTX Beauty Soap.
2: Ay kalamig inyang habon, Jerry Lee. Nanando nilisaton yung mga kilala sa bahin sa da sa may talisay. Damo yung nagladula yung mga punggod. Kaganami bala, kaya nga kuyom yung punggod mo. Tapos yung pagpali iya, wala inagyan nga buho-buho o kung itom-itom. Ginaripir yung ganyang guya mo yung imo panit yan. Tumalagsahon yung habon. Kay kon man na imo gidya gastuhan na bingguya mo, ti siyempre nagahatag na siyang kalipay sa ton. Ano bala kung kinis guya mo, kag hipid ang guya mo? Siyempre maging presentable gin ang guya mo, bing? Daw magwapo, kag gidya ka magwapa, bala? Ti kon imo ginayay sumahon, Jirili? Magkantong sa mga eksperto ng mga espesyalista sa guya, ay libo-libo yung imo yung gastuhon. Libo-libo ang gastuhon mo. Whereas sa DTX Beauty Soap, gamito mo lang adlaw-adlaw. Gamito mo lang adlaw-adlaw. Obserbaran mo sa 15 days. Pag hindi ka kasahot, hindi. Pero kung magwapa ka gani kang magwapo, ay hindi na pa ulati, sigihan na. Pero for sure, nami ginang ipikto. Kay man ang sikrito, kaduwa mo habunan. Hindi ka labanan niya, tilo, dasig niya matunaw eh. Kay ti, siyempre, kaduwa mo habunan. Di kung gusto mo yung mag-younger looking kang magwapo kang magwapa, padugayon mo pa. Nga kaduwa kami yung mag-habon. Kiti una nga panghabon sang DTX Beauty Soap para kakson ang mga oil kang mga yabok bala nga nagatina sa ato nga skin pores. So limpyo na sa. Tapos munlawan mo manghabon kaliwan nga aman. This time i-massage mo sa kung din mo gusto nga parte sang ilawas mo base ang panit mo para mag-penetrate ang DTX Beauty Soap sa imo panit bla. Kiman ma-penetrate yan na kitungod wala na nagbalabag ang mantika sa ngayon ng panit. Mga oil sa skin na ito. Kag wala na sa ngayon. Huwag ka nag-sablag. Kinakakasa una-una na ito ng panghabon mo. So that's why kaduwa nga panghabon ma-penetrate sa up to third layer sa skin na ito. Kag himuon mo na sa aga kag sa gabi. Padayon mo na sa sunod nga 15 days. DTX Beauty Soap, ha? Tistingan na babae, lalaki, at tigulang bata, pwede gina, di ba? Sa mga senior siya, ti siyempre, ang isa na to ka mga handom, kag may genie, kag may magic lang ta. Nga paisulong kag magbugtaw tabla sa kadlaw niya do ibalik ang aton nga kahubinon. Pero unfortunately hasta lang sa aton ina sa imagination ta ang magic ako na inang genie lang nga mawis ka genie mawis ko 20 years ang akon nga edad ha? Ibalik mo abi. Pero unfortunately, hindi na lang pwede mabalik ang edad hasta lang sa atong imagination. Pero may chance nga maging hubin na talukon tungkol sa panakot sa DTX Beauty Soap, mga kakaipan. Mga prutas, bla. Ang prutas is antioxidant. Nga nang gina-revive, nga ginabuhi ang aton panit liwat nga magpriska tanawon. Younger looking. Amo inang sikrito da ha? Mga prutas ina siya ginungod ni Doc Ramil Oy para sa aton nga mga senior citizen nga hubin talokon. Di ko mahubin ganing senior citizens. Hamas more ka ang mga hubin. Magahubin pagi dapat. Inang nagalabot na nagkasulod na sa 30, late 20s na bala. Hindi ka pa sinabi, may habon galing nga mo sini. Ang punggon mo yung abi inagyan na may mga buho-buho abi, hipido niya, tapos paputio niya, ang panit mo nga daw nagaglow-glow ka bala. So hindi niya tausad sa imo gastuhon, ha? Pila lang niya imo gastuhon ka barato lang katabas ang DTX Beauty Soap. Pero grabe gid, no? Tungod magtubo, liwat, balik ang kumpiyansa sa kagalingon mo. Kaya tungod, wala na baho lawas mo. Ang mga pikas-pikas mo, abing mga sunog-sunog sa guyam, madula na mga lap-up mo, abi. Nang mga mantikaon mga guyam, wala na. Nag-oily face mo, wala na. Kagsubong man ang mga buong inagyan sa punggod, no? Lap-up, why na? Hubing katalukon ang mga wrinkles mo, hindi nahil mo nun. Magkinalutan sa busong muda sa imot yan. Maputi ng imo ilok. Now, siyempre naman, kung may mga amo sina ng mga epekto, mga K5, so naginahandom lang nato. No? Pasubong may aran na katumanan tungkol sa DTX Beauty Soap. Ang matabo sila siyempre malipay kay kung you know what ang taong malipay yon nagalawig ang kabuhi nga you know why tungod nagasaka ang kumpiyansa mo sa kagalingon mo sa mga buluhaton mo mahimo mo na na yun kay tungod nga may ara galik ang kumpiyansa sa kagalingon mo nga mahimo mo mga bagay. Tungo damo ang nagapati, simo ka nagahimo nga pagpati nga makaya mo. Tungo believe sila, kaya tungo ginapikuran mo ang imo nga physical appearance. Di ko malipay ka na siyempre sa calcium confidence mo. Layo ka mong masakit nga aman. Tungo kung malipayon ka nga tao, ang atong brain, ang atong sistema, ang atong lawas, nag-release ang ginatawag sekreto lang, ining happy hormones. Ang happy hormones nagahatag bulig sa atong sinulang maghubin, dugay siya malaya, kag hindi ka basta-basta magmasakit. So, ang epekto, habon na to, no? Ang epekto niya si imo, guwa kag sa sulod. Sa physical mo, abi, kag si imo yung health, abi, mga ka-K5. Tungod malipay yun ka, nagkalawig ang kabuhi mo. Tungod sang happy hormones nga ginarelease ang aton nga lawas sa mga tao nga malipay yun. Eh, simple, malipay yun ka para malipay kita. Gamit lang kita dito DTX Beauty Soap, eh. Malipay ka tungod nga malong ka sa imong batchmate pag reunion no, sa December. Nga, dumulak yung edad, no? Dumulang yung gapon, jura mo, nagubing kapag ani, samtang nagatigulang iba niya, nagkorinot. Ikaw, samtang nagatigulang nga, nagagwapa ka. Ikaw yung nagagwapo ka, samtang nag-edad ka. Anong sikrito mo man? Ah, DTX Beauty Soap, ah. Timing ginao September, Subong, October, November, December, Christmas party, alumni, mga reunion, mag-tipon-tipo naman. Siyempre, mag-tipon-tipo, kung manugay ka mo kita na ikalbanan sa inyo na. Siyempre, alang natuloko ka mo mag-dinoko ka mo, tiil ang tanawon nyo. Alang-alang pag kita na nyo, doko ka mo na yung kaghimutaray ka mo sa kamalagko. Siyempre, guya, ginatanaw na yun. Pero kung nakasugod ka na yas ang habon DTX Beauty Soap niya, pag-abot niya sa alumni sa Disyembre, abi. Pag-abot niya sa reunion, niya talagsa ka mo kita na, Maus, daw last nap to mga kita na, subong na masubing kaya ako. Samtang nga nag-lawig yung panahon niya, nag-digulang iba, ikaw yun daw nag-paisol yung imutura, daw nag-hubing kaya ako. Tungon may nag-pahubin sa akon mo, may sikrito taya, DTX Beauty Soap. Habon mo lang na siya. Total ka pang habon, kamalaging maligo ka lang. Alang masya ka lang tubig, masya na. Kapang habon ka lang gini. Gamitin ang BDTX Beauty Soap. Kagari pag ino sa mga nanay kag-tatay, even to nga ginikanan ka mo, hindi nyo pagpabayaan yung inyo yung personal physical presentation nyo. Hindi ka mo yung magpabayaan. Sige, sige, paninguhan na, pero when it comes maligo ka, kung manibin ka, ang habon mo yan, special yan, di ba? Kay tungon amo malang na tiyansa nga maka-beautify kita mo. Ang nanay na iabi, mas ka lima ka bilong bata mo da, saramihay ka, pero ang habon mo yan, yan special. DTX Beauty Soap yan. Amo na na yan, hindi kaya magpabaya, yas ka namula na yung bagay yan. Always mga kabantay siyang bata mga pala kabilog sa namihay ka na ya. Pero kung maghabon kaya ya, importante yan, namihabon mo. Di medyo nag-edad-edad ka na. Kapila ka na gani magbayad sa kurinti mo kang natanaw mo ng mga pelikula. Sa imong TV gani, di ba? Nagapaload ka man gani. Kung isa gani ka bakal magita sa mga bagay nga pitsi-pitsi, nga daw isa gani daw hindi magid mapuslanon, bla? How much more ining habon nga may dako nga epekto sa imo nga pagkatawo, DTX Beauty Soap, hilakan mo yaya. Kaya isa lang tayo mabuhi, bla? Kaisa lang tayo mabuhi, iya, law ay bata. Karoon niya, may habon niya kapag gawapo, iya, kapag gawapa, iya. May habon niya kapag hubi niya, hindi ka, iya. Ay, tistingan ko na, iya, tistingan ko na, iya. Nga, paano ko na nambal, kay tungod na muna nagamit ko, bla. Grabe nga habon, no? Unang-una ko nga paggamit, sila doon yung pati mo, daw hindi na ko magpadayon, nga aman. Kasi sila yung kapapute, sila yung kong nagbulingon ko, haw. Duda mo kuya kalakalaw. Tingin pa mangkod kong researcher na mo ni isang produkto. Diling ko, sir, na doon yung habon tanga di Dex Beauty Shop. Kaya mag gina-endorse ko na, ginapakilala ko sa inyo, ginatistingan ko gina. Sila ko karon nadamo yung kalakala ko, naging gamit ko. Anong tabo man? Nyalo, kabaloka, ang aton panit, may ginatawag nga aton nga layers of skin. Layers of skin. Daw mga pila na sa ka-layer ang aton panit, no? May ginatawag nga dead skin. Ang pinakababaw tanga panit, no? May aral na sa inadlaw, may list na sa dayon. Maging dead skin, saan may kasunod na siya nga panit? Kaya may layer gani mo. Up to 27 layer na lang panit naton. So dito ko na-chindihan ang DTX Beauty Soap nagapaputi kay tungod ginakakasya ang mga dead skin sa aton nga panit. Gag-penetrate sa up to third layer sa skin ko, no? Which is dira ka natabo ang natawag natin nga coloring sa aton panit. Sa ikatatlong layer, nag-intervention, ang intervention ko no sa natawag natin nga melanin. Ang melanin amo na siyang responsable sa paghatag color sa aton panit. So karon kay kumuya nga ang aton habon ga labol sa third layer. Ang epekto sinayag niya na minimize siya ang paghatag sang melanin. That's why kalabanan sa nagagamit sang DTX Beauty Soap nga kaduwagin mga habon kadagamit. dasig lang maputi. So, kanto na ka mo sa pinakalapit nyo nga butika, buwasa, ha? Para sigurado, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kaga Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? DTX Beauty Soap, mga kaka-K5, sa mga suki nyo mga butika sa inyo lugar, maguta lang, ha? Kaga para sure kita, nga arangin, kagbarato, kanto kita sa clinic ni Dr. Ramil, dito kita mabakal kay barato to ang DTX Beauty Soap, kaiban paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kagalibre paging na yun ang konsultasyon na barato na mga produkto, libre pang konsultasyon sa mga eksperto ng mga doktor na clinical mga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sang bayad. Ano gani sumbong adlaw? Miyerkules para bas, no? Okay. Miyerkules para bas, mga kakaipan. Nauna ito na, Bikon, na diin ang schedule sang Miyerkules, abi, no? I-check na ito.

0: Buzz Mercules. Saka dis kali Buzz ho. Saka dis ang consultation ha. Wednesday, alas 9 sang agat, tapos alauna sang hapon ha. Libre na consultation sa clinic ni Dr. Mila. Pag-abot sang Huwebes naman, sa Bacolod, diya siyempre adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw sa tubang sang Baglaw Sports Complex, may main gate pala. Arad ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil. And pag-Thursday, Huwebes, Sagay ha, Sagay. Sa Sagay sa Huwebes. Sugod ang konsultasyon nga libre. Alas 9, tumtum, alas 12 sa nga ugtumo. Kantuto ah. Sa klinik ni Dr. Mila, mayugin ko timprano, kamuyaiki para nga timprano makamukapuli. Ang mga doktor niya nga daan niya, papungkoon kamukag masturyagi na sila. Mayugin ko may mga dala kamung mga laboratory ninyo. Ano na yung last nyo nga mga dokumento sa inyong health, abi? Ging ang inyo bing findings, abi, busisaw. Di Huwebes, sa Guy Data, di kita, Victoria sa Bernes, ha? Ano oras, abi? Alas 9, tumtum alauna sang hapon. Ang Domingo sa Hinigaran. Hinigaran ang schedule nato na every Sunday. And Monday, siyempre, Kamangkalan. Kamangkalan, ha? Kaga Tuesday, kagina, mabina yung schedule, okay? So, munang schedule nato sa free consultation sa klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Iniman nga bahin na dolo na sa aton sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Isa man ka importanteng suplemento natural nga wala sang chemical. Aprobado sang BFAD. Wala overdose, wala sang side effects. Kadasig lang git sang epekto ya sang Dr. Pinoy's Squalene ga capsule. Soft gel siya. Ang uno dia is oil based nga mantika bla nga halin sa atay sang bagis nga ginakilala git sa bilog nga kalibutan. Nga ining atay sang bagis ining klase nga bagis is deep blue shark nga klase sang bagis nga may very potent kayo. Namo sang minerals kag vitamins kag mga essential pagin nga makuha na to. Nga maka buligit tapna sa nagatubo nga masakit sa aton nga sistema, mga kakaipan. Pwede ka kainom niya isa ka kapsula everyday as your supply o kung supplement mo, abi, no? Daily supplement mo. O kung himuon mo na iya twice a day or thrice a day, huwag yung problema, biskan ano, baka bilog, no? Kaya wala sang overdose. Ang kanami sa Dr. Pinoy, because kung damo kayo inumon, the more dasig ang alibyo mo. Di kung ikaw, abi, may ginabatsyag. Gusto mo maayo, inanay, kung madugay pa ang mag-ayo mo, kung madali ang mag-ayo. Siyempre, madali mag-ayo eh. Kanamigin kayo wala pa sang side effect. Kay natural siya bla, oil-based siya, halin sa shark liver oil. Hindi siya chemical nga nag-aguba sa kidney. But instead, gani iyang kidney mo ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy nga maging healthy yan, liwat niya yan. Kanami iyang nga suplemento maning Dr. Pinoy. Mga kakifay, kung ikaw babae, may mayuma ka, no? Pinakupos ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha? Namigin mo inom ka na iya 2 capsule 3 times a day para dasing makupos, bla, no? Parehas ang kilala ko to. Ngayon sa ka security guard, nga nagahabok ang iyang atiil, nagabanog. Kang nagakiang-kiang siya, no? Kahit kumugwardya sa blate, siyempre gabi, sa amin ko anay nag-ido sa blang, kay manghihi siya ang isa-stil na ginalsaya. Kasi ko pa rin ano ka man, nag-ido ang imo niya pusing out. Yan hindi lo, kay perte magkasakit sa ako niyang rayuma. Ang yatiil niya, wala sa kapasabatos, kasi hindi lasas mo. Di pinitinsag sa duwa kadlaw. Sa duwa ni kadlaw, lumanog lo. Duwa ni kadlaw, yung hamok sin eh. Ang ngot-ngot sin eh, grabe na. Di ko paano lang abi, kung may kawartan eh, may paano ko nakalaon. Masinggit na kung lutabang eh. Siko dali lang git, no? Sa amo to nga tiyempo, tambuan may miyara ko nga mga, miyara ko supply sa nga Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kitagaan ko sa isa ka stabla. Siyan ko inumon mo sa buong duwa kamilog. Pagabas aga, paloapan mo duwa pagit. Kagsa gabi. Subong abi kami ng gabi nagkita na no? Naginom sa dayon, no? Kito mahibi, naging sa sakasakit. Pagkabas aga, siyempre gabi duty, ha? Wala pa sa ka-report. Pagkagabi, mga kakibib, nang wala ko ka di parang aras yan. Galakat-lakan na sagwa, kang tadlong ng lakat yan. Nga lolo, nga glabing, Dr. Pinoy. Batyagan kung ganyang dasing epekto. Yung sumong kalakan ako gabi. Yung kagabi, piang-piang ako. Doon itong gabi ako nga binitin siya, be. Sumong yung kalakan ako itadlong eh. Hindi kilala kung ginagwardya. Kaya gwardya sa isa ka building, sa inang building na ano, ang tangiya, amigo ko. So, so happy, nag-drop by ako, kag nangamusta, be. Ting gwardya ka kiyang-kiyang, manghihi siya gal sa tilya. Sosogo sito mga kakifive, no? Wala na nagbalik ang iyang arthritis, no? Kaya badayon siya ginom sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kaya Dr. Pinoy, una bis, anti-inflammatory. Mutsilingon, inflame. May nagabanog. Tanay nga banog sa lawas mo da, pang siputo na sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kung nagabanog imong nga mayuma, pakubuso niya. Kung nagabanog imo atay, pakubuso niya. Tanay nga banog sa lawas mo, osoyo na sa Dr. Pinoy. So that's why nga kilalan mo, abi ko may ginabatsyag, kanduwa inumon mo kag every after meal, no? Kay para dasig makalaboto, yung siya kapsula, hindi mabilog nga lawas, ah. Nakunako ang lawas ta. So, padayon mo na siyang inumon. So, para madasing epekto yung itungod nga dali na siya matunaw mo. Kay oil-based siya, kag soft gel ang iyang kapsula. So, dasing na siya magupod sa itong sistema. Magupod sa dugo. Bla? So, mabatsyagan mo na yun ang alibyo sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Kaya ang gwasin na daan na anti-inflammatory siya, no? Pinakupo siyang manog. Ginadula yung ngot-ngot sa imong rayuma. Kag ginatunaw yung ginya ang ugat, bla? Ang ugat sa imong rayuma, ang uric acid, bla? Nga nag-crystallize na. Na ng uric acid, tanawon mo sa microscope, bla? Do buka, galing ang kristal, mga kakipipe. Imagina, bla, do buka sa nga kristal, nga tigas siya. Nga arasa imo yung duwa katulan mi sa joints mo aras to nga miserable la may buka nga kristal na blang katig abla sakit sa akin sway nga banog na siya tungon nga nagkapiktuhan ang mga unod kang iban pang mga bahin sang imo yung panit niya kang mga kaunuran sakit sa akin na yun miserable sa joints mo tangan sa kristal na mi. Hindi mo mag-iho mo, doon masumpit kung ihi mo. Kaya mo yung naginatunaw, ginasang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Grabe, no? Kusog ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule mo. basta mga arthritis, may gout arthritis, sa mga joints, sa mga tudlo, sa mga tiil, da? I-Dr. Pinoy Squalene Capsule mo na. Sa may mga bara sa kurason, magkakipa, delikado na, no? E tungkol ka magdana sa high blood pressure. Kaya kung may high blood pressure ka, may damo nga mapiktuhan maguba mo. Ginapastabilize ginagato yung blood pressure, nga haman. Tungkol sa kidney na to, magkaapiktuhan, magubang kidney na kung may ara kita sa high blood pressure. That's why ginapastabli, ginagat. Karoon, kung barado ang ugat mo, tungkol sa plakis ang bad cholesterol, kabangdanan nga magatugas ang pressure ang dugo. So, kinala ko ako na ng mga bad cholesterol nga nagapugong, nga nagaplake sa atong ugat, ha? Paano, ha? Di, siyempre, kung paupirahan mo na, milyon gamiton mo, eh. Milyon ang gastuhon mo. Di, way man tayo milyon. Ang imuon na ton, ang bad cholesterol na, ang makaperdisiyan na, ang makatunaw, is good cholesterol. Nga mo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang best source, ang best source ng squalene o kung sang good cholesterol, amo ang fish oil. Kag ang shark liver oil, amo ang may pinakamataas nga good cholesterol nga makatunaw sa mga bad cholesterol sa aton nga ugat nga barado, mga kakaipay. So everyday inom ka. Kanisa lang ko si your maintenance lang ginbalay sa natural maintenance mo. Para maglawig ang kabuhi ta. Iman ang nagpanlipon sa kabuhi ta, masakit kang malatian. So subong nga panahon, mga kakaipay, ang research sa mga eksperto, dako nga porsyento nga kapatayang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian, magamay lang nga porsyento ang tao nga kapatay tungod sang kalawigon mula, sang old age, sa katigulangon abi, gamay lang nga porsyento kalabanan gid masakit kag balatian. So hindi man na nato manigar tungod nga sa lifestyle naton. Sa moderno nga panahon, sa pagkaon naton, sa hangin, sa tubig ka iban pang nagasulod sa lawas naton, hindi naton maibitan mo. Ha? So, kailan naton balansiho lang. Kung nagapasulod kita sa mga bad cholesterol, kang mga toxins sa lawas naton, pasundan naman sa mga mayong elemento eh. Di ano ginabing mag-inom ka isa kakapsula sa ang Dr. Pinoy, kung wala ka mga ginabatsyag, as your prevention, kag daily maintenance mabi. Hapos na ibakto ng Dr. Pinoy, kanto na kamo sa tanan nga mga butika sa inyong lugar, da sa Kabangkalan, Binalbagan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Talisay, Murcia, no? Kag subong banda sa may Ibi Magalona, Victoria, Sagay, Cadiz City. Kagalos tanan nga mga banwa kagasudaran diri sa Negros Island Region, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 11:16 na, tanawin natin nga may cooler kita. Gina pa ni siya kaulat. Hello, pasinsya sa pagulat ha. Mayong gabi.
1: Hello.
0: Mayong gabi.
1: Gabi.
0: Oo.
1: Arnel, hello. Mayong gabi, hello.
0: Sino, palapitan ba mo ba siya imo nga telepono ba?
1: Arnel, Arnel.
0: Si Arnel, taga din ka Arnel.
1: Sagay daw sa Brangelis
0: kayo na. Ara ka na subong sagay?
1: Ay, ko subong sagay daw sa Batangas, no?
0: Batangas? Ha? Gano ka na sa Batangas na nag-pangayaw?
1: Hindi, nagtrabaho sa...
0: Okay. Ala eh. Lapay ka galing sa ano ni sa... Di ka naing sa Batangas man, sa Balayan?
1: Taal?
0: Ataal Burkino sa sulod?
1: Oo.
0: Ara ka sa sulod sa vulkan, subong?
1: Ari ko sa kuhan, malapit sa vulkan.
0: Tagaytay?
1: Oo.
0: Ang Tagaytay kang Batangas, yan lain mo na yan, Rimla?
1: Ari ka sa akoan, Barangay Bangin sa Batangas.
0: Ah, Batangas kayo dyan, o. Oh. Anong obra mo na nga nakalabog ka na iya, Arnel, toto, Arnel?
1: Aga, kwan ko lo, haramis ko sa kwan lo, paitlogan sa manuklog, itlog lo, lo.
0: Ang itlog mo?
1: Itlog, amon gina kwan, gina, ang kaya mong itlog ang badaw, amon gina pulot, gina harvest namon, gina butang sa tree.
0: Dari ka lang rohon, tamlaki nung garas ka ning tingog mo. Balik na libon mo itlog mo sa Batangas.
1: Libon. Lang, ano
0: na ano ang itlog mo na may bulbul way? Ano itlog si ano na? Ano ang nabaligya mo?
1: Itlog sa kanlo ay ng talo.
0: Sa ano?
1: Ang mga itlog sa kanlo ay sa putrihan lo.
0: Ang manok?
1: Oo.
0: Oh, susabi ko na itlog mo. Balik ka, ano ka, gahimo ka sang ig machine?
1: Hindi lo, nang gidagpan, gida magitlog lang manok lo, among gina garbis.
0: Oo, gani, ah, garbis ka mga manok, sa poultry, okay, o. Oo.
1: Manok.
0: Okay, sige, sige. So, ano na siya ng obra mo pang kwasang itlog sa manok, abi, no? Ginabutang nyo sa stray kag gina... Nanti libog ko rung manok na.
1: Ano? Gismil, oh?
0: Gismil ka manok? Kada adlaw, pila ka itlog ang makuha ninyo?
1: Nga, ano? Kasi may... 100, no?
0: Ada mo, mangalit na. Hindi malidungan ang gismil, hindi madungan ka itlog.
1: Ay, hindi man hindi madungan itlog, no?
0: Ay, si Yoki, o. Tinuidugang mo na itlog, eh. Di, mga pila ka na naka bulan, tuig na sa Batangas, mong Nel?
1: Hello, bago pa lo, mga pangkabulan lo, dagan pa tatlo bulan.
0: Ay, si so. Miley, ano ka, stay in ka na, nabi? Na ka mag-antena sa poultry na?
1: Ari kami sa, paan, sa poultry, pero malapit lang sa poultry.
0: Ay, si Yoki. Ati, ati sige. Pumunay, yan ay kabala ni Tamiwa dyan ay mga kasimanwa mo ka pamati sa Sagaya, be?
1: Namiya lang ko dano sa atong da, mga medyo da sa Sagaya, kag atong da, mga pamilya, baga puro lang da. Mga kilala ko na sa barangay ng Pasay na, ah. Ari pa ko rin sa kuha na. Tanggap.
0: Ati sige, mapuli ka din yung pasilumong ka, the light low mo.
1: Lalo lang ko sa kulo.
0: Ha?
1: Ngayon bang eleksyon, lo? Sa Barangay Kapitan?
0: Do, wala pa may klaro. Abi daw madayon daw, hindi. Do, wala klaro. Dira isin nyo, yahaw?
1: Ano ba dayon man?
0: Do, madayon man. Do, hindi man madayon. Ngayon, kumbre ko, lo. Matuloy ko
1: na guro, lo, ah.
0: Ate, sige, ah. Nalaki itlog, ha?
1: Oo. Oh.
0: Mapuloy ka din, dalawang itlog mo. Sige, Nel. Thank you again, Nel. Thank you again. Sige, sige. Mga kakipfab, no? Istoryahan na ka mo bala. Ay, time you want, anay, anay, oh. Good evening, Jerry G. Lolo, taga-subaybay sa programa nyo. Lorna Sangsum Aglorn. Lorna Tolentino. Mayong gabi na si mo, hindi, Lorna. Mayong gabi, J. Lolo, kapamati kagig kami ni si imo programa, abid listeners, sa kag-user nyo sa produkto, DTX 500, greet ko sila ni George Suarez, kag-Antonio Mananap sa Tabao Central, Valladolid. Greetings coming from Sally Mananap sa same lugar. Salamat gid, Sally, ha. Sali Mananap sa Tabao, ha? Valladolid. Thank you for listening, ha? Salamat kita. Good evening, J-Lolo. Pakigreet lang kay Imelda Rafael, dira sa May Tangob. Kapamati sa Subong. Imelda Rafael, mayong gabi si Minday. Subong man, good evening, J-Lolo. And Jerry, shout out lang na sa... mga upod ko na sa Grab driver, sa Grab driver ni. Sa Grab no, mga upod ko nga ga-Grab. Ga-Grab nga family Seldora ga pamati na sila J Lolo. Monitor lang ko din lo ah. Nainom ko lang DTX coffee mix no, si George Ningalino. George ha. Mayong gabi na si mo George ha. Boss George ano ni? Presyosang Boss Martis Galino. Abi. Eh Aragoy George o Aragoy. Mati Ibla George o. September 15 to 21 schedule sang pasang price adjustment sang gatong sang gasolina kag diesel George. Ari George o gasolina George. Increase kaliya, dugang George, hindi kaliya decrease. Increase no per liter George. Magasaka per liter sang presyo sang gasolina buwas. 5.68 ang Aragoy. 5.68 George. Ang kalabanan nga daan nga Grab nga daan sumong gasolina ang tughong nga mla. Di buwas mga Grab drivers na to nga mga gwapuhon nga mga amigo ambon makayuhong baka mo ni Bar. Subong pala nga daan, I don't know kung subong nga gaw ka mo before 12. Kay pagalas 12 ba si magalain na presyo kung makaingagaw sa mo sa gasolinahan. Basi bus alas 6 ng aga, no? So good bus alas 6 ng aga. Kung iba sumong nagkapagasolina na eh. Bus increase ang presyo 5.68 per liter, 5 pesos and 68 centavos ang increase sa gasolina kada litro. Wow naman ta ni George. Nari naman sa mga abya na ito ng mga driver, sweet lover, nga nag-biyahe man ang ilang gatong na ginagamit niya is krudo o kon diesel. Mga diesel naman, ano yung status, sabi? Ha? Bow increase man. Masaka man, boss, click niya. Pila-pila kada litro ang saka, abi. 4 pesos and 31 centavos per liter. Ang saka ay, boss, 4.31. Ang saka sang bilisang diesel kada litro. Boss, mga kakay-5 Martes, kidyol na mo. Sa liwat ang gasolina, 5.68 per liter. Ang saka, Aragoy! Wawawi! Mawawaw kita ni! Teng nagagamit gas ya. Nagagamit gas te siyempre ariho. 4.62 per liter ha. Sa nagagamit gas. Tanan saka ah. Saka tanan ah. Dugay-dugay masaka naman ni ang ano ni? Ang aton nga LPG. Ginagamit na ton nga LPG. Pasakaan yung mula una, blang syulto, daw hindi man i-balansi man. Daw hindi man i-bangian niya. Hindi ka mo mapasaka, ya kung wala ka mo pasaka syulto. Kung magpasaka, guro, di ka na pasaka, tani iya. I-subsidize sana isang gobyerno. Pungga sa gobyerno, mula ya, no? Pagsaka kami 5.68 ang gasolina, i-subsidize ang butan kami 3 piso sa kami, no? Marami konsuelo. I-subsidize ang gobyerno ang pagsaka kami 3 piso, konti 50. Sa 5.50 kami nasaka. Oh, di ba? Kasi sa diesel naman, 4.30 kami. 3 piso sa kami subsidize ang gobyerno ta. Mulig ba sa tao, wala? Di ko ni balokdo mo ni tanan sa konsumidor. Sakit-sakit niya. Karon, mapasaka sila ba 5.68. Pag ano sa simana, mapanaog sila 2 kapisos. Di wala nagsakbal. O, di ba? tadi kun pilagi masaka, amo manang ipanaog eh. Mapasaka kalima, mapanaog dua kapisos na. Ano na yung... Tapos yung pasaka kaliwat niya, lima kapisos. Resto niya yung ano yung konsumidor niya eh. Resto ang konsumidor. Ahambal gani ni George ho. Pero nag-tughong na kulo. Ate, sige. Nagtughong na si George. Sabi, George, ba mo ko sa slakyan mo. Baulo, speaking of you, will increase diri sa diniman. Ano ni gani? Ano ni siya mga text mami? Lawat, pit yun eh. Petron ko rin, Petron. Diri sa Petron, batalo, wala. Wala pa na alas 12. Ano namin mo ni man? Diri sa Petron sa bata, wala pa na alas. Panalas dosi. Wala na kuno. Ah, okay, no. Wala na sila gasolina. Ah, okay. Amo nang style sang iban. Niya na urot. Nag-amo niya nga gasolina kag diesel. Kay gali ginatago nila. Kay pagkabuas siya, talbo ang presyo. Ah, style niyo, bulok. Gina-hold nila niya ka, no? Maliban nila sa nagatugong niya. Wahin na kami siya, naurot na. Kagina pa sa nga alas 5, naurot. Di matugong kalasay siya, wahin ka na iya sa nga sapon. Kaya maliban sa ibang nga gasolinahan, bala nilang masaka ang presyo, bala. I-hold nila niya alas 5, ginasir, naurot na kami. Promera pa sila galing nga reserva, pero di, siyempre, kinbakalin nila sa marato nga presyo yung pagkabos niya, taas na presyo yung dala sa increase. Dobli-dobli ginan siya nila yan. Do, mambang ka daw na yao na. Do, binutig ako. Binutig style na ako na di ka man kalalang sa lomo itong tangki nila. Pag kalabanan niya, di siyempre yung piran mo ginayang do, laban niya sa butig eh. Kay Marco, ikaw yung negosyante, gamar ka man siya ginansya yung doble-doble. Mabalibad ka malan na yung uron na kami. At eh, siyempre, sacrifice mo anay ang imo yung stock. Pero kung mag-nubo ang presyo, ha? Wala sila nag-kawadan. Kinapaurot nila, gid, kayo manubo mo. Kay siyempre, ang ginansya nila sa nagligad, mapiktuhan. Pero kung pagkabas abi magasaka, ang lamaliba tungod sa volume sa mga consumer nga nagpanik, nga naghingagaw tughong, naurot ang supply na amon timprano, nasa mga tughong kamo ay nabilin. Di magtughong kayo sa kalibo abi. Tingala kaya nga daw naghakog ang imong salakyan. Kaysa unang isa kalibo mo, do magamit mo ya tatlo kadlaw sa imong mga routine everyday. Subong ya do duha lang kadlaw maurot ang imong gitugong nga isa kalibo, naghakog nga akong salakyan daw. Hindi naghakog, nagdutay ang balyo, nagdutay ang baylo sang gatong si mo. So nabutan dami ang imo be isa kalibo be, pulo ka litro, sampo lang. Subong isa kalibo mo, aralan sa walo ka litro. Hindi yan naghakog yung imo sa lakyan, kundi dutay ang imo yung value sang kwarta mo. See? Kung nagtugong ka sa unay para kung gusto mo labon gapo ng pulo ka litro, matugong ka 1,000 to eh. Di ba lang? Okay, so. So, di boss, whether we like it or not, masaka boss ang presyo mga kakaibay ba? O sa kanyang mula suldo, bla? Tapos sa saka suldo, subsidize ang gobyerno ang saka sa gasolina. Biskan party lang, ha? Nablang daw mabatsagan man nga nag-ginalab nyo man ang tao. Si 5 kapiso, 5.50, be, ano ginabi ang 3.50 nyo? 2 kapiso ang saka sa ano ni, para sa mga katauhan, mga consumer na to. Pati mo na ha, 5.68 per liter ang saka buwas ang gasolina. Pag sa diesel naman, magsaka sang 4.31 per liter ang presyo buwas. Okay mga ka-K-5, alas 11.33 na, no? Alas 11.33 ang oras nato. Magabalik kami, don't go away, we'll be right back.
2: K-K-5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3. Malakas mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
7: Mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
16: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
17: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
18: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
17: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
19: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
20: Mabakal sa malapit na butika.
21: Bretonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabalo manusik?
23: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho.
0: at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan ay kung bala paano mag-work ang awal.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay po siya. Kagahod man siya mo man. Saan naligan na mo man nagyapon ang balmo sultiro? Hasta si mong sultiro ka magyapon, ha? Doon kamilog bata mo, oh. Manog tonto, manog patalang. Kami nga mga mabuot, yung kakadalahig sa pisyo mo. Hindi nga bahay na dulong na saton sa number one seafood restaurant. Gina's Seafood Restaurant, mga kakipay ba? Para hindi ka muya magbinasulay ka maginulsul pa, para sigurado kung seafoods ang tuyo ninyo, rikta na ka mo sa Gina's Seafood Restaurant. Sigurado ma-enjoy ka mo sa mga luto nila. Sa serbisyo nga madasig, ang luto ay sa ila pagkaon niya 10 minutos lang. Tungod madamo si Ma'am Gina sa kusinero, may na-assign siya sa sabaw na magluto sa sinigang kag tinola. May na-assign man para magsinugba, may na-assign man para magkilaw, may na-assign man para magsisling, may na-assign man nga magluto sa kasag, may na-assign man magluto sa pasayan. Damo siya sa kusinero. That's why nga 10 minutos lang ang time. Ara na dayon ang mga order nyo, luto na dayon. Kay man pinakabalaing experience nato na yan, magkantong ka sa restaurant, kundi siyempre ispiktar ka nga gudugutom ka na bla. Tapos isup ayon kapagid. Do tao yan, hindi na magbalik si mo yan. Pero sa Gina's Seafood Restaurant, yeah, na-antisipan na ni Ma'am Gina

0: rason nga gin padamua niya gin hungod nga kusiniro ya bla 12 o kung 15 ka kalan kasunod na tapos yung oxygen ang iyang kalayo pero wala yung compromise ang quality ang iyang luto ya tungod nga kabisado sa mga kusiniro ang timpla sa mga seafood sa Ginas. Tilawan yung ilang bestseller, no? Sinigang lapu-lapu kung sinigang isda, no? O kung tinola man na. Pala-pala style ng pagluto, mga ka-K5. Nga panganagitlo na kuldaan. Tilawan nyo man ang butter garlic shrimp, ha? O kanami, malaya. Sang ilang butter garlic shrimp, no? Tilawan nyo man ang ilang kasag, mau kasag, maluwi ka. Kada dogin ukay gid ang busod sang dagat goro kay ang kasag ni Ma'am Gina da daw kabukid la bla kun mahinga kasag pag abri mo sang alukabaya kapangilay ang ano pa nagsina ang aligi may blue crabs man sa da pili ka lang yung pagluto mabi Pasayan bagid bao kana mi turn. Nga Pasayan yung bala nga naglagko siya sa dagat gid. Naglagko siya sa dagat, mas namit ang sabor kumpara nga Pasayan nga sa punong lang. Try nyo man ang ilang wasay-wasay. Wasay-wasay nga shell bala kana mit man bala. Kasaburuso sang wasay-wasay nga shell. Ang ilang pagigadiwal, kag ang abalon shell, mao abalon. Tanawan nyo lang bala sa Facebook page ni Ma'am Gina bala, no? Ha? Tanawan nyo bala. I-type lang Gina Seafood Restaurant. Ara na mga pagkaon, na picture ka na video pa. Ang ilang lugar na iyang parkingan na, ha? Naku-naku parkingan eh. Sisinta kasalakyan guru o halog pa. Kakilin lang sila dalan sa may San Juan, likod lang isang 888 na Town Square. Bukas sila everyday from 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. May function room sila para sa inyong special occasion. Ikunta ka lang si Ma'am Gina. Kung paano maka-inquire sa ilang function room. Mag-una eh, no? May first floor kag second floor. Kag lapad man ang ilang dining area sa non-aircon, kag na aircon ilang dining area, no? Damo sila waiter, barato, kag limpyong lugar ya, no? Limpyong lugar, mga kakaypipe, ha? Isa na yung nika-food tourism destination sa aton yung lugar. Sang aton nga syudad, sang aton nga probinsya, ginabisitahan gid sa mga local tourists, kag international as well, ining aton nga Gina Seafood Restaurant, mga kakipay. Istorya ko sa inyo, parte to kinakardin ng tawag mula, itlog ha, itlog. May migo ko nga isa man ka nag-produce na sang layers, no? Mga itlog, abi. Hindi niya basta-basta niya manok yan, no? Araman sa libu-libu man. Karon ang manok niya, ginakondisyon nga mayong mudo, gali? Can you imagine mga ka-K5 before ka magsulod sa ilang poultry isaw-saw mo na yung tiil mo kay para wala sang bakterya bla. Sa sulod na sang poultry sa manok no nakibuki ko nga mo nagali may mga speaker nga nagahuni nga do piano bla do parehas ni sa background naton. Daw nakibot gid ko nga ang lilibo ka manok nga may ga sound nga piano. Ginpamangkol ko ang tagiya, amigo ko bla. ko pa rin. Nanuning imo yung mga manog toon piano. Nga may mga music ni sila nga makrown niya ho. Ya, amo nilo ho. Kamulo ka kinanlan ang mga manok para magmayong ila pangitlog, no? Damo ila pangitlog, relax sila. Relax sila. Was mas stress ang manok mo, ang ilang nga pangitlog, pigaw. Pigaw ang ilang pagproducer sa itlog kung stress ang manok mo, yutay lang. Pro kon kalmado kag ining mga manok mo naga wala ka ka-stress. Kalmadong ila pinsar, abi, hindi sila makibot, hindi sila ma-disturbo, relax sila, damo sang itlog nila. Grabe gilin, may mga mo nagalinga sikrito, no? Hindi na silinga basta buburan mo kag paitlogon ang paitlogon. May mga teknik gilinga mo na. Dito ko nakibot mga kakifay mo. Ang manok liya nagpamati isang piano. Kung hindi piano, nung nablang mga pangbatulog, bala yung mga music, bala mga gitara. Pang-relaxation, bala yung mga sonata, bala haw. So imagine mo na, kada kurong sa mga manok, dami speaker nga nagahuni. Nahinay lang lo, kaya basi makibot sila. Tituod man kay ini siyang migo ko, very popular gining ilang manok da sa Mansilingan. Kadamo-damo sang itlog mo, amo gali na. Patukaran mo gali sang music, bisonata, instrumental be. Instrumental nga daw pahunay-hunay ang mga manok mo be. Damo gali itlogon niya. Bagula ta kabalo ba? Abita na iya makabubut sa manok yung mga itlog ang muna na. Sa mga naganegosyo gali yan, nagdamuay gali isang liya sa manok, no? May arap ba iguro nga teknik na nga para magdamo kang magnami ang ilang pang itlog? No? Iting migo to, mula tong iya sikrito nga ginapa... Gagi pagigbahin sa aton. Ang ilay nga mga ano ni, ilang nga mga poultry, no? May speaker, may sonata, nga nagahunida, instrumentation, instrumental nga ano ni, nga mga music, gitara, piano, para kuno mag-relax, kag mangitlog damo ang iya manok. Isa kasulat aton nga tagaana na isang panahon kimit na yung mamanta, no? Good evening, G-Lolo. Mga ilang ko sang gamay ng advice. Paano mabalaan kung seryoso ang akon o kung seryoso sa akon ang amigo ko? Kay bisan kami na lo, ga-post man siya gyapon sa Facebook, nga pangita sa amiga, J. Lolo. Ginapamangkod ko man siya, Lok, pero wala siya ka... Wala, ano ni, wala ako kabalo kung mapati pa siya sa akon. Mapati ba ko sa iya? Okay. Ang iyang amigo, kapamangkot sa ito niya nga itong litersender kung paano ko namabalaan seryoso. Kung seryoso ang iyang amigo, kung gusto mo seryoso niya, siya lang ako namabalaan, kanto ko sa ICU. Pagsulod mo sa ICU, damo na seryoso mo. Iba na taging matayon, magani. Joke lang. Anyway, kung seryoso, paano mo balaan? Doon ko na ginabuhat yan, hindi makasakit si mo balat siya gun. Ining migo mo na yung anubyo mo na eh. Ginabasto siya kani. According to you, gapos masagyapon sa Facebook nga kapangitan sa miga. So in other words, ginabastosya ka. Nobyaya ka. Kapangita pa sa amiga. Kapakunukuno pa sa gaway sa nobya. Di wala na eh. Magamo sinabi ka mo na na. Hindi na sa seryoso si mo. Kaya kung seryoso nga lalaki, mature ang ginapinsarya, wala mature ang pinsarya, ang mga buhat yaka mga gihoya, pinapasigurado yung hindi makasakit sa imo, but then paano yung mabatas, sabi nga sakitan ng balatsyagon mo? Ito nga wala sa pakialam sa imo, wala sa pakialam, iba niya nga lalaki, naluya sa babae yan, nahalungan yun ang hindi mangaking, hindi magselos, hindi magaguba ang inyong pagsaligay. Pero how come ginalantaran niya, ginapakita si mo, ginapost niya pa sa Facebook? Gagapangita sa nobya, hindi na mayong nobyo. Panghalit na yebraya. Ang matutuwa nga nobyo kang nagaluyag si mo, ginahalungan niyang balatsyagon mo. Ginahalungan niya ang iyang ginabuhat. Makapabakod sa inyo. Pero ginabuhat niya yan, makapaguba sa inyo. So, wala na. Break-kay na na, nobyo mo. Bahala na. Break-kay na na siya. Break-kay na na siya, ha? In behalf of Jerry Lee, mga ka-K-5. Ako naman si K-5J Lolo. Kita na kita bukas the same time, 9:30 in the evening to 12 midnight. Ligya po sa K-5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always, huh? Bye-bye.
1: K-5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga mga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga ako magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
1: Saling nga, mabalaan yung mga flowers na dapong probiotic.
2: Mas na. Ano na yung interval?
0: Maidukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akong diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatun tuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
2: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-detect 500 gig may tisi ka kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, iningat topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3, tub-tub, 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: Ah, kadamo, galiba.
5: Or, gituag, 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
5: Sobra isa kasako ang kalamay, Sir GP, kada tuig.
2: Mm.
5: Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw.
2: Mm.
5: Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Mm. Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
5: Mm.
2: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay.
2: Mm-hmm.
5: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces.
2: Mm.
5: No? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galing
5: no? Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sa cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sa sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
2: Mm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gini na, isa sa mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
5: Mm.
2: Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
5: Mm. Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas.
2: Mm.
5: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigli Doc Ramil ang imo panit, madula ang tungod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Doc Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Doc, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amuna nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty si or pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagid ya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kalo ko si Jiri, gusto last ay kay.
5: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ang palaya extract. Ngabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalasubong imo sugar.
6: Patigi ka namin sang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang. Nagahubin ka. Amat-amat ganagakadula ang mga wrinkles kag-fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radicals. So, ini mga tuktok kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabuli kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
8: Ang nami sa DTX sa 500 gagmatis eh, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gagmatis eh, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang na, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS, so kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
8: no?
5: Dysmenorrhea.
8: Correct. So hindi ka magka diabetes, no? Hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mitis.
9: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag mitis.
5: Mahipo kag mahiper sa boy.
9: Mahipo, mahiper. DTX 500 and mitis could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blang thyroid gland. Ang thyroid gland to amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, na tam-an ka hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
10: My DC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
9: Mahilig mga pi.
5: Mahilig sila mga
1: pi. That's why sa dalan, kilis kindal, may mga coffee shop sila.
9: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee, gindala to ni Doc Ramil, gito na kape, tubang sa beach, no? Ang any klase nga kape, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula, layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotinin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka, duwa ka super antioxidant. May ergotinin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampiyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko may budget ka,
1: puga biotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw ng sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
12: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar di tribayo antes magwa para kuno piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa di tribayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha? Kung pabalik na ka mo sa inyog na ubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa di tribayo. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusipon, kagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Doc Ramil.
5: Ti kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo nang antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3Bio. Because D3Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito ang MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO, is equals to D3Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3Bio, mm, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Hindi pa, hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3Bio. Mm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3Bio, sir boy mo. Mm. Kag-pugaas ay mo ba, mm-hmm, para hindi sakit magtulot. Mm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig.
8: Mm. Oo, ginainom.
5: No, no need ka inon, ginimo ang bilog na subject. Kag iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
9: So, kag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3Bio.
5: Pwede.
9: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species ng probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
5: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
9: resistance
5: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural ng antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duwa mapatay, mabulig patay sa kagaw. So din ka dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag gidi mo probiotics, wala na gidya depensa yay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
9: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
12: D3Bio, problema sa trangkaso, hilara, sipo, kag gubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. At D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapagatas, mga butika. Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Sino yung mga pasyente?
15: Tomas Rosada Jr. ng Bulilo Dumangas. May balatian na sa TB. Pag inom niya sang Pure Stay, nag-ayo na sa samya. Balatian na TB.
16: Pure C Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
17: Garantisado.
16: Pure C Vitamin C.
18: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag Ditribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaonon mo Ditribayo, kaonon ha, kagtod. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pag-tonser boy, ti nabalaan na ito na permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa Ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka Ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
19: Na, may ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
19: 14 hours.
5: Untat ka man gali.
19: Nalumbos.
5: Lumbos ang kagaw, sir boy. Lumbos ang Ditribayo
19: kagaw.
5: Patay.
19: Rasig lang, no?
5: Kamulo ka, sir boy, before I take, gin ko ang gin, kuhaan ako anti-gene test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, sir boy.
19: Negative.
5: Kita mo lang. That's how effective is Ditribayo.
8: Yes. Kag ang kanami, pag sir boy, sa Ditribayo, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa imong kinahanglanon, sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach, sir boy. Kaya ang Ditribayo, no, nagabulig niya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation, sir boy, ang imo nga digestion, absorption, pigaw, good. Pero kung imnon mo siya, wala pa sulod ang imo nga chan, makure ang imo nga problema sa imo nga chan. Kaya kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
19: Sakto
8: so,
19: na, Doc.
8: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
19: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ambal nga ito kramil, sa naubos yun ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog ng adlaw, syempre. Kipuno na siya sang medium pain triglyceride. Kasi
5: na magkaon, sir boy.
19: Kasi hindi ka na magkaon. Kaya muna ito nag-provide energy sa iya.
20: Correct.
19: Sir PD.
2: Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan niyang imong selula, ang cell membrane, ginaputos siya ni Dok Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, kapag sigarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang Ditribayo. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogenic, genes, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sa ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
19: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung mata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mga workout, kag wala ka kinanaan, ay hindi lang sa apat ka Ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo at bilang gatong ini masaka
9: maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubo sipon kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
5: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka ti before pa na matabo inom na D3 bio.
12: D3 Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga ka pangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka! Ang D3 Bio! Uno sang NCT! Nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas! Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imulawas! D3 Bio! D3 Bio! With Physio!
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio!
12: Ang D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3 Bio!
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: K5 News FM. News FM.
20: 6 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga gin pabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops. Adlaw-adlaw, iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.

0: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7. Pilar Capiz.
1: Kampiyon nga oras sa Capiz sa ato sa ninyo pagpahal sa Radyo Taguanay. It's already 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!
4: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
5: Balitang K5 sa Umaga!
4: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
5: Balitang K5 sa Umaga!
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K-Vive! Isa ka makanay-kanay nga kagahon para sa aton sa mga pinalangga nga tagpalamating nga nagaupo diri sa aton sa nga pagpangalagad on a Tuesday edition sa aton sa nga pagpalayag sa palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Mga suki nato nga mga tagpalamating sa nga kamunga bahay sa aton sa nga pagpagigupod sa mga adlaw, Luzon, Visayas, kag Mindanao, mga ka-K-5. Kakip man ang aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati, mga kaberan, sabay niya sang abroad, no? Mga OFW naton, kinagaupo diri sa aton sa nga pagpangalagad, mga ka-K-5, mabugnaw kag makanay-kanay nga kagahon para sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K-5. Kamusta nga itong sining mga suki nga tagpalamati mga ka-K-5? Gabay pa, ayos lang ang inyo sining kaagahon. Matawhay ang inyo kagabihon. Kagmahamuok ang inyo nga katalugon mga ka-K-5. Kasubong adlaw sa aton sining pagpalag sa aton sining palatuntunan balitang K-5 sa umaga. Alin, alas 4:30 tub-tub, alas 6:00 kaagahon mga ka-K-5. Kami magligid-ligid sa mga suki naton ng mga tagpalamati, mga kauturan. Batin, wala tamang mahimo, may mga obligasyon na dapat naton tutukan, mga ka-K-5. Dari sa K-5 Radio Tagbuana, isa banwa sang pilar. Ang aton sa nga mga suki ng mga tagpalamati, adlaw-adlaw, gid nagaupod sa aton sa nga pagpalayag sa sininga palatuntunan, mga ka-K-5. Ay, ano na? Nagakamusta ang inyong nadalamguhan nun? Nagadamgo ka mo nga nagbarato ang tanan? Why naging job? Why naging chance nga magbarato ang tanan? Even though ang pagkadula sang supply sang electric cooperative sulong sa kay Secretary Garin sa Department of Energy daw wala chance nga masiruin natin mga ka-K-5 nga wala sang brown out mga ka-K-5 because permi kita gyapon sa yellow and red alert mga ka-K-5. Di mo na timprano pang aton sining nga Paskwa, nagakipat-kipat na ang mga linya sang kuryente, ang supply sang kuryente sa inyo panimalay mga ka-K-5. Kay bangod, kulang ang supply nga ginahatag sa mga supplier sang electric sa mga electric cooperative mga K-5 sa NGCP. That is the reason why nga may load shedding ang aton sini nga mga electric cooperative mga K-5. No, sa mga tagpalamati naton, gagabi na interview sang media si Secretary Ganin sa Department of Energy, mga K-5, Secretary Sharon Garin. Wala pa mga K-5, basan kinanglan pa 5 years pa masolbar ning problema naton kung may pagpatukuron nga mga planta sang electric cooperative mga ka-K-5. Ah, mak muna ka subo-subo. 5 years, okay lang lang ang barge ang solusyon mga ka-K-5 sang supply sang Capelco or sang kuryente. Not only Capelco, kundi problema ini sa bilog nga Pilipinas mga ka-K-5. Panay area ba? Di ba dugay-dugay pa eh? Mga solusyon, subong nga short-term solusyon, mahal gyapon ang kuryente. Mahal ang kuryente, tandaan nyo na, magamahal gyapon ang kuryente, mga ka-K-5. 43 minutes after 4 o'clock, sa kinanda ninyo, kubos nga biyang kagalagad sa hangin, ka-K-5, Jubert Lagom. Mga technical partner natin, subong aga, pinagi sa 89.7 FM, K-5 Radio, Tagbuanay, sa Banwasang Pilar. Uy! Good morning, ka-K-5 Moon Villa, itong technical partner. At the same time, sa mga suki natin ng mga tag

Mga K-5. By the way, mabatian kita subong nga kaagahon mga K-5. Binagi sa to sa mga sister station ang 100.9 K-5 News FM sa Sudan sa Rojas. Oy, Chief Nelson Puntillas, no, ay kapabatsyagaw. Ano ka na, Chief? Anong K-5 da? May ara da? So, mga suki na ito sa siyudad sa Rojas, kagprobinsya sa Capiz, good morning! Kalakip man sa segundo distrito sa ato sa ninga probinsya, yanda nga kagahon nga nagaupod sa ato sa ninga pagpangalagad mga ka-K-5. Hindi kaya magbangon ha? Mas nga sir, hindi ko magbangon kay matugnaw ang kagahon sa adlaw sang Martes. Good morning ba? Igalugubo ko ni yung signal na ito dito sa may tiko hambal ni Madam Bernardina Aki. Yan. Sa Aki family, kay Inday Bernardina da. Good morning. Mayo nga pagpamati diri sa aton sa ninga waragwagan, yanda nga kaagahon mga ka-K-5. Tuto, Bus Tuto, Albisonia, yon. Sa may pinamalatikan, pilar, o ano rin, pinamulutan, pilar, sa sitio, pinamulutan, dra ina sa may Cayos area. Oy, good morning. Good na good ang morning, ni Bus Tuto, Bisonia, mga ka-K-5. Si Madam Jane Almugente, nagaupod man sa aton subong kaagahon, Almugente family, mga K-5. Duty mo, Madam, sa Arichu. Morning lang da. Mga pina DTX Coffee Mix sa mga kaagahon, para nga nagadugang hamis-hamis, kagdugang imo nga gwapa, samtang nagabanta ikaw sa imo apu. Dahil da, Garasyon, good morning. Oha. Mayroon lang ang pagpamati sa gwa. Inday Hilda Agradorasyon. Dr. Elmer Bindol Bosing, good morning. Likewise, kuno sa kay Ridet Ubas and kay Brad niya Leo Batik-Batik. Nagaupod sa ito sa inyong program sa buong gagahon. Ari ako sa patok. Nanuti mo na sa patok. Aga pa ni eh. Sabi nga hugo di mo ba? Ano ka nagabantay sa maligya sang kwan? Mainit-init nga tinapay? Good morning. Oy mga ka-K5, sa mga tagpalamati na ton, nga nagaupo sa tusing palatuntunan, subong aga, good morning sa kainday Elma Dordas Manalansan sa Mandaluyong Rasa, Mandaluyong City Metro, Manila. Eh, Madam Rosario Lucas, good morning. Das may biton ni Lea Cuartero Capiz. Good morning sa kainday Elsa Acuña, dala sa may banwas ang panitan, particularly mga ka-K5 sa Balantukan, Balatukan panitan, Kapi sa kay Tessie Blances, good morning. Waga pa sa katutok mga taga-panitan sa aton sa nga pagpangalaga. Doy Artur, dala sa may West Villa Flores, maayon. Thank you so much, Tristan Wyatt Gulay, good morning and happy month, Tuesday. Lindon Hano, good morning. Inday Ni Matiliano, good morning sa Panay. Kay Rodney Priya sa Banwas ng Panay, good morning mga ka-K5. Tama ta, share nyo itong live mga K-5 para damo ta. Subo nga kaagahon sa aton sa ninyo pagpangalaga, dianda nga pag nga edisyon sa aton sa ninyo palatuntunan mga ka-K5. Tudasig sang Pasko na mga ka-K5. Mga pinalangga ko nga mga tag palamati mga kaabyanan.

Merry Christmas mga ka-K5. Mga tagpalamati na ito nga nagpaabot sa kayuhan sa Paskwahan. It's already 101 days. 101 na lang kadlaw before ang Paskwa mga ka-K5. Merry Christmas sa inyo tanan-tanan sa kumpare ko ng gwapo. Kay K5 Jubik Malapitan Huber. Anong Paskwahan tada? Saan may kakwarta ko nga ba? Tika ko sa music sa Merry Christmas ni you know, okay lang nung pamatsag mo. Amo ning manami nga Paskwa, bisan pigado ka, basta wala ka lang may ginabatsag sa lawas. Saan wala lang, madalom-dalom lang ang imubulsa.

0: mga kakaipan. At the same time, basubong kwan ang iban nga mga kapitan nga nagapukwat-pukwat ang mga alatrasan mga kakaipan. Sa mga tagpalamati naton nga nagaupod sa aton sining palatuntunan subong nga kaagahon mga ka K5, why natulugan kagabi mga kabyanan? Because nga hindi nila masukat alakalain nga wala sang eleksyon mga ka K5. Kag mahimo nga 5 katuig ang ila sining nga term mga ka K5, so 2028 pa. ang ila sining nga term mga kaabyanan. So mga kapitanes nga naga pamati kagabi, ang iban niya nagpakauna, nagpapaniapo na. Ang iban karon pa mga K5 kay may extension pang ila sining nga pagpungko mga ka K5. Oh. Ang iba naman ti ang mga nagahandom kung tani nga magpungko mga ka K5 na purnada kay may extension of term. Oh, 5 ka tuig mga ka K5 ang term sang aton sini nga mga barangay officials kag duha ka election ang ila sini nga pwede maintrahan mga ka K5. Meaning to say, duha ka term, tag 5-5 ka tuig, na pulo ka tuig mga ka K5. Kung nagapinot ang paginawa mo sa makawat kagawkawan nga mga barangay officials, ang 5 ka tuig mga ka K5 malawig-lawig na. Pero kung ang mga barangay officials nga may mihura kag wala nagakit-kit kag nagagusab sang kwarta sang barangay, kulang ang napulo ka tuig mga ka K5. Amo nang senaryo mga pinalangga ko nga mga tagpalamati nga nagaupo diri sa aton sa ninga pagpangalagad mga kabiyana. So by extension, no? Ginhimo 5 ka tuig do silent lang siya mga 5 ka tuig pero mag-start ang 5 ka tuig to complete the first term nila nga 5 years sa atubtob November of 2028 mga ka-K-Fa. Oy, aragali si Kapitan Joylene Anala sa San Antonio. Good morning. Ay, why kita da, Kap? Lawig-lawig ang term mga kakay. Ang mga nag-handom kutani, nag-pasikat kag gusto man makabulot, nasulpo ang sululpoon mga kakay 5 kay may extension of term mga kautulan. Alas 4:52 ang kagahon. Good morning sa mga taga-Pilipinas na nagapamati, labi na gid sa na mga nagapamati sa K5 News FM. Naga-dinner pa lang kay may mga bisita, no, sa kay Inday Hilda Rasyon. Thank you so much sa sininga pag-upo ninyo sa ato singa pagpangalagad. Nagahulat sa kuno sang lagaw-lagaw sila sa Iloilo. Damo balon mo, Madam Jane, sa Iso pa Iloilo. Dumdumalang kami diri nga nabilin sa pilar, ah, di ba? Mga tagpalamati naton mga K5. Good morning, Punyot Lapid. Oy, Sir Punyot, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Gakapi na DTX Coffee Mix sa sini nga mga kaagahon. Sir Punyot, salamat gid sa pag-imaw sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 sa aton sini nga palatuntunan mga kasima. Yari na aton sa mga nagapanguna nga headlines sa aton sini nga pagpalayag mga ka K5. Headlines mga nagkakarira sa dalanon sa Banwasang Panay. Wala nagatinir sa isa lamang kalugan. Sunod sa kay Police Captain Rio Campo. Masubra ba yung 2,000 nga uplift beneficiaries ng kapis na tagan sang bulig pinansyal. Apat patay, 19 pilason angot sa barn election sunod sa Comelec. Lugar nga ginuntaran sa aksidente sa Panay. Makapila na kabeses nga natabungan sang aksidente sunod sa Hepe sa Panay Municipal Police Station. Programa sa Pangulo naghatag sang madamo nga oportunidad kag trabaho kag serbisyo sa Banwa sang Tapas. Samtang armas dutang, voluntaryo nga ginsungka sa Tapas Municipal Police Station. 12% nga bat on system loss charge ginkakas na sang BIR. Sa Senado, ginaprubahan ang term extension para sa barangay kag election. House of Appropriation ginaprubahan sang committee report para sa 2027 National Expenditure Program. 5.78 million kapamilya nakabaton sang CAS aid gikan sa uplift program sang DSWD. 97.38% nga buting status sa nabalhag sa barn election suno sa PNP. Muling election nga magamu mga K5 sa may barn Galinupo, kina ordinaryo lang may mga armas ang tao. O mga ka-K5 impeachment court gintugutan si Kabutahi Tong nga mangin expert witness. Samtang Romualdez ang gintransfer na mga ka-K5 sa isa ka silda suno sa PNP. Mga ka-K5, mga tagpalamati na itong 55 minutos na galingit sa tak ng alas 4 sa itong saning pagpalayag mga ka-K5. Sa itong saning mga suki ng mga tagpalamati mga kabit. Hindi nga matinion niya rin na ang update sa lakad sa panahon sa aton saling pagpangalagad sa Martes ng edisyon sa palatuntunan Balitang K5 sa umaga.
1: K5 Bantay Panahon!
2: K5 Bantay Panahon!
0: Yari ng lakad sa panahon mga ka-K5 sa saling mga tinak na alas 4 sang kagahon, September 15, 2026 mga ka-K5. Ang sinopsis sa aton saning weather forecast sara sa Esterlis nga nagapikto kiran sa extreme northern Luzon. May tropical cyclone sa guwasang pungsod Pilipinas o kung outside sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock in the morning. Ang tropical depression ang estimated mga K5 base sa lokasyon ng 2,675 kilometers east of Eastern Visayas o kung may araini nga maximum sustained winds ng 55 kilometers per hour malapit sa sentro ka may gastiness nga nagalabot sa 60 kilometros kada oras nga nagahulag padulong sa north-northeastward sa kada sigon mga K5 nga 15 kilometros kada oras. Ang aton saning weather conditions sa saning kaagahon ng Babuyan Island kag Batanes may arasang mga lugar nga maguumguum tub-tub maguumon mga K5. Isolated ang pagtupa sa ulan kag pagpanaguob dala kag ipikto ini karon sang Easterlies nga posible makadulot sang flash-floods o landslides kag may ara nga severe nga pag panghilat kag pagpanaguob. Samtang posible naman sa bahay niya sang Metro Manila kag pinakabahin sang pungsod Pilipinas maguumon ang aton sa ning panahon may pag-ulan-ulan kag pagpanaguob mga ka-K5 dala naman ini sa ginatawag naton localized thunderstorms nga posible makadulot sang flash floods ukon landslide sa mga manubo nga mga lugar kag nabukid nga porsyon sa nasabit nga mga kaprobinsyahanan mga ka-K5. Light to moderate sa karon nga kaagahon ang huyop sang hangin sa direksyon nga southwest to west mga ka-K5. Slight to moderate man ang aton sining ginatawag naton paghulag sang balud sa aton sining baybayon mga ka-K5 ara lang sa 0.6 to 2.5 meters ang kataason sang balud sa baybayon mga kauton. Ang aton sa nga temperatura sa karon nga adlaw, may ara kita nga 24.7 degrees, tubtub ini sa 32.7 degrees karon sa hapon mga ka-K5. Samtang ang aton sa nga adlaw, magabutlak aga pang madlaw sumunga. Daw kanami ilang kay kaaga, way pa ko katapos ang program, masanag na kag masanaaw ng palibot mga ka-K5. Alas 5:45 ang pagbutlak sang adlaw sa mga kagahon kay magatunod karon alas 5:58 sa kasisidmon mga ka-K5. Timprano pa madulum na mga ka-K5 basta bare months mga kautura. Good morning, Bert, and God bless. Good morning kay Inday Eva Hondonero. Thank you so much. Likewise, good morning man sa mga suki nato ng mga tagpalamati. Oh, naka-share ng tanan. Why pa? Sir Nestor, Kasugbo Calzado, good morning. Draman sa kay Manang Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez, good morning. Sa Familia Bargo, dala sa may Kasanayan, good morning. Gid sa aton sa mga suki, ng mga tagpalamati, mga kakaiba. 58 minutes after 4 o'clock in the morning. Pagbalik na to, check na to ng sitwasyon sa ato sining palibot mga KK5. Ito sa ato sining patrol nga nagalibot sa sining kagahon sa mga mayor na dalanon sa sulod sa Rojas kagaton sining merkado publiko mga KK5. Ibalo na to ng presyo sa mga balaklon mga kabayan kalakip man ang nagakahinabo sa ato sining palibot. Pinagi sa monitoring sa ato sining patrol subong kaagahon mga KK5. But before that, tugutin nyo kami, mga ka-K5, mainom kita na nai sang DTX Coffee Mix sa pila ka mga produkto sang Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Doc Ramil Itang. Oy. Oras, 59 minutos na rin sa tak na ang alas 4. Baliog, standby.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaga. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makatak sa mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Dinatapna ang fungi na nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gida nga ko nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ko nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na yan. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. TTX 500.
11: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulong. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
16: Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
17: Pabalik pa naman diri sa aton sining pagpalayag sa aton palatuntunan na balitang K5 sa umaga. Martes edition sa aton sining palatuntunan pizza 15 sa bulan sang Setyembre. Sa nagsanag ang adlaw subong kay may sweldo pizza 15. Mga ka K5 manami subong ang kaagaon. Robert Agassi, good morning. Ma'am Laya Baez, dere sa Maytisa Inusisyo, good morning. Boy, congratulations. Before ko malipat, congratulations sa tanan-tanangan mga nakapasar ha, sa licensure examination for electrical engineering mga ka-K5. No, mga bago na ito ng mga electrical engineers, congratulations sa inyo. Mga K5 sa Western Institute of Technology, 38 sugid ang nakapasar ng mga bago na itong mga electrical engineers, mga K5. Pero ginaulat pa natin din sa may Capiz State University, sa Capiz, kag sa may Colegio de la Purisima Concepcion. Mga K5, ako ining honor para sa mga ginikan ng mga estudyante natin, mga pinalangga natin ng mga suki, ng mga tagpalamati, mga K5. Sini nga matinion, mga kabiran, sa ato sini nga pagpangalagan, samtang nagatimpla ka mo, kag nagakutaw-kutaw ka mo drasang DTX Coffee Mix sa mainit nga tubig, mga K5. Nagapamati sa radio, kompleto na to ng inyo sini nga aga, mga K5. Pinagi sa report sa ato sini nga patrol with ka K5 Rodney the Bandalano.
16: K5 Bantay Mercado.
17: K5 Rodney, good morning.
18: Good morning, K5 Jubert. Good morning sa ating mga tagpalamatik. Ang tumalanaw, kamusta akong sulod, K5 Jubert?
17: Very clear. Proceed.
18: Yes, no, KK5 Jobert, sitwasyon din sa siyudad sang Rojas. Mm. Okay, ang amon din nga panahon, manayanaya, kagaman na gani, mapaang, KK5 Jobert, temperano palang mapaang na ang temperatura din sa siyudad. Mm. Kagaman na, no, kadungan sang sining nga panahon, KK5 Jobert, masako, madiri ang dalagan sa mga salakyan sa mayor ng kalsada. Gana KK5 Jobert, alas 5 sa iskita sa mga tinakna. No, kung sa diin nasako ang hulag sa tagsa natin, hindi man ka mga kauturan sa palibot. Kagaman na ganit, may nag-jogging, nakatlakat, nag-regalagaw na diri sa palibot. Kagamis mo sa Juan Kakitab Jubert sa atubang sang Ross Cathedral. No, mm. May ara dito sa Juan niya, ato-aton mga kauturan. Damo, agad niya nag-lakat-lakat na sa amotong kabahin man sang syudad. Kag kadungan sa KK5 Jobert, pagabot man naman dali sa mga bayor nga dala noon, ang mga establishmento dali amat-amat man nga nagabululukas na, kag muna, no, matindo na ang palibot, bangod timprano pa man nga nagpangulik sa basura ang mga garbage collectors, subong man ang mga street sweepers, padayon pa sa pagpanganilhig sa palibot man, KK5 Jobert.
17: Sa amoy ng sitwasyon, dali sa amon, dali sa amon, hindi pagbitbiton, imo basura, imo panimalay sa mga subasuriro, dali sa amon ng garbage collector, kung wala na segregar, nagapanimaho, di mugsaran kon, hindi mo pag tipo nun, kakipay broad ni.
18: Okay. So, on, nilgid mo na ang segregation, KK5 Jobert. Kaya siyempre dapat ikaw nga naghahaboy sang basura, ibutang mo sa sa sako, kaga higdan ang sako para hindi pagkitkiton sang ido, dira samtang ginahulat pabla ang basurero. Pero KK5 Jobert, dari sa siyudad sang Rojas, doon kaysa may nakikita man kung nga ang sako bala, gisi na, pero ginakulak, ginagyapon sa mga garbage collectors, si Kaya Jobert. No? So, diragaliya, may subong sina.
17: Yeah. At so, even sa Rojas, may arama kita segregation. Segregation, gina importante. Kaya bago na nga layi subong, no?
18: Yes, correct. Mm. Kaya kita lagi nga ma-segregate ang mga basura. Yes. Kaya kung maghalo-halo ini, amo ini siya ang reason kung kaysa bala nga nagakwangid, nagabara ini sa mga kanal, kagti pagbara sa mga kanal, naglalapaw na ang tubig baha dason ka KK5 Jobert. So amo ni limpyo na diri ang siyudad sang Rojas ka KK5 Jobert, amo na timprano pa nga nagapaninlo man ang mga garbage collectors kag mga street sweepers. Amo na diri ang palibot sang siyudad ka KK5 Jobert, manayanayan na gid kag lively na as of this time ka KK5 Jobert. Kag diri mismo Rico sa kuna sa May Chudorizon Trade Center, as usual ka KK5 Jobert ang guwa sang TATC, no? Gutok gidya ka KK5 Jobert. Amo kag amo gidya ka daily ganap gid diri sa TATC nga nagaginutok lang mga salakyan diri ka balang daybangday sa magtimbang nga bahin sang kalsada KK5 Jobert. Yo kag gamay gid kong magpadulong ikaw diri, siguraduhan nga malawig-lawig ang imong pasensya kay base timprano pa lang mabadrip ka na, no? Kay tungod gani nga balang daybangday kag ang ibang nga daan man KK5 Jobert. Ang mga kotoran ta, although nga daw hindi na pwede agyan, may maagi man gyapon masugata pa sa imbo. Sa amin nga, amin adiri ang sitwasyon sa may palibot sang TATC. Pero kung KK5 Jobert, damo adiri sang tao, timprado pa lang niya damo niya sang tao adiri. Mga kotoran natin ng mga managbaligya, kagsubong man managbakal. No? So sa ako adiri ang hulag sa TATC, KK5 Jobert, ang iba adiri nagatinagtaranay pa sa ila, siniman nga mga produkto, pero ang iba niya nakaset up na, no? All set na sila yakag, may nagapili-pili na sila siniman ng mga paninda. Kag subong, particular, ari ako din sa may fish section. At din rin pag-check yaron ang presyon sa mga isda. Kaga sitwasyon din rin ka KK5 Jobert, sa sulod din po sa fish section, na madamo din sa mga kotoran na ito na nagbaraligya na, pero ang manigbakal ka ngay gamay pa lang din rin mismo sa may fish section. Kaga mo ni, ako, kumabatihan mo sa akong sining background, no, ganun lang gapak pang mga dapalan din ka KK5 Jobert, ala pagid nga tinataranay sa ilas naman ng mga isda. Na nagmi sa mga isda din rin ka KK5 Jobert, mga fresh ganyan ho, kung, sa akong nga pag-alantaw, mga fresh ganyan, daw wala pa na ini ka agiya ilada ni nga mga isda ni KK5 Jobert, no? Kag amo na gani amoy na amoy mo gid ya ang dagat, no? Marangsa gid ya KK5 Jobert ang palibot diri mismo sa TATC, sa fish section na diri sa TATC.
17: Malang ano sana mabasa-basa pa.
18: Correct. Bot sa sing anon press kagid to KK5 Jobert.
17: Kasi nagkakuan, anong suga nila ng mapula-pula o kung daw yelo-yelo kung light nga sa klasika suga para ang reflect daw priska?
18: Ang kuan diri ya KK5 Jobert, may ari pa diri mga warm lights, no?
17: Yan.
18: Yellow. Pero gamay na lang, ilisipon lang ang nagagamit sa warm lights. Ang mostly na rin ng mga suga nila kasi Kaka-5 Jobert kulay puti na tanana. Yan.
19: Okay.
18: Oo, so, dati yato. O, good man, damadama. Warm lives tapos kung kayo sa ganing iban, inang puti ba lang ilang siga, ginaputos ang pula nga plastic.
17: Oo, para daw-naw, priskang itsura, sinakagang yamata na mapula-pula man.
18: Correct, correct. May subong sa. Pero yan, da, wala na. Siguro,
17: strategy ah.
18: Oo, oh, yes, correct, Kaka-5 Jobert. Amon, ang akong ikaw dapat yung managbakal, wise ka man, eh. I-check mo mayad. Ang imus na man nga ginabakal para worth that ang imus na nga ginabayad. Kay pa duro diskarte lang ko na nasa K5 Jobert. Ah.
19: Mm-hmm. Tama gid, no? Pinaka-importante na may diskarte ka sa buhay.
18: Correct, correct. Kay kung hindi ka gid ma-diskarte kay K5 Jobert, wala ka gid. Wala ka gid sa may ma-angkon. Ah. No? Mm-hmm. So, amon na biri ang sitwasyon sa may TATC, particularly sa may fish section kay K5 Jobert. Ah. Nagaman na damo sa isda ang mahimo diri nga mabakal sa katong mga kulturan pili lang sila kaya nagkalain-lain kay syempre ang mga presyoan na kay K5 Jobert nagapabilin nga affordable kasabong na lang kami sa tilapia 50 pesos to 200 pesos kada kilo ining 50 ni mo gagmay ini siya ning gagmay nagid balay kay K5 Jobert daw mga bite size do dok daw dako-dako lang sa bite size ang iya sining kadagkuon sa 50 pesos ini kada kilo
19: hay duay pa na guru malutas na kay isda gindakop na nila ya.
18: Ambot lang kasi sa Jobert. No, pero kay may subong sila. May may arang ibang kay Kim Jobert nung tilapia nga daw siguro nagsakto na yan sa ila bala nga harvest da period pero kay gagmay gid ya no siguro sa ila na nga kuan nga breed. Kagamo ni kondag ko nga naman nga tilapia 200 pesos kada kilo. Tapos ang bisugo kay Kim Jobert 200 to 250 pesos per kilo. Ang bangagat, ining bangagat, dako ining isda, inang
19: pangagat. Kulay pula. Namit na, pangagat.
18: Kula, inang daw kulay pula, ang iyas ni nga, anong nga itsura, no? Ang iyas ni nga himbis na amatay ang bangagat. 430 pesos per kilo, mahal gali siya kaki 5 Jobert.
19: Oh, namit no, man. Kag,
18: ang gingaw naman, na daw, amo man ang itsura niya sa bangagat, for 350 pesos kada kilo. Dapat ining kilawan o kung ining dugso. Ang dugso kulay puti, ining lagpad man nga daw sa dagko nga isda, 280 to 350 pesos per kilo. Ang bulawis, 160 pesos per kilo. Bakog, 280 to 300 pesos kada kilo. Tapos may salmon man diri, 160 pesos kada kilo. Ang bulaw, 140 pesos kada kilo. Konsa mga gagmay, kung 120 pesos per kilo, may ariman karaho gagmay, 120, mataan, 200 pesos kada kilo, ang tulingan, 200 pesos kada kilo man, may ariman din siyang inid, 200 pesos kada kilo man.
19: Namin ang inid?
18: Tapos ang, correct, ang kita dyo pa. Tapos ang bangros, 120 to 180 pesos per kilo, kung gusto mo, may pating diri, 150 pesos to 180 pesos per kilo. Subong man, may arisang pagi, 150 pesos man kada kilo. Ang ubod, 150 pesos kada kilo man. Tapos ang nipa-nipa, 150 pesos kada kilo man. Sa muna, diri ka kaya Jobert, ang mga isda nga nakapang-display sa fish section.
17: Wala sa salmonite? Kinala ka salmonite?
18: Ah, ang salmonite, siguro may ari diri ka kaya. Oh, siguro may ari diri ka kaya
17: Jobert. Pisugo, may aray. Pisugo, salmonite, mga na, muna bla.
18: Oh. Yes, yes, correct. Pero kakita ni Bert, sa ako na rin nga paglalantaw, daw wala pa sa may naka-display niya salmonite, pero base angan-angan pa, no? Kay hindi pa man kumpleto, dari ka kay Jobert ang mga stall nga may mga display. Ang iba na rin naka-kwan pa, naka-bakante pa, no? So, karon pa ini, maguro adlaw. For sure, may ara.
17: Tapos big one, pagid na manamit, pagid ka-prituhon, kag-sabawan, ang kwan, bilong-bilong. Yan. Kaya naka ng bilong-bilong?
18: Hindi ko familiar sa bilong-bilong ka kita yung Jobert.
17: Malapad na siya daw. Daw bilong-bilong gini. Manipis nga malapad. Yan.
18: Ay, si ay nang manipis nga malapad nga daw nagpa-diamond ang shape.

0: presyohan na ay nagkapabilin sa Gyapon nga affordable kasi ko yung Berta. So wala siyang pinagbago kung anong presyo sa tinariklan kasi mana amo man sa Gyapon na kay kay Fabio Bert. Kag syempre pwede ka din makaayo kung magbakal kaya depende sa diskarte nimo sa manugbaligya.
1: Mm-hmm. Sige.
0: Kaya gamit na ka kay Fabio Bert ang update para sa aton siniman nga bantay presyo sa merkado. Samtang diri kita sa piyak na bahin sa aton nga pagpangusisa sa mga municipal police station sa bilog ng probinsya sang Capiz. Mm-hmm. So far so good ka kay Fabio Bert halin kagabi tub-tub sa buong mga tinatna. No? Wala sila sa may mga recorded nga incidents. Mm-hmm. Wala man sang any other accomplishments. Sa pagabat naman diri sa siyudad sang Rojas, same man, no? Wala sang recorded incidents kag accomplishments. Alin kagabi tub-tub sa mga tinakna. Pero sa Gyapon, ang presensya sa mga kapulisan at ang mabatsagan dari sa palibot, hindi lamang dari sa syudad, kundi sa bugos ng probinsya sang Capiz. No? Kay bangod nga, ang mga pulis, may regular ini silang checkpoint sa Manila ka mga area of responsibilities. Kagaman na gani, dari sa Rojas City, no? May nagpadayon ng Gyapon ang ilas niman nga checkpoint, kag nagaruging ang ilas niman nga iban pa nga team, kakipabjo Bart, dari sa palibot.
1: Sige.
0: Minalang update na, Kapitan Robert naman, para sa atin sing peace and order sa probinsya Sangha, Capiz. Direkta na sa Chidora Arceta Trade Center para sa pagpangalagan sa balitang K5 sa umaga, ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Capiz, K5 News sa FM.
1: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalanon sa patrol. Aga pa, nagalibot na, wiga K5, Peter John Juarez. Nagalagulag ang aton sining patrol sa pagmonitor sa sitwasyon sa aton sining palibot. By the way, sa mga tagpalamatin naton, congratulations sa mga friends naton nga mga police lieutenant colonel nga giin pang promote mga K5 sa Philippine National Police ha. Si Sir Punzala nakaagi diri sa aton sa pilar magulang giin promote kahapon mga K5. We are very grateful diri sa promise sang kapi sa mga nakitaan man sa aton sa nga management sa Philippine National Police mga K5. Ang mga deserving kag mga working mga opisyales sa aton sang PNP mga kauturan nga nagasakripisyo na kakuan gid man nakaangkon gid man sang gitawag naton well deserve nga mga promotion mga K5. Sa sining gin patigayon sa aton sa ning PNP Regional Command mga K5 sa aton sa ning mga kilala naton kag mga abyan naton nga mga hepe sa nagkalain-alain nga mga police station nga gipang promote into Lieutenant Colonel mga K5. 18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa ato sining pagpalag sa ato palatuntunan. Good morning sa kay Inday LC Acuna. God bless you. Likewise sa kay Madam Lilibet Gardo Sidra sa Tapas. Mga taga-Tapas na mga suki na itong atagpalamati. Good morning. Lunong Milan, mga ka-K5, aga pa nakatutok sa ato sining pagpangalagad sining mga tinion. Likewise sa kay Inday Nelma Cuenca Buyet Rote DTX Coffee Mix ang kapiso mga dira sa may barangay Bunod, kapoy-kapoy, preguro ang mga taga barangay Bunod, kita mo ay nakaupod sa aton si Capilco District or Area Director Sir Moises Mayo Baligumba kay natamaan. Natamaan ka piyesta kahapon ngadlaw mga ka-KFA. Sa mga tagpalamati na ito nga nagpakigupod, diri sa aton sininga palatuntunan, yanda nga kaagahon ng mga OFWs na ito na. Good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-K5 ay tanan-tanan na ito nga mga utod nga rasagwa nga nagabakas para sa aton sininga mga pumuluyo mga ka-K5. Sa ila pamilya nga nabilin diri sa pungsod Pilipinas mga K5 para nga maipadala no nagapangabudlay sila dito para ipadala mga K5 diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kahapon, unigay madula yung mga strategiya ka K5 mun mo no sa eleksyon bala. Sa kiniwat ng eleksyon kahapon sa barn sa Mindanao mga K5 ang aton sining mga kauturan nga naga patigayon sang nasambit nga pagbutar ginanerbius ka mga K5 kaninupok yan naga kinarirang tao because nga naglinupok may arap pa yung mga nga recoveries nga mga baluta mga K5 bag-oha mga baluta mga kabian pero may mga kwa na ya may arap na ya sang shading why pa eleksyon human na ya ang baluta mga K5 sa barn area. Oh, grabe nga mga kwan, bisan anon sa kapulisan na ton, may mga maestra nga wala na nag-serve mga K5 sa eleksyon. Instead nga mga manunudlo ang ma-serve sa mga nasambit nga eleksyon na mga ka-K5, mga 800 gid ka mga maestra nag-back out, hindi na yung mag-serve sa eleksyon mga ka-K5 sa kahapon nga dlaw bangod sa nervyos mga ka-K5 sa nasambit iya nga gin patigayon nga eleksyon sa Cotabato City. Grabe git dito sa polling precinct sa Central Pilot Elementary School mga ka-K5 sus dito tanan-tanan gakuan niya daw pwitis lang ya ang armas mga ka-K5 sa nasambit nga eleksyon mga ka-K5. No? Sa latest information kagabi as of 8:16 no alas 8 sa gabi 74.04% ang election return kagabi nagapanguna ang BFP party list mga K5 sa nasambit yung election no? Sa barn sa mga nag-abot na mga alas 10 sa gabi tuto alas 11 sa gabi mga K5 naglabot na sa 91% ng mga election returns nga nakasket mga K5 kag nabasa sa aton sini nga mga manudlo nagapug panguna gyapon ining BFP sundan ni sang UBGP kag BGC mga K5 ng mga representative sa barn area mga ka-K5. Amuning sitwasyon nga ginapangayo sa mga Muslim brothers naton gusto na sila lang magamugid man yung Mindanao mga ka-K5. Oras sa aton 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa aton sininga pagpalag sa aton sininga palatuntunan sa sininga waragwagan yari na mga report mga ka-K5 sa aton sininga mga patrol reporters mga nagakarira sa dalanon sa Banwa sa Panay wala nagatiner sa area kung sa diin dira sina nagapadalagan sang motor. Minito sila, nagasaylo-saylo sila sa venue sa Tion nga may monitoring ang aton mga katapos ang kapulisan mga ka-K5. Yaring kumplito ang report with ka-K5 Myla Vasquez Pote.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Myla Guayti.
3: Nakapila na kabeses, ginatabuan sa aksidente ang lugar sa di na disgrasya ang isa kamotorista sa Barangay Tiko, Panay, Capiz. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Captain Eric Jucampo, officer in charge sa Panay Municipal Police Station, iyagin payag na mapawa man ang lugar, apang kurbadahon lamang ini kag pananglitan, madasig ang pagpadalagan dako ang posibilidad nga maaksidente. Matandaan nga ginkilalang napatay kay alias Danilo, 44 anyos, kag residente sa barangay Dinatiran sa nasabit nga Banwa, sa dinsamtang ginasubay sini ang dalan padulong kontari sa Pontevedra, ginapayag aksidente ini nga bumunggo sa steel barrier kag poste nga human sa konkrita. Ginapayag nga bangod sa bakusog nga impact nagtabog ang biktima sa uyapan kag nagangkon sang patal nga pila sa ulo kag iban nga parte sang lawas nga gintunaan sang iya kamatayon. Wala ba nakita sa lugar kon mayara sang helmet nga suksok ang motorista kag kon nakainom ini sa makahulubog nga ilimnon. Panawagan sang opisyal sa publiko ilabi na sa mga masami nga nagaagi sa ila indi magpasundayag apesar malapad kag maayo ang dalan ilabi na sa tion sang gabi sa diin kalabanan nagakatabo ang aksidente. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: 24 minutos nakaligad sa tak ng alas 5 sang kaagahon mga ka K5. Dugang pa nga mga balita sa aton sininga pagpala sa sininga palatuntunan. Armas luthang ginpang voluntaryo nga ginsungka sa Tapas Municipal Police Station. Ini ang ginpahayag sang Tapas PNP sa nga isa ka armas luthang halin kag turnover sa punong barangay sa barangay Agkukok Tapas Capiz bilang kabahin sang ila sininga pagpatuman sang project Capiz Tay Capiz Tawhayan sa Capiz Police Provincial Office. Sa impormasyon na nakuha sa K5 News FM, nagikan sa Tapas Municipal Police Station, ginsungka ang isa ka humid 12-gauge shotgun long barrel, humid shotgun nga wala sang bala mga K5. Samtang ginpahayag naman ang nasambit nga armas, ang voluntaryo nga ginsalig sa opisyal sa isa ka nasakupan nga pumuluyo. Subong man, yan ang karoon sa kustudiya sang Tapas Municipal Police Station ng Armas para sa nagkaigo nga dokumentasyon kag-disposisyon. Dugang pa nga mga balita lokal, mga ka-K5 sa atong saning pagpangalagad, masubra 2,000 ka mga uplift beneficiaries sa Capiz na tagagan sang bulig pinansyal. Yaring report ni ka-K5 Myla.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 May, go ahead please.
3: Labot sa masobra 2,000 ka mga beneficiaryo sang uplift o unified package for livelihoods, industry, food and transport sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD ang nakabaton sang pinansyal nga bulig. Inikabahin sa ginpatigayon nga handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat nga ginpatuman sang national government ang gud makabulig sa mga pumuluyo nga apektado sa pagsaka sang presyo kag iban pa nga mga epekto sa krisis sa ekonomiya kag enerhiya. Nahibaluan ang uplift program ginlunsyar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinaagi sa Executive Order Number 110 nga may tinutuyo maghatag sang suporta sa mga pumuluyo kag pamilya nga naapektuhan sa krisis sa Middle East. Pinaagi man sa mga programa, luyag sang gobyerno nga mahatagan sang kinahanglanon nga suporta ang mga kwalipikado nga pamilya labi na sa ila pa nga buyanan kag adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: 27 minutos na kaligad sa tak ng alas 5 mga K5 dugang pa nga mga balita lokal diri sa aton sa ning pagpangalagad subong adlaw sang Martes. Ginapalapad sa karon ang programa sang presidente ni President Ferdinand Marcos nga handog sa Pangulo, serbisyo sa pat mga pumuluyo sa oportunidad sa trabaho kag sa nagkalain-lain nga mga serbisyo sang gobyerno. Ana sambit nga programa dako nga bulig sa mga job seekers kag iban pa nga mga residente nga makakuha sang trabaho kag pangabuy-anan nga importante sa serbisyo para sa mga kauturan naton nga mga pigano. Nahibaluan nga ginatos ka mga job seekers ang nakabenepisyo sa nasambit nga aktibidades samtang dahil pagigbahin naman ang nagkalain-lain nga mga national government agencies sa nasambit nga programa. Kalakip diri sa Department of Labor and Employment o kung DOLI, PhilHealth at Philippine Statistics Authority o pod man ang iban pag mga ahinsya sang gobyerno nga nagdala sang serbisyo nga mas malapit sa pumuluyo ang nasambit nga programa, particularly sa Banwa sang Tapas. Kadungan sinigin patigayon ang payout sa DOLI tupad o kung tulong pangkabuhayan sa act, sa ating mga advantages, disadvantaged displaced workers sa Binyasang Tapas Civic Center samtang iba naman gin patigayon sa iban pang mga local government units sa probinsya sang Capiz. Mga ka-K5 sa aton sining mga pinalang nga tagpalamatid diri sa aton sining nga palatuntunan yanda nga kaagahon sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-K5 gin pakigbahin karon no base sa report mga ka-K5 sang provincial government kahapon nga dlaw gitabungan ni Governor Ferdinand Luto kaso gipangunahan ining pagtilipon sa isa ka mall sa siyudad sang Rojas na ang tanan-tanan nga mga national agencies nagpatigayon sang ila sini malaplagon nga serbisyo para sa aton sini nga pumuluyo. Gipatigayon man sa atubangan sang provincial capital sa Capitol Ground mga ka-K5 ang paghatag tsansa sa mga vulnerable sectors, nagkalain-lain ng mga pigado ng organisasyon sa ban sa probinsya sang Capiz mga K5 usara pagpatigayon sang ka 20 pesos kilo sang bugas para sa mga utod naton nga mga miyembro sang senior citizen, single parent, poor peace kag mga persons with disability mga ka K5. So kahapon itanan ang ginhatagan sang igtalupangod sang provincial government ang nasambit iya nga mga programa para sa aton sini mga pigado kag nagakinahanglan nga mga pumuluyo kag mga utod naton mga ka-K-fan. Mga pinalangga nato nga mga tagpalamati diri sa aton sini nga pagpangalalian nga kaagahon. Good morning sa kay Job Beso. Sir Jobs, good morning. Always sa katutok sa programa. Shout out na sa familia Duga, especially sa may sa kay Uncle Balatong sang dinip Barangay Cayos Pilar from Jubin Duga, Bisoryo, sang Bajangon, President Rojas Capiel. Good morning sa kainday Nilia di Gara Villano sa nagapamati sa bunga kagahon. Madam Arlene Oniada Basa sa Maluklok Sur, Ivisa Capiz. Kay Tita Marita, Marieta, gabuka in Canada sa Bano sang Tapas. Nga nagkatutok na din sa aton sininga para tuntunan mga ka-K5. Iban pa nga mga balita, kalakip mga kauturan. Ang aton sininga karoon nga pagpatingayon sa aton sininga Thunder Broadcast, sa aton sininga mga sister station mga K5, panumbalikan naton pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palihog standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Taguanay. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo. Tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
6: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sarancia na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
7: Gina ka no? Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sisa ka kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
2: DTX 500.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na din na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa

0: detox ka ba?
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. TTX 500.
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500 Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitinghut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitinpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka-glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
7: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
8: 36 minutos na nakaligid sa tag ng alas 5 mga K5 sa atong sining pagpala sa balitang K5 sa umaga.
9: Before that, I'd like to say hi, good morning sa kay Miss Lisa Barrientos sa mga pamati sa Tambak, Kulasi. Sa mga taga Kulasi, diraman sa may Pasillo de Rojas, good morning. Good morning manda sa mga utod naton sa mga nagkalain-lain ng mga stools sa syudad. Dira sa may bahin man sang Banika, Tisa, Malipayon, kag dira man sa may Lawaan area. Mga tagpalamati naton sa may Libas, kag Sabara, mga K5, nag-upo sa itong singapalatuntunan. Manambibing Flower Shop da, good morning, kag mayong pagpamati diri sa itong singapalatuntunan, mga K5. Anyway, sa itong singapagpangalagad, sa itong singapalatuntunan, kahapon, naka-record nga 4 ang patay, 19 ang mga pilason, kaangot sa barn election, suno sa komisyon ng election, mga K5. Ining Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon barn nagpatigayon sila sa parliamentary elections kag sunod sa Commission on Election chairperson George Garcia, mga K5, based sa ila sining nakita kag natipon nga reports, mga K5, sunod sa gipawian nga statement sa press conference kahapon ni Garcia, tatlo ang napatay sa tong Domingo pa lang, mga K5, sang gabi sa pagpanglutang sa gwa sang Dato Usman Mampin Elementary School sa Cotabato City, samtang isa naman na napatay kahapon Lunes, mga K5. Samtang iniginapatigayon ang nasambit nga eleksyon, mga K5, kagpreparasyon sa nasambit nga barn eleksyon. Parliamentary election, mga K5, 15 ang mga napilasan kag nagkalaigo sang armas lutang, kag isa kapag sigabong sang improvised explosive devices, kag tatlo kapag panglutang sa Central Pilot Elementary School sa Cotabato City, mga K5. Sabi ng mga Muslim sa kuano sa Cotabato City, mga kabinan. Pinabaluan nga gipaidalom sa control sa Commission on Election ang Cotabato City bangod sa insidente sa kalakasan, mga ka-K5. Mga suki na itong tagpalamati, may gusto patunayan ng aton sining mautod. Kasi pararganin sila kay may autonomous authority sila. Autonomous region sila, mga ka-K5. Pero kung tagaan mo chance ati, baldagid, mga ka-K5. By the way, shout out lang sa kay J.Ann Rilin sang Rosario Pilar from Gloria Vasquez, mga ka-K5. So, pudri sa atong sining palatong doon. Mga two-day organizations na to, no? Mga bus drivers naton mga K5 dira sa Maldita. Good morning. Salamat sa pag-suporta adlaw-adlaw sa atong sining programa, mga K5. Samtang nagahimos kamo kag nagapulupainit, mag-ubog tao, nagainom sang mainit-init nga DTX Coffee Mix, mga K5. Nagatutok man diri sa aton sininga palatuntunan sa K-Fab News FM, mga ka-K-Fab. Alas 5.40 sang kagahon sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K-Fab, diri sa aton sininga waragwagan. Inaangan-angan nato aton sininga connection sa aton sininga master station sa pagpatigayon nato sa aton sininga palatuntunan. Balitang K-Fab sa umaga, kamustahan mga pinalangga nato nga mga tagpalamati, mga ka-K-Fab. Anyway, sa mga suki naton nga mga abyan, tutok lang paki-share sa aton sini nga live, mga K5, para malapad-lapad kag malawig-lawig ang aton sini nga malabutan yanda nga kaagahon, mga ka-K5. Malawak ang aton sini nga pagserbisyo para sa aton sini nga mga pumuluyo. Good morning to Gisrel Colasino sa Batangas City nga nakatutok mandri sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. By the way, good morning sa mga barangay officials naton dira sa may Carles kag sa Balasan area nga nagaupo diri sa aton sini nga palatuntunan yanda nga aga, mga ka-K5. Ara na sila ka-K5 Munmod para nga dire-diretso ang aton sini nga pagpangalagad. Good morning, Ma'am Bingka Duga Garcia. Ana sa President Rojas nga nagaupod man diri sa aton sini nga pagpangalagad sa nagahiwat sang ilang kadlawan. Happy birthday ha. Alin diri sa amon sa K5 News FM, mga ka-K5 nga nag-enjoy sang ila sini nga kadlawan sumugod law. Happy birthday halin diri sa amon sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Sa isa ho na ito ni nagkaroon sa atong sining pagbahat, Raymond Barua. Sir Jobs, nga pamati kami sa K5 News FM. Na lugar si Toto Raymond Barua, mga ka-K5, mga pinalangga na itong tagpalaman. Ang mga taga-Pilara, mga pumuluyo, palayog ko ninyo pag laptop, basura ninyo, kay inigid matitipon ni na kundi masigrigar, mga ka-K5. Para naman nga itong mga kaupdanan, welcome and good morning, K5, Western Visayas.
0: Sa palibot sa Western Visayas, ako sa mong nagapungko. Ano kasi ka-K5 Reyes Peha Umalay, ka-K5 Christian Hagurin. Kamusta hunta isa-isa ang aton mga ka-K5 sa palibot sa Western Visayas? Unahon tang pinakagwapo. Bodo puro tanan ka tanga pag silingko nga gwapo ba? Puro tanan ka yuhom. Sino ang pinakagwapo man? Unahon ta, K5 Mother Station aton sa Bacolod. Kamusta signal tada ka K5 Babes Gantalaw kag ka K5 Robert Pacardo? Good morning sa inyo.
10: Maayong aga, kampiyon ng signal. Kabay pa nga, nakahalo ka na sa puno kabalitik, mantibaguhan nga daan. Subong niya, first time mo, papang Christian.
11: Paghambal mo nga gwapo, nagtanga ko kag tanawon ka. Kaysang una kong kita sa imo, daw ano lang, daw gwapo lang. Subong niya, puwerte na gid.
10: Puwerte
11: na gid.
10: Kampiyon signal mo niya sa siyudad sa Bacolod, Iloilo. Back to you, Sir Christian.
0: Salamat, salamat. Daw may dalo, hindi ko na nga pa sa lubong magpabakulod ko mo.
11: Gusto.
0: Sailo kita, sailo kita. Kamusta hunta naman ang K5 Kalibo? K5 Kalibo, pod kay ka-K5 Michael Celorio. Good morning, ka-K5 Kalibo. Kamusta?
12: Good morning, K5 Sir Matayas, Negros Island Region, Kagililo. K5 Christian, bau. Kagwa po ni K5 Christian daw si Alden Richard. Si Alden Richard daw sa hindi pa si Alden eh. Pero ikaw daw si Alden.
0: No, dimple na lang ang kulang ka-K5 Michael.
12: Oo. Ito sa hindi pa si Alden eh. Naka-DTX Coffee Mix na ako kag naka-D3Bio ah. Kambyo ng signal, balik sa imo, Ililo.
0: Tingala ko man mas gwapo ka pa sa akon, kinakapangapi ka na galay. Duwan ang utang ko. Kanto ko sa Bacolod, may sumpa sa lubong. Kanto ko sa...

0: Atong ka K5 sa Antique. Sa K5 Melmar de la Cruz. Sa K5 Nestor Napalinga. Kamusta ka mo dyan sa Antique?
1: Good morning, K5 Christian. Welcome sa grupo sa Balitang K5 sa umaga. May nag-comment siya, K5 Christian. Nagapamangkot kong single ka pa ko, no? Pero nami amon dyan, chimpo, mainit. Kag nakapuro pa nga, pirin kami kang DTX Coffee Mix. May chimpo, kao, lagawi man kami dyan sa Antique. Kaya balik ka nimo, Iloilo.
0: Salamat, K5 Antique. K5 Antique. K5 Melmar de la Cruz, K5 Nestor na Palinga. Sa pamangkot ko na single pa, may sidecar na. Feeder ka biyahe. Salamat din sa mainit kay pagabi-abi sa akong dyan sa K5 News FM Iloilo. Damo utang ko ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Tandaan na mo na.
0: Dostuwa lang ang shieldo ko sa pampasalubong sa inyo. Ako. Ano abi kaya ka magaburuwa ka pinuteng? Kulog yung tsakto ang banyo. Karoon lang ko masugid sa ngamon din ang mga balita sa Iloilo. Unahon ko, anay, ang pinakaginapabugal yung balita, Bacolod. Ready na kamo sa inyong isugid sa amon din.
3: Kung sa ready, kaya Sir Christian, ang pila ka mga balita na mo din sa sudad sa Bacolod, mga kaki-five, ini may angot sa ginapatigayon nga pasundayag bala sang kapulisan ta wala liwan nga gin pasidunggan man ang aton sini nga CEO si Dr. Ramil Oy mga kakifay ba nagapila ka mga gin aning mga aktibidad nga ginpatigayon diri sa may bahin sang dako nga mall diri sa syudad sang Bacolod ining programa kag ining pag pasundayag sa mga kapulisan ginapangunahan sang aton sini nga BCPO Director, pinaagi sa kaya Police Colonel Eugene Ribadomia, mga kaki-five. Nang hindi napit ang aton sining ang bisita ang aton sining CEO Dr. Ramil Oy, ang CEO sang K5 News FM Philippines kag Clinica de Alternativo Medicina, considerin na isa siya sa mga ginpasindunggan sang BCPO. Nagtambong man sa mga aktibidades, ang pila ka mga city officials kag stakeholders kag kapulisan sa Bacolod City Police Office.
2: Ang amon din daw, hindi gini mapabugal pag hindi balita kay perte nga pangabudlay sining makawat, no? Daw hindi nyo gini pag-iilugon. Kay ining lalaki, nadakpan nga ba perte pangabudlay ining pangawat. So hindi basta-basta ang pangawat subong, no? Buhis buhay, at the same time, grabing pangabudlay. Kaya nga, ang iya ginakawat, railings. Kag hindi lang nga ginabit-bit niya, kundi inalagari niya pa. Wow, grabe nga pangabudlay sining kawatan. Oo. So, nalakpan ini siya, nga nagapanglagari sang railings diri sa syudad sang Bacolod, ilabi na gidra sa Taytay, sa may Parish of San Antonio Abad. Kag nadakpan ni siya nga nagapanglagari, gidbaw, na-recover man ang mga kagamitan niya, kag subong, priso, kag ginpasakaan sang kaso nga step mga kakipa.
3: May okay na talopang dan nila kadugay-dugay na lang nimo na na nagkalaubos na ganida pilang nahot na bilin mo pa na diskubrihan at least nadakpan na ang kawatan.
2: Basi isunod diyan ni railings balasang prisuan kag malagyo naman. Oo.
3: Aba na mga balita na mo dire sa sudad sa Bacolod back to you Iloilo Sir Christian.
0: Salamat mga kakipa daton sa Bacolod K5 News FM. Idol ko, gamay pa ko, batiyan ko na ni K5 Babes Gantalao, at K5 Robert Pacardo. Makarelate kami na sa kawatan na isang railings, ramon din nga esplanade, naubos mo din iba ng mga salsalon. Inimo na lang ni Simento, wala sa mong, parang hindi na malagari, ay hindi na mapakilo. Sa ilo kita sa K5 News FM Kalibo, sa K5 Michael Silorio, anong balita na sa Kalibo at sa Aklan?
4: Sa mga balita sa Kalibo, sa bilog ng probinsya ng Aklan, isa man kalalaki agin filean sang kaso sang Leso PNP matapos nga nagwala ni siya maka K5. Kaga ginrespondian sang kapulisan, imbis ni nga magkalma sa kami nakita nga pulis, ginhana niya nga bunon sang indian target ang pulis. Gin filean sa sang kaso mga ka K5 ang nasambitan nga suspect. Samtang duga nato nga balita, educational assistance balang tig 20,000, may nagareklamo naman di sa banwasang batan kay

0: Sunod sa aligasyon, lakip sa napili, anak sa barangay kagawad, kag ang may utod, ini nga nagatrabaho sa abroad, kag manami ang ilabalay, kag may salakyan pa. O kay ginareklamo ini mga K-5 kay ulihin ako no, nagpaguwa sang listahan, ang pag-anunsyo, I mean, sang punong barangay, that's why nga wala nakaplang ibang kwalipikado. Kan sa mga gusto nga mag-join, galing Kalibo lang ni, maghahiwat kami sang screening para sa Binibining, Kalibo, Ati-Atihan, 2027, mga ka-K5. Single gi dapat ang mag-join na. Para ini sa Ati-Atihan na 2027, sa January, kadto ka mo dia, kaya ako bahala sa inyo. Balik tayo mo ililo.
1: Wala ba? Sa K5, Michael Celorio. Sa K5 News FM, Kalibo. Hindi ko na maging trapro makanto lang ko siguro. Problema na sa Tagtagana, isang 100,000 para sa mga beneficiary ng mga incoming fourth year students. Problema. Agad sa bilog ng Pilipinas, ka K5, Michael. Sa Iluhanta, ang K5 News FM Capiz Radyo Tagbuan ay sa pilar ka K5 Jobert Lago. Kamusta da ng mga balita sa probinsya sa Capiz?
2: Good morning once again, Sir Christian. Sa itong mga kaupdanan, may nag-message sa lahat ng mga taga K5 News FM ngayong umaga ay mga gwapo. Wow, mga pugito ha. Mga nagapanguna nga balita, dali sa amon sa probinsya sa Capiz. Kahapon gintratar sa sanggunyang panalawigan ang reklamo sa mga taga-Banwa sang Hamindan, particularly ang aton miyembro sang Panay Bukidnon sa mga katapo sang Philippine Army sa 3rd Infantry Division. Bangod sa pagpamigos kag paghugot sa ila ang paghulag sa miyembro sang mga Panay Bukidnon. Ini matapos nga ginkonpiskar ang kapin 50 sakos nga bugas ang pag-impound sa mga motorsiklo sang aton sini nga mga pumuluyo, bangod nga ang Philippine Army gindeputize nga taga pamalakad sang aton sini nga LTO kalakip man gindeputize sang DNR. Sa reklamo gigin sumiter sa sangunyang panalawigan, mga ka-K5 sa talatapan ni Board Member R.D. Bilia, nga among chairman sa Committee on Human Rights, Justice and Indigenous People, gintalakay ang nasambit nga reklamo. Nagtambong si Lieutenant Colonel Heriberto Sangalan II sa Philippine Army, kag-iasing makaupdanan. Agod sabton ang inikaron nga pagpamigos nga ginareklamo sang aton sini mga miyembro sang indigenous people sa Banwa sang Hamindan. Dugang pa nga mga balita, kahapon nga adlaw nangin madilagon ang ginpatigayon sang aton sini nga provincial government kag national government mga ka-K5 ining paghatag sang handog ng pangulo serbisyong tapat para sa lahat mga ka-K5. Gintambungan ini isang representante sa aton sini national government ni Attorney Leia Tamadra Aminto Minto agod nga magpatigayon no ining activities kahapon si Attorney Leia ini siya ang representante sang National Amnesty Commission commissioner ini mga ka-K5. Dito ginpatigayon ang mga nagkalain-lain nga serbisyo para sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang Capiz na ginupna ni Governor Fridinil Otto Castro. Amo naman ang pangunang nga balita diri sa Capiz. Back to you, Iloilo.
1: Maraming salamat kay K5 Jobert Lago sa K5 Capiz. Katapusan nga balita kwaon tagikan sa K5 News FM Antique upod kay K5 Melmar de la Cruz kag K5 Nestor na Palinga. Good morning sa liwat. Kamusta dra sa Antique?
3: Mga talalupang dunamon nga balita diyan sa probinsya kang Antique, K5 Christian, K5 Western Visayas, may pira kita ka mga police report diyan sa lawaan makasirid niyang natabo sa sangka lalaki. Nasa puwa na gid lamang K5 Christian nga nagaagnas ra nang anak kadiyang galawas sa ana mismo kamalig. Sa barangay Maria sa nasambit nga Banwa kang gin-checkyar kagin dara sa ospital sa morgue, nakita kang doktor nga may 15 ka stab wound sa anang lawas. Ang suspect nagapabilin sa gihapon nga paramangkutanon kag nagapadayon ng investigasyon kang kapulisan.
4: Samtang sa rugang pagid nga mga balita, update sa ginbalita natin kahapon nga magtatay gin labo kagin buno na pasakaan ang kasong suspect nga magbugto K5.
2: balik man madiri sa ato sing pagpangalagad 55 minutos na kaligat sa tak ng alas 5 magtabit ato karon masuspended tadi. over na kita sang oras mga K5. Mary Jane Caputo Burado, good morning. Para sa mga taga Dayagan, sa kay Ma'am Marian Bulyo sa DFFA Dayagan Fisher Folks Association, good morning. Ma'am Ruda Donato Amago, waga pa nakaupo diri sa tusing ang pagpangalan si Ma'am Duna. Mga ka K5, sa nabilin nga ginutlo sa tusing ang pagpalag sa tusing ang palatuntunan mga ka K5. Armas Luthang, or I mean, 12% nga VAT exemption sa system lost ginkakas na sa Bureau of Internal Revenue, mga ka-K5. Ini ang report kahapon nga dlaw, matapos nga ginaprubahan ini mga ka-K5, gagintugutan sa Energy Regulatory Commission o kung ERC, mga ka-K5. Ining 20 or kung 12% nga value-added tax nga allowable sa systems lost o kung charges mga ka-K5. Amo ining dagdag, dako ining part sang aton sini ginabayran sa electric cooperative. Ining ginamando sang aton sini nga BIR mga ka-K5. So kang ligad nga law, nagpagwas ang memorandum circular ang Bureau of Internal Revenue nga ginakabig nang ang charge bilang sa government mandated pass-through cost nga hindi ilakip sa gross sales para sa VAT mga ka-K5 o kon value added tax mga ka-K5. Bangod diri ini na papanaugan pa sang output VAT ang creditable nga withholding value added tax mga ka-K5 para nga hindi na magdugang ang sakit sang ulo sang aton sini nga mga pigado naton nga mga pumuluyo mga ka-K5 nga nagaantos sang kamalahalon sang tanan-tanan magluwas diri ining nasambit nga pagsaka man sang krudo pagsaka man sang ginabayran sa electric cooperative mga ka-K5. Samtang ang House Appropriation mga K5 ginaprubahan na sa committee report para sa 2027 nga National Expenditures Program mga K5. Ining ginaprubahan sa House Committee on Appropriation ang 2027 nga National Expenditures Program matapos ang gipatigayon nga executive meeting kahapon na Lunes mga K5. Suno kay Senior Vice Chairperson sa Committee sa Appropriation nga si Representative Congressman Albert Garcia magapadayon ang budget amendments review sa subcommittee sa tunga sa preliminary debates ka ginalauman ini mga ka-K5 nga mumpisan this coming Friday o kung next week Lunes sa masunod nga semana mga ka-K5. No? Nga sunod sa iladugang paniya nga gipayag nga wala sang amendments sa current version sang nasambit iya nga committee report na hanungod sa National Expenditures Program mga ka-K5. Ang NEP amo na ang basihan, amo na ang libro sang gastoon nga kwarta mga ka-K5 sang gobyerno sa sulod sang isa ka tuig sa 2027 mga ka-K5. Dira man nakaangot ang mga pundo halin sa local para sa local government unit mga ka-K5 nga ginahatag ang mga programa ka mga proyekto para sa aton sa mga local government mga pinalangga naton nga mga kasimano. By the way, good morning kay Ma'am Dolores Abilarde, kay Nanay Roberta Parak Patricio. O Nanay Parak! Why you're late? Subungaga.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: E3 Bio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
6: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. E3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
10: Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
11: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500.
12: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi, dalawi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatiyak, tibo gid ka.
14: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: Una,
18: magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
22: Ga gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay ga gabasa na naman.
22: Oo balaga, kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Daily Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Daily Fresh.
23: Nagabasa na naman balaka.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Daily Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipino!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
14: Extend
24: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
14: Extend
24: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katul, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: DTX 500. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:09 na sa aga.
2: Live, nagikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo. Esther Liz ang padayon nga nag-aapekto sa bahin sa extreme Northern Luzon. Senado ginaprubahan na ang term extension para sa barangay Kagaskay officials. Handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat. Ginpatigayon.
1: 20 pesos rice program ginpatigayon sa Capiz Capitol.
0: Governor Castro temprano pa nga nagpangakig sa mahinay nga proseso sa pagbaliga sang bugas.
1: Programa sang Pangulo naghatag sang madamo nga oportunidad sa trabaho kag serbisyo sa tapas.
0: Capiz noon, gintamyaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iya kaadlawan.
1: Mga coins kag jewelries na recover sa ginluntaran sang sunog, ginpangbalik na sa tag-iya.
0: Mga nagakarera sa dalan sa Panay, wala nagatiner sa isa kalugar, sunog kay Police Captain Duke Campo.
1: Armas lutang, voluntaryo nga ginsungka sa Tapas Municipal Police Station.
0: Kag armas lutang, ginsungka sa mga kapulisan. Lalaki nga may 15 kabuno, nakaangkas o kung nagakaagnas na sang nasapuan sa sulod sang iya nga kamalig sa Luwaan.
1: LTO Region Ocon Region 6 nagbisita sa haya sang napatay nga motovlogger nga si Petex Akian.
0: Mga custodial personnel sa Western Visayas i-reorienta matapos nga may nakapalagyo naman nga preso sa probinsya sang Iloilo suno sa PRO 6.
1: Controversial nga 3.7 million pesos nga footbridge sa Bacolod City ginpadulungan sang alkalde.
0: Apat patay, 19 na pilasan may kaangtanan sa BARM election suno sa Komisyon ng Election.
1: House Appropriations ginaprubahan ang committee report para sa 2027 National Expenditure Program.
0: Kag 12% VAT sa system loss charge ginakakas na sang BIR. International. Kaso sang Ebola sa Congo nagdangat na sa 7,000. Pinakadako nga epidemya sang Ebola sa kasaysayan.
1: Monghe gindakop bangod sa pagdispalko sa $1 million nga donasyon. Suspect by video nga nagapakighilawas. Balitang
0: negosyo. Negosyo. Export sang ube ginsuspende bangod sa kakulangan sang supply.
1: China ni Tora bag-ong adugang sa Las Women.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Bella Padilla kag Martin Tan ginkompirmar ang 8 ka bulan nga relasyon. Kag K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
3: Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5 sang Martes, petsa 15 na kita sa bulan sang Setyembre, tuig 2026. Sa kangdan kay K5 Gaupon sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
3: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Sarang kami kay K5 mabatian pinaagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw pinaagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Babatian kami ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuana sa Banwasang Pilar. Ka K5 direkta na kita sa kaungdan sa gaton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa gaton nga paniyampo.
3: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Padayon nga nag-aapekto ang Easterlies sa bahin sa extreme northern Luzon. Samtang isa naman ka-tropical cyclone ang nasiplatan sa guha sa Philippine Area of Responsibility sa diin yara ini sa 2,675 kilometros na sidlangan sa Western Visayas. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros per ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob 70 kilometros per ora. Nagahulag ini north northeastward sa kada sigon nga 15 kilometros per ora. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:45 subong nga aga kag magatunod naman alas 5:58 karon sa gabi.
3: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: K5 inyo nabatian ang dalagan sa aton nga tiyempo subong adlaw sang Martes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
3: K5 top story.
0: Ginaprubahan sa boto nga 13-5-0 sa ikatatlo kagulhi nga pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 2387 nga may tinutuyo palawigon ang termino sang barangay kag sangguniang kabataan officials sa 5 katuig. Pananglitan nga mapasalayi ini, mapostpone ang natalana nga barangay kag SK election sa Nobyembre kag isaylo na sa tuig 2028. Nahibaluan nga may ginpasa man nga kaparehong hagna ang kamara sa tong nakaligad nga simana.
3: K5 Top Story.
0: Ka K5 inyo nabatian ang aton nga top story of the day. Ini nga balita ka K5, buylog ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa mga ingredients nga sarang makasarang sa pagbato sa mga nanari-sari nga sakit sa kalawasan kangay na lamang sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5, ang good mapabilin nga maging healthy living mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar.
3: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalanon.
0: Direkta kita ka K5 sa mga natipo naman nga mga balita sang hulot balitaan sang K5 News FM Rojas. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa probinsya sa Capiz. Ginpatigayon kahapon nga adlaw ang handog ng Pangulo Servisyong Sapata para sa lahat, particular ang 20 pesos rice distribution sa atubang sang provincial capital, Lones, sa Setyembre 14. Ini ang ginpangunahan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro kaupad ang Provincial Agriculturist Office. Naibaluan nga maglabot o kung naglabot sa 1,500 ka mga beneficyaryo ang mahimo nga managbakal o kung nga nakabakal sang tignapulo ka kilo sang bugas. Tanan mahimo makabakal sang bugas apang kinahanglan lamang magpakita sang duha ka mga valid IDs kay nagapamatuod residente sang probinsya sang Capiz.
1: Sa kaangot nga balita, Ginpatigayon kahapon ng adlaw Setyembre 14 ang handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat, 20 pesos rice distribution sa Capitol Grounds sa probinsya San Capiza. Sunod kay Capiz Governor Ferdinand H. Castro, padayon ang pagpaningwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaupad ang provincial government, hagod nga mapatuman ang katuyuan nga mapahagan-hagan ang presyo sang bugas para sa mga pumuluyo. Ginatagan pagtamudman sang gobernador nga ginahimo sang gobyerno ang mga ginakinahanglan nga tikang, agad nga mabatsyagan sa mga kapisnon ang mga programa sang pangulo partikular sa pagpanubo sang presyo sang nagapanguna nga pagkaon. Sunod sa iya, handom sang gobyerno nga matuman ang promisa nga maging mas masarangan ang presyo sang bugas hindi lamang sa Capiz kundi sa bilog nga pungsod. Antes ko nagtakop ang iya nga mensahe, gintamyaw ni Governor Castro si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sang malipayon nga kaadlawan kaupad ang mga beneficiaryo sang nasabit nga aktibidad bilang kabayan sa ilang pagpasalamat kag suporta sa programa sang pangulo.
0: Sa kaangot nga balita, temprano pang nagpahayag sa gaakit si Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa mahinay nga pagproseso sa pagbaligas ang tig na 20 pesos nga kada kilo sang bugasa. Suno sa gobernador, kinahanglan nga tumanon ang oras nga ginhatag sa pumuluyo. Ilabi na nga may mga kinahanglan pa nga si kasuhon ang mga nagapila. Naibaluan nga magasugod kuntani ang programa alas 7 sang aga, apang pasado na sa nasabit nga oras, wala sa gihapon nagsugod ang pagbaligya sang bugasa.
1: Sa dugang kagaangot pa nga balita, ginpalapad pa sang programa ni President Ferdinand Marcos Jr. nga handog ng Pangulo serbisyong sapat para sa lahat ang access sang mga pumuluyo sa oportunidad sa trabaho kag nagkalain-lain nga serbisyo sang gobyerno sa Tapas Capiz. Ang nasambit nga programa dako nga bulig sa mga job seekers kag iban pa nga residente nga makakuha sang trabaho, pangabuy-anan kag importante nga mga serbisyo. Naibaluan nga ginatos ka mga job seekers ang nakabenepisyo sa aktibidad samtang nagpakigbahin naman ang nagkalain-lain nga national government agencies. Nakip diri ang Department of Labor and Employment o Condole, PhilHealth, kag Philippine Statistics Authority o PSA, upod ang iban pang ahensya sang gobyerno nga nagdala sang serbisyo nga mas malapit sa mga pumuluyo sang nasambit nga banwa. Kadungan sinigin patigayot man ang payout sang dole tupad o kontulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers sa Tapas Civic Center samtang ang iba naman ginpatigayon sa iban pang local government units sa Capiz.
0: Sa pihak kabahin, nagpalabot sa mainit nga pagdamyaw ang mga kapesnon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang kaadlawan. Ginapaabot man sa mga kapesnon nga magapadayon ng administrasyon sa paghatag sa mga programa kag proyekto nga makabulig sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga pila ka mga probinsya sa makompila ka mga lugar sa probinsya. Ang nasambit nga pagtamyaw kadungan sa ginpatigayon nga handog ng Pangulo serbisyong sapata para sa lahat sa isang kamuol sa Barangay Lawaan, Rojas City. Kaupot sa programa sa Capiz Governor Ferdinand H. Castro kag mga opisyales, Chairperson Leia Armamento, ang National Amnesty Commission kag iban pang sektor sang gobyerno.
1: Sa dugang kag iban pang mga balita lokal, ginpangbalik na sa tagsa katag-iya ang mga jewelries nga na-recover sa ginlontaran sang sunog sa Rojas Avenue, Barangay 8, Rojas City kahapon nga adlaw. Ginpangunaan sa mga katapo sang Bureau of Fire Protection Rojas City sa presensya ni punong Barangay Castor Halls Bialin ang pag-turnover sa nasambit ng mga pagkabutang. Magluwas sa mga jewelries, na-recover man ang mga coins sa among lugar. Matandaan nga naglabot sa 11 tanan ka mga pamilya o kon kabaylo sang 57 ka mga individual ang naapektuhan sang sunog. Nahibaluan nga nagapabilin ang mga ini sa Barangay Multipurpose Hall kag ginahulat sang pamunuan sang barangay ang mabulig sang city government para sa mga nasunugan.
0: Sa pihak nga bahin, naghali na sa mga nagkalain-lain nga lugar ang mga nagapatigayon sang karera matapos mabaton sang kapulisan ang reklamo may kaangtanan sa mga aktibidad. Sa interview sa K5 News FM Rojas, Kapulis Captain Eric Jucampo, Officer in Charge sang Panay Municipal Police Station, una na nga nagpatigayon sang karera ang mga motorista sa Barangay Kalitan, Anhawon, kagsubong yara naman sa Barangay Kabugaw Este. Sudo kay Jucampo sa tion nga may mabatian o kon mabaton sila nga reklamo Gilayon nila ini nga ginakadtuan kay ginaplastaran sang roving patrol agod madakpan ang mga nagakarera nga yara sa lugar. Apang suno sa opisyal, kaangay nga sila lamang ang ginabantayan sa mga motorista. Bangod sa tiyon nga makita nila mga pulis, madasig ang mga ini nga nagapalagyo. Nakigangot naman ang Panay Municipal Police Station sa mga barangay opisyal. Kaginapangabay nga pananglitan may makita nga plano o kunagaplano nga magpatigayon sa karera. Gilayon ini nga i-report sa kapulisan. Pinaagi sini luyag sa mga opisyalis nga mapunggan ang ilegal nga karera. Pagmalikawan man ang posible nga mga aksidente sa dalano.
1: Sa dugang pangabalita lokal, voluntaryo nga ginsungka sa Tapas Municipal Police Station ay sa karmas lutang sang punong barangay sang barangay Agkukok Tapas Kapisa bilang kabay sa pagpatuman sang Project Kapis Tauhayan sa Kapis Police Provincial Office. Sa impormasyon nga tukad sa Dekad News FM Rojas, nagikan sa Tapas Municipal Police Station, ginsungka ang isa ka homemade 12-gauge long barrel shotgun nga wala sang bala. Ginapahayag ang nasambit nga armas ang voluntaryo nga ginsalig sa opisyal sa isa sa iyang mga nasakupan nga pumluyo sa subong. Yara na sa kustodiya sa Tapas Municipal Police Station ang armas para sa nagkakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon.
0: Sa dugang kagkatapusan nga balitang lokal, voluntaryo nga ginsungka sa isa ka barangay kagawad sa barangay San Miguel, Eliyata, Tapas Kapis. Ang isa ka armas lutang bilang suporta sa kampanya para sa mas hiluway kag malino nga komunidad. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 sa FM Rojas, nagikan sa Tapas Municipal Police Station, ginapahayag nga ginsungka sa kagawad ang isa ka short barrel homemade 12-gauge shotgun nga armas lutang nga wala sang bala. Ang among armas lutang ang voluntaryo nga ginsalig sa kagawad sa isa niya ka nasakupan nga pumuluyo. Sa karon, yara na sa kustodiya sa Tapas Municipal Police Station ang nasambit nga armas para sa nagkakaigo nga disposisyon. Nahibaluan nga kabahin ini sang Project Kapis Tauhayan balik loob at lost firearm surrender sa Kapis Police Provincial Office nga may tinutuyo nga ganyato ng mga residente. Ilabi na ang mga nagahupot sa hindi lisensyadong armas lutang nga isungka sa otoridad.
2: Balitang Tudukal DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5, inyo nabatihan ang mga balita sa probinsya sa Kapis. Direkta naman kita ka-K5 sa mga dalagwan nga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
0: Lalaki nga mayara sa 15 kabuno nagkakaagnas na sa nasapuan sa sulod sa iyang nga kamalig sa lawaan. May kaungdan sa balita si K5, Eileen Rose Montero Magbanwa sa K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: Nagkakaagnas na rin kang nasapuan sa silid kang anang kamalig ang isara kalalaki ginabanta alas 2:17 sa hapon Setyembre 13 sa Barangay Maria Lawaan Antique. Ang biktima amo si alias Banhaw, 42 anyos, wara ti asawa sang kamangunguma kag darwa ka tuig pa lang nagatinero sa nasambit nga lugar. Sa interview kay Police Captain Jumel Salarda, ang OIC kang Lawaan MPS ang naging pahayag nga naputo sa hoodie jacket ang biktima kang nasapuan nga nagakaagnas. Sa pagpangusisa kang kapulisan, may 15 jakabuno sa anang alawas nga ginalakipan kang 7 kabuno sa natuong adaghan, 5 kabuno sa likod, darwa sa natuong abraso kang isara kabuno sa butken. Ginalantaw kang kapulisan nga posible disgusto sa andagin istoryahan kang sospek ang posible motibo sa krimen. Namanaan nga kang Setyembre 11 pa, urihing nga nakitaan kang anang magurang ang biktima antes nasapuan sa silid kang anang kamalig. Sa tulada, may ginalantaw rin nga person of interest ang kapulisan sa nagbunok-patay sa biktima. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang sa piyakabahin, Land Transportation Office Region 6, nagbisita sa haya sa napatay nga motovlogger nga si Pitix Akian. May detalye sa balita sa K5 Unard Viray sa K5 News FM Kalibo.
2: K5
5: Report. Personal nga nagbisita si Land Transportation Office Region 6 Regional Director Attorney Gaudioso Piglos Pan II sa nagtaliwan nga photographer kag moto vlogger nga si Gerald Roldan nga kilala bilang si Pitik Sakan. Nakipag-unong ang pamunuan sa nga ahensya sa pamilya ni Roldan nga nadulaan sang kabuhi matapos mabungguan sang isa pa ka motorsiklo sa atong Agosto 30, 2026 sa may barangay Pudyot nga Lanaklan. Suno kay Gidus Pan, ultimate sacrifice ang pagkamatay sang moto vlogger nga ginakabigman nga isa ka road safety advocate bangod sa paggamit sang iya platform para sa pagpasanyog sang road discipline kag driver education. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Halin sa Kalibo, direkta kita sa Iloilo, mga custodial personnel sa Western Visayas, i-reorienta matapos nga mayara naman sa nakapalagyo nga preso sa probinsya sang Iloilo, suno sa PRO6. May countdown sa detalye si K5 Karen Badilla sa K5 News FM, Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
6: Mga ka-K5, nagmando na si Police Regional Office 6 o kon PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga magpatigayon sang reorientation sa tanan niya custodial personnel diriya sa Western Visayas. Agod mahibaluan kung ano ang dapat kag hindi dapat himuon sa pagbantay sang person under police custody o kon preso, mga ka-K5.
7: Suno kay Tuanyo, ipa-audit sini kung pila ang kabugusan nga numero sang PUPC sa Western Visayas, magapatigayon sang reorientation sa mga custodial personnel, standardized PUPC movement o kung paghibalo sa hulag sang preso, pag-reinforce ang command responsibilities sang Director kag Chief of Police. Naibaluan nga napalagyuhan sang PUPC ang San Rafael Municipal Police Station sa tong Setyembre 9 sang hapon, matapos nagdesensya nga magpangiisigan sang dalan ang suspect. Inupdan man ini sang duha ka police corporal apang naglumpat ang PUPC sa PILAS pagkatapos ini nga magpangihi.
8: May limang bagay po tayong ipapagawa dyan. Yung una, yung region-wide PUPC custody audit. Una, ipapa-audit po natin kung ilan ba talaga yung PUPC sa Region 6. Pangalawa, ito yung gagawin po lang tayo kung sasagawa po tayo ng mandatory reorientation proficiency check dito sa mga custodial BNP personnel natin. Ibig sabihin po, para ma-refresh sila kung ano ba yung mga do's and don'ts, ano ba yung SOPs na nasa sa loob doon sa police operations procedures, kung paano paghahawak ng PUPC.
6: Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Samtang nagigan sa Iloilo, direkta kita sa Bacolod. Controversial nga 3.7 million pesos ka footbridge sa Bacolod City. Ginpadulungan sang alkalde. May detalye sa balita si K5 Wilson Villena sa K5 News FM, Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
9: Sa sulod sang halos apat kadekada, mayor nga talabukan sa mga residente sang Barangay 35 kag Singkang Airport ang ini nga taytay. Bangod sang damlag lang, hindi naman namin ang kahimtangan sa among taytay kag tuma na ini kadelikado sa mga nagalalabay diri bangod sang kahuyang kag nagalabaw nga mga kabilya ginpakamaayo sang local government unit sang Bacolod nga ipakaayo ini.
10: Gin groutingan tani siya kay paras na sa mga taytay nga mga nagkala pagbuka ka nagbulawa ang mga kabilya daya pras mismo delikado ni iskan maglabay gani ang kabataan di kagang mga sikad or motor gatayog di siya so amo ni siya gin prioritize ta gid ni kay adlaw-adlaw ang kabuhi sa mga estudyante nga naglabay mga tao diri alin sa sungay pagadto sa Barangay 35 da to mabalaan kon anytime base kon ma usdak ni ang taytay so that's why prioritize ta ni gibot nga gin prepare ta ni sa gin subkonta gin routingan ta dayon bali gin ganot ni siya gin rectify ta gid ni
9: ginsugdan ang proyekto sa tinalikdan nga bulan sang Marso subong atuig kag nahuman sa tinalikdan man nga bulan sa Agosto. Ginulan sa mga palamangkutanon ang proyekto nga nagabalor sa 3.7 million pesos bangod tuman kuno ini kadako para sa amo lamang nga proyekto. Hugot naman ini nga ginapanginwala ni Belyeza nga overpriced ang proyekto kag suno sa iya na dak-an ang mga ini sa gasto para sa grouting kag rectification sang among nga taytay.
10: Wala ni siya overpriced. Ayawan kami ni gani paigo-igo. Actually, may final inspection pa kami with accounting naman kamaso. Then, after that, kung find nilang compliance sa contract, then ang final expense, kubrahanta na statement, masubmit kami na sa COA. As ang tanantang projects, ang petition, sina we are submitting a copy sa COA.
9: Apesar sa pila ka mga nagka-question sa proyekto, pila naman ka mga residente sa lugar ang nagapasalamat para dire. Bit-bit ang isa ka kartulina nga may sulat nga pagpasalamat ginsugata ni Elsa si Bacolod City Mayor Greg Asataya nga nagbisita sa lugar sinilamang nga aga.
11: Dako ginasalamat kay Mayor. Budlagi kayo delikado sa mga bata kung maglakat ba sa mga kaladagdag.
9: Mo man pagkakamok okay naman
11: ito sa dito. Okay ah. Ayaw man. Daw. Namin yung gagalaganan.
0: Nabatian mga ka-K5 ang mga balita sa Western Visayas. Ini nga mga balita ka-K5, builog ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang healthy nga kape. Detox Confirmix ka-K5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Direkta kita ka K-Fang sa mga balita naman nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas.
2: Sa Balitang National.
12: Balitang National.
0: Nagdangat na sa 4 ang numero sa mga napatay, samtang 19 naman ang pilason na angot sa nauna. Akon sa una nga Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao akon Barm Parliamentary Elections suno kay Commission on Elections Chairperson George Garcia. Sa ginpatigayon nga press conference, ginsiling ni Garcia nga 3 ang napatay sa tong Domingo sa gabi sa pagpanglutang sa guwa sang Dato Usman Mampen Elementary School sa Cotabato City, samtang isa naman ang napatay sa tong Lunes. Samtang nagapabilin nga 15 ang napilasa na sa nasambit nga pagpanglutang, isa sa pagsigabong sa improvised explosive device, kag 3 sa pagpanglutang sa Central Pilot Elementary School sa Cotabato City. Naibaluan una na nga ginpaidalom sa kontrol sa COMELEC ang Cotabato City bangod sa mga insidente sang kalakasan.
1: Sa dugang pangabalita national, ginaprobahan na sang House Committee on Appropriations ang committee report para sa 2027 National Expenditure Program o NEP matapos ang executive meeting sang Lunes, Setyembre 14. Sunod sa Senior Vice Chairperson sang committee nga si Representative Albert Garcia, magapadayon ng Budget Amendments Review Subcommittee sa tunga sang plenary debates nga ginalauman nga mag-aumpisa sa Biyernes o sa Lunes sa masunod nga simbana. Dugang pa niya ginapahayag nga wala sang amendment sa current version sang nasambit nga committee report.
0: Sa dugang kagatapusan nga balitang national, ginkakas na sa Bureau of International Revenue kon BIR ang value-added tax sa Alawa Wall System Loss Charge sa sulod sa ginatugutan nga limitasyon sa Energy Regulatory Commission na kon ERC. Sa ginpagwa nga memorandum circular sa BIR, ginakabig na ang charge bilang government-mandated pass-through cost nga hindi ilakip sa gross sales para sa VAT. Pangod diri, hindi na pagpanaugan o kung hindi na pagpanaugan sa output VAT kag creditable withholding sa nasambit nga pagsulundan.
2: National.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita ka-K5 sa mga balitang abroad.
2: Balita International. International.
0: Nagdagat na sa 7,000 ang numero sa mga kaso ng ginigusang Ebola sa Democratic Republic of the Congo kon DRC. Sa din ginakabigini nga pinakadako nga outbreak sa nasambit nga balatian sa kasaysayan sang pungsod sunod sa lokal nga gobyerno sang Congo. gikan sa 7,022 nga aktibo nga kaso sang Ebola, nabalhagang 3,398 nga numero sa mga naglamatay samtang padayon nga ginabulong ang 837 nga individual. Ang among outbreak tugas ang Bondibogyo variant nga nasambit ka virus ang ika-17 sini nga epidemya nga nagika naman sa naaminhana silangan nga bayan sa Ituri province ang DRC. Nabalhag man ang naglaptang nasambit nga virus sa pila ka rehiyon sang pungsod, particular na sa mga rehiyon nga madata ang mga armado nga grupo sa dinindi bastante ang ikasarang sang ospital ka gobyerno sa lugar. Ginabanta naman 15,000 ka mga individual ang napatay tungod sa Ebola sa nakaligad nga 5 ka dekada sa Africa. Naglaton ini pinaagi sa kontakta sa mga bodily fluids, lakip na ang komplikasyon nga tugas ang sakit nga severe internal kag external bleeding kag organ failure. Sa subong wala pa sang aprobado nga bulong kon vaccine kontra sa nasambit nga balatian, apang padayo naman ang pagpanalawsaw sa mga eksperto sa nagakaigo nga bulong para diri.
1: Sa dugang kagatapusan nga balita international, nagapakigilawas ang isa ka bonghe matapos ini nga maaresto sa ginasuspetsahan pagpangawat sa 100 million baht o kung masubra 100,000 pesos halin sa ilang kabutasteryo sa Thailand. Ginaristo man ang isa ka babae nga ginatudlo upod sang bonghe sa isa ka sex video kag ginaaligar ka upod man sa pagpangawat sang donasyon sa templo sa sulod sang duha ka tuig. Sa Thailand, nagapanumpa ang mga Buddhist nga monghe o kon nga monghe nga hindi makigilawas kag talikdan ang mga material nga bagay. Mga sa mga insidente, ginkaka sa pwesto ang 66 anyos nga anay abot sang isa ka maragtasan nga templo nga nahamtang sa ancient capital sang pungsod.
2: Balita International.
0: Kakay Fabi, inyo nabatian ang mga balita abroad, direkta naman kita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Temporaryong aging suspende sa Department of Agriculture ang pag-export sa preska nga purple yam o kon obe bangon sa kakulangan sa planting material sa pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. katuyuan sa among tikang nga mapabilin sa Pilipinas ang bastante nga planting material samtang ginapakusog ang lokal nga produksyon sang ube. Ginpatuman sa Bureau of Plant Industry ang suspension sa katunga-tungaan sang Agosto kalakip ang pag-export sang propagative planting material sa para sa konsumo o kon pagpanalawsaw. Padayo naman nga nagataas ang demand sang ube kag mga produkto nga humandiri kalakip na ang powder, halaya, jam kag paste nga nakalabot na sa Canada, Middle East kag pila ka bahin sang Asia. Samtang nagtiga na naman ang gobyerno sang 300 million pesos para sa industriya sang ube sa 2027. Samtang ginaduso ang tissue culture, community-based nurseries, kag iban pa nga mga pamaagi agud mapadamo ang dekalidad nga mga planting materials.
2: Balitang negosyo.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampas.
2: Balitang sports.
1: Siya ay na ni Tora bago nga dugang sa Last Women. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
2: K5 News FM Live Report.
12: Matapos si Ninia Itang, si Shairan Itura naman ang ginlakip sa listahan sang Alas Pilipinas para sa kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ang Adamson Lady Falcons star spiker ang ginbulos kay veteran libero Don Makandili Katindig na isa sa duha ka miyembro sang national team nga uli hinaghampang sa Asian sa tuong 2018 sa Jakarta, Indonesia. Magluwas kay team captain kag setter Gia Di Guzman. Sa social media post ni setter Mars Alba, kaupod si Nitora sa Alas Pilipinas Women Futo sa ilang paghugpa sa Chubo Central International Airport sa Nagoya, Japan. Naka-recover na ang 21 anyos nga si Nitora sa iya ankle surgery sa tuong Hulyo. Naibaluan ngayara sa Pool B ang Alas Women, kaupod ang defending champion kag 9-time gold medalist nga China kag Kazakhstan. Una nga makasumpong sang Pinay spikers ang China sa Miyerkules, kasunod ang Kazakhstan sa Webes. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Balitang Sports.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa Patag sang Hinampang. Direkta naman kita ka K5 at sa Patag sang Showbiz.
2: Balitang Entertainment.
0: Bella Padilla kag Martin Tan ginkompermar ang 8 ka bulan nga relasyon. May kaunggan sa balita si ka K5 Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
13: Ginkompermar sa actress nga si Bella Padilla kag tech entrepreneur kag CEO nga si Martin Tan nga 8 na ka bulan ang ila relasyon. Si sa ka interview sa content creator nga si Johnny K sa Real Series sini nga meet cute with Johnny K. Ako sang duha ang ila relasyon. Sunod kay Bella, madasig sila nga nag-click pagod pareho sila nga mahilig sa mga pelikula. Sunod pa sa actress, mabat siya ganyan pagigugman ni Martin sa iya, ilabi na kung ginasurprise sa ini paagi sa pagplano sang ila mga bakasyon. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaling awan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
0: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa Patag sang Showbiz. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo.

0: of City Building, Macaulay Street, Rojas City. O kung mahimo gani makigangot sa tag-iya bangod tuman ini ka importante ang nagapanawagan ang tag-iya. Oras ka K5 sa K5 News of Philippines, alas 6:41 na sa aga. Ang K5, inyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagaan sa DTX 500 Morning Newscast. Subungad lang sa Martes ka K5. Petsa 15 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. Inyo kami ka K5 nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man nabatian kag nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook page sa K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 FM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Good morning sa aton nga mga ka K5 nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Ma'am Liwayway Bartiza, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Mary Jane Caputo Borado, good morning. Sir Elmer Bakli Bertoldo, kag Tristan Wyatt Gulay, good morning.
1: Good morning kay Mike De La Torres, subong man sa mga tagpalamati sa Paseo de Rojas, good morning. Sa kaya sa Binlero Store, good morning. Kay John Ruel De La Torre Binlero, good morning. Daday De La Torre Binlero, good morning. Bitet Binlero sa Barangay Tuburan Maayon Capiz, good morning. Sa Lambarte Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusaw, good morning. Salde Lambarte, good morning. Gingging Lambarte kag ang Okon Eden Lambarte, good morning. Richel Maricel, good morning. Sokgang Family, good morning. Gaga Junas, good morning. Totong De La Torre Cerrado, good morning. Family Base sa Buntod Panay, good morning. Family Cerrado sa Barangay Leong, good morning. Attorney Vincent, good morning. De La Torre Cagdolfo Family sa Sitio Kapulan, good morning.
0: Just real kula sino, Ma'am Ruda Donato Amango, good morning. Ma'am Alcia Cunha, good morning. Lyndon Jano, good morning. Subugman sa aton nga mga ka-K5. Dira sa my TATC, Sir Nestor Calzado, good morning. Sir Roy Abella, good morning. Sir Richie Pinalva, good morning. Rodrigo Vaccaro.
1: Good morning kay Nanay Bebeng sang Bebeng Flower Shop sa Josue and Rossi Poultry Shop. Good morning. Subong man kay Melisita Batian Sila upon si Ma'am Jacqueline Garino sa Vegetable Section sa Dara SNS Trade Center. Good morning.
0: Kay K5, sa ngala na ginamang sa Bugos ng Hubon, sa K5 Jusa Fam Rojas. Kaupon sa Technical Side, si ka K5 Jubay Cober. Samon nga News Director ka K5, Roldan B. Sana Villarreal.
1: Samon nga Station Manager, Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kag samon humble kag mabot nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Ka K5, magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupon si ka K5, Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
1: Ka K5, Rodney Daban Dalanon.
0: Kag ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko,
1: kagkalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga sa mga butika. Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3 Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 200.

0: 50 functions sina. Dungan-dungan, no la unta tontat. Habang katulog ka, gapisan pa gini mo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si at tay ang ga detoxify sina.
1: Imagine mo sir, imagine mo sir boy maginom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
0: Correct.
1: Tungod nga si atay ang yawan na sala.
0: Si yawan sala, no?
2: Ano man lang filtration mo sa imo balay man.
3: Oh, oh,
2: filtration ka sa kwan sa tubig.
3: Tuod no, inom ka tuod soft drinks pagwa iya tinaw.
2: Tinaw. Oh. Inom ka kanang orange color bla, mang pula color. Giniguwa puti.
0: Ang filtration process ang atay tika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatago sang atay ta. But ang atay ta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
2: siyang isa sa mga pinakadamo free radical sir boy.
0: Free radical.
2: Nag-aagi da siya, gatiner.
0: Tanan-tanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa gwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
2: Kaya inumun mo na lang yun ako, ani? D3 bio. Kaya may mga antioxidant, sir boy.
0: Ang D3 bio has also its own antioxidant.
2: May supportive antioxidant.
0: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant ang ginatawag sang D3 bio is called ferolic acid. Halin niya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3 bio ang ferolic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
4: D3 bio with physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka namahaw, nag-inom na ka sa imong D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imong avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3 Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawa, sir boy.
0: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
2: glutathione. And many others.
0: And many others of dan mong pagid sang yatawag D3 Bio, nga gabulig absorb sang vitamin E sang avocado sa imo lawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3 Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
2: Aside sa ferolic, may gallic acid.
0: May gallic acid.
2: So makabulig ang gallic acid, sir boy.
0: Ang gallic acid, may ala sige natawag nga inhibitory effect sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3 Bio, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3 Bio regarding your liver.
2: Basta may mamangkot, sir boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
0: Oh.
2: Unlike sa sobra mong kaon tam is, ma-change to long chain triglyceride. Amo nang gapadako sa imong buhi.
0: Oh.
2: Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tam is, sir boy, amo ginang grabe.
0: Correct.
2: Lala ginaya.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakat sa mga butika. D3 Bio! Health! News!
7: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabanta Pagsulay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: DTX 500.
9: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
8: Mag DTX 500 na.
9: May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: Wow.
14: DTX 500.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
17: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Available now.
28: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
30: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend
31: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
32: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
33: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
0: E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
0: Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
0: Ang D3.
2: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
4: Ang best friend sa mga kababaihan.
5: Spore Biotics.
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
5: Spore Biotics.
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: DTX 500.
2: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
0: Agud maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
7: Okay. Namik na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
2: Extend food supplement for men.
35: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
2: Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
2: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
36: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. For all Los Pueblos.
2: Mayng aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 15 kita sa bulan sang September tuig 2026, Martes nga adlaw, nagapalig ng Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo ka K5, sa inyo Anchorman, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton mga suki nga mga tagpalamati nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sininga pagpangalagad sa kutob gabalabutan sa aton sininga pagwaragwag babatian kita mga ka K5 sa 10.9 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Likewise sa Facebook sa K5 News FM Ross, kag K5 NFM Ross sa digital Facebook pages. Mabatian man kita sa K5 News FM Philippines mobile application. Isa kami dito nga adlaw sang Martes mga ka K5 kanami sa aton sinigat tempo mababatsagan tanan no ang pagtupa sang silak sang adlaw sa aton sininga panit. Mga ka-K5 kanami isang ngirit ni Haring Adlaw, subong adlaw sang Martes mga ka-K5. Ang ibang subong wala sang klase no sa mga public schools, but sa private schools ang ibang may klase pa mga ka-K5 no. Ga-enjoy subong bakasyon ang mga estudyante under sa Department of Education and some private schools gadagaabay dagaupod sa calendar sang DepEd mga ka-K5. Pero may mga nabilin nga mga eskwelahan, especially colleges, I believe, and sa mga universities, may klase mga ka-K5. Ano ba na mga balita ng aton pag-aistoryahan, aton pag-atutukan, subong adlaw sang Martes, diri sa aton sininga pagpangalagad. Mga balita ng mga insentro sa aton sininga pagpangalagad, diri sa Foro de los Pueblos program. Sunog kinagamo preso, manginsentro sa aton sininga pagpangalagad. Sunog nagtupok sa mga panimalay sa Barangay 8, wala pa matumod ang gintunaan. Investigasyon sang Rusty Fire Station nagapadayon. Samtang Office of the Ombudsman ginapasabat ang pila ka mga opisyal nga unang impasakaan sang panumbon sa isa ka concerned citizen inimatapos nakitaan sang inisyal nga bugaat sang ombudsman ang ginpasaka nga reklamo. Sino bala ini nga mga provincial government officials kagano gid bala ang ginalinan sang reklamo aton istoryan. Pagkarera sa mga motorsiklo sa Panay, luyag tap naon sang Panay Municipal Police Station. Samtang Lieutenant Colonel Francisco Isko Pagia balik naman bilang force commander sang Capiz First Provincial Mobile Force Company. Matapos man nga una na sinigim pamunuan ang among grupo. Pila ka mga top PNP official sa Capiz, ilabi ng ginaidulot ang mahugod gidga poliso, Lieutenant Colonel na subong, Lieutenant Colonel mga ka-K5, pila ka mga police officers gada promote bilang Lieutenant Colonel, sino mga ini, aton nga pagatutukan. Samtang kinagamo sa eleksyon sa BARMM, nagluntad, nilupok sa armas lutang, kadungan sa eleksyon na batian. May mga nagkalamatay pa. Amo nagagintagaan ka na sa imo sininga ginapa-exercise na sa imo sining imo constitutional rights or right to suffrage, pero laktan pa sa iban nga grupo sang ginamo mga ka-K5. Samtang ang ginahulat sang tanan, ang pinakadako nga isda sa isyo sa flood control mga ka-K5, flood control projects, flood control scam, anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ginsulod na sa prisuhan. Ini matapos gauna kuno nag-inarte nga nagalain ang pamatsag kay Galiya na adlok lang mapriso. Presyo sang gatong posible maglabot sa 100 ang litro sunod sa pag-forecast, paglantaw sa mga eksperto sa industriya. Samtang panibago nga pagulag sa presyo, lauman mga ka-K5. 16 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kumira kamo karon sa mga mensahe mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital. Agud babasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. No, sa mga suki naton nga mga ka-K5 nga nag-upod subong aga, no, kung may mga messages kamo ipadala ina diri sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas sa digital. Agud babasa tang inyo sini nga mga messages. Check tanay latest update sa dalagan sa panahon para may giya kita kung ano mang inadalagan sa aton sinig at tempo. Ara nagka-standby sa line number 3 aton connection sa Pag-asa with the Pag-asa Weather Specialist ka K5 Veronica Torres.
3: K5 News FM Live Report.
6: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Martes, 15 sa araw ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor tayong bagyo sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression Category at kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,675 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 75 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north, northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito nga ang bagyong ito ay hindi tinatanggal yung posibilidad na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ay hindi naman natin inaasahan yung kanyang landfalling scenario or magkaroon man ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Hindi pa nga rin natin ramdam yung epekto ng southwest monsoon o habagat, kaya wala tayong naasama pang malawakan at pang matagalan na mapag-ulan. Pero may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman, pagdating ng bukas ay posible na ang maramdaman sa lugar ng Palawan o yung southwest monsoon or pagdating ng Thursday. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius naman sa Bay Bagyo at ang pinakamataas sa temperatura sa Lawag at Tugigaraw ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan yung partly cloudy to cloudy skies, may mga chance pa rin ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. And nakita nga natin, although ngayong araw, wala din naman tayong nakita mga pangmalawakan at pangmatagalan ng mga ulan sa Visayas at Mindanao. As early as tomorrow, posible na nga maramdaman muli yung epekto ng southwest monsoon simula dito sa mikanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayong magantabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat at temperatura ngayong araw sa Cebu, Tacloban at Cagayan de Oro ay 26 to 33 degrees Celsius. 26 to 32 degrees Celsius sa Iloilo at 25 to 33 degrees Celsius naman sa Zamboanga, pati na rin sa Davao. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa. Sa Caclacan, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:45 ng umaga at lulubog ng 5:58 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat.
2: Madam mga salamat, Veronica Torres, sa gindulong latest weather bulletin dere sa K5 News FM. Sa mga ka-K5 daton, padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page, K5 News FM Roas, agad mabalaan nyo gid ng latest update sa dalagan sa panahon subong adlaw sa ang Martes, mga ka-K5. So subong nga, i-tropical depression ining anay LPA, ginamonitor subong pero arin isagwa sa Philippine Area of Responsibility. Sa mga naglantaw sa Facebook Live, ina makita nyo nga letter D nga damo sa cloud cluster sa palibot na amo ng tropical depression nga anay LPA ginamonitor sa Pag-asa. Malayo pa man sa Pilipinas. Way pa sa kwangid basiling naton nga makatagid direkta nga peligro kon epekto diri sa pungsod sa Pilipinas, mga ka-K5, malayo-layo pa man. Kuti way ginadula sa Pag-asa ang posibilidad ga baka direkta epekto ini diri sa kadutaan sa Pilipinas, pananglitan magpalapit pa nga magpalapit, mga ka-K5. Ang dugang sining mga updates makit-an kag babasahan nyo sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross digital ng mga Facebook pages, mga ka-K5. 22 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Salamat ko may mga minsay kamoy padala sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross sa digital. Agad babasa tang inyo sining nga mga mensahe, mga ka-K5, ng mga latest updates sina. Inyo gid ba basahan, no? Kag of course, no, kung may mga mensahe kamo aton gidatinguan nga basahon kag atagan na ligwa diri sa aton siniga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang ginaulat sang tanan matapos ang pila ka adlaw nga drama, hambal sa ibang drama, pero ti hambal man sang ibang basi malain gidman pamatsyag niya. Na kwa na gidman? Masilingtang at may naghulag na gidman ang baso, mga ka-K5. Ini matapos gagin confirm sa mga otoridad kagabi, hinagob na kagabi nga gin priso na sa Quezon City Jail sa Payatas ang isa sa pinaka anay gamhanan sa pagabot sa patag sa politika diri sa Pilipinas, si Anay House Speaker Martin Romualdez, mga ka-K5. Sino bala magadahom-dahom ng isa ka bilyonaryo gamhanan nga politiko mapriso, mga ka-K5? Pero ang pagkapriso niya hindi ini bangod nga ti na convict siya kundi akusado siya, mga ka-K5. Angot karon sa pila ka mga isyu may kang tanan sa korupsyon. So kagabi nag-abot na sa Quezon City Jail. Suno sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP si Romualdez around 10:49 kagabi, mga ka-K5. No? Nagpaidalom ini sa standard booking procedures, medical evaluation, fingerprinting, mugshot, interview, and orientation. Ini ang gin-confirm sang BJMP. Kag gin-direkta inisulod sa infirmary, mga ka-K5. No? Dito ni siya na direkta gin-butang sa infirmary. Bangod man sa ginapayag karon, medical needs, kag medical recommendation nga gin-present, na desisyonan nga ibutang si Romualdez hindi sa isa ka-ordinaryo nga selda kundi sa infirmary, mga ka-K5. Upod niya, ang iban nga mga persons deprived of liberty nga nag-require man sang medical monitoring. Kag ini, in accordance sa polisiya sang BJMP, kag direktiba sang Sandigan Bayan, nga dapat mangin matagan ang sang immediate action ng mga medical needs kag matatap sang insakto si Romualdez, mga ka-K5. Sandig diri sa statement sang BJMP. Ang pagkapriso kay Romualdez may kang tanan ini karon sa ginaligar 7.2 billion pesos nga ginaligar kickbacks, ganabaton sini halin sa gobyerno sa mga infrastructure projects, mga ka-K5. We're not talking about million or 50 million ngati para masulod sa plunder ang kaso, kundi 7.2 billion pesos, mga ka-K5. Amo na kadako. Now, kuna ara sa prisuhan or ara sa BJMP Infirmary si Romualdez, ang iyanay BFF, ang iyanay anay amigo, kag isaman kagamanan before, kag kapareho subong akusado, nga si anay ako Bicol Party List Representative Saldico, mga ka-K5, si Samtsan Foreign Exchange Corporation President Felicito Guevara, kag personal assistant ni Romualdez nga si Jocelyn Sereno, lunsay pa ni sila mga at-large kung preso si Romualdez, ang iba niya nga mga tropa at-large pa mga ka-K5. While basi magkit-anay man sila, amunay kay dumasadya ni ilamang in reunion, posible magkit-anay sila or depende sa setup mga ka-K5, kay magluwas kay Romualdez gara subong sa QC jail sa Payatas, ara manda detain ang mga may kaso man nga plunder nga si Senador Jinggoy Estrada kag Senador Rodante Marcoleta, mga ka-K5. Dua ka mga incumbent senators ara subong sa QC jail bangod sa kaso nga plunder. Ara man upod nila si Ferdinand Martin Romualdez, anay House Speaker, mga ka-K5. Kag-ara manda sa QC jail, si anay anak kalusugan party list representative Michael Defensor, mga ka-K5. No? Ara sila to, basi magkililita man sila to nga magtropa, mga ka-K5. Magtropa sa kaso nga plunder. Sa statement naman sa anay House Speaker, sunod diri siya ginarespeto niyang desisyon sa Sandigan Bayan. Iya tubangon ang mga akusasyon batok sa iya kag sabton ini sa proper court. Kag ginapanindugan ni Romualdez nga nagapabilin ini nga inosente or inosente ini, kaganda siya nga tubangon ang kaso, mga ka-K5. Nagpasalamat man si Romualdez sa mga doktor no nga nagtatap sa iya. Kay kumarikolta, una inigin padangat sa Cardinal Santos Medical Center si Romualdez, way pa mapusasan, way pa madagdag or inog-isyo pa lang or inog-dagdag pa lang ang warrant, nagdali-dali na kadto sa ospital si Romualdez para magpa-hospital arrest na lang dayon. Later on, ginsaylo sa Philippine General Hospital, sa PJH. But, according sa mga doktor sa PJH kahapon, ilaginambal sa Sandigan Bayan nga istable ang kondisyon ni Romualdez. No? Stable enough ang enough ang iyang sitwasyon, mga ka-K5, kag amo ni sa mando sang Sandigan Bayan gin preso na ini kagabi sa QC jail sa Payatas, mga ka-K5. No? Ara ng jurisdiction sang from CIDG gin turnover na siya ligad sa jurisdiction sang BJMP. Kag BJMP amo na ni subong ang may authority, ang may jurisdiction over the person of former House Speaker Martin Romualdez, mga ka-K5. Although, gina-enjoy niyang presumption of innocence until proven otherwise ang korte, pruti madamo iyang nalipay. Bangod ang isa sa ginalantaw big fish sa isyu sang anomalia sa mga proyektos gobyerno, ara na presuhan, mga ka-K5. Kag sino magadahom-dahom mo, kita nyo sa litrato. Si Romualdez nakasuksok sang t-shirt sa isa ka PDL ginlitratuhan. Nagahigda. Do, pamatsaga mo ba lang do? Kung ang iba niya ganing apriso, bisan nga dukoy-dukoy na patindugon gid para may magshot, siya iya way magtindog, way magpilit ang CIDG para makuhaan siya magshot. Nga pamatsaga mo ba lang do nakagibughat, mga ka-K5? No? Gaigda, kagin butangan lang sang ginpatong lang ang bayo. Ang kugbaw, grabe, special gyapo, no? special gapon eh. Kang isa ka ordinaryo nga tao, mga ka-K5, hindi sina mag-experience ang minang treatment. Special gid ay hasta subong. Ti hindi ka mang special nga pakaisa ka sang presidente. No, although nga ti ginambal sang presidente hindi siya magpasilabot, pero ti kahit papano pakaisa ka sang presidente. Anayaw speaker kagamhanan ka pasta subong. Pero kun ordinaryo lang nga tao nga nangawat na say gadigad, ay han maka-experience mina. Hindi ka pagtandugon, di ka pagpabangunon si mo hospital bed kuan magshot. I doubt. Galing kiti ko mo si Martin Romualdez siya. Ara, amo lang na mga ka-K5. Kag nag-try pa nga mapa-hospital arrest, o galing ti wala ini matugutan mga ka-K5. Kag nakitaan nga ti okay, okay pa man siya, stable man niya kondisyon. No? Kumpara riya sa iban nga mga priso, mga ka-K5. Pagbalikta diri sa aton siniga pagpangalagad dugangan tani hatagan taligway ban pa nga mga balita mahigop lang gid tanay usang ginakaidlawan ta nga kape na hidlaw gid kita siniliwat magsagamsam sang paborito tagid ga kape ho hindi gid kompleto adlaw ta kundi taka pangape sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix amoning special nga kape nga man hindi lang siya basta manamit ang sabor kag aroma. Ma-detox kapag damo health benefits gadala sa imulawas. Himo ni Samarguso di sugar sugarcane extract powder may chia seeds pa. Kaupod nato ng healthy na manamit pa nga kape, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 tada, kapare sa aton nga nagabaka sa adlaw-adlaw nga tanan, may mga obligasyon kita para sa aton tag sa kapamilya. Hindi tagid pagpabayaan aton ko galingon. Why not i-enjoy ta ang aton nga coffee break? Why not i-enjoy ta ang isa ka-healthy kag manamit ka-moment? Ang pagpangape sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Tandaan na kaupod naton, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, mabakal ni sa mga butika da malapit sa inyong lugar, available online mga ka-K5. Kag syempre, mabakal man sa sentro sang balaligyaan, diri sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sang PLDT. Tandaan na, basta healthy kag manamit nga kape, kaupod naton, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Pagbaliktad dugang ang mga balita, inyo mga minsay aton nga pagabasahon, inakagiban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
7: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
10: DGX 500. Sa barangay po. Ano kinabatsag mo sa ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DGX 500. Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
3: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Kumbali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
13: Nagadamo na nga nagadamo. Ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tulbalay, nagtambo ko.
3: DTX
15: GX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Babakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
23: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
27: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
15: I Care Gold.
28: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
17: E3 Bio with Physio.
29: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
30: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
15: DTX 500.
17: Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
15: Mag-DTX 500 na.
17: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
15: DTX 500.
31: Lailay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
32: Saan nag-inom ka?
33: DTX 500.
32: Dila nalang subong imo sugar.
31: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
15: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
11: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sa Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
33: Foro de los Pueblos.
34: Roldan Besana Villarreal.
33: Para sa Foro de los Pueblos.
34: Foro de los Pueblos.
35: 16 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower 3 yung suplemento DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kung taas BP mo, taas blood sugar levels mo, ayaw pagpabayi imo ikayang lawas, makatuwang gid sa pag-amlig sa tunik ikayang lawas ang DTX 500. Ang mga ginigid sa ligan kung suplemento, DTX 500. Para naman sa mapagon ng immune system ko, puntaman ang Mighty C Alkaline Base ga Vitamin C, the immunity booster. Kag syempre, yaraman ang natural ng antiviral kag antibacterial specialist, Clinica D3 Bio, mga ka-K5. kadto sa butika pangitaa DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Mabakal man ni online kag available man diri mismo magluwas sa butika, mabakal nyo man na diyo sa sentro sa Balaligaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Dwelling Center sa McKinley Street, Roa City, sa tabok sa PLDT mga kak-K5. Tanda na ito ni kang lawas dapat aton ginamligan. Kopo ng DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa nagligad by sunog na tabo dira sa may Barangay 8, damo man to nga mga panimalay ang natupok. Sang Domingo, isa pagid kasunog ang natabo mga kak-K5 sakop gyapon sa Barangay 8. Pilaman ka mga panimalay ang nagkalasunog. Subong, di na nagatiner ang mga fire victims, mga kak-K5. No, di na sila gatiner, kamustang dalagan sa investigation, kag likewise ang situation dira sa lugar. May detalye sa balita na ka-standby sa number 3, si kak-K5 Rodney Dalanon.
3: K5 News FM Live Report.
7: Konsadiin napahamtang ang mga naapektuhan na sang sunog nga nagluntad sang Domingo nga adlaw tak mga 6:00 aga. So makita mo ka Kevin Roldan sa akong sininga palibot, no?

0: sunog. Konsa diin, kabaylo ini sa 57 man ka mga individual ka kita Roldan, lakip na ang mga katigulangan kaga mga kabataan. Na magluwas ni ka kita Roldan sa tubig kainan nga nakita ni mo, may pilaman diri ka mga pagkaon, tapos ari diri ang supplies ang ilang tubig ka kita Roldan, ari diri nga area, tapos may pila pa ka mga kinaruton man diri, subong man sinako sang bugas, na kung sa diin, amo ini sila ka kita Roldan, ang ginpahayag man ni punong barangay, Castor Falls Bialin, nga ginpanghatag na sang pila man diri ka mga official sa syudad, kag subong man sang pila ka mga pribado nga mga individual. Amo pa lang itong area ka K5 Roldan ang imong nga nakita, pero ari pa gid sa pihak may ari man diri sang mga families nga nagkuano ari diri nagastay nga bahin. So kung makita mo ka K5 Roldan na kalatan diri ang ilang mga hiligdaan tapos may ara sila sang food packs no nga halin sa DSWD ka K5 Roldan. Kada mo may kanya-kanya man ini sila diri sang ladlad sang ila sini man nga ginapanghigdaan. No kada ka K5 Roldan no, sa pagpakigawat ta kay punong barangay Castor Falls Bialin, iya diri gin pahayag nga magatiner ini ang ini nga mga pamilya samtang wala pa sa o kon tubtob nga wala pa sang may lugar nga pagasailuhan ini sila. Bangod ka kita Roldan, suno kay punong barangay Castor Falls Bialin, nga duta nga kung sa diin nagluntad ang sunog sa tung Domingo, hindi pa na verified sang city government kung sin o gidman ang nagapanag-iya. Rason nga tubtob sa subong, padayon ini nila nga ginaverifika kag ginaistudyuhan. Kag pananglitan nga makumpirma kung may nagapanag-iya, no, pagahingyoon ini sang city government, kung pwede pa makabalik ang ini nga mga naapektuhan sang sunog o kung hindi. Kag amo na gani ka Kita Roldan no sa subong aton diri nga pag pangusisaon ang isa sa mga naapektuhan sang sunog no kaupod ta subong sila na diri ka Kita Roldan isa siya sa mga apektado sang sunog no. So na good morning, ano gani po pangalan?
1: Jonisha.
0: Okay. Jonisi. Okay. So na Jonisi, no, kamusta man diri ang sitwasyon ninyo pagkatapos sa itong sunog na naglunta dito sa area?
1: Okay, ma'am. Ginatipan man kami diri ni Kapitan. Pilipang iya mga kumpihan.
0: Tapos pag-abot-abi sa pagkaon, tubig, mga panapton.
1: Ah, okay. Mga provide ni Kapitan sa amon tanan.
0: May nagpag-abot man diri. Magluwas sa abi sa mga barangay officials. May ari pa rin.
1: May ara. Tama na mong panyapon sa pagamerkado. Huwag ko kung ano sa ngalan.
0: Kamusta din ang, let's say, ang sitwasyon ng gandari ka? 57 ka makabilog.
1: Okay, ma'am.
0: Okay, ma'am. Hindi na siya managaginog ka?
1: Wala, ma'am. Kaya ba?
0: So, may nakatauli sa ilang mga mata. Pero kamuya, nanay?
1: Ako man, kung gabi, gapuli man ko.
0: Gapuli ka man?
1: Tapos nakatayaga pa.
0: Okay, so nag pero kailan ka makabilog sa imo nga pamilya?
1: Ano?
0: Mga pila?
1: Kasi wala man tayo, may mga pamilya naman na yan. So, ito po sa ilang pansamantala magkatinira.
0: Okay. Tapos, ano ini siya na may ginhamba na dari si Kapitan sa inyo kung din ka mong pasaylo, pananglitan natin nga hindi ka matakabalik? Wait pa.
1: Kung nga-interview kami sa housing, dari.
0: Nagkatan na din housing. Uh-huh. Ano ang talaga sa ilang pagkikistuyahan
1: ay? Ay, nang okay man itong interview sa amon. Kulatun talaga ang kwan.
0: Balid o game profile ka mo?
1: Kulatun.
0: Si Mayor nagkato din eh?
1: Oo, first day lang kato si Mayor.
0: Ano ang hamba ni Mayor? 5K? Kada pamilya, 5,000 pesos nga cash. Tapos, pagluwas sa cash, may ibang pa. May pagkaon. Okay, sige. Kaya, mga pila-abi ka mo din kung kasi lang ang pwede makatinir.
1: At hindi siguro kung may ara sa iluhan eh. Mientras siguro nga wala sa iluhan, ay gano'y pansamantala.
0: Okay. Kaya kita Roldan, no, nabatian natin ang naging napahayag man ni Nanay Jonesy, no? Pero kung may dugang ikaw ka, K5 Roldan nga pamangkot?
2: I see. So, K5 Rodney, ano na sila nagkadugay? Nagtiner dira? Ano na sila kadugay?

0: ay nga residente dira sa sining area kun din nasunog.
1: Pamangkot. Mga pila na kamo katuig dito nga nag-install sa area?
2: Mga mga balay, mga 56 years na.
0: Hmm, dugay na dali.
1: Kaya sa sanang dugay na ginadala nag-install?
2: Ang iba, bagkot. Pero ang amo na yung balay, dugay na kami dira.
1: Kung dira na ginagdala kayo mga kata. Dira pa ba nag-umpis sa gitanan?
2: So,
1: mga estimated mga
2: kaya
1: sa imong
2: mga propiedad,
1: mga
2: pinatong gintong kukit pa sa kanan. Oto naman ko, kaya talaga mo nga mo
1: gamay putang na sa kanan. Pero ang mga pagkabutang ninyo na mo pa niya nasunogin?
2: Why not? Ang kasulod niya mo to, ya to malimpyo, gid pala sa kanan.
1: So, kamo may nasan pa ito nga mga pagkabutang? Ah, ito may nabili pa.
3: Pamilya ni Nanay Junisi nag-star dito sa area mismo sa sulod na sang 56 katuig. Maswerte naman kay Fabrol Dana nga sa ilaya nga bahin may nasalbar pa sila nga pila ka mga pagkabutang kay bangod ari sila diri sa gilid. Dok, ang natunga gid gali ya ka kay Fabrol Dana ang natotally burned kag wala gid sa mga nasalbar nga mga pagkabutang. Pero kahapon man kaadlaw ka kay Fabrol Dana, ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection na Rojas City nagpadulong diri mismo sa area. No? Sa diin, nga gin-turn over nila ang mga nagka-la-recover dito nga pagkabutang. Ang na-recover dito sa Bureau of Fire Protection Rojas City kasi Fabrol Dan amo ang jewelries kag mga sinsilyohon. No? Kagahapon to din nga adlaw, ginhatag sa tiglawasang BFP sa kay punong barangay Halls Dialin ang amo nga mga pagkabutang kag si punong barangay Halls Dialin na ang nag-distribute. No? Kung sino ang nagpanag-iya sa itong nagkalasunog butang.
0: Okay, sige. Kay Five Rodney, balikan ta kada kay I believe the interview mo si Kapitan Bialin kag may dugang pagid mga informations. Balikan ta kada sa area. How's that kay Five Rodney?
3: Yes, Kapitan ba kag sa aton kapag panubalik ka.
0: Sige, balikan ta mga ka-K5 no si ka-K5 Rodney Dalanon dira sa may Plaridel Street sa Barangay 8 mga ka-K5. Ay hindi man madula sa paminsaron sa publiko maglibog nagligad to I believe ano to nga bulan partner July July or August na to may nasunog man sa unhan lang and then last Sunday may nasunog man sininga September dira lang man sa unhan kumpul-kumpul nga mga panimalay mga ka-K5 inibala na tabuan lang or ano nga sistema ano ibalikan ta na diri sa aton sininga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos ina kagiban pa tutukan ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
4: Pueblos, K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Aton talakayon, kilalaho na to ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
6: mo, mga electrons sa mga molecules mo.
5: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
6: Why na?
5: Amatama na lang siya.
6: Amatama.
5: Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi nato ginauyatan kay hindi gidya
6: mabuyan.
5: Mabuyan. Cellphone.
6: Cellphone.
5: Ang radiation sang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kablo ka Sir Boy, anong unang iya gubon? No? Mata. Pero kung naka-DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon, wala problema.
6: Wala problema.
5: Ito si Linggo Bla, pero tingang mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
7: Tag-40,000 ang cellphone.
8: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
5: Imagine la.
6: Amo na ka na ng DTX 500.
5: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Taglima kakapsula sa ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
7: soft drinks.
5: Initanan, grabe magpapurma sa free radicals. Magpurma sa oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
6: Ah, tindamo. Diabetes.
5: Damo-damo, no?
6: Diabetes.
8: Cancer.
5: Cancer. diabetes, high blood, heart blood, problem,
9: tantanan, hypertension, cancer,
5: mata, guba, kidney, kakas unto.
9: Kakas unto.
5: Question, sir boy, pila imo budget sa Tamis, kumparar mo sa budget sa DTX 500. In short, sir boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, sir boy, bastante imo antioxidant.
10: Correct.
5: Kung alam ka.
10: Kung alam ka.
5: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
10: Oh. Ngayon, Tamis.
5: Pinoy, sir boy, kung galain ang matyag, ang mga pagkuhan.
10: Oh. Suplemento. DTX
11: 500. Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kaban Kalan City.
12: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinance ko, nagit, sir, ka naminamit, nagit sa akong mata. DTX
10: 500! Kung ala ng masakit, da na ang intervention, hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
7: Ang iban si boy ga way ko nga kaon tamis pero grabe pa kaon kanon.
9: Correct, no? Gabi pa kanon kanon nga sa ulihi once ma process ang aton lawas, glucose gyapon ang gwa. Pas nang na nagkaon ka gyapon kalamay.
8: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
9: Correct. Amo gina dapat, no?
5: The cause of disease, not the disease itself.
10: Correct.
5: Kay kung disease mo pati patay kay ay.
8: Mabalik-balik lang Japan do kung ara Japan ang
5: timos di amugid man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pain, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever. Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pain, likawi ang rason nga ang nagka-pain ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka. The reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
10: Correct.
5: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
8: Ang aso.
5: Aso grabe makapa tugas ang free radical sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
10: Correct.
5: Amo na sir boy. Even mata apektado.
9: Apektado?
5: Oo. Sumabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
10: Bata pa, no?
5: Oo. Gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
10: Correct. Wala ka pa yung maintenance.
5: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
10: Diabetes.
5: Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away again sining nga mga free radical. DTX
13: 500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate.
14: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalan Jasper nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio.
15: Ang Vizio
14: yung may D3.
15: D3 Bio.
14: D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
14: D3 Bio, ang D3 Bio
15: yung may Vizio.
14: Ang Vizio
15: yung may D3.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
14: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy! DTX 500! Masalika! DTX 500! DTX 500!
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
19: Imo nga blood sugar test.
18: Ilan tong score gani?
19: 470.
18: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
19: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
14: DTX 500!
20: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune